0: karkace kana neman ambaliyar da ke kan manzon Allah sai muka yawa shi kanka ne ma kan kane ma sai muka yawa kanka ne ma dan danshin ma danshin shine zai ishe ka sai danshin alfarma sa kake so to danshin shine zai maka daidai amma kace kana neman sai wujudi in ya barne shi to tafiya zai daki kwani kai innama ana qasim wallahu rabbi shine ba ruwa kun yi ne raba sallallahu alaihi wasallam na'am wannan hadisi shugaba sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin sa wannan al'umma tawa ba'dinta sai an yi hadisin tawili ba'dinta al'umma tawa shashin al'umma nan tawa ba zai wuce ba yana tsaye akan labarin ubangiji na gaskiya wato duk lalacewar zamani al'umma ta akwai wanda zai zama Allah zai tsaye da su akan doran gaskiya duk yadda zamani lalace Allah sai ya tace wadansu daga al'ummarsa suna tsarki da gaskiya suna kanta duk wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba in suka ga gaskiya suka tsaya akanta to dan wai wani baya tare da su wani baya tare da su wani baya tare da su wannan ba zai sa gowa sai sanyi ba gaskiya kawai suke kallo suna nan a tsaye akanta har sai alkiyama ta zo ta same su akan haka Allah samu da gaskiyarsu shi ne irin abubuwan da ake gani da waɗansu abubuwan in Allah ya sa magabata suka fahimce su a irin yadda manzo Allah ya fahimce su to sai mabiya kuma su ƙoƙarin tsaya akan wannan koyarwar to aka dai haɗin nan sai a tsaya tsayuwar daka sosai ba za a damu da wani bayanta wani bayanta wani bayanta ko misalin dai abin da suka dinga faruwa a lokacin baya na wannan maganganu da ake ta akan harkar wata harkar ɗaukar azumi da ajiye azumi da alhamdulillah gashi Allah ya mana magana da abubuwa to Allah ya sa an samu jama'a da sun tsaya su daram akan wannan duk abin da aka ta yi bai sa sun gezo sun sauka daga abin da shi aka yasa ba har kuma Allah ya kawo gyara wanda lamarin da yadda muke fata alhamdulillah haka ake so inda duk zamani ya kai ga zama zamani to ka tsaya kan lamarin ubangiji na'am marubuta hudu suka roto shi
1: ala ali wa ali laifi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam
0: daga abuwa gidan allafi Allah ya kare da gare shi shi kuma yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tsakanin sanda yake ina zaune a cikin masallacinsa ga mutane sun kewaye shi to ba a kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka kawai an kewaye shi ko dai ana karɓar wahayi ne yana sauka kowane lokaci makarantar manzon Allah makaranta ce majalisinsa makaranta ce ba wai kawai zama za a dinga hira ba in an zauna din nan ana sauraron alkur'ani ne wahayi ya sauka a ba ku shi ku karɓa in kuma ba wahayin ba to hadisansa yake bayarwa ko kuma ya yi shiru da shi komai ba shi kansa ma kaucin nasa wani aiki ne wani ilimi ne yake bayarwa to saboda haka shugaba yana irin wannan zaman na ilimtarwa ga sahabbai sai ga mutum uku sun doso sun taho inda yake mutum uku suka taho suka taho su ukun nan guda uku gashi kowa yana kallon sun taho gaba daya da suka taho su ukun nan sai ɗaya juya ya tafiye sa biyu kuma sai suka zo suka zauna shi wayan nan guda biyun nan da suka taho sai suka tsaya daga gefen majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin biyun nan sai ga wata 'yar kafa don wani gunan zama a cikin mutane sai ya matsin sai ya zauna a wannan gurin shi kuma na biyun sai ya ga bai ga wani guri ba sai bayan su ne ba kowa sai ya zauna inda ba kowa din na uku kuma sai ya juya ya tafiye sa to shugaba sallallahu alaihi

laraba in ta zo to sai macewa ko sakan ba dada ba kun ji dai ku yan uwana manya manya da kankanana za ta zo musu ko a gona ko a daki ne na kwana in ta zo ba za su kwamba malamai ko jahilawa masu kurdi talakawa masu mulki dogamawa za ta zo musu ba rabewa ba ganin matsayi take ba dubi ayar qur'ani kulli nafsin tayi bayani ba'iqatil maut aini ko a ƙauye ko a birni babu wanda ba zai mace ba duk mutum da sanadin shi wani yayi cuta ta ja shi wani ba ciwo ta kai shi wani ko haɗari silar shi babu yadda ba za ta zo ba wani na yawo a titi wani na ciniki a kanti wani ko na shafa fenti wani ko ya kama kati bai sani yau zai mace ba wani na fama da aiki wani na sukuwa da doki wani na wanka a tarki wani ko ya kama wanki za ta zo bai fara saba.

0: To barkanmu da dawowa yanzu kuma labaran za su dora. Hukumar zabi mai zaman kanta ta kasa INEC ta bayyana cewa dukkanin jam'iyyu 22 da aka ba su wato dake da su sun yi nasarar mika kundin rajistar mambobin su kamar yadda dokar zabi ta shekara ta 2026 ta tanada. Akan dai na kunshi ne cikin wata sanarwa mai dauke da sa hannun shugaban kwamitin yada bayanai da ilmantar da masu zabi na hukumar Muhammad Kudu Haruna a cewar INEC tun farko ta amince da karin wa'adi da jami'an siyasa suka nema yayin wani taro da aka gudanar a ranar 24 ga watan Maris na wannan shekarar a inda aka sauya wa'adin farko daga ranar 21 ga watan Afrilu zuwa 10 ga watan Mayu domin baiwa jami'an isasshen lokacin tattara rajistar mambobin su tare da gudanar da zaben fidda gwani. Ana sa ran jam'iyyun za su gudanar da zaben fidda gwani ne a tsakanin ranakun 23 ga watan Afrilu zuwa 30 ga watan nan da muke ciki na wannan shekarar, yayin da ake buƙatar mika kundin rajistar mambobi a ƙalla kwanaki 21 kafin kowace jam'iyya ta gudanar da zaben fidda gwaninta. INEC ta ce yanzu aikin ta na gaba shine tantance kundin rajistar na jam'iyyu da suka mika mata bisa tanadin doka da kuma sake jaddada niyyarta na gudanar da zabe cikin yanci da adalci da kuma gaskiya a zaben shekara ta 2027. An bayyana damuwa kan yiwuwar samun karancin magungunan tarin fuka da sauran kayayyakin jinyar cutar a fadin kasar nan. Babban jami'in kula da yankin Arewa maso yamma a kungiyar yaki da cutar tarin fuka ta kasar nan Tuberculosis Network Nigeria, Isa Dallasan, wato wanda ya bayyana hakan yayin wata hira da manema labarai a Kaduna, ya yi gargadin cewa kayayyaki da magungunan da ake amfani da su a yanzu haka na iya karewa daga nan zuwa watan Yuni idan har gwamnati da hukumomin da abin ya shafa suka kasa daukan matakin gaggawa. A cewar sa, akwai yiwuwar shirin yaki da cutar tarin fuka na kasar nan ta kaddamar ya samu koma baya idan har gwamnati a matakan daban-daban suka kasa shiga cikin lamarin. Babban jami'in ya buƙaci gwamnati da ta samar da wani asusu na musamman domin samar da kudaden da za a yi amfani da su wajen warware bashi sukan kudaden haɗin gwiwa da ake bi, wanda hakan zai ba da damar sake siyan kayayyakin tallafi ga masu bayarwa, wato bayar da gudunmuwa da suka dakatar. Dan sallawa ya kuma shawarci gwamnati da ta dauki mataki da samar da magungunan tarin fuka da kayan gwaji da ake bukata kafin lokacin da hasashen karewar su. Babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yanke wata mata mai suna Halima Halluru Umar hukuncin daurin shekaru 20 a gidan gyaran hali bisa laifin da suka shafi ta'addanci. Da take yanke hukuncin mai shari'a wayalwa ta bayyana cewa biyo bayan amsa biyu daga cikin tuhume-tuhume guda hudu da hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta shigar akan wacce ake tuhuma, kotun ta samu Halima da laifin mallakar harsasai guda 302 da kuma bindiga ira AK-47 guda 47 bisa ka'ida, wato ba bisa ka'ida ba, da kuma yunkurin taimakawa wajen aikata aikan ta'addanci. Shari'a Hawayalwa ta kara da cewa wacce ake tuhuma ta amsa laifi na uku da na hudu cikin tuhume-tuhumen guda hudun da ake gurfanar da ita a gabanta. Da ƙarshe mai shari'a Hawayalwa ta ce ta dage ci gaba da sauraron shari'a har zuwa 9 ga watan Yuli domin masu gabatar da kara su fara gabatar da shaidu kan tuhume-tuhume na ɗaya da na biyu wanda wacce ake tuhuma ta musanta aikatawa. To daga kasashen ƙetare kuwa, shugaban Russia Vladimir Putin ya tattauna da shugaban haɗaɗɗiyar daular Larabawa Muhammad bin Yazid al-Nahyi a jiya Asabar dangane da yaƙin Iran, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Kremlin ya rawaito. Duka ɓangarorin biyu sun jaddada muhimmancin ci gaba da tattaunawar diplomasiya domin cimma matsaya guda. Putin ya kuma gode wa haɗaɗɗiyar daular Larabawa bisa tallafin jin kai da take bayarwa dangane da yaƙin Ukraine. Shugaban Russia zai kai ziyara kwanaki biyu zuwa China a ranar Talata mai zuwa. Ana ci gaba da samun tankiya tsakanin Iran da haddadiyar daular Laraba tun bayan fara yakin Amurka da Israel kan Iran din a yankin gabas ta tsakiya. Tunan kuma kungiyar Hamas da sojojin Israel sun tabbatar da kisan Yazid Izzat al-Din wanda komandan rundunar sojin Hamas ne da aka fi sani da Qassem a wasu wuraren a wasu harare da Israel ta kai a Gaza a ranar Juma'a. Israel ta bayyana shi da ɗaya daga cikin waɗanda suka kitsa harharen ranar 7 ga watan Oktoba na shekara ta 2023. Tunda dai aka gudanar da janayizarsa a birnin Gaza lokacin da harharen da aka kai a daddare an kuma kashe wasu daga cikin iyalansa. Kungiyar bayar da agaji ta Gaza sun ce akalla mutum 7 ne suka mutu lokacin harharen yayin da wasu da dama suka jikata. Duk da cewa akwai yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta tun a watan Oktoban bara, gwamnatin Isra'ila ta ce tana da ikon kai harare kan mambobin Hamas. Ministan Shari'a na Faransa Gerald Demand ya daga ranar Litinin ta mako mai kamawa zai kai ziyara birnin Algiers na ƙasar Algeria tare da rakiyar alƙalai. Ziyarar ministan za ta mayar da hankali ne wajen tattaunawa kan batun wato haɗin gwiwa ta fuskar shari'a tsakanin Faransa da Algeria tare da duba batun wasu mutane da aka tsare da su irin su jaridar Christopher Glass wanda Algeria take tsare da shi. Hukumomin Faransa sun yi yunƙurin wato kudirin aniyar amfani da waɗannan dama wajen buɗe sabon babi tsakanin Algeria kamar yadda ma'aikatar shari'a ta Faransa ta tabbatar. Ministan Shari'a na Faransa zai yi amfani da wannan dama wajen tattauna batutuwan da suka shafi laifi masu alaka da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da fatocin miyagun ƙwayoyi da kuma yaƙi da ta'addanci a ganawar da za su yi da takwaransa na wato ministan Shari'a na Algeria. Yanzu kuma sai rahoton hasashen masana yanayi.
1: Hasashen masana yanayin namu na wannan rana zai fara ne da garin Kano, inda ake sa ran samun zafin rana da kadawar iska bisa ma'aunin yanayi na 40. Jos da ke jihar Filato, makamancin yanayin za a iya samu a ma'aunin yanayi na 31. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin lullumi da kadawar iska bisa ma'aunin yanayi na 32. Babban birnin tarayya Abuja, makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 32. Karamar hukumar tambuwar da ke jihar Sokoto, hasken rana ake sa ran samu tare da kadawar iska jefi-jefi a bisa ma'aunin yanayi na 36. Daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia yayyafin ruwan sama tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 30. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa da ke Kenya, ruwan sama tare da kadawar iska sassanya ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 25. A watan namu zai kammala ne da Cairo babban birnin kasar Masar, inda da yardar Allah yanayin zai kasance cikin hasken rana da gajimare a bisa ma'aunin yanayi na 31. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan kasar nan da ma kasashen ƙetare. Maidi Aminu Ilyasu ɗauke da rahoton.
0: Da rahoton na hasashen masana yanayi muka kawo ƙarshen labaran, sai dai kafin mu karkare ga wasu daga cikin muhimman kanunsu. Tun da farkon cewa gwamnatin tarayya ta ce babu wani yaro da ya cancanta ya daina zuwa makaranta saboda talauci a fadin kasar nan. Wasu mambobin kungiyar ISWAP guda 6 sun rasa rayukansu yayin da suke kokarin dasa wani abin fashewa a jihar Borno. Kazalika kun cewa gwamnatin jihar Kano ta yaba gwamnatin tarayya kan ayyukan na hukumar kula da cigaban shiyar Arewa maso yamma take gudanarwa a Kano. Daga kasashen ƙetare kuwa shugaban Rasha Vladimir Putin ya tattauna da shugaban haɗaɗɗiyar daular Larabawa Muhammad bin Yazid al-Nahyi kan yakin Iran. Kazalika mun sanar da ku cewa Allah ya yi wa wato Malam Mahi Mukhtar rasuwa, wanda yaya ne ga General Abdullahi Sarki Mukhtar za kuma yi janayizarsa da misalin ƙarfe 10 na safe a masallacin cikin gari na gidan sarki da ke Kofar Kudu. Sakon hikimarmu a wannan rana na cewa a rayuwa kowa yana kaunar samun farin ciki da jin dadi sai dai kuma yana da kyau ayi hattara kar neman farin cikin ka ya sanya wasu daga cikin bayan Allah cikin bakin ciki labarin kenan madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullun na gidan radio Rama farin cikin al'umma Rabiu Sadoki Koro shine wanda ya tattara kuma ya tace labarin sani da na karanto zaridin manar jawo jike muku fatan alkhairi da fatan zamu ci gaba da kasancewa da juna

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الله وبعد masu kallonmu da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar rahama shirin da ke ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyin ku wanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703640455 ko kuma ta kan addressing email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na sada zumunta na Facebook mai suna fatawar rahma a yau dai muna lahadi kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehu malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayar da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni suna na Mubarak Hamza Adamu ni zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci kuma kamar yadda masu kallo da sauraron mu suke bibiya kai tsaye a cikin wannan shiri na wannan lokaci za mu shiga karanto tambayoyin naku domin jin amsoshin su daga malam a karamin kallo ne tambaya ta farko a cikin shirin namu na yau yana cewa idan wanda ba musulmi ba ya mutu musulmi zai iya daukan gawar sa a mota ya kai shi garin su
1: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu laifi idan ya dauke shi a mota sawa'un taimakawa zai yi ko kuma biyan sa za a yi ya dauka ya kai ma masu shi kuma can su yi masa jana'iza da za su yi masa su binne shi ba ya da laifi dama abinda zai zama mai laifi a ce zai yi tarayya da su cikin aikata laifi amma ita gawa a nemi kawar da ita a kai ta makwancinta wannan abu ne da yake haƙƙin kowane ɗan adam ma a yi masa haka saboda haka dan ya ɗauka ya kai wa masu ita wannan ba laifi ya yi ba ko da ba ta musulmi ba ce.
0: To a karamin kallahu wannan tambaya kuma take cewa saboda samun ladan rawatib shin ya halatta mutum ya tafi ya yi sallah a wani masallaci wato da ba su yi sallah ba?
1: To ban san meye alaƙar saboda sallar rawatib ba. Ko da an yi sallah ka zo za ka yi sallar ka abu za ka iya sallar ratiba. Misali ka zo masallaci an gama sallah ba ka yi azhar ba. Za ka iya sallar raka'o'i biyu na bayan azahar na kafin azahar ko raka'o'i hudu na kafin azahar raka'o'i biyu na bayan azahar in ka yi za ka iya so ba wai sharadi ne cewa in ta sura watif sai in za a yi jam'i ake yin su ba ko kai kaɗai ne a gida kake sallah ko mace a gida za ta iya sallolin rawatif kafin ta sallaci farilla ta yi nafilar bayan ta gama ta kuma tashi ta yi saura ka ba ban san hikimar haɗa tambayar da cewa ya je wani masallaci wurin yin samun rawatib.
0: To a karamin kallon mai wannan tambaya kuma yake cewa idan mutum ya yi sadaka da niyyar Allah ya ƙara masa arziki ko ya kare shi daga azabar kabari shin zai samu ladan sadaka?
1: To amma mutum yana sadaka ne san neman wani a tagoma shi daga Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wa ta'ala yace qul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum karbu sadaka daga wajen su karbu sadaka daga wajen su zakka annabi zai karba daga wajen sahabban sa ko kuma sadaka ma ta dauri da zasu bayar tutahhiruhum ka tsarkake su da wannan wato karbu zakka su dan duke su ta tsarkaka daga irin abin da zai iya fadawa cikin dukiyar su wanda ya saba wa shari'a bisa rashin sani ko kuma bisa gafala kuma bisa son zuciya wani lokaci sai ka tsarkake dukiyar da wannan sannan wato zakihim su ma ka tsarkake su zukatan su tsarkaka tsakanin su da Allah kada su zanto dukiyar ta rike musu zuciya ta zanta hana su duba lahirar su duniya kawai sannan wato salli alaihim kai musu addu'a yi musu addu'a kamar da zaka ba da sadaka wanda ya karba maka addu'a. Saboda akwai wani abu da mai sadaka yake bukata na da yin sadakar sa a gurin Allah subhanahu wataala. Sannan sadaka tana haɓaka dukiya kamar da yake cewa mana kasa malun min sadaka mana kasa sadaqatu min mal, sadaka ba ta rage dukiya sai ma ta ƙara ta ba ta ita min min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ta ita min zakatin turidun wajha Allah fa ulaika humul mudhaifun. Sannan alladhi yuqridu Allah qardan hasan fa yudha'ifuhu lahu adhafan katira, lace waye zai ba wa Allah rance mai kyau Allah ninninka masa shi. Kaga lokacin da ka dauka ka bayar da niyyar Allah ya kara maka abinda kake da shi, ya ba cewa ka kai laifi abinda ba a so kai riya'an kai riya'an wala yunfiquna illa hum karihun, ko ka bayar ba tare da kana so ba irin an tilasta ka dinnan an matsa maka dinnan an matsa maka lamba ce kai ku zo mun ba ku dan ya huka umuta, to wannan shine ba a so.
0: To wannan tambaya kar maka Allah take cewa na cikin sallar tuba shin ana yin istighfari a cikin sujada ko bayan sallama?
1: A sallah sallah kamar kowace sallah sai dan ka gama kai istighfari ka nemi Allah subhanahu wataala ya gafarta maka. Amma wai yadda ake kowace nafila haka ake yin ta, ba wai ta sallah bace da take da wata sifa daban. In an gama kuma ka nemi gafarar Allah akan abin da kai, kamar tawassuli kake yi da wannan nafilar raka'a biyu da kai.
0: To akar makallahu wannan tambaya kuma cewa take yi shin ya halatta mutanen da ke neman taimako a masallaci bayan sallah idan aka kafa doka aka hana haka ya dace?
1: Wato shi ba ce aka ka a taimaka mutum ba a masallaci in ta kama. Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da al-ashariyun su mutane ne daga Yaman suka zo, ya dubi kayan jikinsu duk ya yayyage saboda talauci suna fama da babu sitarar da take jikinsu duk a yayyage kamar su ma su yi tsirara. Sai ya tashi ya kwadaitar akan a ciyar mai abinci ya kawo, mai dinari ya kawo, mai dirhami ya kawo, mai kaza ya kawo, mai kaza ya kawo, wani zai ɗauko ɗaurin kuɗi ya ajiye. Daga nan mutane suka yi ta kawo Annabi ya farin ciki sosai gane da mutane suka taimaka musu, har ma ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana kamar da yake hadisi sahihi a cikin Muslim, sahihin Muslim. Za ka ba ce a kai ka a taimaki mutane ba, sai dai kawai mu yanzu al'amarin yana so ya koma, wato ita mara ta koma sana'a sai ga mutum da ƙarfinsa da lafiyarsa, amma ya ki zuwa yayi wata sana'a da zai yi sai ya dora wato rayuwarsa akan bara, riga ya kashe zuciyarsa. Sai dai kawai tashi kullun ya ce mutane a taimaka masa. Ka gan shi a wannan masallacin gobe ka kullawar masallacin tara abin da ma wata kila mai fita kasuwa ma baya samu sayi ne. To sai zanto barar ta zama wani abu, kuma wasu su mai da wata larura da Allah ya ba su ta zama kamar jari. Don haka an za ka ba su kuɗin zuwa asibiti sau nawa ba za su je asibiti su samu maganin wannan larurar ba saboda jari ce, ba su ta warke ba da sauran abin da za su yi bara da shi. Saboda haka sai ka ga an ba shi kuɗin da zai iya zuwa ya samu maganin da zai sauƙaƙa masa larura, amma sai ya kiyaye je kashe zai wasu buƙatunsa da su ya ci gaba da nuna larurarsa ana ba shi kuɗi. To sai zama da masallatai in aka bar su a haka to za su koma dandalin bara. Mutane sun shigo da yin ibada amma mabarata su hana su nutsuwa wajen yin ibada. Saboda haka yawanci ba ci a kai a hana shi ya roƙi mutane ba, amma kada ya tsaya ana gama sallah mutane suna azkar ya miƙe ya yi ta faɗar buƙatunsa. Ko wancan hadisi da muka faɗa na al-ashariyun ba ma su ne suka tashi suka yi roƙon ba. Annabi shi ya ga yanayinsu ya ga akwai buƙatar a taimaka musu, ya kira mutane suka taimaka musu. Amma ba wasu suka tashi suka ce jama'a a taimake mu ba da sauransu, sabai suna da wannan kawaicin. Saboda haka ana iya cewa masu zuwa bara ku tsaya a wajen masallaci can karama, wanda ya ga yana da abin da zai taimaka muku ya taimaka muku, amma kar ku yi ta kwakwala kururuwa a cikin masallaci. Mutane su wasu suna ciko sallar da suka samu da wani abu ya wuce musu a cikinta suna cikowa, wasu kuma sun gama suna tasbihi suna azkar, amma duk kun hana su nutsuwa cikin abin da suke yi.
0: To wannan tambaya take cewa menene bambanci tsakanin karanta gaba ɗayan suratul kahfi da kuma karanta ayoyi goma na farko ko na ƙarshe a ranar juma'a?
1: karanta awo goma na farko ko na ƙarshe abinda ya inganta shine na farkon na ƙarshen ruwaya da rushayar zace bata inganta ba yana cikin sai muslim cewa wanda ya karanta yake karanta ayoyi goma na farkon suratul kafi usima min fitnati dajjal za a bashi kariya Allah zai bashi kariya daga fitnar dajjal fitnar dajjal wata babbar fitina ce wanda in ta bayyana za ta tafi da imanin da yawa daga cikin mutane yayin da zai zo yana yin musu abubuwa na ban mamaki da dan adam bai saba ganin su ba to sai ka ga masu raunin imani sun bi shi ya ce musu shi wani na Allah ne ko shi mai gaskiya ne ko abin da saboda sun ga wasu abubuwa da yake yi na saddabaru yayin ka mutum a raba shi gida biyu ya ce tashi kuma ka haɗe kin yi tashi ya haɗe ga ya da aljanna sai yana da wutarsa idan mutum ya yi masa biyayya ya jefa shi aljanna sai ya yi masa sako ya jefa masa wutarsa mutane suna ga wannan tun zai zo da ƙarfin imaninsa amma kafin ya bar gurin ya juya masa tunani ya juya masa abin sai ka fitina ce annabi ya ce in mutum ya ji bayyana sai ya gudu kada ya yarda ya nufi inda yake to cikin hanyoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba umma na kariya akwai karanta ayoyin farko na suratul kafi so waccan kuma hadisin da yazo na cewa a karanta hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana magana ne akan karanta ta ranar juma'a cewa Allah zai haskaka tsakani inda yake da Baitul Atiq wato masallaci mai alfarma na Makka wanda wannan hadisi ne mauquf kuma sannan babu ƙaidar ranar juma'a kowace rana ma tun zai yi karatu suratul kafi amma ba wai sai dole sai ranar juma'a ba
2: to me wannan tambaya yake cewa dan Allah menene hukuncin limamin masallaci da ke fara bude karatun sallah da bismillah a fili sannan ita ma sura sai ya fara da bismillah a fili
1: yana nufin sallar da ake bayyana karatu kenan yau haka wasu daga cikin mazhabu kamar shafi'iyya suna da wannan suna bayyana karatun bismillah a fili sawa'un fatiha za su yi ko sura za su fara daga farkon sura kamar su karanta alam nashra su fara da bismillah na kowace sura in wanda suratu tauba akwai farko a farkonta akwai bismillah saboda haka wannan fahimta ce ta wata mazhaba kuma akwai hadisan da suke nuna haka amma dai mafi inganci shine faɗar ta'asirce faɗar ta'asirce ko da sallah ce jahiliya ba sai ka bayyana ka bismillah a farko ba amma kana iya faɗar ta'asirce wato ka kai bismillah amma a zuciya wancan da ya bayyana ba a cewa sallah ta samu matsala ko ba za a bi shi sallah ba ka bi shi sallah wanda kuma ba sa ganin ma karanta bismillah din gaba ɗaya kamar malikiya so babu wani abu duk wanda ka bi sallah ka ta yi
2: to kuma kallon wannan tambaya yake cewa shin mace mai takaba za ta iya tafiya Saudiya domin ta yi umara
1: tana garin su mijin ta mutu ba ta fita tafi umara ba an umarce ta ne da ta zauna a gidanta sai ta gama takabarta sai ta yi wata hudu kwana goma wasu daga cikin mata wanda suke rasa mazajensu suna daukan ko ana gaya musu cewa a yi takaba kwana 40 sauran kuma shine iddata a'a takabar gaba ɗaya ne arba'ata ashhurin wa ashara kwana shekara abin nan wata hudu kwana goma haka Allah ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara shi wanda Allah yake yi wa rasuwa su bar matansu Allah ce yatarabbasna bi anfusihim za su dakatar da kansu ma'ana gina gidansu ba tare da sun je ko ina ba shine ya tarabbas na za su dakatar da kansu a gidaddajen su wata hudu da kwana goma saboda haka ba maganar ta je abira ta tafi iya ko ta tafi umara inda a ce misali tana cikin garin Makka ko tana Saudiya tana Jidda ko tana Madina ta riga ta yi tafiyar sai aka ba ta labari cewa mijinta ya rasu wanda ba zai hana ta tsaya ta yi dawafi tun kan hanyar ta ce ta dawowa ba wai tafiya ce ta tsira ba bayan rasuwarsa akwai bambanci da tsakanin wacce tana kamar matar da mijinta ya rasu tana ta fara aikin hajji ba ce ta yanke aikin hajjin ta ba ta dawo saboda ya rasu sai wata shekara ta je ta kammala a'a sai a bata ta kammala aikin hajjin ta daga baya kuma ta dawo ta ci gaba da zaman ta kaba
2: to wannan tambayar kuma take cewa mutum ya ce zai taimaka wa wani da aron kuɗi yayi sana'a amma wanda zai karba din ya san ba kuɗin halal bane shin ya halatta ya karba kuɗin yayi sana'a da su
1: kuɗin haram iri biyu ne akwai kuɗin haram wanda yake haramun ne da zati
2: na
1: karan kansa kuɗin haramun ne akwai kuma wanda yake haramun ne da gairi saboda wani dalili ya zama haramun shi karan kansa kuɗin ba haramun bane amma wani dalili ya sa ya zama haramun haramun li zatihi shine abinda misali mutumin da ya saida ko giya ko harkar riba ya samu kuɗi ko caca ya samu kuɗi wani kuɗin haramun ne ko boka bokanci ya samu kuɗi ko karoti ta samu kuɗi shi wannan kuɗin a karan kansa shi haramun ne baharul bagi khabis ya nusa da sarki kuɗin da karoti ke karɓa wato mummunan abu ne mummunan dukiya ce to wanda a karan kansa yake haramun ba wai wani abu ne mai da shi haramun ba kuɗin da mutum zai karɓa na wani ya masa dambara misali ko ya tare shi ya masa fashi ya kwata ko ya haura gidansa ya satu ko ya kwace da ƙarfi a hannunsa kaga shi kuɗin asali ba haramun ba amma saboda kwatansa ya yi ya zama haramun to duk abin da yake saboda wani dalili ne ya zama haramun kuɗin wani ne ka kwace ko kuɗin wani ne ka yi fashi ko kuɗin wani ne ka damfare shi ko wani ne ka fisge kuɗinsa ka abin nan ba da yardarsa ba to kuɗin kaga ba shi ne a karan kansa haramun ba a'a saboda dalilin kwatansa ne kai ko fisgarsa kai ko fashi kai ko tsoratar da mishi kai ka karɓa ko damfara to ba a halatta ka ci shi ko ba wani ya san na wani ne ya karɓa ya ci dole ya koma ga mishi yau aka ɗauko kuɗi za a yi maka kyauta amma aka ce maka wannan kuɗin na wani ne aka kwata ko fashi aka same su ba a halatta ka karɓa tare da cewa na wasu ne ka san ba na mai baka bane wancan kuma wanda yake haramu da li zatihi asali mutum in mai shan giya ne zo zai sayi giya ai da yardar sai dau kuɗin ya bar aka ba shi giya ba wai kwatar sa kai ba sauraka ko ya shiga ya karɓi kuɗi da riba da yardar sai karɓa ya ba mai bashi riba ba tilasta shi akai ba ko ya shiga caca da yardar sai zauna akai cacan kaga ba irin wancan bane da na wani ne to shi wannan haramun ne ga shi wanda ya karɓi kuɗin amma ba ga wani ba daban misali a ce yana harkar riba yana samun kuɗi ba haramun bane iyalansa ci abinci in ya kawo ba haramun bane in ya ɗauka ba wani abokinsa ko ya ba wa iyayensa su abin su ba haramun bane abin su yake haramun amma in suka san cewa fashi yake zuwa ya tare mutane ya kwato ya kawo su wani haramun ne su karɓa saboda akwai masu shi wannan kuma mai shi ya yadda ya bashi wannan shine bambancin su wancan akwai masu shi dole a mayar musu da kayan su ko da zai shigo hannunka a ka'ida ka dole ka mayar da shi zuwa ga mishi ba ka zauna ka ci ba amma wancan shi mai shi da yaddarsa ko ya bayar ya sayi giya ko bayar ya sayi alade da yardar sai ɗau kuɗin ya bawa wanda ya bawa shi kuma ya sayar masa da giya ko alade ko suka shige suka yi caca to kaga wancan baya magana cewa kuɗinsa ne shi wannan kuɗinsa ne amma kuɗin nashi baya da kyau to shi a kansa ne baya da kyau ba akan wanda zai ci daga wajensa ba saboda dan ƴaƴansa ko matansa ko iyayensa suna cin abin da yake kawo musu su abin su ba halal ba haram suke ci ba halal suke ci ba a cewa dan me za su karɓa kuɗinsa alhalin ga sana'arsa sana'arsa caca ce sana'arsa ba da bashi da ruwa wace sana'arsa sai da aladu ko sana'arsa sai da taba dan me za su rika ci a'a shi a kansa yake haramun amma banda su so saboda haka wannan kuɗin da aka bashi ya yi sana'a da shi wani iri ne kaga idan wani ne na wani ne aka je aka yi fashi aka samu kace to gashi yau sun je sun yi fashi a kasuwa sun samu kuɗi gashi ka juya haramun ne saboda na wasu ne baya mayar musu da shi aka ya kamata yi amma a harka ce yake yi buga nan ya buga can yana yin wasu 'yan sana'o'i marasa kyau to din ya dauko kudi ya baka kai ba kai ne yake haramu akan ka ba dan kai amfani da shi ba kunne
2: to akramakallahu mai wannan tambaya yake cewa mutum ya baka kudi dan ka siya masa kaya kaje ka siya masa kuma ka ci riba shin wannan ribar ta halatta
1: kamar ya ka siya masa ka ci riba
2: ma'ana ya bada kudi ka sai mai kaya bayan kaje ka sai kayan shi kuma ka ci riba akan abin da ya baka kamar yadda tambayar ta nuna cewar mutum ya baka kudi dan ka siya masa kaya kaje ka siya masa kuma sai ka ci riba shin wannan ribar da ka samu ta halatta
1: to ya za a yi mutum kudin sa ka ci riba kuma kai ba kai ne kaya ba kai ne kaya kai ne kake cewa ka ci riba na sayar da kaya na ci riba abinda nake fahimta yake nufi kaje ka siya masa kaya ka samu kayan kasa da yadda ka karbi kudin sa wato abin da zaka siya masa kace 100 kana zuwa aka sayar maka 90 misali ko 85 kaga an samu rage to ba halatta kace wannan rage sai ka bai masa da kudin sa sai kace an samu rage gashi in ya ga dama ya bar maka ko ya ga dama ya ce ba ni sai ka bashi kayan sa kai kuma can hidimar da kai masa daman can akwai abin da yake baka ya baka amma ba zaka ce ka sayar masa ka sai ka ci riba ba akwai ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya bashi dinari ɗaya je so masa rago ya je kasuwa ya sayi rago dinari ɗaya ya taho a hanya sai wani ya ga ragon sai ba sha'awa sai ce za ka sayar mu suka yi ciniki sai ya san masa shi dinari biyu ka ga ci riba sai ya koma kasuwa ya koma sai wa annabi sallallahu alaihi wasallama wani na dinari ɗaya ka ga yanzu ga dinari ɗaya na sa ga rago kuma ya zo kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga rago na saya na sayar na samu dinari ɗaya annabi ya ce yi masa addu'a ce Allah ya maka albarka a cikin kasuwancin ka daga nan ko ƙasa ce ya damka ya shiga da ita kasuwa zai ci riba saboda wannan albarkar addu'a da annabi ya yi masa sallallahu alaihi wasallam to kaga anan bai rike dinarin ba da ya sayar saboda ba kansa bai kai annabi ne sallallahu alaihi wasallam wannan ragon da ya sayo na annabi ne sallallahu alaihi wasallam da haka shi kayan annabi ya sayar ya dawo da annabi kudin kayansa ba zai ce tunda ai

0: baka bane sai ka bayar masa kuɗin sa dan da a ce ka je ka samu an ƙara kuɗi dawo masa kake cikayen nan ba kuɗin sa ya ƙaru sai ka cika ashe ka ga an samu rage ma nan shi ne da an samu ƙari a kansa zai ƙare to rage ma ya kamata ka bashi kayan sa
1: chaka makallahu mai wannan tambaya yake cewa shin ya halatta mutum ya amfani da wifi na wani da ya hadu da wayarsa ba tare da izini ba
0: ba halatta kai kanka ba za ka so a ce wifi dinka ya shiga wayar wani ba ya ta zuke maka data datar ai kayanka ne to in ka san kai ba za ka so haka ba tana za ka yi zai halatta kai kai wani ya wanda zai bude wifi dinsa a ce ya fada wayar wasu sai ta zuke data sai ya ji ba komai in ya gane fada zai kuma Allah ya zama zai in ba isa ba to shi kuma in ta wani ya faɗo sai zuke masa ka zuke ka kuɗi ya faka sai aka sai datar sau za ka bai halatta ya shiga ya kama yana zukar datar wani ba don ba shi mai datar ne ya ba shi izini
1: to haka makalla wannan tambaya take cewa wasu mata suna zubar da jini alhalin suna da ciki daga baya jinin yana daina zuba idan aka ba su shawara ko magani a lokacin da jinin yake zuba shin zai hana su yin sallah ko kuwa hukuncin sa kamar jinin rashin lafiya ne
0: wasu daga cikin malamai suna ga mace mai ciki tana iya yin al'ada kamar yadda mara ciki take saboda haka hukuncin ta hukuncin mai al'ada ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba mijinta ba zai kusance ta ba saboda al'ada take wasu kuma daga cikin malamai suna ganin a dai mace tana da ciki to babu maganar jinin da zai zuba daga gare ta a kira shi jinin al'ada saboda shi bambancin ciki mai ciki da mai wacce ba ta da ciki shine al'ada shine Allah subhanahu wataala ya sanya bambancin al'ada shi yasa ma ya sanya mai ciki idda ta shine ta haihu ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna mata masu ciki iddar su shine su haife abin da yake cikin su waɗanda kuma suke al'ada Allah subhanahu wataala ya ce mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru kuma su yi al'ada uku ko su yi tsarki uku kaga Allah ya bambance tsakanin mace mai ciki ya ce ita ajalinta wato idda ta shine ta haihu ita kuma waccan ita ke al'ada idda ta shine ta yi al'ada uku to kaga in ya zanto mai ciki ma za ta yi al'ada to kaga shi ba wani bambanci kiran tsakanin su tunda wannan tana al'ada wannan tana al'ada za ce to duk me yasa ba za ce sai al'ada uku ba to wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa mai ciki ba ta yi al'ada ba sannan kuma binciken likitoci na zamani ya ƙara tabbatar da cewa jinin da yake fita daga cikin mace mai ciki ba jini na al'ada ba jini na lalura shi yasa suke ba da shawarar lalle ta je ta nemi magani ya tsaya shi kuma jinin al'ada ai ba illa ba ce jini ne da yake fita ba don cuta ba inna hadha shay'un katabahu Allah ala banati adam kamar da annabi yake cewa yake ce wa nana Aisha lokacin da al'ada ta tazo yace wannan wani abu ne da Allah ya kaddara wa ƴaƴan annabi Adam mata saboda shi ba rashin lafiya bace shi ko wancan mai ciki ta rika zubar da jini to illa ce saboda take zuwa ta nemi magani dan jinin ya tsaya ba haka ba sai ta ce bari to kaga shi akwai bambanci tsakanin wancan jinin da wannan jinin da yake zuba saboda haka ba zai hana ta yin ibadar ta ba wanda wannan kaurin shi yafi karfi za ka ba zai hana ta yin ibada ba za ta yi duk ibada da ta saba yi
1: to akwai makallahu mai wannan tambaya yake cewa ta yaya mutum zai gane cewa yana da imani
0: ta kyawawan ayyuka su shi imani samara ɗinsa samararsa shi ne aikin da mutum yake yi imani akwai usulul iman waɗanda su ne shikashikan imani wanda mutum ba zai zama musulmi ba sai da su in aka rasa ɗaya daga cikin shikashikan nan to ya zama ba musulmi ba shine an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi ka imani da Allah da malaikunsa da manzanninsa da littattafansa da ranar lahira ka imani da kaddara mai kyau da mara kyau wannan in aka rasa ɗaya daga cikin shikashikan nan guda shida to mutum ba musulmi ba ne tun yi imani da Allah bai imani da mala'iku ba musulmi ba ne tun yi imani da mala'iku bai imani da manzanni ba ko ɗaya daga cikin manzanni bai yarda da shi ba ba musulmi ba ne dole sai ya yarda da duka wannan su ne ake kira usulul iman da su mutum yake zama musulmi to bayan ga su

0: Kuma sannan akwai al-imanul wajib, imani na wajibi, abubuwan da Allah ya wajabta wa mutum, da sallah, azumi na Ramadan, da zakatu dukiya in yana da ita, da hajji in ya samu iko. So waɗannan duka ayyuka ne na wajibi, da riƙon amana, gaskiya, sada zumunci, duk waɗannan abubuwa ne da Allah ya wajabta. Haka nan kaucewa abubuwan da ya haramta, duk aikata su imani ne. Na wajibi Allah da shawaba kana Allahu li yudhi'a imanakum, annabi suka ce ayi salatakum, Allah ba zai tozarta imaninku ba, annabi fa sallat sallulunku, kaga Allah ya kira sallah qad aflaha almu'minu alladhina hum fi salatihim khashi'un alladhina hum 'an Allahi mu'ridun alladhina hum lizakati fa'ilun, har zuwa karshen ayar da ce ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun. Allah sifanta ya fadi mu'mini sifas fadi wadana sifofin nasu tiryan-tiryan, wanda za ga duk ayyuka ne na wajibi ko kuma nisantar abubuwa ne na haramu. To haka waɗannan duk ayyuka ne suna nuna imanin mutum. Shi yasa magabata suke cewa imani yana ƙaruwa da kyawawan ayyuka, yana raguwa da laifuffuka, zanubai. Sannan akwai imani na mustahabbi, aiki ne mustahabbi ne ka yi shi, kamar nafilfilu na sallah, nafilfilu na azumi, misali duk wani mustahabbi ne, sadaka ta nafila duk mustahabbi ne, kuma kana yin sa imaninka yana ƙaruwa, kana yin sa imaninka yana ƙaruwa. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce
1: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa malam mahi Mukhtar rasuwa mai shekara 95 a duniya, ya rasu ya bar mata ɗaya da 'ya'ya biyar, wanda kuma wani ga General Abdullahi Sarki Mukhtar za a yi janazarsa da misalin ƙarfe 10 a babban masallacin Juma'a na cikin gari. Da fatan Allah ya ji gansa, Allah ya kyautata makunci.
0: Idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna ulaika humul mu'minuna haqqan. To kaga anan Ubangiji yana faɗar imani ne, wato imani ne cikakke, wanda ya hada da aikata wajibi, ya hada da aikata mustahabbi. Ba wajibi bane dan mutum ya ji karatun ayoyin Allah sai ya yi kuka, amma wanda zai yi kuka saboda karatun ayoyin Allah ya ratsa shi, kaga wannan ya samu ta kamala. To wannan shine ake cewa imani ne kammalalle, cikakken imani. Shi yasa Allah a ƙarshe ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan, wannan su ne mu'mini da gaske. To saboda haka alamar imani tare da mutum shine kyawawan ayyukan da suke bayyana a gaɓoɓinsa. Shi yasa Al-Hasan Al-Basri shi ce laysa al-imanu bit-tamanni wala bit-tahalli walakin ma waqara fi al-qalbi wa saddaqahu al-amal. Imani ba shine wato ka dinga faɗa da baki, cika baki ba, na kai mu'mini ne, kai kaza ne. Shi wala bit-tahalli ba wani ado bane da zaka nuna a jikinka, shine imaninka. Abinda ya ya tabbata a zuciyarka kuma ayyukanka suka gaskata shi, shi yasa zaga Allah yana hada su illal ladina amanu wa amilus salihati, amanu wa amilus salihati. Saboda imani ba zai zama ya cika ba, kuma kaga mutum mu'mini ne amma baya sallah, mu'mini ne baya da gaskiya, mu'mini ne mace amana, ba za su hadu ba. Sai kaga cewa in yana da imani, imaninsa ya kammala, to zaka same shi kuma wannan ladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, zaka sami suna kula da amanarsu, suna kiyaye alkawarinsu. Saboda alamar imani shine waɗannan ayyukan kyawawa da za su riƙa bayyana akan gaɓoɓin mutum da harshensa, maganganunsa da ayyukansa.
2: To kana kallahu mi wannan tambaya take cewa mace ta kai wata 5 da haihuwa sai ta ga jini, menene hukuncin wannan jini? Zai hana ta sallah ko kuwa ba zai hana ba?
0: Za ta iya yin al'ada bayan wata 5 da haihuwarta? Saboda haka ba abinda zai hana ya zama jinin al'ada ne, sai dai in ya bayyana daga kamanninsa, daga yanayinsa da ta saba, ta ga cewa ba na al'ada ba ne, to sai ta ba shi hukuncin jinin larura daga likita. Amma dai irin jinin da ta saba gani ne na al'ada, ta zai yi al'ada ta dawo bayan wata 5 da haihuwa.
2: To wannan tambaya take cewa mutum yana bautar ƙasa a wani gari, amma yana yin kasuwanci da koyarwa a wani garin daban, yana biyan shugaban wurin sabis ɗin kuɗi saboda rashin zama a can, amma yana karɓar wani kaso na kuɗin, shin wannan kuɗin halal ne ko haram?
0: Idan waɗanda aka tura musu shi a matsayin ya tsaya su aiki su suka lamince masa ya tafi to nan ba shi da laifi inda da izinin su ya tafi kuma a'a shine yake zuwa mu ake biyan sa a haka to nan ba mai yaba mai laifi saboda bai yi aikin da aka bashi ba kuma sanin yana karɓo kuɗi na tagoma shi da ake ba mu waɗanda ake tsincewa suna yi amma in su masu gurin suka ce ka an turo maka mu nan amma babu da bukatar wani abu ka tafi in akwai bukatar mu neme ka gaba mu neme ka to a nan ba ka da laifi kuma ba za ka kasa ba ki karɓar abin da aka samu ba wa duk wani dan bautar ƙasa ba amma a hada baki da kai bayan ana bukatar ka a guri ka rinka ba da cin hanci kana guduwa to shi wannan zai zama laifi
2: to malam duk da izinin su sun aka ba su
0: to ai su din ma ai yanzu to suna yin haka da su tar da gurin ne eh kaga ai hadin baki kenan
2: na'am to wannan tambaya take cewa mutum zai tafi karatu tsawon shekara 1 da rabi a kasar waje shin zai yi sallar kasaru har ya dawo ko cikakken sallar zai
0: dan mutum ya tafi karatu ya tafi da niyyar ya zauna ya yi karatu a kasar saboda sunan shi mazauni ba ya tafi ne a matsayin matafi ba ya tafi ne a matsayin mazauni duwanda zai je wata ƙasa ya zauna shekara 1 shekara 2 yana karatu baka kire shi matafi yayin da yaje garin mazaunin garin ne amma karatu ya kawo shi baka kire shi matafi ba kamar wanda yaje zai yi wani kulla wani ciniki ba ko wani meeting ya kai shi ko wani taro shi wannan ba mazauni bane amma wanda ya tafi da niyyar karatu wanda zai kama gida ya yi kaza ya yi kaza kaga ai matafi ba zai kama gida ya biya kuɗin shekara wani ma watakila ya ba sai abin hawa wani ma ya buɗe account na banki matafi duk baya wannan so wanda zai je karatu wata ƙasa shekara 1 shekara 2 shekara 3 4 to wannan mazaunin ƙasar ne ya tafi zai cika sallah
2: to akan makallahu ne wannan tambaya yake cewa shin mutum zai iya ba wa mahaifiyarsa da ɗan uwansa na jin zakka kuma idan yana da waɗanda ke bin sa bashi shin zai cire kuɗin bashin kafin lissafin zakka ko kuwa zai hada da shi
0: mahaifiyarsa ba zai ba ta zakka ba mahaifiyarsa in ba ta da shi dole ne ya ciyar da ita dole ne shi ya ɗauki ɗawainiyar cinta da shanta da komai nata ya dawo kansa in tana da shi wadatacciya ce kuma kaga ba a ba mai wadata zakka in ba ta da shi to shi yana da shi wajibi ne ce da ita kaga in ya ba ta kansa ya bawa kaga ka cire mahaifiya ɗan uwansa kannansa wasu ƴaƴan baffanninsa misali wannan duk sai dai ya taimaka musu in dai ba ya ɗauki ɗawainiyar ciyar da misali ya ɗauki ɗan wani ɗan yayansa yana zaune gidansa yana ɗaukar nauyinsa to ba zai ba shi zakka ba tunda ya ɗauki nauyinsa a kuma ƙarƙashin abin nan kulawarsa cinsa da shansa ya ɗauka amma in kawai suna can tare da iyayensu su ma suna da gidajensu wanda zai ba su zakka kamar ɗanka ne idan ya ga ya aure ya zama magidanci ba wajibi bane ka ciyar da shi saboda haka yanzu yake ɗaukar ɗawainiyar kansa amma kai zakka za ka yi ba shi saboda yanzu ba a ƙarƙashin ciyarwar ka yake ba kamar yadda ta yi aure take gidan mijinta ciyarwar ta koma kan mijinta ba kanka take ba saboda ka dan kai zakka ka ba ta babu wani abu amma in tana gidanka lokacin da take budurwa ko tana gidanka tana zaurci ba ta da miji to wajibi ne ka ciyar da ita ba ka yin zakka ka ba ta amma lokacin da take gidan mijinta ciyarwar ta ba a kanka yake ba to ka fidda zakka kana iya cewa gana ta ba komai saboda ka a cikin ƴan uwansa akwai wanda duk zai iya ba su zakka tunda suna zaman kansu ne ba shi yake ɗaukar ɗawainiyar su ba amma kamar mahaifiyarsa ko mahaifinsa in yana nan to shi ma ba zai ba shi zakka ba
2: to akan makallahu mai wannan tambaya yake cewa menene hukuncin waƙar Dala Albadru Alaina game da hijirar annabi
0: Dala Albadru Alaina waƙa ce da ta shahara cewa lokacin da annabi ya hijira ya shiga garin Madina an biyo shi ana masa wato mutanen Madina sun tare shi cikin farin ciki suna masa wannan waƙen Dala Albadru Alaina min saniyati wada'i wajaba shukru alaina ma da alillahi da'i ayyuha al-mab'uth fina جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي وانا ابن اكوي الخيلائي ونمالني يا رويتو ابن اشكي لتافس الفوائد ta hanyar wanda ake kira Abdullahi ibn Muhammad ibn Abi Aisha shi ne ya faɗi cewa lokacin da Annabi ya hijira mutanen Madina sun tarye shi cikin farin ciki suna rera wannan waƙen a shi wanda ya rawaita maganar wato shi wanda aka rubuta magana a wajensa shine Abdullahi ibn Muhammad ibn Abi Aisha yana daga cikin malamai Imam Ahmad saboda hadisin mu'dal ne abinda ake ce mu'dal sanadin da za a samu wajen mutum uku ko fiye da haka sun zube a cikin salsalar sanadin a jere kamar shi wannan sanadin malamai Imam Ahmad ne gabata a tsakanin sa da abinda ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a samu mutum biyu zuwa uku a samu mutum uku zuwa hudu amma jisu babu su kaga hadisi ne model hadisi model mai rauni ne kwarai da gaske shi yasa malamai suka rawa nashi kamar al-Hafiz Ibn Hajar cikin Fathul Bari yace sanaduhu model yace hadisi ne sanadin sa a datse yake ya rasa wasu marwayatan sa gaba ɗaya sun zube ba san su ba saboda ka ta fuskar isnadi bai inganta ba sannan malamai har ila yau suka yi wato la'akari har ila yau da matanansa cewa annabi ya yi hijira daga makka ya shigo ta hanyar saniyatul wada saniyatul wada hanya ce shigowa ta shigowa madina amma ba ta bangaren abin nan ba ta bangaren kudu ba wanda zai zo daga makka ta kudu zai shigo madina wanda zai shigo sham ta arewa zai shigo madina to ita wannan kofar ta shigowa madina wanda ake kira saniyatul wada wanda ya taho daga sham wato daga arewa shi yake biyowa ta wannan hanyar amma ba wanda ya taho daga kudu ba to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka amma a ce kuma ya taho saniyatul wada shine suka ce babu wannan shi kansa ya nuna cewa wanda ya tsara wakar bai san geography na madina ba yasa sai cewa annabi saniyatul wada ya biyo shi kuma nan bai fito ta saniyatul wada ba tunda ba abin da ya hada shi da hanyar sham hanyar tabuka wanda zai tafi madina har yanzu da aka yi titina ba wanda zai daga madina zai tafi makka ya bi hanyar tabuka kamar hanyar tabuka can za ka shiga wajen kasashen jordan ne kai arewa daga nan daga jordan ka je syria ka tafi isra'ila sauraka ba hanyar da annabi ya biyo ce kwata-kwata Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya ishara zuwa ga wannan ya ce wa shi kansa mawaƙin bai san tsarin geography na Madina ba hanyoyin da ake shigowa Madina sauraka ya faɗi wata hanyar da ake shigowa Sham da ce aka ya dawo daga Tabuka ya biyo ta saniyatul wada sai a ce hanyar shigowarsa ce to wannan dai shi ne abin da ya tabbata game da wakar wakar ta fuskar sanadi ba tabbata ba kuma akwai kuskuren ambaton saniyatul wada amma lafazin da suke cikinta babu wani illa a cikinsa da a rera ta a matsayin kawai wa yaban annabi sallallahu alaihi wasallam za ta tuma ko a ce an yi laifi ba tunda ba wai annabi suka jingina wa abin ba sun zinga so kam mutanen madina kamar da yake cikin sahihai sun tarye annabi sallallahu alaihi wasallam farin ciki abinda ya zo a cikin sahih bukhari cewa Anas yake cewa lokacin da annabi ya shigo madina mun ji mata suna cewa qadima rasulullah qad jaa rasulullah jaa rasulullah wannan shine abinda ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi ba wai ji yayi suna abin nan ba akwai ƙara dindufa da sauransu wannan munkar ne ma ba wanda hadisin ma bai zo da karmar dindufa ba gazzari a cikin ihya ulumuddin a cikin sanadin abin nan matanin da ya kashi ne ƙara da dindufa wanda al-Iraqi a cikin littafin sa takhrij ihya ulumuddin ya ishara cewa wannan babu shi ma hatta a ruwayar mai raunin ma babu magana dindufa a ciki
2: to kuma kallahu ne wannan tambaya yake cewa menene sahihancin tallar gumaka da ake cewa annabi Ibrahim ya yi
0: ba gaskiya ba ne annabi Ibrahim bai rusa gumaka mai hada shi da tallar gumaka irin kisoshin nan ne marasa tushe ya ce wai azar mahaifinsa shi yake sai da gumaka in ya sassaka sai dora masa sai yana yawo yana cewa a sai abin da ba shi da amfani ba ya amfana ba ya cutar wannan ba gaskiya ba ne annabi Ibrahim bai taɓa sararawa da gumaka ba tun tasowarsa kissarsa da yadda ya da gumaka ya je ya fafasa su ya kakkarya su yana yaro kuma yana fatan samina fatan ya tsukuru mai ƙalu lahu Ibrahim shi faraga ila alihatin فجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. عندنا يجي سدا دازوا ابو بومبو تسير رغرغ دسو سي ببن يقالي شي ان سن داس سامو ببن سغه cewa babban bai iya kare kananan ba ya zai zama Allah to ya kare kananan allolin su bas kare kansu babban bai kare su suka ban fa'ala hada bi alihatina innahu lamina lamina zalimin wa ne ne mana wannan allolin ci ai mun ji wani yaro wani matashi yana yawan maganar su yazkuru yana yawan maganar su wato alamar cewa baya fada alheri akan su cewa kuma kannin da kuke bauta ba sa amfanuwa ba sa cutarwa ba sa da zaka san mu shi zaka ce ai mun ji wani yaro yana yawan maganar su da magana mai dadi ba yana fadin ba su da amfani sai aka ce to ku je ku zo da shi gaban mutane kowa ya shaida aka zo da shi ce anta fa'alta hada bi alihatina ibrahim kai kai mana wannan da allolin mu karu busa mana su kana bal fa'alahu kabiru wa madha fas'aluhu in kana tukun a babban mun nasu shine ku tambaye shi mene yana magana wanda dai yayi lizimta musu hujja yace ku tambaye shi ai gashi ne to shine suka koma suka ce lalle abinda suke yi din nan akwai abin duba amma kuma daga baya kuma sai suka dawo suka ce a kona shi to haka ba wata kissar cewa wai yayi tallagunki wannan ba gaskiya bane
2: cewa kama kallahu wannan tambaya take cewa shin ya halatta kwaikwayon dogon tajwidi irin na Abdul Basit
0: eh to in ya iya bai zai halayen koya da abin da ya shafi karatu na Alkur'ani ya ake karanta shi da kafiyar da ake karanta shi ana komawa ga waɗanda suka iya a karance shi sai ka je ka samu malaman Qur'ani waɗanda suke karanta da shi da tajwidi imma so kake kai tadjim din da ake cewa na irin Abdul Basit sai kai a gaban su su ji cewa ba ka wuce gona da iri ba ka yin jan da ya wuce iyaka in ka sun ga ka iya shikenan ba mun shi Qur'ani ba a yi masa hawan kawara ba za ka duro kansa kawai kace za ka koyar da kanka da kanka ba shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam allamahu shadidul quwa malaika jibril ne koya masa saboda in ya zo sai ya karanta masa shi kuma sannan ya karantar aka ba wanda zai iya ɗauka alqur'ani kawai shi kare da ka zai yi ta kurakurai sai ka je ka samu akwai waɗanda suke makarantansa waɗanda sun san kira'o'insa ma in kana so za su iya koya maka su da ruwayoyinsa za su riga maka hukunce-hukuncen tajwidi
2: to akan kallahu mai wannan tambaya yake cewa idan liman ya yi alqunut a sallah shin ya halatta ma mun su ce amin a bayansa
0: qunutul nawazil ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi irin wani wata musiba ta auka wa al'umma sai yana yi suna cewa haka qunutul witr suna cewa amin suna cewa amin yana ya tabbata a hadisi yana addu'a suna cewa amin saboda ka ya halatta yana qunutul witr ta witri ko kuma qunutul nawazil wannan dai ya tabbata a sunna sahabbai suna fadar amin
2: shakan kallau ne wannan tambaya yake cewa ma'aikacin gwamnati ne da matarsa suka yi family planning saboda wato karancin albashi da samun kulawa da yara shin hakan ya halatta
0: shi planning in dai planning ne tsara yadda za a haihuwa wato tazarar haihuwa in ya ce matarsa ta haihu ba ta dan huta wata abin shekara uku shekara hudu ta sake haihuwa wannan babu komai ba shi ne haramun ba abin da yake haramun shi ne a yi datse haihuwar gaba daya ake a mata wata allura da ta daina haihuwa ko a yanke mahaifar a cire ta ko wani abu irin wannan baya halatta saboda ba ka da tabbas cewa waɗannan da aka baka za su zauna kana iya zuwa ka sa a yi mata wani abu kuma daga baya 'ya'yan da aka samu ko su rasu ko su samu wata larurar da ba za su amfanu ba ka ji kana son wasu idan ta kai bangaren kai na miji in tunda ba kanka kai wa fulanin din ba irin wannan za ka zo ka ci ka aure wata amma ita kuma ka dukusar da ita za ta zauna ko dai ta zauna ba ƴaƴan idan mutuwa suka yi ko ta zauna da ƴaƴan in wannan kasace ta sabi su a haka kaga ita ka salwanta mata rayuwa kaga musulunci bai yarda da wannan ba sannan ba a san muna dawa Allah zato ko da yaushe muna muna dawa Allah zato kuma muna ganin kamar mu za mu yi wa kanmu dabara samu da rashi da wannan Allah ne a lokacin jahiliya larabawa sun rika kashe ƴaƴansu mata saboda a ganin su liability suke zama kawai dawainiya suke zama musu su ba sa ba sa fita yake yake sannan kuma suna iya jawo musu abin kunya saboda kai mutum aka yi kuma sai ya mace sai ya shiga bakin ciki da damuwa har ya rika koyo ɗan uwansa kasu ganshi ma saboda bacin rai idza bushira ahadun bil unsa walla wajhu muswaddan wa huwa kadhib tawara min alqawm min su'i ma bushira bihi ay yusawu suku ala hun am yarsu fi turab sa ma yahkum shi da kai wadayan su albishi da cewa ga mace zai hayi an haifa masa mace kokon yayi farin ciki Allah ya bashi karuwa a zalla wajhu muswaddan sai fuskar sa ta zama bakakirin yana makare da bacin rai wa huwa kadhib yana makare da bacin rai
1: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yiwa Malam Muhammad Mahim kutararsuwa ya rasu yana da shekara 95 a duniya ya rasu ya bar mata daya da yaya biyar yaya ne ga General Abdullahi Sarkin Kutar za kuma yi janaizar sa da misalin karfe 10 na safiya babban masallacin cikin gari da fatan Allah ya ji kansa Allah kuma ya kyauta namu zo
0: yana ma boyewa mutane kar su ganshi ce kamar yayi wani abin kunya ya fara sakawa a ransa yana saki-saki yanzu ya ci gaba da rike wannan mace a bisa wulakanci ko ku a yi je sa kasa ya turbide ta Allah ce tunda wannan hukunci da suke saboda haka su sun dauki wannan maganar binne yaya saboda wai su kare kansu daga mutunci sannan ba ta masa amfani ba ba za ta hau doki ba ba za ta yi yaki ba haka su kuma rayuwar su ta ta'allaka ne da harare da samame da suke ta kaiwa wasu wurare suna kwato dukiyar wasu ta ba zai musu amfani a nan ba to sai su je su binne ta Allah subhanahu wataala da ya tashi musu gargadi ya gaya musu cewa cin su da shin su da cin ƴaƴan da shin su ba a kansu yake ba daga Allah ne nahnu narzuqukum wa iyyahum nahnu narzuqukum wa iyyakum wala taqtulu awladakum khashyata imlak nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقتلوا اولادكم من املاق لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم كك كشي يا انكم سبوره دين صورن تلوشي مو بكي ازرتا سو كوما دا كوكي تشي دا شاي يانزو مو مكي باكو ربو يچي كك كشي سو سان كونا cikin talauci mu min mu za mu baku mu basu saboda haka kyautatawa Allah zato abin nan wasu sai magana tarbiya tarbiya idan mutum ya yi iya bakin kokarin sa sai kaga Allah ya datar da shi wani yana nan ƴaƴan sa biyu ne ko uku amma sun fitine shi ya kasa yadda zai da su sun zama masa bala'i ba yawa amma kuma ba tarbiyar kuma Allah ya bashi ƴaƴa fulu amma kuma duk da tsatsu kamar luka ba mu waye ya ce miki wancan wayan kuma me yayi ya kansa da ya samu uku kawai ba su zama na kirki ba wancan kuma da yawa din gashi nan kowanne wannan yayi karatun addini wannan ya karanta likita wannan lawyer ne wannan kaza ne wadancan mata ne suna gidan mijazin su zauna lafiya duk da sun Allah ya bashi saboda kuma ringa kyautatawa Allah zato cikin lamuran mu mu daina muna na masa zato so babu laifi ba mutun ya tsara haihuwa amma ba halatta mutun ya datsa haihuwa gaba daya ya ce shi biyu sun ishe shi shi uku sun ishe shi shi in suka wuce uku zai shiga matsala ko ku a'a da waye su za ta yi yawa ko za su yi masa yawa a gida waye waye wannan ba daidai ba ne
2: to a karmakan lawo da fatan Allah ya saka kai masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo karshen wannan shiri na batoyin rahama wanda kuke aiko da sakonnin tambayoyin ku zuwa ga malam domin samun amsoshin ku kuma za ku iya aiko da tambayoyin naku ta hanyoyin da ake aiko da tambayoyin wato ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma ta hanyar sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-3604-1455 ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahama@yahoo.com da shafin fatawarrahama da ke kan shafin manasa da zumunta na Facebook a madadin shehin malamin namu Sheikh Professor Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Ribayar da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aiko mana da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri ni da na gabatar Mubarak Hamza Adam nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi

0: wana manya manya da
1: inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah ya yi Malam Muhammad Mahim kutar rasuwa. Ya rasu yana da shekara 95 a duniya. Ya rasu ya bar mata daya da yaya biyar. Wani ga General Abdullahi Sarkin Kutar za kuma ijinaiza sa da misalin karfe 10 na safiya babban masallacin Juma'a na cikin gari. Da fatan Allah ya ji kansa, Allah kuma ya kyauta namu zuwa.
0: Matsayi take ba dubi ayar Qur'ani kulli nafsin tayi bayani ba'iqatil maut aini ko a kauye ko a birni babu wanda ba zai mace ba duk mutum da sanadin shi wani yayi cuta ta ja shi wani ba ciwo ta kai shi wani ko haɗari silar shi babu yadda ba za ta zo ba wani na yawo a titi wani na ciniki a kanti wani ko na shafa fenti wani ko ya kama kati bai sani yau zai mace ba wani na fama da aiki wani na sukuwa da doki wani na wanka a tarki wani ko ya kama wanki za ta zo bai fara sa ba wani ko na cin abinci.
1: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa Malam Muhammad Mahir Mukhtar rasuwa. Ya rasu yana da shekara 95 a duniya. Ya rasu ya bar mata daya da yaya biyar wanda kuma yayi ne ga General Abdullahi Sarki Mukhtar. Zai janaiza sa da misalin karfe 10 na safiya babban masallacin Juma'a na cikin gari. Da fatan Allah ya ji kansa, Allah ya kyautata makwanci. Wanda kuma ya ka agogon mu karfe 9 ga kuma shirin muryar Gandu Japan Dish.

0: Jama'a masu sauraron wannan shiri ne muryar gidauniya sannunmu da hutun ƙarshen mako. Barkanku da warhaka. Shirin muryar gidauniya shiri ne da yake kawo muku aikace-aikace da gidauniya Ganduje Foundation take aiwatarwa a ciki da wajen Kano. Wani lokaci har da makwabta ƙasashen ƙetare don cin gajiya na ayyukan alkhairi da gidauniya Ganduje take gabatarwa. Shirin shugaban gidauniya Ganduje Foundation Dr. Abdullahi Umar Ganduje CON Khadimul Islam kuma Khadimul Qufazul Qur'an ya dauki nauyin sa. Masa jagorancin Nuhu Gudaji, daraktan yada labarai da al'amura na musamman tare da ni Aliyu Isma'il Adisu. A cikin shirin namu na yau, kwamitin da'awa ƙarƙashin jagorancin Mallam Rabi Musa Garku da 'yan kwamitin sa suka fita farauta domin miƙa da'awa da kira waɗanda ba musulmi ba domin amsa kira su shigo musulunci a ƙauyukan Magami da Baje da Kanawa a ƙaramar hukumar Sumaila da ke jihar Kano. Hausawa sukan ce farauta ta yi nama domin a wannan fita ta ranar Asabar bayan munya da zango a Wudil an samu kalaci sai aka yi guziri na tsoron Allah da sabunta niyya ta tunkarar wannan garuruwa da neman ko Allah zai sa a dace ai kuwa sai aka yi kacibus aka samu wafaka daga Allah subhanahu wataala inda tuni mai masokin mu kuma limamin Malam Sunusi Baje ya shirya mana mutane wanda ya kira suka amsa masa kuma ya lakana musu kalma zuwan muka samu wasu rukuni da su karba ba har sai da muka yi kira zuwa garin cikin usulubi na da'awa aka samu mutane da suka nuna sha'awar su ta shiga musulunci nan malamai da jagororin tafiya suka shiga aikin nasu domin tabbatar da cewa an musuluntar da waɗannan mutane mun fara da rukunin mata inda sayyada Ummu Kulsum Kasim ta yi wa'azi tare da lakana musu kalma kamar yadda za ku iya ji daga bakin ta
1: ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a to yanzu sake wasu ma na ga ban ga sun fada ba so ake kowa ya fada gaba
2: daya
3: idan ya shiru da bakin sa ko wace zin ta fada zai daga baki sosai ta fada in ta ce ashhadu kowa sai ya ce ashhadu in mutum bai fada ba to bai shafa ba
2: to ai koya ne ba iya ba
3: to za ta yi da yadda za ku iya ba za ta tafi da tsari za ta fada yadda za ku iya
2: tunda ka san mutum da bai iya ba dole ne ya
1: to zan fara ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah
4: Allah ilaha illallah
1: wa
4: ashhadu
1: anna muhammadan
4: rasulullah
5: rasulullah Allahu akbar alhamdulillah
1: muna godewa Allah wanda da yaddarsa muka zo wannan gari mai albarka kuma muka haɗu da ku ƴan uwa mata masu albarka kuma muka same ku kuka aminta kuka shiga cikin addini mai albarka Allah ya saka da alkhairi kuma muna roƙon Allah duk gaba ɗaya da mu da ku Allah ya yafe mana karɓa ayyukan mu to kamar yadda mai jawabi ya faɗa shi dai dalilin da yasa Allah ya halicci ɗan adam gaba ɗaya dan ya bauta masa ne Allah ya halicci aljanu da mutane dan su bauta masa kenan yin ibada saboda Allah shine dalilin da yasa aka halicci dan adam sannan Allah da kansa ya faɗa cikin alqur'ani yace innad dina indallahi alislam addini karɓaɓɓe addini yardaje addini mai kyau a wajen ubangiji shine musulunci sannan ya sake cewa duk wanda ya dauki wani addini bayan musulunci to ba za a karba ba tun ga ranar alkiyama idan ba a karba maka addinin da kake yi ba to kun gani to zarta ce Allah ya kiyaye saboda haka musulunci wannan tafarkin da kuka dawo shine tafarki ingantacce kuma tafarki managarci kamar yanda ƴar uwa ta faɗa ne cewar alhamdulillahi kun zo daga rana za ku koma inuwa babu shakka addinin musulunci addini ne na aminci addini ne na jin daɗi saboda me saboda duk wanda ya bi shi ya bi Allah duk kuma wanda ya bi Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya wanda kuma yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya to ranar alkiyama insha Allah zai tashi a tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya datar da mu. Saboda haka mala ya faɗi wata aya da Allah yake faɗa cewa ba mu halice ku dan wasa ba, ma'ana ma khalaqnakum abasan, Allah bai halice mu dan wasa ba, ya halice mu dan mu bauta masa. Lokacin da mutum yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, to ya yadda da kaitakar Allah, ya kuma yadda da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, to shikenan dukkanin wasu ayyuka na musulunci to ya wajaba a kansa, sun hau kansa. Sai dai abin dadi shine kamar yadda malai ya faɗa, duk wani abu da yayi na laifi a baya to an yafe shi, Allah ya yafe. Yanzu rayuwa za a sake sabuwa, yanzu dole ne kuma a tsaya, akwai dokokin Ubangiji, kar a ketara su, domin dokokin Allah ba a yadda mutum ya ketara ba. Allah yace duk wanda ya ketare dokar Allah to ya zalunci kansa, kusa ga mai iyakar ƙasa ne. Yanzu daga wannan garin zuwa wancan garin akwai iyaka, da zarar ƴan nan sun haura can kin gani rigima za a yi. Saboda haka duk lokacin da kace zaka tsallake iyakar Allah to ka samu matsala. Daga cikin dokokin da Allah ya faɗa a cikin abubuwan da yanzu suka hau kanku a gurguje shine ne sallah. Kafin sallan nan akwai wanka. Yanzu kuna tafiya gida za ku nemi ruwa za ku yi wanka. Wankan nan shine wanda ake cewa wankan shiga musulunci. Lokacin da mutum ya karba addinin musulunci wajibi ne zai yi wanka, wanka kuma na tsarki. An gane ko? Yauwa, shi wankan nan na tsarki irin sa ne ake yi kuma idan mace ta sadu da mijinta. Idan mace miji ya sadu da matarsa ba kawai haka ake tafiya ba, ka ci gaba da harkoki, a'a sai kin yi wanka. Wannan wankan shine yake dada tsaftace mutum kuma shine yake ƙara sa nishadi. Saboda addinin musulunci addini ne na tsafta. Shi sa Allah yace yana daga cikin abin da yake so mutane masu tsarki. Zaki samu wanki mai kyau. Mai kyau zaki ajiye shi a bangaren ki na hagu kenan. In abun budadde ne zaki ringa tuntsurowa, zaki wanke hannayenki. Wannan yau wato ga malai yana nunawa zaki wanke. Yau wanka wanke kuma zaki ciccu daya yatsu, kuna gani ciyaman yana nunawa. Sannan idan kika wanke zaki kara debo ruwan ki wanke shi so biyu. Sannan idan kika kara wankewa sannan kuma bayan nan zaki tsarki, zaki tsarki. In kika yi tsarki sannan zaki ci gaba da wanke wato fuska. In kika wanke fuskar ki, gashi malai yana nunawa, zaki wanke fuskar ki. Sannan zaki wanke hannunki, ehe gashi malai yana nuna zaki wanke. Bayan kin wanke shi ma kin tabbatar da ko ina ya samu ruwa, saboda irin wani lokuta akwai fata da take, musamman idan mutum kamar iri na ne yana dan jiki, za ga akwai fata da take dan mammakakkale, to shi ma yau sai an diddinza, an tabbatar da cewa ko ina ya samu ruwa. An gane ko? Yauwa. Sannan zaki shaka. Yauwa, gashi malina zaki face, sannan kuma zaki kara shaka ki face, ko kuma in kin yi dayan ma ya wadatar, sai kuma ki shi. Yauwa, zaki ebi ruwa ki zuba kanki, kuma zaki dan bubbuga ne saboda gashi. Ki bubbuga ki tabbatar da cewa ko ina ya samu ruwa, saboda karkashin kowanne gashi akwai dauda. Ba dauda da kika sani ba, dauda dai haka, ba wai irin dauda ta datti ba. An gane ko? Yauwa, kamar dauda ta haila, dauda ta janaba da shauransu. Sai ki bubbuga. In kika bubbuga to shikenan, sai kuma ki sai ki debo ruwa, sai ki wanke bangaren ki na wani an shafa kunne ko? Okay, to zaki shafa kunnen ki. Wannan babban yatsan ki zaki sa haka. Shine anan a bayan kunnen ki, bayan fatar kunne. Kun gani? Wannan kuma yana ciki haka. Ya wato bayan sai kuma ki debi ruwa, sai ki wanke yan bangaren ki na dama gaba daya. In kika wanke sai kuma ki kara zuwa ki debi ruwa ki wanke bangaren ki na hagu gaba daya. Sannan sai ki miƙe sai kuma ki wanke kafar ki ta dama, ita ma ki ciccude ta yatsinki. Sannan sai ki kara wanke kafar ki ta hagu, ita ma ki ciccude. Duk lokacin da aka sadu da mai gida ma to irin wannan wankan za a yi. Sannan idan jinin haila, jinin al'ada ya dauke, shi ma ka'ida a musulunci sai kin yi wannan. irin wanka an gane ko kun ga ai ba gajiyawa bane sannan dole a yi wa baki linzami irin yan ashare ashare da ake yawan yi sai a daina musulunci baya son duk wata mummunan kalma ba a so zagin yara ma a daina saboda yaran nan amana ce kuma a dinga tarbiyantar da su irin in zaki sallah ki tawo da yanki da danki ku zo mu je mu yi sallah kar a dinga gaya musu magana mara dadi ka a dinga yi musu mummunan zato ko mummunan baki dan banza shege ko da shauransu kar a yi sannan tsakanin miji a zauna an lafiya a dinga yi miji kyakkyawan mu'amala saboda yana daga cikin duk abin da musulunci yake umarta sannan kuma duk abin da za a ci ya zama ana cin abin da musulunci ya yadda da a ci an gane ko sannan a zauna da makwabta da abokan zama lafiya ina ga wannan zan dan tsaya anan wataƙila yin akwai wani bayani nan gaba ko malam
0: haka ne malama Ummu Kulsum Allah ya karba da wannan aiki ya sa a cikin mizani na alkhairi shi ko jagoran tafiya malam Rabi Musa Garko ƙara haske akan batun can da malama Ummu Kulsum ta faɗa ga abin da yake cewa
6: wannan abin da kuka faɗa cewa kun shaida babu sarki sai Allah babu abin bantawa da gaskiya sai Allah abin da bakin ku ya faɗa ba ma ganin zuciyar ku ko ba haka ba to ya kamata abin da kuka faɗa din a baki a zuciyar ma shine abin da zuciya ta yadda da shi ta kudirce da shi kuma na san dai malamai sai muku bayani idan an je lahira kowa fa zai mutu ko kuna ji ana ce malamai sun ce kullu nafsin za'iqatul maut kowane mai rai sai Allah ya dan la masa mutuwa to idan an mutu akwai wata rayuwa da za ta zo ita wannan rayuwa wadda duk ya yadda da abin da kuka faɗa Allah ya yi alƙawarin ba zai san shi a wutar sa ba kun fahimta akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar mana da haka wanda duk ya yadda da Allah ya yadda da manzansa da sauran manzanni ba shi ba shiga wuta a lahira to yanzu ku alhamdulillah muna muku murna kun yadda da wannan kun faɗi kalman nan kun yadda a zuciyarku kun ga Allah ne ya zabo ku yace ku shiga addinin nan nasa ne duka mu shi muke bautawa shi muke yadda da shi da manzanninsa saboda haka wannan wato da ba wani abu da zai dame mu mun din mun yadda da Allah da manzansa wannan yana matukar muhimmanci a ajiye a zuci to Allah mun gode Allah taimake ku muna muku murna da Allah ya zabo ku ishi gode ku cikin addininsa mun Allah gode alhamdulillah
0: gaske shugaban committee da awa kenan na gidan Ganduje Foundation wanda wannan salo da kira cikin hikima da jan hankali Malamin gudaji shi ma yayi karin haske akan wannan bayani domin dai musulunci dan aiki ne shi ko aiki ana yin sa tare da ilimi na yadda za a gudanar da shi daki daki sifa sifa rukuni rukuni a yayin da aka kira zuwa tafarkin tsira a gidan Ganduje Foundation ga dai Malamin Nuhu a cikin bayanin nasa
7: an ka shiga musulunci to ka zauna da ya kamata ka nemi ilimi ka san akwai salloli wanda yanzu a yi muku bayani akwai sallah akwai azumi akwai zakka sannan kuma akwai zuwa haji idan kana da iko wato duk wanda suke haƙoƙi na musulunci man salisu yanzu zai muku cikakken bayani amma dai muhimmin shine malami zai ci gaba da koya muku sannan kuma in ya ci gaba da koya muku za ku yi kokari ku rike addinin duk abin da ku sani ba za ku ringa tambaya sannan kuma za ku ringa ji a radio ana yin wa'azi dama kuna ji kuna ko a waya to ku ringa saurara zai taimaka muku insha Allah sai muna muku fatan alheri sannan wannan bayan an musuluntar da mutum ba don ya musulunta ake bashi ba wani abu ake bayarwa don ya musulunta ba wannan ra'ayin kanku ne amma musulunci addini ne mai sauki kuma addini ne mai san tsafta sannan kuma addini ne mai san ya ga mutum yana walwala yana yin sana'a wanda zai dogara da kansa ba roƙo ba saboda haka insha Allah akwai tsarin da gidauniyar Ganduje Foundation ta shirya wanda za mu gayyace ku gaba ɗaya za a zo a yi tsarin da za a yi akwai tallafi da za a ba ku na farko na mutum zai samu sutura wadda zai je ya yi ɗinki mai kyau saboda addinin musulunci babu kazanta shi yasa ake so a ga musulmi tsaf-tsaf to shugaban gidauniyar Dr. Abdullahi Umar Ganduje akwai tsarin da zai ba ku tufafi wanda za ku rinka fitowa garau sannan akwai sana'o'i wanda kuke yanzu wata kila wasu sun halatta wasu kuma basu halatta addinin musulunci ba kamar sai da irin su bami ko wani abu wanda zai rikita kwakwalwar mutum ya zama cewa yana yin abu ba daidai ba to shi ma in Allah ya yarda akwai tallafin da ake bayarwa duk irin wannan abin da ake burkutuce bami ko waye a zubar da shi a zo a samu sana'a mai kyau ta awarace ta kosai shi arziki na Allah ne ko da me ka fara shi yake badawa in ya so duk waɗanda suke da kuɗin nan a Kano in kun ji an ce wani wani sai ku yi an ce gari kaza ba ɗan birni bane daga nan suke tafiya Allah ya ba su arzikin saboda haka duk inda kake Allah zai ma arzikin ka in ka sa Allah ka dogara da shi kai gaskiya ka rike amana to in Allah ya yarda wannan ɗan abin da aka baka kai sana'a sai zama cewa har kana ɗiban ma'aikata aiki ma suna maka aiki kai ma ka dogara da kanka saboda haka wannan za a kirawo ku amma yanzu ba shine muhimmi ba muhimmi ku dage ku ta koyar addini a ta yin sallolin nan guda biyar karin mutum ya tsallake ko daya yanzu abu na ƙarshe kafin mu tafi akwai za a yi muku bayani irin yadda za ku kasance daga yau da kuma yadda za ku ringa tafi da rayuwarku tun yanzu ma za ku ga gaba ɗaya kamanninku ya fara canza mutum ya shiga musulunci ya samu natsuwa zai kuma ji a zuciyarsa ya ji wani daɗi ba irin daɗin da yake ji da ba kuma Allah zai ci gaba da taimakonsa
0: a gashi da masu aikin da'awa da irin wannan kokari Malam Nuhu Gudaji kenan a filin da'awa domin nusar da sababbin shiga musulunci abin da ya zama wajibi akan su da su duƙufa akai da zarar sun shigo cikin musulunci mun waiwayi waɗannan bayin Allah game da dalilin su na shiga cikin musulunci da yadda sakon gidauniya ya samu izuwa gare su tun a ƙauyukan su domin gano bakin zaren ta hanyar zuwa su shiga musulunci cikin tarkin tsira ga yadda tattaunawar tamu ta kasance tare da waɗannan bayin Allah sababbin zuwa a musulunci
8: yawa to baiwa Allah ya sunanki
9: wancan ko wannan
8: wancan din
9: marka
8: to kuma wannan ya sunanki wannan
9: din
8: fadi ko to gashi yanzu shi musulunta Yaya kika samu labarin gidauniyar Ganduje Foundation tana zuwa domin musulantar da mutane waɗanda suke da ra'ayi?
9: Domin ka faɗi kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
8: sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Kalmar ai. Bisa ra'adin kanki kike ko ku a'a an tilasta ki ne ki faɗi wannan?
9: Ba a tilasta ni ba. Ra'ayin kai.
8: Ra'ayin kanki ne? To kina nuni yanzu kin shiga musulunci yanzu. Saboda haka wani kudiri kike da shi akan cewa cewa za ki musulunci nan da gaske?
9: Kudiri na na zan yi musulunci nan da gaske? Zan fara sallah daga yau.
8: Za ki fara sallah?
9: Masha
8: Allah. Shi ke na fadi. Muna godiya.
0: Haka ne a gaishe ki da wannan tunani da kika yi akan kira da kika yanke ma kanki hukuncin musulunta. Ita kuma ta baiwar Allah cikin karsashi ta bayyana min dalilin musuluntarta ga yadda ta ci gaba da bayani cewa za ta rike buta hannu bibiyu da yin salloli kamar yadda suka gani sauran musulmi suna yi ƴan uwansu waɗanda su ne abin ya ba su sha'awa har su ma suka shigo cikin musuluncin ga dai malama ta biyu
8: yanzu ga mu da mutanen magami a nan garin Baje wanda suka musulunta gargashin gidauniyar Ganduje Foundation da farko muna tare da wata baiwa Allah ya sunanki wancan sunan na farko kafin na musulunci
10: Yar Hanai
8: yanzu da kika musulunta kuma ne suna aka baki
10: Safiya
8: malama Safiya gashi yanzu kin shiga cikin musulunci shin ya aka kika ji labarin wannan kungiya ta gidauniyar Ganduje Foundation ha kai ka samu kika zo kika musulunta
10: wallahi labarin mun ji labarin kuma da mun tanna so san Allah Allah mai nufin da yi fiye yanzu kuma da Allah ina fa dai na sai zo ni zan yi sallah kuma gidan Allah ya hutar ni idan ku sai hankali da kwanciyar dama da yayana
8: na'am to yanzu gashi Allah ya taimake ki Allah zai hutar da ke kin fito daga rana ya ji ko ba ina
10: musulunci
8: masha Allah to an yi tursasa ki ne ko kore a haka kura a radin kake
10: Na'am wallahi kowani ni nisa kai ni na ra'ayin kaina.
8: Na'am.
10: Ni ne ra'ayi Allah kuma ina fandari.
8: Na'am.
10: Kuma na tada da dan gwai masa baya Allah ina fandari ne ma zuya.
8: To yanzu ina mai gida kuma fa.
10: Mai gida iya ni fanda mai gida.
8: To.
10: Banda mai gida haka nake.
8: Na'am. Alhamdulillah. Amma idan kin alƙawari zaki musulunci. A can gurin ku akwai wasu da suke musulunta ne kika ga irin ɗabi'arsu da halayensu ya baki sha'awa.
10: Muna kawai ita kai gurin su muna gani.
8: Muna kai ita ce. Cikin musulmi kuna gani.
10: Muna gani ne suke tarbiyyar su ba.
8: Na'am.
10: Wasu irin ku da tarbiyyar su kemun ni ma. Zan dawo hanyar su in bi su.
8: Na'am.
10: Ku ba tare da su.
8: Na'am.
10: Na ko akwai nawa nake so gona ikin ne in ne sallah ya zo na sai ni ma zan yi sallah Allah ne fanda yin sallah kai na aure ta ne sallah
8: da ke wani addini kike bi a baya
10: Kirista nake yi da
8: na'am
10: da yata ta na kwada ya
8: eh
10: da yata kwada sai yata
8: na'am
10: bata fi wannan yar ba
8: eh
10: ana nan
8: to yanzu kuma kin bar addini kin sake shigo cikin addinin musulunci na'am na'am alhamdulillah to yanzu wata goja zaki wa Allah da ya sa kika fado cikin musulunci din ta wannan kungiya ta Gidanniya Gandu Foundation
10: na gode maka na ƙara gode maka Allah ya ƙara buɗa mana hanya Allah ya ƙara buɗa kowa hanya ƙara yin musulunci a cikin zuciyar sa Allah ya nufa ya ƙara yi
8: to ke kuma baiwa Allah ya sunan ki wancan sunan na baya
10: Asabe
8: Asabe to Asabe yanzu kuma da aka musulunta wani suna aka baki
10: yanzu na sa Hawwa
8: Hawwa Hawwa daga wani gari kike kuma daga magami alhamdulillah da wani addinin kike yi
10: addinin maguzanci
8: maguzanci kike yi alhamdulillah sai zuga shi Allah ya dawo da ke zuwa ga addinin musulunci a menene ba ke sha'awa ga musulunci nan
10: wallahi garin sai dai musulunci ya fi mini
8: na'am
10: domin musulunci akwai shi da daɗi
8: na'am
10: musulunci kuma abu ne tsarkakakke mai sa tarbiyya
8: haka dai haka dai
10: shine na karɓar mashahada
8: masha Allah to Asabe yanzu yaya kika ji labarin wannan gidauniya ta Ganduja Foundation wadda take musuluntar da waɗanda ba musulmi ba a wannan area kai na kika samu wannan labari
10: mu dai labarai muka ji haka dai ana faɗa
8: na'am
10: to shine da muka ji muka ce mu ma a mu je a yi da
8: na'am to a gurin wa kuka ji wannan labarin gurin
10: haka dai dai a mutane haka mutane
8: na'am
10: shine kuma ake ce ga abin da ake zuwa mu ma ya muka zo
8: na'am
10: domin a tafi tare da mu
8: gaskiya ne a can ungoku ta magami akwai musulmi ai da yawa kin ga yadda suke musulunci ne ba wani abu da ya baki akwai

0: samu natija ba. Dole ku submit ɗinka na farko, ka tabbatar inda zaka je din nan akwai bayan Allah nan. Kuma kamar yadda muka sani a jihar Kano, idan ana maganar Maguzawa, to gaskiya ana maganar kasar Sumaila ne da kasar Takai da wasu garuruwa kuma na wasu local government din, amma dai da fa'in da yake nan muhimmanci, kamar irin su Tudun Wadanan ma akwai su, irin su Doguwa akwai su, amma kasar Sumaila ta Takai anan Maguzawa suke, kuma akwai su din, kuma in an fita din ana samun su. To amma in an fita din ana samun su, ta yaya ake bi a same su? Na farko al'amari ne da tashin farko za ka ga cewa su masu aikin da a wannan karkashin wannan gidauniya ta Ganduje Foundation za su fita ne a cikin hayyacinsu. Ma'ana za su fita a cikin hayyacinsu akwai mota ta musamman, wacce wannan mota tabbatacciya ne, lafiyayya ce, za a shige ta za a fita. Sannan in an fita din nan walwalarsu ana kulawa da ita 100%. Sannan bayan an kula da walwalarsu za a je duk ƙauyukan da ya kamata a je. Kuma dama kamar yadda ka sani da kai ake aiki nan, akwai coordinators da muke amfani da su, wanda su mazauna garin ne, duk wani abu da zai bujiro suna bamu labari, suna feeding ɗinmu da information. Sannan sun kuma za mu zauna mu nazari mu ga ta yadda za mu bi, idan mun bi mu ga ta yadda za mu ɓullo wannan lamarin. To haka za mu shiga garin nan cikin fahimtar juna, cikin yanayi mai kyau, cikin haba-haba da jama'a, nuna muna tare da su a kore yaushe, ba ma kyamarsu, ba ma hantararsu, ba ma nuna musu cewa mu daga birni muke, su a ƙauye suke. Duk irin abin da muka tarar suna ci za mu ci, za mu zauna za mu yi hira da su, za a fuskanci juna. To wannan shi ne makami na farko. Sannan daga nan kuma sai da awa ta shigo a rika nuna musu ga Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake da bukata a gare su, a tallata musu addinin musulunci. To kuma kamar yadda ka sani, koda ka samu wannan gaba din tsakaninka da bayin Allah nan, zaka iya samun tarjiya, zaka iya samun a'a basu yadda ba. To a wannan lokacin bai kamata fuskarka ta canja ba, bai kamata a ce zaka yi fushi ba, saboda ka nemo ta bukata a tattare su baka samu ba, a'a sai ka daɗa cikin fuskarka ka nuna rashin damuwarka, a tafi ana hira, a tafi a wanda aka samu. To in ka je ka ƙara gaba kuma abinda baka samu ban Allah ya da sai kuma ka ga ka same shi, wallahi sunna aikin nan ce. Sai an shiga an yi gwagwarmaya, an shiga nan an faɗi nan an tashi nan an je nan, kaman ba za a samu ba. Amma kuma sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sahale, tunda abun nasa ne, tunda dama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawarin kuma zai taimaka, duk mai bin tabarkin Allah, Allah zai taimake shi. To wannan shi ne mataki na farko. Mataki na biyu, idan aka je aikin nan ba kawai ɗiban mutanen nan ake ba, ko ba haka ba, akwai coordinators, akwai masu unguwanni, kai har ma da dakatai mukan zuwa, ba dan kawai wasu ne ahalinsu, su suka san su, suka san wayannan Maguzawa ne, wayannan kuma ba Maguzawa ba ne, ma'ana akwai Maguzawa akwai Kiristoci. Ba zuwa ake a ce za a yi ƙarfa-ƙarfa ba, zuwa ake yi cikin lumana, cikin fahimta, ko ba haka ba, cikin wa'azi, cikin hikima, cikin tura saƙo da zai ji hankali. Daga nan sai ga mutanen nan suna yadda, ba magana a ce a tilastawa ne ko a tilastawa ne ko a tilastawa ne ko a tilastawanci, a'a magana ce ta fahimta, magana ce ta wa'azi, magana ce ta lumana, magana ce ta ajawo hankali a fahimci me ma ka zo da shi. Sannan sai ga kuma an zo an karba mutun ya kawo kansa, eh zan karba addinin musulunci, tilastamu akai, a'a ba tilastamu akai ba, a'a wani abu kake tunani, a'a wallahi na ga cewa ya dace wannan lokaci sai zan karba addinin musulunci. Sannan kuma sai mu nakala musu kalmar shahada. To bayan haka kaman yadda ka sani, kaman yadda na fara a baya, duk yadda za a yi aikin nan, to dole fa sai an yi amfani da dukiya. Yau ko kai ne za ka danyi wata bulaguro daga wani gari zuwa wani gari, dole sai ka yi guziri, sai ka yi tanadi, idan ka ga magance kanka matsalar wannan tafiya din, to barantana kuma wata tafiya ta addini, barantana wata tafiya da za a ce gashi ana da bukatar wani ya shigo addinin musulunci. Za ga akwai inda za a je ma din motar ba za ta karasa ba, za a amfani da mashina a je a hau a biya a je dan a je wannan gari din dan a samu biyan bukata. To kaga duk wayannan abubuwa ne da suke gurbatar kuɗi. To mai gida Allah subhanahu wa ta'ala ya sahale duk abin da ake da bukata, yana tabbatarwa babu matsala. To idan aka yi hakan kuma daga ƙarshe bayan an ba su kalmar nan, sai mai gida kuma ya yanke hukuncin ya ga cewa me ya kamata a bawa bayin Allah nan dan a taya su murna da sun karɓi addinin musulunci. Bai kamata a ce mutum ya samu wata daraja mai muhimmanci wata a duniya dama ita ake so ya samu, ya same ta ba, kuma daga baya a wayi gari kuma a ce an kyale shi sai kawo ya tafi. A'a, ba mutunci ba haka yake ba. A ka'ida addinin musulunci ma mutanen da suke manya suna maguzanci, idan suka shigo addinin musulunci ana tabbatar musu da wannan girman nasu don su gane hikimar addinin musulunci, don su gane addinin musulunci addini ne mai karrama dan adam, addini ne mai mutunta dan adam. To saboda haka mai girma tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Gandu da Kadun Islam za ga yana ba da abubuwa da ake basu, a basu abinci, a basu tufafi, a basu kuɗi, musamman mata ana ba da emphasis a kansu mai yin sana'a wacce za ta yi sana'a irin tana sana'ar da bata dace ba, ta ci karo da addinin musulunci, canja sana'a kina sai da giya ko burkutu ko wani abu makamancin haka. A canja ki mai da shi harkar man kuli-kuli da kuli-kuli ko awar ko wani abu makamancin haka, duk ana ba su wannan tallafin. In fact akwai wani abu ma yake mai muhimmanci a wannan lokacin da mai gida ya dada introduce sai ya ga cewa ana ba su taki, ana raba musu taki tunda dama gaba ɗaya su 90% manoma ne. To yau an baka taki, an baka abinci, an baka sira, an baka kuɗin kashewa, to kaga akalla an maka wanta goma shi zaka ji sanyi a ranka, zaka ce ah, ashe addinin musulunci nan addini ne yake kiniya, addini ne sosai, addini ne jin kai, addini ne da ya kamata a yi tuntuni me nake ban yi ba. To wannan yana ɗaya daga cikin strategy din da ake bi. Kuma idan muka je mutanen nan suka zo zaka ga cewa ba haka kawai ake ɗiban su ba, sai an tantance a daga gari kaza muke ga mai unguwar su ga daga cin su ko ba haka ba, sannan a yi musu hoto. Bayan an musu hoto an rubuta sunan su, ya zama na hoton nan yana nan, an yi capturing ɗin su, saboda haka da shi za a yi amfani wajen tabbatar musu da abin da Allah subhanahu wataala ya ci da su. Idan zan iya tunawa cikin azumi mun yi babban exercise wanda muka yi a makarantar Istiqama ta mai girma Sanata Kawu Sumaila, wanda akalla wajen mutum 200 da wani abu sun kai 250, wanda a wannan lokacin aka ba su buhun shinkafa, aka ba su buhun taki, aka ba su atamfa a mai maza, aka ba su shadda, na kuma aka ba su kuɗin kashewa. To kaga wannan dole za su cewa addinin musulunci addini ne na jin tausayi, addini ne na taimakekeniya. To saboda haka waɗannan abubuwa su ne kaɗan daga cikin hanyoyin da ake bi ake jawo hankalin wannan bayin Allah don su karɓi addinin musulunci. Kuma Allah subhanahu wataala ya sa mun karɓi a wajen mutanen nan, ba dan komai ba, magana ce ta hikima, magana ce ta basira, ba magana ce ta faɗa ba. Za a zo mana da nayi na faɗa, to mu ko mu da muke nema za mu biya su mai faɗa. Duk lokacin da mai da'awa ya ce kuma zai bi wanda yake wa da'awa dan ya masa faɗa, shi ma ya masa faɗa, to bai san aikin da'awa ba, kuma an ci riba a kansa. Amma ko dukan kaza kai inda hali kaka dake su, ba za ka ce za ka yi, ba za ka ce za ka rasu ba, sai dai ka ban musu wajen su, dama kai bakon su ne ka zo, sai ka ban musu wajen su. Idan musu kance ka yau ba gobe musu kance ka ba, in Allah ya jibi za su kance ka, an yi haka ba ɗaya ba biyu ba uku ba. Saboda haka wannan su ne kaɗan daga cikin yanayin da ake bi. Kuma yanayin da ake bi kashin shugaban wannan kwamiti na da'awa Alhaji Rabi Garko jajirtacce da mataimakinsa Alhaji Nuhu Gudaji, to ana yin aiki iya aiki, ana dajin cewa duk wani abu da ake ganin baraka ne in Allah ya yarda da wanda take kusa da wanda ake tsammanin za ta iya tasowa, aka kokari a tattauna akan ta a magance kafin abin ya zo. Aka kokari kuma a ga cewa mutanen nan an tabbatar da su su din ne. Amma lalle ki sauce gaba da wannan tambaya da kai kamar yadda ka tambaya a wannan fita da muka yi ta wannan asabar da ta gabata, ai an yi nasarar fitar kamar yadda ka gani alkalima. Hakika mun yi nasarar fita, mun je garin Baje, shi wannan garin Baje din muna da wanda jajirtaccen coordinator malami ne, wannan mutumin yana faɗi tashi yana shiga lungu da sako dan zakulo mana irin waɗannan bayin Allah da suke da sha'awa za su yi addinin musulunci, dan ya ba mu labarin su, mu ji labari daga gare su ire-iren su, kuma sannan mu je inda suke. To a wannan karo mun samu mutum kusan 170, mata kusan mutum 300, maza kuma kusan mutum 67. Wannan shine nasarar da aka samu mutum 170 wanda muka ba su kalmar addinin musulunci, suka yadda za su karɓi addinin musulunci, kuma kalmar addinin musulunci kuma aka ba su. Kuma waɗannan mutane sun fito ne daga garin Baje. Garin Baje din nan akwai bangaren Kadabu, bayan Kadabu akwai kuma bangaren garin Maje, akwai wasu bangare ma daga magami haka da aka samu wayannan mutane din suka yadda za a ba su kalma kuma aka ba su kalma kuma akai abin cikin fahimtar juna cikin lumana cikin kwanciyar hankali muka yi aikin nan muka gama to haka dai ala'ayi halin a koda yaushe haka ake bugawa in aka je can wasa in sai gan an je din ba a samu da yawa ba wannan nasara da muka samu ba karamin nasara ba ce babba ce akwai mutum da za a in aka je wani garin bai ba a samu mutum uku ko hudu ba kai in fara akwai inda in an je ma mutum daya za a samu wani lokacin ma wallahi ba za a samu ba to amma dai haka sannan aikin take ba a fiye fita a ce an je ba a samu ba a'a Allah subhanahu wataala yana ba da gudunmuwa yana ba da dauki sai ga an samu din amma wani sa'in ne in an fita din abin sai ba da mamaki wani sa'in kuma sai a samu gashi dai kuma kasace to haka abin yake dai wannan shine nasara da muka yi Allah subhanahu wataala ya karbi wannan aiki Allah subhanahu wataala ya sadan shi aka yi Allah ya sa mana amiza ne musamman shi mai gidanmu da yake tiritiri da mu da yake daukar dawainiyar wannan aiki Allah subhanahu wataala ya karbi wannan aiki da iyalansa da suke jajircewa su sa ido suka cewa wannan aiki ya tabbata su ma Allah subhanahu wataala ya sa musu amiza ne da mu da muke yin aikin muke taimakawa mu ma Allah ya sa mana amiza ne kai da wanda ma ya ga mu yake jin dadi yake mana addu'a shi ma Allah ya sa musu amiza ne Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah ya dauka musulunci da musulmai wannan shine kadan daga ciki Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah ya ba mu nasara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: turka shi gaskiya ne uslubin nan yana da kayatarwa domin babu shakka wannan shine kashin bayan nasarar wannan committee kamar yadda sakatare yake fada duk ta ana samu mata masu wa'azi da jan hankali na yan uwansu mata a wannan gabatarwa na zanta tare da malama Ummu Kulsum Kasim game da wannan da'awa da irin abin da ya zama wajibi ga duk mai da'awa ya dace akai wajen kira tare da miƙa da tunanin shi waɗanda aka lakkana wa kalma akan irin abubuwan da za su yi game da karɓar musulunci ga dai malama Ummu Kulsum Kasim
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewar hakika addini a wajen ubangiji shine musulunci wato musulunci shine addinin gaskiya kuma shine addinin shari'a shine kuma addinin da ba za a karbi wani addini ba ranar alkiyama sai shi ma'ana dukkanin sauraraki addinai sai su zama kenan bata ne kuma shirka ne Allah ya kiyaye mu addinin musulunci shine addini kwaya daya saboda haka Ubangiji tabaraka ta'ala ya yi umarni da a bauta masa shi kadai kuma ka a shirka da shi kuma ya gaya mana cewar annabi Isa ba dan Allah bane innama shi ma bawan Allah ne yana daga cikin wanda Allah ya aiko shi da addinin dai na gaskiya dan ya nusar da mutane zuwa tafarkin shari'a dukkanin annabawan da Allah ya aiko da manzanni duk suna magana ne akan abu daya cewar duk manzon da yazo wa al'ummarsa yakan ce da su su bauta wa Allah su nisanci bautar gumaka wato Allah shi kadai ake wa bauta kuma mu yadda da cewar Allah daya ne ba shi da da ba shi da jika ba shi da mata ba shi da kowa shi kadai ne kwal ko baye da wani mataimaki shi kadai ne yake gudanar da tasarrufinsa da tadabburinsa na rayuwar muta yau da kullun kasancewarsa shine mahaliccinmu Allah tabaraka ta'ala ya faɗa mana ginshikan musulunci ko kuma abubuwan da aka gina musulunci akan su inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewar wato an gina musulunci akan abubuwa guda biyar na farko shine shaidawa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kadai kuma Muhammad manzon Allah ne daya kenan sannan iqamis sala da zaran mutum ya karba musulunci yayi kalmar shahada ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to babu shakka wannan lokacin kai tsaye sallar da ake a wannan lokacin ta hau kansa domin sallah ita ce abu na biyu bayan kalmar shahada da mutum zai yi. Sallah tana daga cikin abin da take dada nuna bambanci tsakanin musulmi da kafiri. Sallah kuma tana da muhimmanci, tana daga cikin abin da zaran mutum ya mutu za a fara bincika. Idan ta yi kyau ana sa rai dukkanin ayyukansa sun yi kyau. Idan kuma ta yi muni ana tabbatar da cewar kusan dukkanin abubuwansa munana ne, Allah ya kiyaye mu. Saboda haka Allah ya faɗa, yana faffaɗa mana gurare da yawa cewa aqimus sala, ku tsaya da sallah, ku aqimus salata, ku tsaya da sallah, ku tsayar da sallah. Yin sallah guda biyar wajibi ne ga dukkanin wanda ya kalmar shahada. Ma'ana akwai sallar asubahi, akwai sallar azhar da la'asar da magriba da isha'i. Bayan nan kuma akwai nafilfili wanda insha Allah wannan za a bakku tukunna, sai a hankali a hankali sai a nusar da ku. Saboda su nafila ne, amma wadda take wajibai guda biyar ne, wanda ana yanzu dinnan mutum yana karbar kalma to kai tsaye a wato sallah ta haukansa zai yi ta. Sannan akwai zakka. Zakka ita ma wajibi ne mutumin da yake da dukiya ya fitar da ita. Dukiya ce ta kuɗi, ko dukiya ce ta hatsi, ko kuma wata kadara. Wajibi ne idan dai ya faɗi adadinta, malamai suka gani sabunta ya kai, to wajibi ne ya fitar mata da zakka. Ba don komai ba, saboda zakka tana tsarkake dukiya ne. Ita ma kuma umarni ne da Ubangiji tabaraka ta'ala ya yi. Sannan kuma akwai azumi, azumin watan Ramadana. Wasu daga cikinku sun karɓi kalma cikin azumi, wanda a cikin azumin kai tsaye muka gaya musu cewar abin da ya rage na azumin za su ci gaba da yi. Lokacin da mutum ya karɓi kalma, to nan take zai riƙe bakinsa ne, ba zai ci abinci a cikin wannan ragowar rana da ta rage ba. Zai kama bakinsa ko za ta kama bakinta kai tsaye ta ci gaba da wato yin azuminta a wannan lokaci har sai an sha ruwa. In ya so daga baya za ta yi lissafi ta rama na wannan rana da ta katse, tun da ta ɗauko da farko kafin a karɓi kalma. Irin 12 rana ne ko karfe 1 ne ko karfe 5 ne ana yin kalmar, to a lokacin nan za a riƙe baki har zuwa lokacin da za a sha ruwa. Sannan kuma sai haji, hajjil baiti. Shi ma haji kamar wato zakka ne. Zakka ba a fitar da ita sai adadin miqdar ɗinta ya kai, ma'ana sai yawan dukiyar ya kai kwatankwacin yanda za a fitar da wannan zakka. To haka nan aikin haji, Allah tabaraka ta'ala ya nusar da mu cewar za mu je aikin haji, ko kuma mu yi aikin haji. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, amma sai ya ce liman istata'a ilayhi sabila, ga wanda yake da iko, iko na dukiya, iko na lafiya, iko na samun dama. Saboda haka shi ma ba cewa akai dole mutum ya je ba, sai in yana da iko, sai yana da kuɗin da zai je din, kuma yana da lafiyar da zai yi wannan aikin haji. Allah ya dacar da mu. Dan ƙarin haske anan shine, yana da kyau duk lokacin da mutum ya karbi kalma, to akwai abubuwa kuma wanda suke wajaba a kansa. Akwai abubuwa da ya kamata ya ringa kiyayewa, musamman tsarkin zuciya da tsarkin jiki. Tsarkin zuciya shine a ɗebe zuciya ta zama safa, wankakkiya, a daina kyashi, a daina hasada, a daina mugunta, sannan kuma a daina wato dukkanin wasu abubuwa wanda za su jawo kiyayya tsakaninmu da wanda muke tare da su. Sannan wajibi ne mu zama muna tsaftace jikinmu, musamman mata. Mata tsaftarsu tana da muhimmanci, saboda kusan su ne wanda mazajensu suke kusantar su, su ji daɗi, su ɗebe musu kewa, kuma su samu lada. Sannan kuma yana daga cikin abin da yake da muhimmanci ga mace, idan mace ta zama mai tsafta, to za ga ƴaƴanta ma a tsaftace, gidanta a tsaftace, abincinta a tsaftace. idan ya zama mace ba ta da tsafta to zai zama cewa komai nata kusan alalace yake wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa shi kansa imanin yana daga cikin tsafta ma'ana tsafta tana daga cikin imani da zaran mutum ya zama ba ya da tsafta to kamar ya rasa wani wato babban bangare ne ya samu wani babban gibi daga cikin imaninsa saboda haka wajibi ne mace ta zama mai tsaftace bakinta tsaftace jikinta tsaftace tufafinta da gidanta da madafinta inda za ta dafa abinci da kuma iyalanta wannan shine zai bayar da nishaqat wato nishadi da annashuwa a cikin gidan sannan wajibi ne kullun na fada muku na jan hankalin cewa a daina fadar maganganu na batsa saboda wasu lokuta za a gani ko ya za a ringa ruruga a shariya kuma ana maganganu na batsa wanda ba su dace ba yin magana mummuna abu ne wanda musulunci ya hana wajibi ne duk wanda ya imani da Allah ya imani da ranar lahira to ya faɗi alkhairi ko ya shiru inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka nake jan hankalinmu cewa mu daina ashara ashare kuma mu daina maganganu na batsa wanda yawancin su ana yin su a yau da kullum na mu'amalat din kuma mu zama cewar masu wato kiyaye mutuncinmu da martabarmu yanzu an riga an karbi kalma wajibi ne ta nono in za a ba yaro wajibi ne a ringa suturta jiki bai kamata a ce a tsakar gida za a ga gida nan mutane da yawa irin ana zaune a compound daya amma kuma da miji da wan miji da kanin miji da surkai ma amma kuma idan yaro yayi bukaci abinci za a bude nono a bashi a ko ina ba ko kuma a zo ana daka ana casa ana harkar tsakar gida amma ba tare da suturce kirji ba kirji waje ne mai daraja a wajen mace saboda haka yana daga cikin al'auratta wajibi ne a ringa suturcewa a ringa ba yara nono a sirri ana alkintawa koda yaro ya masu in aka kebe babu shakka wannan zai jawo mutunci da kuma martaba da kuma nisanta daga alkata alfasha Allah ya tsare mu Allah ya ganar da mu Allah kuma ya mana jagora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: gaishe ki malama Umu Kulsum Kasim a filin da'awa a garin Baje da mutanen Magami da Kanawa da kuma mutanen Baje din waɗanda suka shiga cikin musulunci a karamar hukumar Sumaila da wannan shirin zai sa aya har sai makon gobe inda za a sake jin mu a wani sabon shir a madadin shugaban gidauniyar Ganduje Foundation Dr. Abdullahi Umar Ganduje CON Khadimul Islam kuma Khadimul Qufazul Quran wanda shine dauki nauyin shirin kaco kan sai kuma kokari da jajircewa ta jagoran shirin Nuhu Gudaji wanda da bazan sane muke rawa sai wanda shirya mu shirin Abdullahi Garba ki Muhammad Dawakin Kudu wanda ya tace ya daidaita murya ni ku Aliyu Ismail Diso na gabatar ke fatan Allah ya jibanci lamarin mu ya samu dace da wannan al'amari amin Bisalam.

0: nan uwana manya manya da kun kanana za ta zo musu ko a gona ko a daki ne na kwana in ta zo ba za su kwamba malamai ko jahilawa masu kurdi talakawa masu mulki dogamawa za ta zo musu ba rabewa ba ganin matsayi take ba dubi ayar qur'ani kulli nafsin tayi bayani ba iqatil maut aini ko a kauye ko a birni babu wanda ba zai mace ba duk mutum da sanadin shi wani yayi cuta ta ja shi wani ba ciwo ta kai shi wani ko haɗari silar shi babu yadda ba za ta zo ba wani na yawo a titi wani na ciniki a kanti wani ko na shafa fenti wani ko ya kama kati bai sani yau zai mace ba wani na fama da aiki wani na sukuwa da doki wani na wanka.
1: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa Malam Muhammad Mahi mukutar rasuwa. Ya rasu yana da shekara 95 a duniya. Ya rasu ya bar mata daya da yaya biyar. Yaya ne ga General Abdullahi Sarki Mukhtar Zai jana'izarsa da misalin karfe 10 na safiya a babban masallacin Juma'a na cikin gari. Da fatan Allah ya ji gansa, Allah ya kyauta namu zuwa.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim.

أو لم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم

وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون

اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليكم

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة

وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من

أولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب.

العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.

قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به

عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا

al-qudrata was-sufrata ba'da turi shay'a. Mun kasance ba ma wato baki-baki jini ne kamar ruwan hanta-hanta, ruwa-ruwa da yake fitowa ne kamar hanta-hanta, ko kuwa fatsi-fatsi yalo-yalo da yake fitowa bayan al'adarmu, ba ma ɗaukan wannan wani abu. Wannan baya hana mu sallah, baya hana mu ibadojinmu. Ita wannan Ummu Atiyya Nusayba dinnan ta fayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a, kuma tana daga cikin manya-manyan sahabbai, kuma ta kasance tana halartar yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In aka yi wa sahabbai rauni, ita ce nasu ta farko. In aka yi wa sahabbai rauni, sai ta ta ɗaura musu magani, ta sa bandeji, ta ɗaure ta tiritin ɗinsu, ta ba su ruwa. Kai, akwai ma yaƙin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mal tafattu yaminan wala shimalan illa ra'aytuha wa hiya tuqatil min duni. Yace ban a wannan ranan ban waiga dama ko hagu ba, face sai da naga Nusayba tana kare ni. Ta zo ta tsaya kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, in kafiri ya kawo Annabi haji ta mayar abin nan kenan, ayon lady kenan, ko mata na kwarai kenan. To haka take. To ita take cewa idan a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka yi al'ada su ta ɗauke, suka yi wanka, sai kuma daga baya sai suke ganin wani ruwa dada-dada kamar ruwan hanta-hanta yana zuba, ko kuwa suka ga wani ruwa yalo-yalo yana zuba, wannan baya hana su ibadarsu, ba sa ɗaukar cewa wannan wani abu ne. Saboda haka da yawa za ka ji mata suna lemme, malam na gama al'ada na yi wanka kuma sai nake ganin dada-dada, ba komai, ki ci gaba da ibadarki. Ima zuwa ta yi ko za ta zo ne, kwanakin al'adar taki ne suka gabato, sai kika so maganin wannan, to mafi kyau ki dakatar da sallar ibada. Amma na to ba za ki fasa sallah ba za ki fasa ibada ba. Wa an Anas radiyallahu anhu anna al-yahuda kanat idha hadat al-mar'atu fihim lam yu'akiluha, فقال النبي صلى الله عليه وسلم صنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم. وان حديث دغ انس ني الله يقار يدا اغريش انس من فدي تاريخ ساعتين بايا ده ايرين بيييسا ده يوم ده الله صلى الله

sun kasance idan mace tana yin al'ada fihim a cikin su lam yu'akiluha, ba sa cin abinci tare da ita, ba sa cin abinci tare da ita. Ai wato wani lokacin ma ɗan ba tana al'ada sai a ware mata kwanukan shanta da kwanukan cinta daban, na aka gama abinci a zuwo mata a kawo mata kamar dodo a ajiye a sa kara ana turawa har cikin rumfar da take lala. Haka suke wayanda suke kazamai aladu, wayanda suke kashe mana ƴan uwa, suke azabta su ba ma su kadai ba, duk inda musulmi yake binsa suke, inda sun samu iko su azabta shi su wahal da shi aladu. Haka suke yi wa matansu. Faƙala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sunu kullu shay'in, ku yi komai, ku zauna ku ci da su, ku sha da su, ku yi hira da su, ku kwanta a shimfiɗa ɗaya, illa nika, amma kada ku kusance su, kada ku sadu da su, kada ku yi mai, kada ku sadu da su. Manzo Allah ya ce kada a sadu da su idan suna wannan hali na al'ada. To idan aka sadu da su to yaya? To shine malamai suka ce idan mace tana al'ada mijinta ya sadu da ita Allah, wasu suka ce sai ya bada sadakar dinari ɗaya, wasu suka ce a'a ba ma sai ya bada komai ba, amma dai su ta istighfari. Saboda haka idan mace tana al'ada ba a kusantata, za a zauna da ita ai komai amma banda kusanta, banda saduwa ta aure, banda wannan. Idan al'adar ta ɗauke fa kamun ta yi wanka, al'adar ta ɗauke kamun ta yi wanka. Wasu malamai suka ce idan mutum ya kusance ta ya umarce ta ta je ta tsarki ta wanke jikinta, in ya kusance ta wannan babu kome. Amma wasu suka ce a'a, lallai ya jira, kuma wannan shi ya fiye mana, ya jira a samu ruwan da za ta yi wanka na al'ada, a samu kuma ruwan da za su yi wanka na janaba. Saboda haka sai kyale ta haƙura ta yi wanka tukuna, idan ta yi wanka sannan kuma sai kusance ta, sannan kuma samu ruwan da za su yi wanka na janaba. Wannan fatawa ta fi kwanciya a rai. Allah yake cewa a domin jini na al'ada ya tsaru na ka'anin mahif, ko ya ce ƙulhuwa adan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna ko fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Haka Allah ya ce kar a kusance su har sai sun yi tsarki, sun samu tsarki, jinin ya dauke. Idan jinin ya dauke sannan kuma su yi wanka. Wa Aisha radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأعتذر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. وأن حديثه daga sayyidatuna Aisha Allah ya kare da gare ta aka rawaito tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'tazir. Manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, ya kasance yana umarta ta sai in daura kwarjalle, in daura zani kenan ma'ana. Fa yubashiruni, sai ya rungume ni, wa ana ha'idun, kuma gashi ina al'ada. Wannan duk yana nuna cewa lallai za a iya yin komai, za a iya zama, za a iya kwanciya akan shi da matar da take al'ada, babu laifi.

wata rana sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna tare da sayyidatuna aisha da daddare a firgigit ta fita daga cikin mayafin da suke kwance sai annabi ya ce a menene haka la'allaki nafisi mai yiwuwa ko haila ce ta zo miki ta ce eh sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to menene kuma je kiki daura zani a jikinki kamar yanzu a ce ta je ta nemi auduga ta sa a jikinta sannan ta daure jikinta ta daura zani a jikinta sannan kuma ta dawo ta shiga cikin mayafi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana nuna mana kan cewa idan mace tana al'ada ba kyamarta ake ba ballantana a ce an guje ta an nisance ta ba a wata hulɗa da ita ba a magana da ita ba za a ci girkinta ba ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba a kusantar nan dai ta aure ita ce ba za a yi ba. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار

0: mu bi umarnin Allah, mu bi umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam. Na ganin za mu tsaya a nan, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya na'am. To shikenan, bari mu ƙara shi. Yace wa anna Aisha radiyallahu anha qalat lamma ji'na sarifa hittu فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وانا حديث من سيدتنا عائشه yake Allah ya kara yadda gare ta tace yayin da muka je wani guri da ake kiransa wato sarifa wato wani guri ne da yake tsakanin Makka da Madina a shekarar hajjin bankwana da suka zo tare da sayyidatuna Aisha tace da suka kawo wannan gurin hittu sai al'ada ta zo mun. Fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace if'ali ma yaf'alu al-hajj ki je ki da abinda mai aikin hajji yake yi. Yawwa kije ki fita muna kije Arafa ki tsewa Arafa kije Muzdalifa ki kwana kije ki jifa kije ki yanka ayi saisaye duk wannan abin ki gaira an la taqufi bil baiti amma ba za ki tawafi ba hatta tathuri har sai kin samu tsarki kin yi wanka sannan sai ki zo ki a tawafi. Wa an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya ha'id fa qala ma fawqa al-idhar rawahu Abu Dawud. Daga Mu'adh ibn Jabal Allah ya kara da gare shi annahu sa'ala an-nabiyya cewa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya ha'id me yake halatta ga mutum a cikin matarsa a lokacin da take al'ada. Fa qala ma fawqa al-idhar sai ce abin da yake saman tufafi abin da yake kan wato saman riga ka sa kaya abin da yake saman riga shikenan ya halatta a gare shi. Wa an ummi salama radiyallahu anha qalat kanat an-nufasa'u تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وانا حديث لك أم سلمة عندك آراء داغريتا يكي تتي كانت النفاس مات ماسو جنين الآن نهيبوا jinin haihuwa ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi sukan zauna ba'da nifasiha bayan haihuwarsu 40 yawman sukan zauna kwana 40 ba su yi sallah ba. Annabi bai umarce ta da yin sallah ba da kuma umarce ta da rama sallar bayan jinin haihuwar ya dauke ba. To wannan shine wato lokaci mafi tsawo da mace za ta yi wato na zaman wanka na haihuwa. Amma abin da yake a shari'a shine kan cewa idan ta haihu yau bayan kwana biyu jini ya dauke to sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah, idan za ta iya azumi ta ci gaba da azumi. Amma idan bai dauke ba sai ta zauna har tsawon kwana 40 tana cikin jini ne na haihuwa ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai abin da muka yi kuskure. Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Allah ya ba mu zaman lafiya da ƙaruwar arziki da wadata. Allah ya saka wa iyayenmu da malamanmu da alkhairi. Allah ya sa suna aljanna muma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu aljanna wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Bulughul Maram tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatar a masallacin Maragayi Umar Saidu Titin Wada dake unguwar Tukuntawa. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kamuku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna, amin summa amin. Zaradin manar jawo zuke cewa maɗu 20 na gaba.

ni ba'iqatil maut aini ko a kauye ko a birni babu wanda ba zai yi mace ba duk mutum da sanadin shi wani yayi cuta ta ja shi wani ba ciwo ta kai shi wani ko madari silar shi babu yadda ba za ta zo ba wani na yawo a titi wani na ciniki a kanti wani ko na shafa fenti wani ko ya kama kati bai sani yau zan yi mace ba wani na fama da aiki wani na sukuwa da doki wani na wanka a tarki wani ko ya kama wanki za ta zo bai fara saba wani ko na cin abinci wani ko sai ya yi bacci wani na fama da kunci wani ko a cikin takaici zai mace bai ma sani ba wata na tukin tuwanta wata ta zo haihuwarta wata ko na kan gadanta za ta zo don za da danta ba da ta farka a nan ba mutuwa ita ba ruwanta in ta zo ba mai hanata babu mai ikon tareta masu mulki ko wadata bai cikin su ba zan yi hana ba baruwan mutuwa da mulki ko na mai damara da kaki ko na mai

0: dake wannan batu na tabbatar zai dauki hankalinku domin kamar shugaban kasa din da an ce wato menene auren baya shine sadakin na gaba daga yanzu za a fahimci wata irin gwamnati shugaban kasa Bola Tinubu zai yi a zango na biyu in Allah ya kara bashi dama misali tana kashi yanzu muna shekarar 2026 gaban muke da mushiga lokacin zabe na shekarar 2027 to kashi ya fara yan Najeriya albashir da cewa idan har aka kara zabar sa to zai dora ne daga inda ya tsaya misali manufofin sa na tattalin arziki dama cire tallafin man fetur ya ce ya zama wajibi ya cire shi sannan na biyu kasuwar hada-hadar kudade an gama hadi hancinta duk wasu abubuwa da zaka je can kai kaza ko zaka je can ka samu farashi wanda kai ka bukata a'a an hadi a bakin hancin sannan na biyu kuma ce na uku batun ci gaba da ciyo bashi ga dukkan alamu gwamnati za ta ci gaba da ciyo bashi tunda a halin yanzu maganar da muke ma akwai bashi wanda gab ake da bankin duniya ya amince a bawa Najeriya shi wanda kuma masana tattalin arziki suna ganin cewar a daidai lokacin da ake ci gaba da ciyo bashin ma da ake yi ya dara wato karuwarsa ta dara wato irin kwadaden da Najeriya take samu ko mu ce fa capital income irin kwadaden da kowanne dan kasa yake samu a kowace rana saboda ana ganin lalle wannan zai haifar da gagarumin kalubale ta fuskar ci gaba da fama da matsin tattalin arziki da makamantansu na tabbatar wasu daga cikin ku tayo suna jin dadin irin waɗannan matakai na tattalin arziki da shugaban kasa Bola Tinubu yake dauka musamman ma ganin cewa ita gwamnatin Najeriya tana ci gaba da samun karuwar kwadaden shiga koda kuwa su talakawan kasa suna fama da kalubale ta fuskar matsi da wasu abubuwa makamantansu amma tayo da irin waɗannan kudaden ne ake samu ake yin tituna ake yin gadoji ake biyan albashin ma'aikata kuma ake daukar matakai na kula da harkokin tsaro kamar inda ita fadar shugaban kasa take dada bayyanawa to tayo a cikin ku wani zai daga hannu ya ce shi yana jin dadin irin wannan tafiya da manufofin tattalin arziki da shugaban kasa Bola Tinubu yake ci gaba da bullo da su wani kuma tayi a cikin ku ya ce a shi bai gamsu ba kamata ya shugaban kasa ko da an Allah ya kaddara ya zo a zango na biyu to kada ya ci gaba da daukar matakai irin waɗannan na tattalin arziki saboda suna haifar da takura ko suna haifar da kaza ko suna haifar da kaza za mu bude layin mu mu damji wannan ko da mutum ɗaya ne zuwa biyu sai kuma mu tafi ga batu na gaba ga kira ya fara shigowa assalamu alaikum
1: Assalamu alaikum assalamu alaikum labar radio barka da kokari
0: barka da yadda wa muke tare
1: masha Allah alhajin jakara ɗaya daga cikin bakwai na jihar Kano
0: to madalla alhajin jakara
1: masha Allah to ai batun jin dadi ba radio muna matakar jin dadi ba da amma ko ba dalilin waɗannan abubuwan da aka faɗa ba dalilin mun san cewa ita rayuwa yana da ƙarshe kuma mun san sakamakon da za a samu a lahira shine da idan mutum a gun kirki ya goki shi ya haka to mun san cewa zai karɓi sakamakon sa wannan shi ne abin da yake faranta mana rai sannan magana ayyukan yi da kwan ayyukan yi sun wadata tabbas muna cikin ayyukan yi da yawa sai dai ba a ba mu albashi ayyukan yin kuwa shi ne yanayin koce-koce da dai an buɗe layi za ka ji munai to ai ba aikin da ya fi wannan ayyukan da shi shugaban kasa mu da ya ba mu a arewacin Najeriya yawa sannan magana ta gaskiya ai abin da ya kamata kawai su talakawa ƴan uwana al'umma kawai su yi wa kansu alƙalanci abin da yanzu idan dama ta zo ta zaɓe idan ana jin daɗin abubuwan da ya yi to kaga sai a ƙara ba shi dama idan kuma ba a jin daɗi to kaga wannan ja alhajin jakara muna tare da kuma rayu
0: to muna godiya assalamu alaikum hello assalamu alaikum a gurguje da muke tare
2: to ni sunana Ahmad Arushi Madabo
0: to Malam Ahmad Arushi Madabo muna tare da kai
2: to gaskiya ba sa da shukura kamar yadda ka faɗa auren baya shine sadakin daga bakin sha ko to gaskiya babu shakka wannan karin magana a kai kuma dama dai ko ita mu ina je ga an ce tuwan dai da kidaki kamar jiya ne amma magana ta Allah an ce in duka yiwa na kakan kare in ce Bahaushe ne yake wani karin magana a buɗe dan je mutum mai hankali ko ga ko ta jawabi ne mai hankali shi yake gani ba amma fi sabilillahi magana ta Allah ne hankali cikakke in ya kaje da ake mulkin nan ya ga yadda ake abin wani daba daba shugaban kasa mutane su ce ga ra'ayin su ya ce ba gudu ba da ba shi abin da yasa gaba shi ne kamar kasar ta suke shi kadai a gaskiya yana baka ta shawara shawara ku dai kamata a bashi ya kamata mu ga kusa da shi su ce masa ga yadda ya kamata ya al'umma ne suka zaɓe ka dan kai masa yadda suke so to ya kamata
0: muna tare da kai ni kafin da rawa kace mai daba daba muna tare da kai
2: kana jin kusa da juna.

0: muna tare da kai
1: wallahi abin ne mutum waye cin wai shi idan na ba haka zai dan Allah wannan irin mulki a ce mun ba irin mulkin Najeriya ba kaga saboda Allah mutum waye yace wai magana haraji ba gudu ba da ba tallafin man fetur ba gudu ba da ba kome ake koyar in kasar radio kowa in kasar radio baki to kike kai haka zakai kamar taro kasa kai da kudin ka kawai zaka zo ka tsinka kiri ba kaga wannan ake kamata ba to bukan ko sha jawabi ne wannan ya ji dadi kamar da bakin ka ne ya doga wani ya ji dadi ba kuma ya zange janye hannunsa Allah ya saka mu kula da duk wani damar da abin da yake ba bakin mu Ahmad Abu Sima da fa tashi lafiya
0: to muna godiya Arushi Madabo shi shugaban kasa ai yana fadin cewa ya zama dole ne a janye talafin man fetur saboda in ba haka ba tattalin arzikin kasar nan zai iya rugujewa har ta kai ta kawo ma ba a iya samu wadatattun kuɗin da za a tura jihohi da kananan hukumomi da makamantan su da wa muke tare to Abubakar Yakubu ya hakuri ka dan daga murya to muna tare da kai Abubakar Yakubu mai fenti bunkuri to Yakubu mai fenti bunkure ka yi hakuri salamu alaikum
2: salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
0: wa alaikum assalam da muke tare
2: Allah
0: bi sunana sabidi na tada mutuna
2: Kuwait. To wato alhamdulillah ni kai na naji maudu'in da ake
0: tattaunawa.
2: To malam Rabi'u gaskiya tsakani ga Allah gaskiya in dai magana gaskiya za a faɗa taraka iri na irin ka. Ban san kai wani da iri bane bane ban san kai ko karamin taraka ne ko babban taraka bane wani shine dai ban sani ba.
0: A ni ma ni ma talaka ne kamar kowa ai kasuwa ɗaya muke zuwa mai sayayya
2: wallahi wallahi ma radi ba wannan zai ga mutum ya ƙara sare shi wallahi dan ni dai fada ma haddarin to billahi lazi la ilaha illa hu ni daga can dai ba zan ƙara ba wallahi ba zan ƙara ba gaskiya tsakani ka saboda ba wannan da zai je da yake jin dadin wannan mulki wallahi babu shi in dai iri na irin ka ne yau amma wanda yake ci wanda kuma kwata kwata shi ban kasa ba za ka ga mai gaskiya ba kun kuma za su ga mai gaskiya shi kamar suna jin tsoron shi ne to gashi nan mun suka waje mun zuba wa Allah mun zuba sarauta Allah ido amma in dai demokradiya ake malam Raji kamar yanda kuke karanto mana kuka wayar mana da kanmu ake cewa demokradiya abinda dan kasa yake so shi za a mai to gaskiya tsakani ga Allah wallahi wannan ba mulkin demokradiya mu ake mana a Najeriya ba yawa kawai mulkin mallaka ake mana ko kuma abinda mutum yake zama kawai shi yake mana in Allah ya dora ka kan kujerar mulki
0: to wannan dai ra'ayinka ka faɗa muna tare da kai a gurgure
2: wannan ra'ayina ne tsakani ga Allah ai ma Raji wallahi ba wanne ke jin dadin wannan mulki
0: to muna godiya a'a ka daina cewa kowa ma baya ji ai
2: to ai ne ga matsalar da kiri na irin ka wallahi tallahi ba ma jin dadi ma Raji saboda kawai Allah ka mana shugabanni na gari wanda suke jin kukan mu a irin wannan ba din ni dai bazan kara ba wallahi bazan zaci shi ba wallahi dan zade gwa
0: da masararan mu ta yi mata buga labari na gaba a rundunar yan sandan Najeriya ta tabbatar da mutuwar jami'an ta guda 17 a sakamakon harin yan ta'adda da aka kai makarantar dakarun sojin Najeriya ta musamman dake Abun Yadi a karamar hukumar Gujaba dake a can jihar Yobe rahotanni suka ce jami'an suna tsaka da daukar horo na musamman a makarantar sai yan ta'adda suka kaddamar da hari ga makarantar a ranar 8 ga watan Mayu na shekarar nan ta 2026 inda kuma hakan ya haifar da rasa rayukan dakarun yan sanda da dama wannan batu zaka iya kallon sa kamar burgimar hankaka domin labaran mu na safa ma kuma an ji yanda su makansu wasu yan ta'adda a can wajen yankin tafkin Chadi a kokarin da suke na wasu kwararru ne daga cikin yan ta'adda waɗanda suka kware wajen dana bamabamai suna kokarin dasa wani bom din ya tashi da su shida nan take suka mutu wasun su da dama kuma duk suka samu munanan raunuka da sauransu saboda haka ana ganin wannan babban ci gaba ne a yaki da ta'addanci da Najeriya take yi wanda garin su dana bom gashi sun samu wannan matsala so kansu wannan sai da nuna cewar wuraren da suke bangaren tafkin Chada da waɗannan yan ta'adda suke zuwa su kama guri zauna wato da sabon mabamai suke yi a tazararar su da inda suke ike karkashin kulawar sojojin Najeriya ta inda ba za a iya kaiwa gare su ba sai dai a jirkacin karo da nakiya ko wasu abubuwa makamantan su wanda kamata ya ce hukumomin Najeriya a samar da na'urori na musamman da za a rika gano wuraren da suke dasa irin waɗannan nakiyoyi ana lalata su kuma ana ci gaba da dannawa kansu don a je a fatattake su waɗanda za a kashe waɗanda za a kora su bar Najeriya duk a kora da makamantan su za mu so mu ji ra'ayinku akan irin waɗannan da ma shi wancan rahoto na farko ko mu ce labari na farko da shugaban kasa Bola Tinubu ce idan aka ƙara bashi dama zai dora daga inda ya tsaya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
1: Barabi Alhaji Jakara Kano ne.
0: Ah Alhaji Jakara ya kada wa kai da zaka ba wasu dama su din shigo.
1: Gaskiya ne to ai dama bari daga wannan dinziya ba da dama.
0: To a gurguje a
1: gurguje. Wannan al'amari kamar abin da ya faru dangane da wannan kashe jami'ai. To shine abubuwan da yake daga mana hankali Barabi saboda duk lokacin da ya zama to ana yaki da tsaro kuma wanda suke yakin haka na faruwa akan su. To kaga wata barazana ce ga kuɗe da kuma al'umma. Saboda lokacin da ya zama to matsala ta fi karfin wanda za su kare ta. Kuma ka kan al'umma abin zai zo. To a wannan gaban muke kira ga al'umma musamman a baya an yi abubuwa waɗanda muka ga yadda al'umma ta yi tasiri musamman irin shekarar 2014 zuwa da 15 kaga lokacin da al'amarin boko haram ya ta'azzara an dage da addu'o'i wanda ba ma iya masallatai da makarantu ba hatta kasuwanni za ka ga ana karance-karance ana addu'o'i wanda hakan yayi tasiri sosai wajen daƙile wannan matsalolin. Kuma lokaci ya yi da ya kamata al'umma a dawo da irin wannan damar a ƙara yi wa addu'a rukun tsauri hatta shi kansa tsari na shugabancin da ake buƙatar ya zama to ya inganta ma ka yi amfani da wannan damar abin zai yi tasiri matuƙa da gari. Sannan kuma ka ga hatta waɗannan da aka ce sun je sun gana wani abu don cutar da al'umma ko jami'an ga shi ya tashi da su da za a riƙe wa addu'a wuta hakan za ta faruwa tsakanin su ya zama to
0: dukkan
1: shirin wata mugunta ta ƙare a kanta a rajin takara muna tare.
0: Salamu alaikum. Da muke tare a gurguje.
3: Salam ban kura gurguje Musa shi kallamu bari cikin gida ne
0: tallai. To mallam Musa hashin kallamu dan mutan geza muna tare da kai.
3: Na'am to alhamdulillah bitu da farko a gurguje a bare fi dangane da batun shi kansa shugaban kasa kamar da kai bayanin cewa wai a auren farko shine kamar sadakin na gaba ko na kamar da wannan butu kamar haka yake. So gudu shi abu guda ɗaya da zan faɗa a nan shugabannin mabin da suke matukar bani mamaki da dama. Za ka ga cewa sukan yi kokari ko kuma da yunkurin ɗauko mana wani tsari na wata ƙasar mai rabi da ka fuskanci ni su ɗauko mana wani tsari na wata ƙasar wanda ta riga da ta ci gaba ya ce za a yi mana amfani da shi a Najeriya domin bunƙasa mana tattalin arzikin mu alhalin mu kuma kamar ci gaban mu bai kai ga wannan abin ba mai ba a duka ɗauko abin cika da kamar matakin farko idan mun ya zama da cewa mun wuce wancan ci gaban da tattalin arziki to shi a ɗauko a saka mana wancan amma mun ce zai zama da cewa ba mu wuce tattalin arziki na wani wanda ake ganin cewa ta kasar ta kai ga shiga za a zo kuma a don karo mana wani asiri za su kusa a ƙasa Najeriya da za ga cewa ba za mu taɓa kai ga shiga su wannan abin ba a maimakon ya zama cewa an kawo gyara sai ga kuma an zo kai yana da kumbura ana kuma kokarin maganin kaba ko na bi kama da ka a gurguje kan wancan batun kuma na su kan ƴan ta'adda. To za ka yi cewa jami'an tsaro da hukumar tsaro ta Najeriya ba rabi tana matuƙar kokari a Najeriya sosai da sosai ba kuwa sai dai akwai wani guri inda ya gizo yake saka za ka cewa a kodi yaushe za ka ga akan yi amfani da kamar salin yaƙi ko kuma salon dabarun yaƙi guda ɗaya za ka ce su ƴan ta'addan nan yanzu aka gano cewa suna kokarin kasa kuma a nesa da inda suke sakamakon idan sojoji sun zo su mutu a su a kace su ko kuma su kokarin yadda ba su tsare su ba to why not kuma ma a biyu ba za mu dinga tsoro da kamar wasu sababbin dabaru na yaƙi ba sai dai mu dinga amfani da na baya-baya zai zama na cewa gaskiya a kodi yaushe a dinga kokarin samar da sabon salo na tsari ba wai a sosai da kamar da sababbin salo na tsari da kuma karfin galaba a kan sojojin ba da kuma al'umma ba ke ba fata ubangiji Allah ka gyara mana sai shi kallon mu gurin mutan kiran
0: to muna godiya Musa Hashim kallamu dan mutanen Gezawa. To amma fa akwai wata karin magana da Bahaushe yake cewa ba dan a tare ba barawo abokin tafiya ne. Ba dan a tare ba barawo abokin tafiya ne. Wannan ina nufin ba ina nufin gwamnatin shugaban kasa Bola Tinubu ta barayi ba ce amma abinda Bahaushe ne yi magana da Hausa. Akwai abubuwan tayo da ita gwamnatin shugaban kasa Bola Tinubu ta kawo waɗanda tayo na gyara ne ko tayo wasu abubuwa ko wasu abubuwa makamantansu. Wannan dai ya rage naku ya kuka kalli abubuwa irin waɗannan kamar da kai Musa Hashin kallon muka faɗa. Salamu alaikum da wa muke tare. Barka dai.
4: Yawwa Salisu Musa Darmanawa da jiye.
0: To madalla Salisu Musa Darmanawa.
4: To Allah ya saka da alkhairi duka muna muku fata alkhairi.
0: To muna godiya
4: madalla Raje Rajiu ai al'amarin nan na Alai Rajiu ni kaman ni ne na saka kodago a gona Alai Rajiu kin sani shugabannin nan kuma mu ne suke ci albarkacin mu suke ci ba wai mu ne muke wannan dinsa ba
0: gaskiya ne
4: suke amfana da tiridin kasan nan kuma kasan nan ta kowa da kowa ce mun ce ba ma san abu she dai ba wai Buhari dai dan aljanna siyasa ne Allah ya ji kuma ba wai Buhari muna ta kai a 220 ba a Alai Rajiu da Tukura tutuwanci a lokacin fadita muke ta gunaguni shi Allah zai kawo mu wani zamanin mara zai ce
0: kana nufin gwara bahari
4: har yana danyi wa mutane a irin barkwancin nan cewa za a ga saniya za a ga ba zai sa ba yace za a ga saniyar ba to shi wannan ba ruwan sama da cewa za a ga saniyar ko ba za a ga saniyar ba shi ba ruwan sa ba kuka ba ko ma menene gwara ba Buhari ma yana dan jin kukan sai yace za a ga saniyar ka hanta waye waye yana dan yin wannan to shi gaba ɗaya wannan gaba ɗaya ma ba ma ya kulawa ba wai dala ba da 140 ba amma yanzu ba ga tana 14 ba a yanzu kuma ga man fetur ba da 220 wani lokacin ba ba yanzu ba 14 ba ba ruwan sa sannan kake cewa ko Allah zai kawo shi wannan second tuno izin Allah ya second tuno nan ba ta tsawo ba
0: to muna godiya wane ne assalamu alaikum
5: alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh asalamu alaikum wa rahmatullahi
0: to a gurguje da muke ka
5: bato da yake kamata na ainihi ko ma shugaban kasa ai na ji ka dan yi muradi bayan na saka Ahmad Abu Tuwa da mu ne da ba afa kana ji ko shi wannan dan ya tada mun sai da yake cha shugaban kasa ce ko ya zama dole ko kuma dole sai an yi ai yadda muka dace shi ba haka ba gan shi ba gantsuwa ida billahi la ilaha illallah in aka dace tada mun sai da hannu da shugaban shi to kuma ce ya zama to wai menene ake ta bawo ka ciya wa gari ja ko mu tuya menene ake ta mu dana nan ce ya zama to can ya tada mun sai da ya kara azumar ciwo ba shi ba ninkin ba ninkin to dan Allah ne Allah bai da magana ina riba kada ka tuwa ba riba
0: amma kuma ai abinci ya sauko
5: ya sauko da kai na mu Muhammad ba riba ba da shekara ba ko kuma buji ba no yanzu
0: kana so ka ce ma wai kai kana so ka ce yan Najeriya sun fi jin dadi a lokacin Buhari
5: a ni ba ce haka ba da Buhari da shi duka ya dauko ta ya dauka amma magana ta Allah ba ka ga maka kaga fa mu wanda su ga PDP ko ce zaki ba muke ganin wai PDP duk da ke sai muke PDP ce da kaga ka saba da kawai ce muke kai kai mu ne PDP ashe PDP jam'iyya ce ta mutanen aljanna ba mu san cewa wata jam'iyya za ta zo mu ce gwara PDP ne ta ba wannan jam'iyyar Allah wajen ta
0: Allah illaha illallah to akwai labarin mun na gaba shine babban sufetin yan sanda na kasa Olatun Jidisu ya kai ziyara karamar hukumar Oriri dake a jihar Oyo biyo bayan bullar rahoton kai farmaki da kuma sace yara da aka yi a kauyukan dake a yankin Ogbon Mosho da sanyin safiyar ranar Juma'a da ta gabata babban sufetin yan sanda ya bayyana matakar dama da al'amarin tare da jajantawa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a harin a yayin ziyarar babban sufetin yan sanda na kasa yana tare da rakiyar kwamishinonin ma'ana kwamishinan yan sanda na jihar Kwara Sifi Ojo Adekemi saboda kusanci da kuma makwabtaka da yankin Oriri yake da shi da kauyukan dake makwabtaka da jihar Kwara to shi ma wannan labarin ga dukkan alamu ya dauki hankali a kasa domin har ita ma kungiyar Afenifere ta fito ta yi magana na cewar kasashe kuma ci yankunan dake karkashin kulawar Yarbawa a kasar nan ya fara fuskantar harare ne yan ta'adda kuma yanayin ya neman ya gagari kundila to yanzu haka dai ana ta kokari domin a gano ina aka yi da waɗannan yara kuma su waye ma suka yi garkuwa da su kuma menene bukatar su kuma yaya za a ci gaba da farautar su hakan a labarin an ce gwamnatin jihar Kano ta jaddada kudirin karfafa haɗin gwiwa da gwamnatin tarayya da kungiyoyin ci gaba a fannin kyautata ilimi a fadin jihar nan inda gwamnati Abubakar Yusuf ya bayyana hakan a yayin tarbar karamar minista ilimi ta tarayya Professor Soyba Ahmad a yayin wata ziyara ta musamman da ta kawo nan jihar Kano a yayin wannan ziyara ne ma ita kanta Professor Ruqayya ma'ana Professor Soyba Ahmad take fadin cewa gwamnatin tarayya ta tabbatar cewa babu wani yaro da ya cancanta ya daina zuwa makaranta saboda talauci a fadin kasar nan ita karamar minista ta fadi cewa ma'ana ta fadi cewa sauye-sauyen da gwamnatin shugaban kasa Bola Tinubu ya bullo da su a bangaren ilimi sun kawar da damuwar biyan kudaden makaranta ga dalibai a fadin kasar nan tare da saukaka yadda kowanne yaro zai iya zuwa makaranta ba tare da fuskantar kowanne irin kalubale ba shi ma a wannan batu wanda yake dandalin mu na sada zumunta waɗanne matakai ya kamata kuke ganin gwamnatin tarayya da ma jiha su ƙara ɗauka domin ganganin yara su rika zuwa makaranta yadda ya kamata walau makarantar firamare da ma makarantar sakandare da ma sauran batutuwa da tayi za ku so ku bayyana ra'ayinku akai assalamu alaikum
6: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
6: dai sai ki kura barka da rana
0: barka dai da muke tare
6: nan da zai kuma salon garin nan da ka tun kwaje
0: to a gurguje Sama'ila
6: yawa wannan abuwa da shugaban kasa ya faɗa gaskiya da kamin ga Allah to ya kaga zaki ya bawa talaka na ji da in suna gani abin da ya musu dai to shi kina ta zabi in kuma suna gani ya musu dai wa to kaga ban cewa zabi sakamakon cewa shi wannan da mu da kuma shi yake faɗa mu gaskiya mu talaka ba kan zabi ba gaskiya mu ba kan zabi ba mu wannan suke suna gani su kawai su ya kaddin su yanzu ba kamar kuma ina ba Muhammad Buhari zai tafi da nasa kuma wannan su auna ba da ganin na ji to renan bahari ne yake tunda komai abin da kike ce da lamon fitin da kai ma bahari ne yake din kuma yake babu sun ci kaga ya ce renan bahari ne duk da take da shi dan juma da jummai
0: to haka ne to wannan dai ra'ayinka ne ka faɗa to muna godiya to muna godiya bawan Allah assalamu alaikum hello wa alaikum assalam da muke tare ya layin ka ya sauka ban faɗa layin ba duk da dai gashi kuna ta kira akwai 07707925939 assalamu alaikum
7: wa alaikum assalam arajim
0: na'am da wa muke tare
7: tare da muntari tela jogana
0: to muntari tela jogana me wannan ra'ayin ka zaka ba mu a gurguje
7: ra'ayi na farko game da ra'ayin shugaban kasa ko da maganar zarcewa to gaskiya mu a tarin gaskiya Najeriya ni na ga abubuwa da dama yanzu misali daga lokacin Abacha ai ka ga yayi karin kwangala shi ko da aka yi TTF din nan to wani irin aiki ne ba a Najeriya ba kwata-kwata kaf Najeriya to yanzu gashi wajen naira 1000 aka kara ne aka
0: ga titi nan ana yi yanzu kin kana bin titin zariyar daga hafutulu ake saka na kan titi kuma ta yi ka san shi dan adam in ka dan bashi dama daya ko baka samu abin da kake so ba ta yin ka ƙara bashi dama ta yi kuma kamar amarya ce yanzu in taya mai gida laifi kurin cikin nan daga abin da sai ce ya sake ta ba kamata ya dan dada hakurin ya ƙara bata dama ta yi gani in miya ce bata iya ba ta iya miyan nan ko
7: kudi fa haka ce mai kula kan tani hakura da ke ai wata zan karo ta gyara ma takari da Allah wannan karin da aka yi na wajen naira 1000 me aka yi mana da shi wannan aiki aka yi mana
0: ga abinci ya sauko
7: yanzu ka duba bangaren tsaro kuma a lokacin da tun Najeriya lokacin su Abacha su Babangida wanni irin kokari ne sojojin Najeriya ba su yi a waje ba irin su Najeriya su wane ne kasa yi da dama da suka je yanzu ga abin ya fi karfin 'yan Najeriya daga kai nan ya fi wannan
0: yanzu misali a matsayinka na dan Najeriya yanzu wanda tanadi kake wa makomaka nan gaba misali kamar kai wanda tanadi kake wa makomaka
7: ni wallahi na faɗa Najeriya ko na mutu sai ta gyaru su shugabannin ƴaƴan su za su hawo wallahi Allah ne zai juya yanzu bangaren abinci wa ya kawo Allah ne ya kawo wallahi
0: to muna
7: sai masara 1,200 yanzu nawa ke sai ta 1,800 to Allah ne ya kawo ba su ne ba kuma wallahi
0: to muna godiya wannan assalamu alaikum
8: assalamu alaikum
0: a gurguje da wa yar zabe na geza
8: kana ta da Abdullahi Harin yar zabe na geza za mu sa dake kura tun da ba lokaci ne ka fata alkhairi Allah ne da gida da ka
0: a'a ba wani ra'ayi da zaka
8: Kano da Najeriya baki
0: da to muna godiya Abdullahi Harin yar zabe na geza wa assalamu alaikum
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sadauki kura da fatan ka tashi lafiya kai da
0: iyalanka. Alhamdulillah. Alhaji Muhammad Yusuf Almiskin muna tare kware da gaske kalaunake insha Allah.
9: Yawa to ya ce wai ka dauko maudu'i ne zafi ne dadi kuma ni a waje na ka gane. Yadda zaka yi yaro karami.
0: Eh.
9: Dan shekara 45 ka ga yaro ne karami ka dambe shi kace tunda yake ganin shugaba yana shekara 15 zuwa shekara 30 wannan shugaba ne ya ga yayi yawan ya lafiya. Azan zage shi bata wannan tambayar za ka yi mun domin ni na daina zage shugabanni tun daga kan shagari sadauki kura wallahi matsalar nan duk matsalar da ka ganta a arewacin Najeriya mu da arewa mu muka haifo ta duk wani surutu da za ka ji suna yi tatsuniya ce wallahi tatsuniya ce saboda yanzu ka gani ba har gwamnati magana ake waye gudu lon ya dawo Buhari ya waye to me yasa tun daga kan Yakubu Gawan ake zage shugabanni wallahi azimi nake gaya ma sadauki kura lokacin shagari ina tabbatar maka da cewar kana da naira 500 in ka je babban dogon banki na Alhaji Amin Danta to wallahi ka tafi da yanguwa za a baka motar da ake sai da ita naira miliyan 80 yanzu ko miliyan 90 za a baka ita haya facin da naira 500 ka gane ko to saboda haka a wannan lokacin ba nake gaya maka ba naira 29 na san shinkafa yadda kaga ake kukan yunwa da zagin shugabanni har yanzu ba zagin shugaban kasa da aka zaga kamar Shehu Shagari Allah ya ji kansa Allah ya sa yana gidan aljanna ba duk abin da suke faɗa su suka ji kasuwa suka je suka suyo matsalolinsu to kuma kaga tunda mutum ya ci kasuwa ya suyo matsalolinsu kuma yazo yana tuhumar wani
0: wato kana
10: ka dauki misali a jihar Kano tunda na zo lokacin yafa ka dauki misali a jihar Kano dan jihar Kano yana ji na yanzu da yan kudancin Najeriya da dan jihar Kano waye yake fa yake cin arzikin jihar Kano waye kwana guri mai kyau waye cin abinci mai kyau ƴaƴan suwa suke zuwa makaranta ƴaƴan suwa suke gudakanta kai musu wannan tambayar kafin su yi surutu akan akan shugaban kasa su wa dubo la tunungu ko kai ka zama shugaban kasa su sauki ko haka za a yi maka ka tashi lafiya sai magana mu amin
0: to muna godiya Muhammad Yusuf Almiskin Assalamu alaikum afwan kaiwa hello garin na katse kiran naki ya hakuri a sake kira Assalamu alaikum da muke tare
11: Wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: da muke tare
11: to kai eh rabi ne kana tare da Bashir Yusuf Gandirwawa karamar hukumar Munjibu
0: to madalla Gandirwawa wai Gandirwa wannan gari ne kenan
11: na eh gari ne mana
0: to to to ya kamata mu ji tarihin garin Gandirwawa amma kan mu zo ga wannan mu je ga batun da muke tattauna me menene ra'ayinka
11: to ni wallahi ga baki dai ma kafan nan na fara tsorata wallahi
0: to
11: daga wannan shugaba sai wannan ni tunani na mutane ana tafa min a soyayya to ni ina tsoron ma soyayya wallahi
0: to to
11: kai don mu dage da addu'a Allah ya bamu shugaba na gari wanda yake son mu daga wannan mu ba wanda muke so ba
0: wato dai da ai sauyi gwaran mutum da sabon gini gwanda yabi
11: eh ni ban ce gwara ka ba amma dai ni tsoron ma tun ne in gaban nake ko wanne in yazo sai ka rasa ma ya ike
0: to to to muna to muna godiya Gandirwawa Gandirwawa ya ce shi ba ya furgita da lamarin kasar nan saboda shi gani yake yi kamar babu nagari ga kashi in ji Bahaushe duk wanda ka taba doyi yake shi a ganin sa assalamu alaikum
12: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
0: a gurgurje da muke tare
12: ya na shi da kabi karamar hukumar
0: to isa na shi da burji dogo muna tare a gurgurje
12: ai a gurgurje ne ba da ba lokaci mun na tafi son a gurgurje da kyau batun jingon ki a kasan nan wannan yayi muke na ga ba da yadda ka ba ki da ya ci ko ku da yan gasar ko ta ko ina dukan ma ki na kan ma ka sa kare kare a kan mu dai mu ci gaba da addu'a ubangiji Allah ya kawo mana canji amma dai matsayin shugabanci a kasan nan Allah ya rabu yan kasan nan dai ubangiji Allah ya kawo mana canji a kasan nan
0: To muna godiya Isiya Nasi da Burji Dogwa shi shugabanci tayi yana da matakar wahala tayi shi su shugabannin tayi su ma ba dadi suke ji ba tayi fa zato ne tayi su ma fama suke yi wajen ya za su gyara kaza ya za su kaza ya za su kaza dan an ce mai daki shi ya san inda yake masa yoyo wanda kuma kamata ya su fito su fadi shi shugabancin nan wanda suke hawa dadi suke ji ko ku a'awa akwai wahala idan akwai wahala su fada mana irin wahalar da suke sha idan kuma dadi ne da shi shi ma nan a fada mana dan mu fahimci al'amura suke saboda al'umma kasa ko kawa suke duk abin da aka sai su ce ba su gamsu ba ba sa jin dadin wannan da muka mantan su kusan kira na karshe assalamu alaikum wa alaikum assalam a gurguje barka dai da muke tare a gurguje
13: kana ta da wani shayi karatun da kadan na maka mata
0: a wani mai shayi ana shayi ya kamata in zo ikaran nan sha shayi kullun sai ka turo min sako
13: na'am ana rayu
0: a gurguje me da kace
13: yau wato ina fata dai ubangiji Allah ya dawo ka sanan ni kuma abu da zan ce ma na rayu gaskiya a harkar da ake na don da ka san mara rayu kamar yadda bayan dauka alamun da yake mata karban tsoro wai su Najeriya ma na ji ga abu da yake take tunani shi wai su shugabannin Najeriya wai su ba ta irin ganin kamar na kaka san wani ne da mutum idan abu an kawo ba sai abu ya kata sai ya dauka sai Najeriya ba ya rinan da kai mutum ya ba zai
0: to muna godiya afwan Isiya Nasi da Burji Dogo saboda karancin lokaci kun ce awal mai shayi ikaran jihar Kaduna ya hakuri babu lokaci tayo a nan gaba ko kuma shi shugaban kasa Bola Tinubu tayo nan gaba ko a wannan zangon ma Allah ne masa ne ko kuma a zango na gaba in ya ga dama ma zai iya ci kai ga mulkin ku nan na hakura wanda kuke ganin zai yi iso ya karba idan muka mantan su duk abu ne iko ne na Ubangiji kuma tayo a fara ga kafa irin wannan tarihin daga nan Najeriya masu sauraron mu nan zamu gintsa shirin sai ayi hakuri masu tikira tayo a shirye-shiryen mu na gaba sai ku kira sai ku fado su daga cikin ayoyin naku amma a cikin kanun labaran mu an ji cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce gwamnatin sa za ta fadada soyayyen tattalin arziki da ta bullo da su idan har aka sake zabar sa gwamnatin jihar Kano ya jaddada kudirin karb karfafa hadin gwiwa da gwamnatin tarayya a fannin kyautata ilimi a fadin jihar nan. Shugaban kasar Bola Tinubu ya ce yana sauraron karin har-hare daga hadin gwiwar dakarun sojan Amurka da na Najeriya. Daga ƙetare kungiyar Hezbollah ta ce ta kai hari da jiragen marasa matuƙa kan wani sansanin sojan Isra'ila da ke arewacin kasar. Sakon hikimar mu a wannan rana shine kamar haka: a rayuwa kowa yana ƙaunar samun farin ciki da jin daɗi, sai dai kuma yana da kyau a yi hattara kar wajen neman farin cikin ka ka sanya wasu daga cikin bayin Allah bakin ciki. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma da wanda ya sa ranar da ko Zaharuddin Munir Ja'uji, ni Sadaki Kura nake cewa huta lafiya.

Saurari assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan sabon shirin namu na nishadin karshen mako. Yau za a ji mu mun dan bude da yan waƙoƙi wayanda suke da dan sanye rai, to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji kan wayanda suka rasu, mu kuma da muke raye Allah ubangiji ya kyautata makunci. Allah ya ba mu sa'ar tafiya ya sa mu cika da kyau da imani. Kamar kullun, kamar kowane mako, yau ma dai muna tare da ku wanda kuna tare da mai gabatar da shirin Ashir Garba Sheka, wanda shine zai rike wannan shirin har zuwa lokacin da zamu tattara inamu mu ba masu gabatar da shiri na gaba. A cikin wannan shirin na yau Asabar ko ince yau Lahadi, in Allah yarda akwai bawa ko bawo da zamu karba a cikin wannan shirin, wanda muna dakon karasuwar su saboda yanayi na gari da daurin aure da kuma tararruka wanda akan gudanar a irin wayannan ranaku na karshen mako. Da haka idan yanayin yayin Allah yadda za a je mu da bako ko kuma bakuwa a cikin wannan shirin wanda zamu tattauna da su a cikin ko mu tattauna da ita a cikin wannan shiri na nishadin karshen mako, musamman akan harkar waƙoƙi wanda anan suka yi shura kuma suke bada gudunmawa wayanda suka gajiya suka ga yau a cikin wannan masana'anta ta shirye fina-finai da kuma waƙoƙin Hausa. To dai za mu ci gaba da dakon nata nan da yan mintuna insha Allah, idan ta karaso za ku ji mu tare da ita a cikin shirin wanda za mu tattauna da ita mu ji ya tsare-tsaren waƙoƙin suke tsakanin jiya da kuma yau da kuma gobe da ake fuskanta insha Allah za a tunkara. Akwai waƙoƙi kamar yadda muka ambata wanda suke kan na'ura kafin mu je ga bakuwar idan ta karaso cikin shirin. Allah yadda za mu ainihin nemo waƙoƙi wanda kusan a shekarun baya ta danyi wayannan waƙoƙi, kuma bayan ta yi su waƙoƙin sun yi shura sun shiga cikin gari. Wani lokacin aka raba murya a ce ainihin Jamila ce ko Shamsiyar Sadi ko kuma Maryam Fantimoti. To idan yanayi yayin Allah yadda za a ji wayannan waƙoƙi kuma za a tantance cewar wace ce ko waye ya ainihin rubuta wayannan waƙoƙin kuma waye gayyata domin ta zo ta bada gudunmawa a cikin wayannan waƙoƙin. Domin mafi akasari akwai waƙoƙin da su suke rubutawa matan sai a dauka a bawo mazan saboda sun fi karkata ga mazan su gayyace su su rera waƙar. To dan haka za mu ji daga bakin mai ita idan yanayin yayi in ta samu damar shigowa cikin wannan zauren, mu ji da wa muke tare kuma yaya aka fara wannan sana'a ta waƙa, wanda insha Allah na san za mu ji ta a cikin wannan shirin. Bari mu je mu ji wannan waka da take kan na'uran Allah yadda sai mu dawo izuwa gare ku.

0: na mbambolaba mbambolobo mbambolaba mbambolobo.
1: To masaurare assalamu alaikum a karo na biyu, kuma muna tare da bakuwa wadda tuni ta shigo cikin wannan zauren kuma ta yi mabudin kunne. A da farko za mu so mu ji da wa muke tare.
0: To da farko dai sunana Jamila Ahmad, wadda aka fi sani da Jamila Isadi.
1: Jamila, ga ki a cikin shirin nishadin karshen mako wadda kika kawo mana ziyara gidan rediyon nan mai albarka na rahama, da me kika tuwo mana? Tunda dai kin tuwo mana da dandano jiran rabo ko?
0: Na tawo da tsaraba kala-kala, amma ba ta buhun waƙoƙi.
1: Ta buhun waƙoƙi?
0: Gaskiya.
1: To kamar wasu waƙoƙi na jiya da na yau ko kuma iya na yau din ne ake tare da su?
0: Duk wanda ka buƙata za a iya kawo su.
1: To na ji kin yi waƙan mabudin kunne wadda ita ka fara a cikin wannan shirin. Wai wannan waƙa me ake cewa ne a ciki?
0: To ni dai abinda na san ake cewa mbambolaba gaskiya ba ni na rubuta waƙar ba. Kaga ba zan iya cewa komai game da ita ba, ni dai an bani na karanta.
1: Ke rera da ke da waku kai?
0: Ni da Yakubu Muhammad mukai.
1: Ke da Yakubu Muhammad?
0: Eh.
1: Ta kai shekara nawa kana?
0: Kai ai lokacin muna da jajayen sawu. Lokacin ina Jamila.
1: Eh yanzu fa.
0: A Jamil. Ana Jamil Jamil.
1: To ban sani ba lokacin da aka fara waka. Kamar da wace waka aka fara a cikin wannan masana'anta ta Kannywood?
0: Lokacin da na fara waka a cikin wannan masana'anta mu, akwai wata waka da idan ban manta ta ba, da ake ce mata kwalli-kwalli, kwallin iya kwallon baba kwalliyere. Sai kuma wasu waƙoƙi ina ga su ne suka goya musu baya, daga nan kuma dai sai muka ci gaba da dorawa har zuwa yanzu.
1: Ita wannan waka ta kwalli da wa kuka yi ta lokacin da ka shigo?
0: Mun yi ta da Salisu S Fulani.
1: Salisu S Fulani wani daga ciki?
0: Salisu kanin wannan tsigai.
1: Lokacin da shi ka fara waka?
0: Lokacin da shi muka fara waka a Solfa.
1: Bana mawaki ne?
0: Ito ban sani ba gaskiya.
1: Koyi dai waka yi.
0: Ko yana yin waka ne dama ko kuma dai kawai ya yi nishadi dai ya ga cewar yana son ya yi.
1: To kuma daga lokacin bayan kun yi waka da Salisu S Fulani wanda ita ce waka ke ta farko, sai aka shiga aiki da kamar su wake nan a wannan lokacin?
0: Ito a wannan lokacin mun shiga aiki kamar da su Sadi Sidi Sharifai, Yakubu Muhammad, Mudassir Kasim, sai Musbawa ɗan Ahmad, su Abubakar Sani da dai sauran. Ko da yake kusan lokacin ma dai su ne da zan iya cewa ai mawakan ko, sai dai waɗanda ba a rasa ba a lokacin.
1: To ya aka yi sakon ya je gare su su manyan mawakan a lokacin suka gane cewa ga kike shigo cikin wannan masana'anta, bari za su yi aiki su neme ki, tunda a lokacin kamar akwai karancin wayar sadarwa a wannan lokacin yaya sakon ya je musu?
0: Eh to gaskiya yanda aka yi sako ya je musu, da farko ni na fara zama a wani guri ana ce masa Binta Investment. A nan gurin dutse yake wajen famfan wanka, wajijen lale sinima take ne. To a nan wajijen. To ina zama a nan lokacin su Fati Muhammad Sa'abi da haka dai yan film gaskiya suna zama a gurin sosai, su Sani Mai Iska da dai sauransu. To akwai wani barista. Ban sani ba Allah sarki ko yana raye. To a lokacin haka sai na je na ce film nake son zan yi a wannan lokacin. To dai Allah cikin ikon shi sai suka je ina yin waka, sai suka ce to ai da ma hakura nayi da film din nayi waka. To dai duk da haka dai nayi film din da ni a cikin film din Yar Gudulle wanda nazo a kawar Fati Muhammad. To kuma daga bisani

0: Tabarkan mu da dawowa masu saurare kun ji waƙar Sarmadan Jamila.
1: Kin yi shiru?
2: Na'am.
0: Waƙar Sarmadan. Wai waƙar Sarmadan din nan ne.
2: Namijin ko mace?
0: Eh namijin.
2: Sadi Sidis Sharifai.
0: Wace ta yi waƙar?
2: Jamila ce ta yi.
0: Jamila ko za ta rera masu saurare?
2: Abu ne mai sauki.
0: To bismillah.
2: Mutum da aikinsa?
0: Bismillah to.
2: Sarmadan.

0: ce ki rabawa alƙawar na yi riƙewa ni da kai ba mu rabewa
1: to jama'a masu saurare kun ji waka a bakin mi ita kuma yadda muka ce waka a bakin mi ita tafi dadi wanda Jamilan Sadi ita ta rera wakar Sarmadan wasu sun ce Sa'ati wasu sun ce
0: a Jamila A Sadi dai suna Linzami
1: to Jamila A Sadi ita ta rera
0: ba ta Sadi bace
1: ita ta rera wannan wakar
0: ita mijina ce
1: yawa ita ta rera wannan wakar a cikin wanda aka sata a cikin film din Sarmadan a Jamila
0: na'am
1: kin yi wakar Sarmadan ko zaki iya lissafa mana waƙoƙin da kika yi a wayannan shekara wanda suka yi shura a cikin duniyar Kannywood a wayannan lokuta ko zaki iya lissafa mana su wasu daga cikin wayanda suka yi tashi a lokacin da kika rera waka a wancan lokutan a baya
0: to sai dai wasu daga ciki kamar yanda ka faɗa gaskiya ba zan iya faɗan adadin su ba da farko dai ina da Sarmadan ina da dan mazari mazari ina da bazar kowa bazar kowa ina da mace mai dusa su dai na farikewa gaskiya dai
1: su kika farikewa
0: su na dan farikewa
1: a lokacin kamar yadda akan gudanar da sana'a ta waka akan dan samu bambancin idan bako ya zo akan kin ko kuma dan tauye mudu ana na wakar ake sakin jiki ayo bako abin da ya kamata sai wayanda akan yi aka saba yi da su ko kan yi hakan ko kuma dai daidai kamar yadda za a yi wasadin ko kuma a yi wa yancan duk haka ake gudanarwa
0: ito magana ta Allah kamar yadda ake wa kowa da babban mawaki da karamin mawaki duka haka ake yi to idan ka ce ka bambanta ai ya zama kamar ka yi ha'inci kenan tunda ka gani ba kyauta ka yi ba biyanka aka yi ko ba gaskiya ba to kamar yanda zamu wa manyan mawaka haka muke wa kananan mawaka ni dai abin da na sani kenan to amma ban sani ba ko daga baya akwai masu bambantawa amma dai abin da na sani shine gaba ɗaya daidai yanda ka zo da wakar shi haka ake yi maka bambanci dai kawai shine wannan kwararre ne wannan ba kwararre bane ba
1: to misali kamar su wanda suke ainihin wanda ba kwararrun ba wanda suka zo suke nema a taimaka musu akan wannan sana'a da suka ga kuna yi kamar wani irin taimako kukan yi a lokacin domin wakar su ta fita
0: to taimako kamar wani iri ai taimako kala kala ne
1: misali a harkar wakar da za a ce gashi kudi na bai kai ba tunda mutun zai riko kudi kuma sannan za a yi masa misali in an ji baitukan nasa akwai gyara wanda kukun dan kwana biyu a ciki za ku iya cewa da kaza ka saka a nan wajen kamar akan yi wannan ko kuma dai yadda ya zo da abarsa haka za a yi masa
0: eh to kamar ni tunda kaga ni zahiri na ni kaina na sani misali ba wai kuma wai ina nuna cewa wayancan ko ba su da kirki bane ni a ta bangare na in mutun ya zo da irin wannan gaskiya ina yi mishi gyara wanda ina kyautata zaton a cikin raguwa abokanan aiki na akwai wayanda su ma suna yin irin wannan musamman ta bangaren kudi ita kuma ta bangaren waka a cikin mu mata ba kowace ce ta iya rubuta waka ba daidai ku ne a cikin mu wayanda suka iya rubuta waka to kaga in ka zo da waka kace a gyara maka in mutum bai iya rubutunta ba kaga ai bai san yanda zai iya gyara maka ba to amma ta bangaren kudi ba na jin akwai mawakiyar da bata wannan alfarmar
1: kamar akwai wayanda akan dora wa kyauta ko dai zai dai bayar
0: eh akwai wanda ake dora wa kyauta kamar misali wani lokacin zaka zo studio ga aikin da ka zo yi wani zai roke ka yace dan Allah a taimaka mishi a dora mishi nashi to in ya danganta da alakar da kuke da shi wani ma kuma baka taba ganin sa ba zaka dora mishi wani kuma zai ce dan Allah kudin shi ne bai kai ba
1: to Jamila a wannan sana'a ta waka da kika yi wanda akalla kasar kin kai shekara nawa kina gudanar da wannan sana'a ta waka
0: to ban dai rike lokacin ba amma an fi shekara 20
1: an fi 20
0: mun zo waka kusan lokaci ɗaya da zuwa Ra Ismail kamar lokacin su ina san ki din nan to kusan lokacin ne gaskiya ban rike shekaran ba abinda dai na fi rikewa shine irin shekara sun kai 20 da wani abin
1: tun wajen 2006 kenan
0: eh
1: aka shigo
0: ina tunani
1: to an yi kamar wakoki nawa da shigo wannan masana'anta
0: to daga bangare na dai in nace ga su gaskiya nayi ƙarya ban sani ba ko a cikin mawakan mu akwai mai kokarin yayi waka ya rubuta dan ya tantance adadin guda nawa yayi amma daga bangare na gaskiya in nace maka ga adadin wakoki na ne maka ƙarya
1: kama a kiyas ta ke dan kiyas kiyar
0: ha wallahi ba zan iya kiyasin nan ba ƙarya zan yi kuma ka san ƙarya haramun ce
1: gaskiya ne to kuma waka ke fakin taba yin wakokin ki haka
0: ina yi har gobe na kan rubuta waka in nasu
1: kamar ta mi haka
0: kamar ta soyayya ita na fi gaskiya kuma na kan yi rubuta ta yabo ma
1: ta yabo
0: ta
1: siyasa fa haka
0: eh to gaskiya ita ce ban kware akan ta ba gaskiya
1: wani wannan rabin din ku wata mai takara in ta ce gashi za a yi mata aiki
0: za a yi mata mana ba sana'a ta bace ba kowace irin waka kake so amma waka ce kawai ta jin dadi kaga kana so ka kawo za a maka
1: za a yi
0: in ma dan ta bar gidan ka ce ka ce a yi mata waka ko ƴan magen gidan ka yi mata za a yi
1: gaskiya tunda sana'a ce kuma mutun yakan yi abin da ya kamata misali a ciki
0: gaskiya ne
1: to ita bangaren nakin ba gudano kike kai
0: eh to ta bangare na akwai wakokin album dina waka nake zaton 11 ce
1: ke kai
0: ina zaton a cikin album din nan ina ga waka biyu ce ba ni na rubuta ta ba ko guda uku su ma kuma ni na zo da kari na nake jin na fara baiti ɗaya biyu to sai aka ƙara samu ina zaton dai kamar biyu ce ko uku ko ma ɗaya
1: Jamila bari mu dan tabo wani bangare wanda kusan shine jigo na duwat na rayuwar dan adam. Jamila naga kamar kina gudanar da wannan sana'a ta waka kuma akwai bangare na iyali. Ya akan hada rayuwar iyali da kuma rayuwar ko kuma in ce wannan bangaren naki na sana'a.
0: Kamar yaya?
1: Misali yanzu akwai kula da yara da gida al'amara na gida. Ya ake hada wannan dawainiya tunda da ayyuka ne
0: gaskiya
1: wannan bangaren sana'a wannan kuma bangare ne na yara da kuma wayanda suke gida ake tare da su
0: gaskiya ne
1: wani lokaci aka ware ayi na wannan daban ayi na wannan ko kuma da hada yake an gama wannan ayi wannan
0: to haka ne to da farko dai kamar kowace mace inna tashi na danyi ayyuka na cikin gida na gyara yara na idan aiki ya zo zan tambayi mai gidana wanda dama ya riga ya san da aikin in ya zo na gaya masa to idan aiki ya samu saboda wani lokacin akan rasa network zan fita nayi to kuma cikin ikon Allah saboda ina da kyakkyawar fahimta da mijina to ya amince ya ce ba komai to amma sau da yawa dai in zan fita aikin nakan sake tana masa saboda naga yafi bukatar idan za a tafin a kuma tuna masa
1: gaskiya ne
0: yauwa to iya abinda nake yi kenan gaskiya ne
1: to kamar yadda aka samu sahalewar mai gida ya bari ake gudanar da wannan sana'a akwai wata tsaraba da aka taba masa ne
0: kamar ta me
1: kamar ta waka shi yewa na
0: yi waka ga babban waka ne mai a cikin gida kula da yara da dafa masa abinci
1: shi ma dai sai a ce to wannan ga wata na rera maka takaci
0: wai shiga studio
1: ne a
0: gaskiya ban taba yi ba
1: ba taba yi ba
0: a ban taba yi
1: to akwai niyya
0: a gaskiya ba niyya
1: sai zuwa nan gaba
0: sai dai ko nan gaba
1: ko sai ya biya
0: sai ya biya ai ta siyarwa ce
1: ta siyarwa ce
0: ta siyarwa ce
1: to ai an ce da kai
0: da kaya
1: ai dun mallakin
0: eh haka ne amma sai ya biya
1: sai ya biya to Jamila bari mu kara komawa ga cikin na'urar tamu wato waka za a samu saurari
0: wanda kuke so
1: wanda muke so ai duk muna son wagogin naki
0: kowace kuke so ku saka
1: a saka musu to bari mu saka musu wanda take kan na'urar

0: To barkan mu da dawowa masu saurari muna nan muna dakon kun Allah yadda zamu bude layi wanda muka karbi bakuncin Jamilan Sadi a cikin wannan shirin Jamila ga wakar dan mazari mazari na mazugal arera masu saurari ita
1: to babu damuwa dan mazari mazari na mazugal dan mazari mazari mai sigar dan mazari duba duba gari yakan zama lami in har ba kanan dawo dawo kazo da ka na manta baito wala na manta
0: shi karusin dade
1: kuma na manta baitin amma dai zan iya binta amma dai in kawo ta da ka gaskiya na manta baitin
0: ba lalle ne ki iya kawo ba Jamila wannan wakata dan mazari da wa kuka yi ta
1: mun yi ta da Yakubu Muhammad
0: da Yakubu Muhammad kuka yi to bayan mun dan taba baya
1: ni jama'a ma dan Allah ina cigiyar sa
0: Yakubu
1: insha Allah
0: Yakubu Muhammad din
1: ina cigiyar sa wallahi
0: kina cigiyar sa
1: ai wallahi ina cigiyar sa
0: ai kuwa na san sako zai je wajen sa to ma saurare kamar yadda Jamila tace tana cike Yakubu muna muna cike Yakubu Muhammad ta cikin shirin nishadin karshen
1: mako shi da Adam A Zango ina cigiyar su
0: don Allah yadda zamu yi kokari zamu bada cikiyar a cikin wannan zauren kuma na san Allah yadda sako zai je gare su cewa Jamila A Sadi tana cikiyar su amma dai ai suna nan cikin koshin lafiya
1: insha Allah
0: an ce ai lafiya
1: ita take
0: ita take buya ko ba haka ba
1: zahiri
0: duk mun taba wakoki na baya Jamila zamu dan zo akwai waka wadda kwanan nan wakar ta danyi ba ma ta danyi ba wakar ta yi shura sosai a cikin duniyar masana'antar wagogi wadda ana ta kokwantancewar waye wakar nan waye wakar nan kuma da ƙarshe dai aka gano cewa murya ke ce ko zaki rera ma saurari wannan waka ta abadan da'iman take ko
1: wace waka ce ni ban ma santa ba
0: biki santa ba
1: na manta da ita waka ce
0: wata sabo waka ce da akai da Abdullah Sanita a cikin film din da'iman akai kwanan nan ne yake aiki
1: ko zaka dan yi min ita in ji
0: eh to sai dai mu sa ma saurari in yaso in kika tuna ta sai a
1: okay
0: sai a dawo da ita
1: okay to ba damu
0: to shikenan zamu je mu ji wakarin Allah yadda ko kafin mu ji wakar wato waka za ka rasa ma saurari
1: a sa min turan giwa
0: turan giwa so bari a sa turan giwa sai mu saka wannan wakar da'iman din

0: kanmu da dawowa Jamila.
1: Na'am.
0: Kinji wannan waka an tuna miki?
1: Okay, na gane.
0: Kin an gare kin gane?
1: Ayya, na gane har abadan tabbas.
0: To ko zaki rera masu saurare?
1: To.

0: حبيبي انت نوري عملت بيتك
1: تو wannan waka ita ce ta Jamila wadda a wannan dawowar tata kusan tayi waƙoƙi da dama kuma akwai layi kamar da aka saba shigowa wanda naga yana har ba ban sani ba ko zamu ba da dama dan shigo layi ɗaya zuwa biyu mu ji da wata tambaya za a yi a cikin wannan shirin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ina ga wannan layin ya sauka.
2: Assalamu
1: alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi da wa muke tare. Musa Hashim Kallamu, wace tambaya kake da ita a cikin shirin?
2: Ina mu cewa gurgude tambaye da amma kuma bari ni guda ta ta son lokaci. Duba ga kamar yadda take tana rubutu ta kuma akwai mutane wasu kana na ba ka cikin gizo gurin mutane a yayin gyaran waka. Yanzu haka yake sallan kamar yadda su kanta kamar kana na waka cikin zuwa gurin manyan waka ne su gyara musu waka. Da karan kanta misali da zaka yi bayarwa. Wannan shi ne kamar tambaya ta Musa Hashim Kallamu da cikin gidan nan mai ta cikin gidan da ke san jon.
1: To muna godiya Musa Hashim Kallamu. Kin ji tambayar Musa Hashim Kallamu?
0: Kamar idan na so in ji abin da yake magana kamar idan kananun mawaka suna so za a yi musu gyaran waka wace hanya za su iya biyowa. Ito gaskiyar lamari mu ba ma zuwa gida ko wani guri mi wa mutum gyaran.
1: Sai dai idan ya zo?
0: Yawwa sai dai idan kamar misali mutum ya kira mu ya ce mana ga aiki. Mu za mu yi masa. To idan ya buƙaci yana son mu masa gyara to mukan yi mishi wannan gyara.
1: To kusan wannan shine yanayin ainihin Musa Hashim Kallamu. Bari mu daga layi na ƙarshe. Da muke tare a takaice.
3: To an ce Musa sai ka Kubu ubi ne da ke na unguwa ku za mu mai bai ba.
1: To Yakubu lokaci yana hararan mu. Na ga to ga wani kiran dai daga nan. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum wa
1: rahmatullahi wa barakatuhu. Malam Ashiru kai da
4: babban kwanne mun kwata alkhairi. Ka dan ni layin Yakubu Ube da wa muke tare?
1: Sunana Baban Gida, ga ina kiran ku daga nan Kusau jihar Zamfara. Baban Gida, ni ba tambayar ka
4: wallahi ba na shiru a yi ne ma kuke kusan kuka saboda kun tuno mun da wajejen shekara 20 baya da suka wuce na wasu abubuwa da dama. Kuma ina da tambayoyi da yawa sai dai kuma ta ga
1: lokacin
4: na ce ko a madadin ni kaina ina neman alfarma ga wannan gida na rahama mai albarka da kuma mai gidanta da ita kanta. Kuma ko mai zuwa za a samu dama taimaka mana a damuna da ita ma ko mai zuwa saboda gaskiya akwai tambayoyi da suke bakinmu da dama saboda wannan waƙoƙincin da aka saka.
1: Baban Gida, lokacin ya wannan amma da yiwuwar da abin da ya kama an Allah yadda zaka ji a cikin ƙarshen shirin. To muna godiya ƙwarai da gaske. Kusan da wayar Baban Gida mu daga shi fatan alkhairi yayi da shi a Jamila. Ban sani ba da me zake karkariya cikin wannan shirin namu na yau.
0: To da abin da zan karkare ne wa Ubangiji godiya da har Allah ya bani ikon da na cika wannan alƙawari.
1: Gaskiya ne, gaskiya ne.
0: Kuma ne wa gidan rediyo Rahama fatan alkhairi da ma'aikatan cikinta. Ne kuma ƴan uwana na gari da wanda suke ba gari ba na dudduniya ma. Ne musu fatan alkhairi.
1: To mu ma a madadin kuma gidan rediyo Rahama muna mika sakon fatan alkhairi ga mai gidanki da kuma ƴar uwa Sadi wanda suka taimaka wajen shigo wake cikin wannan shirin. Allah Ubangiji ya mai da ke gida lafiya. Kamar yanzu idan za a yi aiki to wata hanya za a ba a ganki misali wata lambar waya amma banda kira dai wanda in ba aiki za a yi ba akwai wannan line da za a iya ba ma saurare ko kuma office za a yi kwatance.
0: Ito gaskiya lambar aiki na ita ce lamba ta ta yau da kullum.
1: Kawai dai duk wanda yake bukata ya iya biyo ta hannu.
0: Wanda yake bukata gaisuwa za mu iya gaisawa amma da sharadi ina da aure.
1: Gaskiya ne. To mu bari
0: wanda zai kira ni ya san lokacin da zai kira ni kuma ya san wace irin magana zai min.
1: mu bari kai duk wanda yake so zai yi ainihin wannan ya iya tuntubar mu idan kin dawo tunda insha Allah za mu nemi amincewa mai gidan naki zaki kara dawowa Allah yadda zu ko da zuwa nan gaba ne godiya ta musamman ga waɗannan yan tagwaye ga sunan guda biyu mu ne musu fata alkhairi ni sunana Ashir Garba Sheka nake cewa mu kasance wani makon ajima da bako ko kuma bakuwa a madadin Zaruddin Manir Jaoje nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Masu sauraro ga takaitaccen labaran tare ni Amina Abubakar Haye. Shugaban kasa Bala Ahmed Tinubu ya tabbatarwa da 'yan Najeriya mazauna kasar Rwanda cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da kokarin samar da damammaki da aiwatar da gyare-gyare da gina kasa mai baiwa al'umma damar cimma burikansu. Shugaban ya bayyana hakan ne yayin wata ganawa da yayi da 'yan Najeriya da ke zaune a Benin Chika wato Kigali inda yayi tsokaci kan irin ci gaban da kasar Rwanda ta samu tare da karfafawa 'yan Najeriya gwiwa da su ci gaba da kasancewa masu fatan alheri game da makomarin kasar su. Shugaban kasa Bala Ahmed Tinubu ya yi alƙawarin cewa gwamnatinsa za ta faɗaɗa sauye-sauyen tattalin arziki da ta bullo da su idan har aka sake zaɓar sa. Tinubu ya bayyana hakan ne a wurin taron Afirka da aka kammala a birnin wato Kigali na kasar Rwanda inda ya ce gwamnatinsa ta ƙuduri aniyar wato mai wahalar gaske amma wadda ta zama wajibi a ɓangaren sauye-sauye waɗanda ke da manufar haɓaka tattalin arziki da kuma inganta tsarin lafiyar da gwamnati. A nan kuma shugaban kasa Bala Ahmed Tinubu ya ce yana wato sauraron ƙarin har-hare daga haɗin gwiwar dakarun sojan Amurka da Najeriya. Bayanai na shugaban ƙasa sun biyo bayan kisan da aka yi wa jagoran ƙungiyar IS Abu Bilal Al-Munafi wato Al-Manufiki a wani harin kawance da Najeriya da Amurka suka jagoranta. Shugaban kasa Bala Ahmed Tinubu ya jinjina wa dakarun sojin da suka yi wannan aiki daga kowane bangare na Najeriya da Amurka a saboda nuna ƙwarewa da kuma juriya. Rundunar 'yan sanda Najeriya ta tabbatar da mutuwar jami'anta guda 17 a sakamakon harin 'yan ta'adda da aka kai makarantar dakarun sojin Najeriya na musamman da ke a Buniyadi a ƙaramar hukumar Gujiba da ke a jihar Borno wato Yobe. Rahotanni suka ce jami'an suna tsaka da ɗaukar horo na musamman a makarantar sai 'yan ta'adda suka kaddamar da hari ga makarantar a ranar 8 ga watan Mayu na shekarar nan ta 2026. Ta daga ƙetare kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta ce gobara ta tashi cibiyar nukiliya kasar da ke yankin Aldabra bayan harin jirgin mara matuƙi. Harin ya faɗa kan wani injin wuta da ke wajen tashar nukiliyar kasar da wato ta baraka. Hukumomin kasar sun ce babu labarin jikkata ko rasa rai a lamarin saboda bai yi wata illa wa tashar ba. Fitaccen sanatan jam'iyyar Republican mai mulki a Amurka wanda ya yi fice a dawa da Trump ya faɗi a zaben fitar da gwamnan tsayawa a takara. Sanata Bill Cassidy na ɗaya daga cikin sanatocin Republican ƙalilan da suka haɗa wato kaɗa ƙuri'a tsige Trump saboda harin da aka kai wa ginin majalisar a shekarar 2021. Tunanin kuma Renta wato Iran ta nada kakakin majalisar dokokinta wanda ya zama babban mai shiga tsakanin a yarjejeniyar ƙasa da Amurka a matsayin wanda zai lura da alaƙar ƙasar China. Nadin Muhammad Baha Ghalibat na zuwa ne kwanaki wato bayan ziyarar shugaba Trump na Amurka zuwa China. To iyakai takaitaccen labaran kenan. Da kuka saurara tare da ni Amina Abubakar amma nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rahma Radio farin cikin al'umma.

0: masu sauraron farin cikin al'umma Rama Radio mita 97.3 a zango na FM da mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja barkanmu da rana barkanmu da jimirin kasancewa da ku a cikin shirin rayuwar dan adam shirin da bisa al'ada kan duba na tsanaki kan yadda rayuwar dan adam take tun da samu sabon kasa kamar da kayalayyar sa dabi'un sa zamantakewar sa lafiyar sa auratayyar sa mu'amalar sa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan adam duka dai domin dan adam ya ribaciyar da rayuwarsa ta zo da kyawun manufa wanda rashin sanin hakan kan wahalar da dan adam tare sanya shi bulayi cikin rayuwarsa mafi daraja hikima da bangawa sunana Zaradin Madir Jawjin da cikin da Allah zamu kasance da ku cikin wannan shiri kuma kada masu sauraron mu su manta muna tare da Malam Abdulkadir Alamat malami a jami'ar ilimi ta tarayya da kenan jihar Kano wato Yusuf Mai Tamasile University Allah a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida mai albarka da daukacin masu sauraron mu na Kano da Abuja da na duniya baki ɗaya muna maka sallama assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: to ma cikin yadda Allah Allah ya sake dawo da mu wanda kamar yadda muka kwana a wancan makon malam ya fara yin shugaba kan abin da ya danganci rayuwar zuwara wanda kuma za mu koma gurin malam da sala da shirin malam zai mana shugaba in yaso daga ba kuma sai mu ga akalar abin da zamu kalla malam bismillah
1: wa salatu wassalamu ala rasulillah kamar yadda jagoran shirin ya fada idan akan yi shimfida wacce za ta zama kaman matashi akan abin da za mu tafi akwai abubuwa guda biyu muhimmai wanda muka same su sun kai guda shida amma za mu dauki guda biyu wanda ya zama kamar wani abu ne da al'umma suka koka akan su ko kuma kokawar su take nufin wayannan abubuwa akwai abu na farko shine matsala da ake samu bature yana ce mata kamar lingering issue wani abu ya dade a tsakanin ma'aurata sai ka ji mai aure namiji ko mai aure mace ta ce shekarar ta 20 ko shekarar sa 20 da matarsa amma wannan abin yana faruwa tare da su suna da matsala tun day 1 amma yau shekara 20 so wannan abin da zamu ja hankali akai shine yadda shirin nan yake yawan fada ko da yaushe suna cewa aljaru qabalad daru kafin kai mu'amala da mutun kan ka sai gida ka san makotan gida ba duka gida ne ba duka mutun ne dan ya amsa sunan sa na mutun ake samun abin da ake samu na mutun a wajen sa ba wannan muhimmiyar gaba ce sannan na biyu ba duka dan adam ne yake da dabi'ar da zai iya barinta ba duk dabi'ar da ta shekara 20 da mutun ana mai da ita bai batta ba sai kuma ko gaba ma ta ci to da akwai tsoro da damuwar cewar wannan ginanniyar dabi'a ce wanda canja ta sai dai in mutumin ake son a canja yadda muka faɗa a baya da yawan lokaci mukan zauna da waɗanda ba ma san su a ganin mu kuma muna san su sai mu tsane su domin ba su canja wata dabi'a ba bayan dabi'ar nan ginanniyar dabi'a su ce mun kasa mu so su da wannan dabi'ar sai mu ce sai sun canja to cewar wanda kake so sai ya canja dabi'a za ka yi mai kyakkyawan mu'amala kamar yanzu ba shi kake so ba waccan dabi'ar kake so kenan akwai dabi'u na masu canjuwa akwai dabi'u waɗanda ba sa canjuwa sannan na uku akwai canje-canje da yawan muke yawan fada a cikin rayuwar mutane ba iya ma ma'aurata ba ka tambayi duk wani jagora a harkar aiki da ma'aikata ko irin wannan mai zaman kanta ko ta gwamnati akwai abin da muke cewa daddiya a bauta yanci akwai kosawa da gajiya wata tafiyar idan kun yi ta da mutum tun yana biyayya yana girmamawa yana kaza zai daddi a yanayin da zai ga kamar yanzu ya zama dan gida ai su yanzu kamar abin ma nasu ne ko da ku ya san ba shi da gado ko taki so da haka wataran ma'aurata suna tsintar kansu a irin wannan so da haka muke kira da cewar duk dadewar da kai a mutum kada ka yadda laifinsa ko fadan laifinsa ya zama maka wani abu na jin dadi ko na burga ko na ganin credit lokacin da ka fadi laifin matar da kuka shekara 20 a takeyanki kuma kana gaya wa duniya gazawarka na rashin fahimtarta gazawarka na rashin koyar dabi'arta gazawarka na rashin koyar dabi'antarta duk abin da kano zaka ta duk abin da yake faruwa mara kyau ya dini kana da zabi guda biyu na daya ko ka canja abin nan ko ka canja dabi'arka change the world if you can if you cannot change your mind change your thinking towards the world ka canja abin da yake faruwa idan ba zai canje ba sai ka canje tunaninka akan sa wannan kuma is very possible to in kana fadar kina fada kana ta fada kana ga ya duniya shekara ta 20 na kasa fahimtar ya zan zauna da wani haka kike ga ya duniya in ka kana korafi haka kike ga ya duniya shekara ta 20 na kasa koyar ya zan zauna saboda haka akan ka kai korafi gara ka kai korafin ya zan rayu da mai abu kaza kuma kowa ya ana iya rayuwa da shi ba wuce ce na garin kowa mugu sai mai shi ashe mugu ma in ya zama naka za ku zauna lafiya gida da mahaukaci sai su shekara 10 ko 20 an san yana da matsalar kwakwalwa amma an san me ake a tayarmar da shi an san me ake a kwantar an san ya ake hakuri da shi so sai kada mu dinga raina abokan zaman mu muna on direct muna gaya wa zuciyar mu sai sun yadda muke so za su zauna na ƙarshe a wannan gabar shine akwai wani abubuwa da muka taɓa tattaunawa a baya zan musu wani tsakure a cikin sa shine ita mace tana da baiwa ita mace a gidan aure ko a rayuwa ya hadin tana da wata baiwa yawa canji take samu a kowace gaba ta rayuwarta kuma ana zuwa gabar da idan ta canja a canjo ta a dawo da ita ba zai yi ba shi ya saka shari'ar mu ta musulunci ta ba wa namiji damar ya ƙara aure ba kawai don ya more bane saboda Allah ya san dabi'ar da ya dabi'anci mace ku biyo mu sauraro Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara mata ta yi biyayye iyaye sannan ta shiga aljanna da ta yi aure fi aka sara yadda biyayye iyayen ta zama wani abu ne na biyu saboda Allah baya hada mata abubuwa guda biyu a lokaci guda masu irin matsayi guda ba za ta iya handling din su ba
2: matsayin miji da matsayin uba
1: matsayin a ce uba za ta bi uba za ta bi uwa na ta bi su sosai sai sun saba wa Allah a ce za ta bi namiji ba kasafai wannan ana ce mishi menene suke ce mishi ne mahauta bi mai raba hankalin guda ana raba mutum loyalty ba zai iya ba shi saka da ta yi aure sai aka mai da biyayyar hannun miji kuma aka kaddara duk rabanta na duniya da aljannata ya zama yana hannun miji to mu kula ta nan maza lokacin da ka aure mace tana haihuwa loyalty ta ko kuma interest ɗinta yana komawa kan wani abun ba kai ba so da haka yadda iyaye suka hakura da biyayya su suka haife ta suka raine ta amma suka yadda ba su ji wani daci ba lokacin da aka ce biyayya ta koma hannunka suna munna ma wata an ce ba laifi balanta zaka ce siyanta kai suka ban ma biyayya to tana cikin tafiya sai ka raba rayuwar kana bawo sababbin ababen mu'amala da ta samu su ne ƴaƴanta kakka yadda sai ta kore ka tana zama ummu walad ko da baiwa ce kesa bawushi ko baiwa ce akai mu'amala da ita ta aurataya sai ya ce sadaka ummu walad in ta haihu shikenan darajar ta ta kuma dagawa wannan sakon da yake cikin wannan yayi dini shine tana cikin tafiya kuma sabanta da wayennan ƴaƴan zai fara mantar da ita sabo da kai so abinda kake bukata a gurinta a matsayin ka na namiji zai iya zama ya zama wani abu na dan da kyar ya samu dan da kyar in dai ba wani challenge bane ba wata ce kake auren mata bi ba zai motsa mata dan adam taka ta ga za ta karba haƙin ta ko za ta mutu in dai ba ta kade da akwai yiwuwar ta fara nisa da kai ba nisa bane tana shifting ne zuwa da new sababbin gidan da ta samu shine gidan ƴaƴanta jikin ƴaƴanta kuma dukkan su in ka duba saboda Allah ya san halin namiji sai zama ƴaƴan daga jikinka za su fito shi yasa za ga wacce ta yi aure da ƴaƴa ta taɓa aure a wani gidan za ga mijin yana ɗanar ƴaƴan wancan gidan sai ɗaiɗai ɗana kuma ta gaba ɗaya yaro ne wata ran ɗan ƙanƙani amma in ya buɗe ido ya gan shi sai ya ji zai mutu shi yasa Allah da ya san za ta koma rayuwar can sai ya ƙaddara ƴaƴan su zama naka su da haka ba tudarci ba ne to a wannan lokacin in ka ce sai ta dawo yadda take da kai da ita tana shauƙinka tana marari tana wane ne to wannan ba zai yiwu ba ba mutuniyar banza ba ce gazawa kawai ta yi lokaci ta kai na gabar kuma attention din zai koma wani gwa shi yasa iyaye masu dabara in kika ga yansu ta shiga shekarun balaga ko shekara 20 da wane ne ta zo da wanda take son aura sai a fara lallaba ta ai mata dabarun tsofaffi in ma ba a so saboda an san yanzu matsayin wannan a gurinta shine yayi daidai da shekarun ta da bukatar ta rayuwa sai wani uban yace to kin fifita ko ita uwar ta ce kin fifita saurayi a kaina ba fifitawa tai ba a'a marhalar da ta shiga yanzu wannan saurayin ne abokin barminta Allah subhanahu wata'ala muke roƙo ya datar da mu gaba ta biyu a gurguje shine sako sako mun yi alƙawarin za mu shiri Allah bai nufa ba amma a bi mu shiri amma za mu yi shi a takaice yanzu shine yaran mata duk sanda za a bada sako za a yi magana in an ce yare yare sako yake aikawa shi kuma sako masana suna cewa akwai abu hudu a cikinsa akwai mai bada sako akwai sakon akwai hanyar isar da sakon akwai mai karɓar sakon duka na mata da na maza sun bambanta waɗannan abubuwan guda hudu gabaɗaya sun bambanta da na mata da na maza mata yawanci ba ta iya faɗar matsalarta sai dai ta faɗi damuwarta shi yasa ka in ta zo magana kuka take saboda damuwa take fitarwa ba matsalar ba shi yasa wanda ya saba da likitan mata in ka je za ka ga haddabi a sada tunanin sa yana canjawa wasu ba su lura saboda ita mace in ta je damuwar ta take gaya maka ba larurar ta ba ta iya fadan matsalar ta sai dai damuwar ta shi yasa ka idan ka dauki damuwar kai aiki da ita zaka sa ta a damuwa ta gaskiya a lokacin da take gaya ma damuwa ba damuwa bace matsala ce sai take gaya maka ita da riga da figar damuwa in ka dauke ta a damuwa sai kai hukunci ka sa ta a damuwa da yawan ma zuwa sai a kashe musu aure wallahi in ma bazan kowa ba uwar in ta hasala ko uban ya hasala suka kira mijin suka zaga daga karshe suke ganin a she ƙarya take munafika sai an gama fada a kanta sanda za ta koma ba ta sani ba wata ta ebi matar ake ba mu labari ta dauki ɗan kanwata wai an yi faki ɗaya ne ko menene suka tafi fu ebo kaya bai kwana biyu ba suka yi dukki cikicin da aka ana ebo kaya miji ya zo ya buɗe musu ko bai komai ba wallahi sai kanwace ta ce mata gaskiya fa ita ta dawo kenan ita kanwar matar da aka saka wai miji ya ce ya dawo da ita kawai sun kulle ɗaki take ce mata kawai ki gaya in ma na dawo ta ku kare mata tsiriwa ta ya ni baki tozarta na zo don in kare miki kima saboda zancen da ta faɗa musu na ɓacin rai ne damuwa ta gaya musu ba larurar ta ba za mu fahimci wannan a cikin ɗan bayanin nan da za mu kawo da yardar Allah
2: wannan mutane su ɗauko bayaninka na baya
1: shi ma zai taimaka mutane da yawa suna rushe ginannen gidan aure ba saboda babu larura ba saboda larurar da za a rushe gidan auren ya kai ba da yawan lokaci wata da ta koka a gidan aure gwargwadon yadda kuka ga damuwarta da kukanta da tashin hankalinta gwargwadon yadda take son zama a gidan auren kenan ba gwargwadon yadda take son fita daga gidan auren ba da yawa misalin da malamai suka buga shine akwai mata ta zo ta samu ɗaya daga cikin shugabannin musulmai ne wannan lokaci sai take cewa ta zo da mijinta take cewa ita wannan mijin dole a kashe aure ba shi ba ita shikenan sai shugaban wannan lokacin da yake gogagge ne bai dauki damuwarta a matsayin damuwa ba sai ya dau damuwarta a matsayin larura sai ya saka mijinta ya ce je ka kai wanka kai aski kai shigan mutunci da ya je wanka ya aski ya shigan mutunci yana dawa sai ta riƙe hannun mijinta suka ci gaba tafiya ta fasa sakin ƙorafi ne mata in za su isar da shi suke ba shi rigar damuwa sai saka ko a fatawoyi ko a me mace za ta yi waya wai sai ta ce ita kaza sai malamin ya ce mata kina da ikon ki kashe aure ba fatawa take so ba so take kai amfani da iliminka ka gano menene matsalar ka gano menene yake damunta ta yi wannan magana shi yasa shi ma wannan ɗaya daga cikin shugabannin musulmai sai ya ce da ta ce sai ya sake ta mijin ta tsane shi ba shi ba ita sai ya ce je kai aski kai kwalliya kai waye saboda ya ganta ƴan gayu da ya aski ya kwalliya ya zo daidai da ita sai ta riƙe hannunsa suka ci gaba da tafiya to wannan shi ne saƙon da mata suke bayarwa ba shi ne saƙon ba damuwarsu suke furtawa don Allah mu kalli wannan mu daina kashe aure a kansa maza mu daina karɓar saƙon mata muna ba shi irin ma'anonin saƙonmu wannan da ta zage ka ta shaƙe ka ta yi wane ne ba shi take nufi ba wani yace suka

0: juna ta zama iyayya, ta zama gaba, ya zama ana ganin wannan juna, ma'aurata mu fita daga cikin ta. Ka cire wannan abin daga cikin zuciyarka na jin haushin matarka tun 1992, na tuna laifinta tun 2011, na kaza, ka zaunar da zuciyarka lafiya. Ki cire wannan ɗabi'un mijinki da kika ga ba za su canji ba, ki karɓe shi a yadda yake, ki zauna lafiya. Anything short of that zai sa ki zauna a cikin kunci da damuwa, kuma ba za ki iya performing to the expectation ba, ba za ki iya sauke naki haƙƙin ba, kai ma haka ba za ka sauke naka haƙƙin ba, zai zama biyu babu ba ɗa ba ɗan akuya. An yi wa wasu haihuwa ne sai da suka yi suna sai ɗa ya koma, shi ne an yi wasu daidai suka ce asara ya yi yawa ba ɗa ba ɗan akuya. To wannan shi ne ‘yan matashiya, ina ganin insha Allah wannan zai amsa tambayoyi da yawa da masu sauraro suke manta bayan fage. A tsaya a fahimci juna, a gane auren nan fa ba na zobe ba ne ko na tattabaru. Allah subhanahu wa ta'ala ya dace.
1: Ta musu mami, mala Allah ya saka da alkhairi. Wannan gaba da malam ya yi magana, kamar yadda malam ya shimfiɗa kusan ta amsa tambayoyi da dama, amma mu gano cewa mutukar shawarwarin da malam yake bayarwa ba mu kokarin canza ɗabi'un mu ba. Ɗabi'un su ne zamu
0: canza, mu ne laruran mu,
1: muna canza ɗabi'un mu zamu
0: ga wallahi
1: hasken ya
0: bayyana. Wallahi
1: kuma alhamdulillah za ka ga damun babban burin wannan shiri da binkice da nazari da malam yake shine a samu kananan abubuwa wanda za su sauƙaƙa tsarin zamantakewa ya tafi a doren da yake asali na fahimtar juna, haƙuri da uzuri. Amma idan har ya kasance kai baka yadda ka canza,
0: ka canja, dole fe abokin zaman ka
1: ya canja, to
0: za a rayu
1: ta baka mai ji
0: za a dade.
1: To malam akwai kwantan tambaya, za mu amsa su ko za mu shiga
0: faɗi ko guda ɗaya ce?
1: To wannan yace assalamu alaikum malam, dan Allah kai ina son kai mana nasiha ni da matata. Na kasance ina bibiyar kafafen sadarwa kuma ina da 'yan mata da muke soyayya da su, ashe ban sani ba matata ta yi hacking din ko na ce ta yi tracking din WhatsApp dina. Duk hotunan da 'yan mata suke turo min in ya zo wayata yana zuwa wayata, wanda kuma ta kama ni red handed band da damar da zanyi, na ba ta haƙuri ta ƙi haƙura, na ba ta haƙuri ta ƙi haƙura. Malam kuma wallahi tana jin maganarka fiye da yadda kake tsammani, don haka malam da kai da zarattun don Allah ku taimaka ku sa baki musamman kan wannan batu. Duk da yake na gaya mata ina da laifi na bibiyar 'yan mata a kafafen sadarwa, ita ma tana da laifi da har ta hacking din, ta yi tracking din account ina na WhatsApp, duk abin da aka turo musu ya zo wayata. Malam yanzu haka muna sauraron ku, don Allah ku taimaka ku ba mu shawara.
0: Ito haƙuri da ka ce ba za mu baka ba, amma maganarka ta ƙarshe ka janye ta, ba za mu ba ta haƙuri ba, kawai za mu ba da shawara ne. Maganarka ta ƙarshe ka janye ta, duk laifin da ya haifar da laifi shi ne laifi. Mu fahimci wannan, laifin da ya haifar da laifi shi ne laifi, shi ne principal laifi. Ka gane? Kai da ka bibi 'yan mata, ita da ta gani ka ce bincikenta ne laifi daidai da laifinka, ba haka ba ne. Laifinka shi ya fi gaba da laifinta, shi ne magana ta gaskiya. Sannan na biyu, mun faɗa a irin wannan munasabar ta duba waya, akwai abubuwa da yawa da shari'ar mu ta musulunci ta hana. Mutane suna ganin an hana ne saboda ɗan uwansu, shi yasa suke yi. Ɗauki zalunci, babu azzulmu zulmat, zalunci duhu ne. Kai da ba wani azzalumi da yake rabauta, ba wani azzalumi da zai rabauta.
1: Ba zai ka taɓa rabauta ba, mutum ne fiye yi, amma gani kake kamar in an haramta fiye wai don a tseratar da abokinka ne. Ka zama nagari, sai ga wajen ka zama nagari a more ka ne. Man anila saliyan fanila wanda ya nagar kansa. To shari'ar musulunci sai ta hana bincike, wala ta dasta su, kada ka dinga bin diddigin ɗan uwanka. Da yawan mutane musamman mata sai suke ganin binciken nan don a ba wa maza kaba ne, don a zaunar ma da zuciyarka lafiya ne. Dan a zaunar miki da zuciyar ki lafiya ne. Bahaushe ya ce kazantar da baka gani wasu
2: tsafta.
1: Wani an ba da tarihi idan ya tabbata hadisin, an ce da lokacin ma'aiki ya koyar cewa duk wanda ya dawo daga gidansa
2: ya dawo daga tafiya kan ya shiga gida ya aika ko ya zauna a wutan nan yace ni da gidansa ya shiga shi da gidansa ya shiga ya ga matarsa a yanayi mara kyau ko da wani ko wani abu makamancin haka kuma aka darabe shi da son da ya kasa tsakanci fali hadar allazi ne khalidin Allah ya saba wa ubarnin Allah ya ga jalala abu na uku yawanci akwai abin da muke ga amma wannan rayuwar da muke ki fahimta za mu dawo wannan abu insha Allah kina da rayuwa mijinki yana da rayuwa idan kika daura rayuwarki kika sa a cikin rayuwar mijinki kin shiga rigin
0: to kika dauko rayuwarki kika sa a cikin rayuwarki kin shiga rigin
2: idan kika haifi da yakan shekarun mijinki kika ce sai abin da kike so zai kin shiga kuke balantana mijinki da baki haifa ba na hudu ki kalli trend din da ake ci tsakaninki da Allah a yanayin da ƴan mata suke ciki a yanayin rayuwar wayewar da muka dawo a yanayin social media tsakaninki da Allah yanzu a ce an samu wani mai shekarun miji dan gayu kamar wannan ba wacce ta kula da ba wanda yake kula ke da kanki za ki ce ko da bakin uwa a jiki ai da wani mummunan yanayi a ciki kamar ka zuba shi ne ya kwan yara
0: ba sa ba ina ba zai ba sai an yi
2: da dan a shekaru wanda yake shekaru daga 25 zuwa 40 45 50 ki ce ba wacce za ta kula shi take tana tsaye babu wacce ya kai su dutse shi ko ba wacce zai gani ya ce yana ce kawai dan ke dan gwalce ke kin zauna lafiya mata ku kallo ne karkarewa akan da abin da Allah yake kada kai wallahi in kana son zaman lafiya kana kai alaƙar ka da mace ta zama alaƙa ce ta aure in za ka daga ita baka da alaka da kowace mace ta muharrama da ba muharrama ta kasuwanci ta daya a kasuwanci ta kuma muna yawan saba wa Allah amma ba ma damuwa sai bayan Allah sai gani sanan na biyu ke mun da kanki mun ki hade da wannan da yawan mata in sun ga abin sabo a wayar mota su ba wai Allah suke jin nauyin an saba wa su an ci amana
0: an ci amana su
2: ina amana ta ki ana babbaka giwa waje da
0: kallon gaurin gazo
2: to da haka wannan abin idan za mu ba da shawara
0: daya ma'aurata mata
2: kuna daga darajar mazan ku kai inda ba su kai din namijin da bai ji tsoron
0: Allah ba
2: bai kiyaye dokokin Allah bai kuma kiyaye alaƙar
0: ku ba
2: bai duba mutuncin sa bai ga zai wata rayuwa kada ki tusa kanki ki ya san ke da shi addu'a ne da neman idan mijinki ya sa wayarsa password 1000 amma yana sanar cewa ba mayar fadimin kaulin illa na kai ba abin da zai ce Allah ya rubuta yau ma tashadda a duk lokacin ma da hannaye ne za su shaida ne mace hittin alaina me yasa kai mana shaida haka ne shi zai ce ce an akana mu an sa ni magana waye samu wanda yake sa komai duk wannan da yana shi ya saba wa Allah ki kwace gan soyayya ya tsaya ta iya sabu ya fara saba Allah to da Allah ku mata ku da zuciya ku ko waza ku kiyaye dokokin Allah ku sani wannan abin yadda muka faɗa mata suna da cikakken haƙƙi na kusanci da ku wanda yin abin da zai lalata wannan alaka kanka kake fara cikin kanka cikin kowa kuma ko ta gani ko kar ta gani sai ya taba rayuwar ku wallahi to ka ji tsoron Allah kawai ka jada karkarewar mu gaba da ita a bend on the road is not the end on the road matsala a rayuwa
0: ba da rayuwa ba ce
2: wanne tsiki ne fiye da nake dan hanya ta karkace ba ta kare ka kasa yin kwa
0: gaskiya ne
2: da haka duk alakar da ta faru da ku ma'aurata ku sani wacce ta hada ku ta ku wannan jama'a nakan ga ya mata mijinki yana neman mata ko yana mu'amala shi to kai ki yadda ki shiga cikin wa'ancan wasu suna komawa cikin waɗanda ake nema ɗin a ƙoƙarin soyayyar da ta hana ki nema a fahimci ne suna komawa cikin waɗanda ake nema wancan matan da ake nema wasu zora ne sai ki mai da kanki ba zora ke ba a fara neman ki kina gidan auren ki sun fita su sun san da ke ba su fata mu'amala da mijinki ba ke ko dan kin san da su kin fata
0: mu'amala da mijinki
2: kin tura musu mijinki
0: kima
2: in baki da abu sai ki tare sa to ku je mu zama waye akwai namijin da daddara su ke wala ku koyi rayuwa ku ga me za ku fita ku gane wata ran

0: zaki kasuwanci
1: like you
0: kira ni wallahi ki bai kiwa taren yayi abin da ya zaba amma ki dai ki zo kare ki yadda kare ya kore a kai kashe rafin dai Allah subhanahu wa ta'ala ya to amma dai suka yace dan Allah ya hakuri amma ba hakuri muke baki dan cincancanci hakuri ba muna baki hakuri ne muna baki hakuri ne domin ki muna baki hakuri ne domin ki zauna lafiya ba wai
2: domin idan kin hakura shi kuma yana da wata mafuta ba wallahi hakurin ki zai zaunar da ke lafiya ne da kautar da kai akan abin da bai shafe ki ba bai shafe ki ba Allah gobe kiyama ba zai tambaye ki ba kuma abin da yake ba za a rubuta a littafin sa ba wasu matan da ba Allah a ransu ma taya suke da kishiyar gida gara ta wajen to ke da kike da tsoron Allah da kishin mijinki kake bari kishin kuma ya lalata alaƙar ki da Allah ya lalata alaƙar ki da mijinki ki yi abin ki kaffa kaffa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu.
1: To amin sun ma amin. Malam bra. Mu shiga
2: cinin. To wani shiri za mu shiga. Ba daidai a karkare. Wato mun dauko wata magana ne akan rayuwar zaurawa da muka ce ko mun ce maza da mata. A satin da ya gabata mun faɗi kaɗan daga dalilin da ya sa muka kalla. Dalili na ƙarshe da za mu faɗa kafin mu shiga cikin shirin gaba ɗaya shine wato dalilin da ya ja hankalinmu gurin daukan topic din shine yanzu ma'aurata sun dauka kamar wannan kashi aure shine kadai masalaha sun dauka ma'aurata da yawa suna sawa zuciyarsu cewar kashi aure lokacin da suke matsala a gidan auren su kashi aure shine matsala kashi aure yayi dini option ne ba solution bane zabi ne a cikin zabuka amma ba mafita bace duk sanda ka dauka shi aure kika dauka shi aure a matsayin mafita zaki kashi auren ki blindly ido a rufe sai kin dira a mutuwar aure zaki gane wawan kuskuren da kika yi haka kai ma namiji in ka dauka kashi aure koratta gidansu shine maganin matsalar ka ga ƴaƴa turmizga kaza baka fahimci rayuwa ba wannan option ne wanda shi kuma zabi kan ka dauke shi sai ka jinjina shi
1: kai nazari
2: da tuntuba ba duka bane maza da yawa suna da myopic thinking cewa wai ai a ƙara aure ko sakin mata mafita ne dukkan su ba mafita a ciki option ne duk sanda ka ƙara aure option ne kanka dauka kai maganin matsalar ka
1: gaskiya ne
2: option ne yasa sai su gani ga matan nan jamfa a jes to ai ko wata jamfa in ka je siyanta in ba jamfa kirki a jikinka ai ba za a siyar ma ba
1: kuma da
2: wani mai kanti ne
1: bayanan da kake bayar na takalmi
2: to wani mai kanti ne kuma zaka je ya ga da kai kana doyi ya bakka ka shiga manyan kantinan nan ka ce ku fiyan kaya ka zo ai in aka zo zaka fi shadda ta naira miliyan a ganka kuma da dan 20 kamaraya irin namu tiya za a can zaka bi irin naka za a nuna ma to haka ita ma macen take in baka iya mutunta wannan bo can da zaka dauko ya zaka iya rike ta saboda haka mu fahimci wannan abubuwan na cikin rayuwa za su taimake mu shi yasa kuma muka kalli abin lokaci yayi da yanzu dole sai mata da muke yawan fada kanki ya bude kin gane muhimmancin ki da rawar da yake taka a iyali amma duk sanda kika zama tunzurariya ke da aka ce ki bada nutsuwa kike ganin fita daga gidan auren ki shine matsala kamar likita ne ya ga daina zuwa aikin sa shine matsala akan saboda marasa lafiyansa suna cikin matsala wata ran mijinki kamar mara lafiya ne shi yasa mata yanzu muke musu albishir mata ƴan uwanku sun fitar muku da abubuwan koyi akwai ƴan uwa daga Kaduna Aisha Usman Liman ta rubuta littafi akan mace ta gari wace da shaida mace ta gari shi mace tagaru kuma wani dandamali ne yayi nura wanda a kansa rayuwar al'umma ta dogara wani malami yake cewa shi fa yana kishi me yasa ba a cewa namiji na gari a zamantakewar aure aka damu da mace tagari aka ce saboda ita ce dandamalin da shi mijin zai zo ya samu nutsuwa in ya samu nutsuwa a gurin tagari zai zama na gari ita ce dandamalin da ƴaƴan za su tsotsi tarbiya al'ummu madarisa idan sun tsotsi tarbiya a gurin tagari sun zama tagari idan miji ya samu abu a gurin mace nagari ya samu nutsuwa a gurin mace tagari to zai zama nagari shi ma ƴaƴa za su zama nagari al'umma za ta zama nagartacciya inda uwa ɗaya kaɗai ta zama

0: gari so da haka muke ba da shawara mata yanzu dabara kuka lokacin kuka ya wuce ce ga matsananciyar damuwa ya wuce lokacin kuka ya wuce matsananciyar damuwa ta wuce zan fita in bar gidan mijina ya wuce yanzu lokacin menene lokacin consultation ne da jin ya zan rayu
1: tuntuba
0: da tuntuba ne da jin ya zan rayu ya zan mayar da kaina wani gamji sara da sassaka ba zai hana shi tofo ba ya zan zama ummu da ma'anar ummu ko da haka mata muna ba da shawara a nemi irin wayannan littattafai a karanta ki gani ke ya zaki mai da kanki abin da kike so a zama wallahi in aka haka zaki dawo saboda haka shi wannan zawarci mun raba shi gida hudu zamu fara da ekari
1: zawarcin ya kaskashi
0: zawarci mun raba shi gida hudu kuma da maza da mata duka a ciki mun ce guda biyu sune sanannu kuma sune karbabbu amma guda biyu yan kare ne saboda kamanceceniya yan karen nan muka ce akwai mu'allaka wacce take tana da aure amma a tana nan arate kamar batta da aure duk wani abu da yake tabbatarwa mace mata aure ce ita ba ta samu ko kuma mafi yawa ko kuma zuciyarta ta bata hoton bata samu ba tunda akwai larurar da yadda muka faɗa a farkon shiri kai ne kake ganin kana da larura misali sai yanzu ya dina ran nan mun zo zamu shiri ya kusa shekara yace yana zazzabi da zai sha lemon kwalba daci zai ji lemon yana daci baya daci bakin waye yake daci bakin din ne babu appetite to haka rayuwa take wata larurar bata sani ba wani abin da take so ta samu har take kuka ita ratayi yace ko ta shiga masifa bata bai kamaci ta samu ko kuma ba a samun sa to ita ce mu'allaka ta bi muka ce kuma akwai kwarangoma wacce ta samu jinkirin aure ta kai shekarun da ya wuce na aure to wayannan guda biyun zamu fara su dukkan su suna shiga rayuwa shigen tazawarawa kuma sun cancanci ai musu wata kalan mu'amala ta daban mu daina ganin ƴaƴanmu ne yadda muka ga dama zami da su mu dinga lura da canje-canje da suka samu a rayuwa mu musu adalci gurin la'akari da canje-canje da suka samu a rayuwa gurin mu'amalantarsu wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wa jinkirin aure tana da haƙi na waɗanda suke da haƙin kula da ita fi mata wani abu da zai zama mata kamar relief ne na abin da ta rasa abin da yake tabbatacce shine a gida mara lafiya da ya rasa lafiya wani uba aka tambaye shi wa kafso a cikin ƴaƴanka yace mara lafiya da wanda ya tafiya ita saboda suna yanayin da suna buƙatar taimako to macen da ta samu jinkirin aure ba mutuniyar banza bace kada'a ko da ta yi kurakurai da yawa kurakuranta kaddara suka tarar tana buƙatar iyayenta su mu'amalance ta da mu'amala da zai saita mata tunani naturally ko ba a yi mata komai ba zai iya sawa ta samu matsala a tunaninta balantana an mata azaba irin azabar yan wuta wacce ce azabar yan wuta ana tuno mata da kurakuranta a lokacin da ba za ta iya gyarawa ba
1: har a alakanta su da halin da ta
0: yau ana ce yau muna 2026 kana gaya mata ba ke ce an zo aurenki 2011 ba kika iyadda kika yi kaza to za ta dawo da 11 ta gyara abinta
1: ne za ta yi ba
0: maganarka a matsayinka na masoyi uba dan uwa ko menene tana hargitsa mata rayuwa tana bazamar da tunaninta to da haka tana kaiwa kadamin da sai an shiga an tallafe ta abu na farko kenan sannan abu na biyu dangane da larurar da wannan suke shiga zamantakewar su a gidaddajin su mata a hada da abin da muka yi na kwale-kwale wata ta kalubalance mu dan me zamu ce miji wai bayan shekara 20 muna nuna kamar wai ita mace yanzu tayi expire kenan ba expire kika ba ai uwa mai albarka a'a ciki ne ya wuce wata 9 in an yi fatan ya fito ba gajiya akai da shi ba ba san sa ne ba ai shi ma miji in ya sauke ki a shekara 20 ba san ki ne baye ba kin girma yanzu kina da ƴaƴa kin wa cikin sa nauyi so yake a haife ki in ba so kike ki zama sunan wani gwamnan mu ba idan kika dauki wannan su ma iyayenki in kin shekara 20 za ki ga kamar sun gaji dake ba gajiya suka yi dake ba da suka dauko ki a kafada shekaran nan ne zuciyar take ga musu in an zo za wani zai zo ya dauke ki ki ci gaba da sabuwar rayuwa sai cikin ya ki fitowa kuma ya wata tara su da haka ki kallu wannan ta wannan fuska idan sun mu'amalance ki mu'amala mai kaushi ki gane zuciyar su ce ba su san su ne ba kokarin su ne nake samu waccan sabuwar rayuwa so da haka in an je an ce ICS ciki ya ki fitowa ba damuwa akai an tsane shi ana so sai an cire ki ba lokacin fitar sane ake gudun kada ya samu cutuwa a ciki so da haka iyayen ki ba kaunarki ne ba sai ba koda sun kakkausa mu'amala akan ki abu na uku wanda ina ganin sai mu tsaya akan sa zamu tashi dai akan ta shine yanayin mu'amalar ta da ƴan uwanta da kannanta yadda muka faɗa annabi dinnan zaki ga kamar an cire ki daga gidanku
1: kare da gaske
0: ko ki ga kamar an maida ki yar aiki neman dalilin da za a gidan wata a kwana ake a tura
1: ta
0: zaki ga kamar babar ku in tana da abincin mutum uku za ta iya hakura ba ta ci wata ba kannan ki su uku in ya zama na hudu ita za ta ci na hudu sai ya zama na biyar ne mai yiwa take tunani ki duk take iya samun wannan abubuwa wayannan canje canje to ki gaya wa kanki cewa kowa mai ya samu shamuwa watan bakwai akwai jarabawa da muke cewa me na so a cikin ta akwai mutuwar aure ko mutuwar miji akwai mutuwar iyaye idan uba ya mutu ko uwa ta mutu alakar yaya tana iya tabuwa zumunci yana iya lalacewa jarabawar ba ta tsaya akan can ba ba kamar kana tafiya ne nera dubin ka ta wadi ba in ka ga wata dubin ko ka samu wata wancan an goge babu a'a ba kamar ta bane ko da haka ita ma jinkirin aure jaraba ce mai naso sai kin hakuri da yanayin da zaki tsinci kanki da yanayin da za a mu'amalance ki duka wa'inda suka mu'amalance ki wuce lokacin da suke sa ranki ne ki kai amma ba tsanar ki suke ba kina aure kin koma anti akan ta da muka ce za mu tashi a yadda kuma al'umma take mu'amalantar ta laka tana cewa duk masu zuwa neman maza ga rabin su ƴan iska ne ka to haka tunanin zuciyar su ne ba dan sun ganki ƴan iska bane
1: tunanin nasu ne yake zama a
0: kai yake zawaran da shi ne ya kai shekarun ki ba aure zai iya yadda da kaza sai ya kawo miki tayin kaza shi ma wannan zamu ajiye shi zamu bayanin sa da dan uwan sa wanda zamu ce kuma sai kin gane yanzu a new status in ki ya zaki rayu kin samu canji ne status shiga zaki irin ta ƴan mata kaza zaki ustazi zaki zama me zaki dukkan su waɗannan ba su zaki ba sai kin yi shigar da ta yi daidai da ke
1: da wannan lokacin
0: wanda ki za mu tattauna in Allah ya yadda
1: to Allah
0: manufarmu inda muke so mu kai gare shi shine wanda ya tsinci kansa a cikin wannan abin kai ma namiji za mu yi magana ka in ka samu jinkirin aure yadda ka tsinci kanka a wannan abin to ka kula ka gane sabon yanayi ne sai ka koyi rayuwa da shi
1: Allah ya samu dace
0: sannan kuma kuma da kuke da dan uwa ko da ko ya a wannan yanayin ku gane yana cikin sabon yanayi wanda sai kun koyi mu'amala shi kada amuna na musu kada a yawan tallagin su sannan mace sama'a ita ma ta gane waɗannan suna da bukata ta musamman kada a dauke su a tuzartar da su kada kuma a dauka mutanen banza ne
1: masu saurare ku yi hakuri minti biyar rage ma mu shiga shirinmu na gaba dazu da kake magana wata tatare ne ta ce malam yana ta magana a kaina
0: subhanallah
1: a satin da kai shirin kamar magana kashe aure daga karshe duk in wani abu ya faru a ce tafi ke ce kwanan asibiti ke ce wa waye a satin wata kanwata ta haihu ta tafi can tana gidan kanwata wata yar uwarta ita ma tana bukatar wata majinyata wanda za ta je ta kula da ita aka ce to ta yi hakuri daga can ta je gurin asibitin ta dan kwana akwai wanda zai zo ya karbe ta shi ne take tare ni ta ce mun malam da ni yake yayi magana akan to yanzu mara kare sai na tana da magana masu rari a madadin malam Abdulkadir Al-Ahmad malami a jami'ar ilimi ta tarayya dake nan jihar Kano kuma wani yaro ke ne ya ce in fada zan fada likitan ma'aurata sai idan Allah ya kai wani satin da yadda Allah inda za ku ci mu dauke da wani sabon shirin nake muku fatan alkhairi da fatan za ku biyo mu sati mai zuwa za mu shiri na kusan karshe kenan daga nan sai mu tafi tun sallah sai bayan sallah kuma za mu dora insha Allah.

0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da waraka barkamu da sake kasancewa cikin shirin wasu kulwa daga nan tashar Rahama Radio Farshen Al'umma mita 97.3 a wannan rana ta 17 ga watan Mayu shekara ta 2026 miladiya da ni Kabir Abubakar Shishi da yan uwa bukan gabatar da wannan shiri.
1: Assalamu alaikum masu sauraro, sunana Abubakar Sabi Karkasara.
0: Sai kuma
2: Assalamu alaikum masu sauraro, sunana Kabir Ibrahim Indoya shugaban tasan da ta na birnin Kano.
0: To Malam Abubakar, Allah ya dare gari ya waye.
1: Ya dare ki
0: yau ma mun kara dawowa tare da yan takara. Ba yan takakara ba, yan takara ba, yan
1: takakara ba.
0: Eh gaskiya kan babban kujera da amsa tambayoyin shirin namu yau, wanda kuma cikin yardar mai duka sune ta hamaji wai malami na farko ne.
3: Assalamu alaikum, sunana Muhammad Labaran Inuwa.
0: Muhammad Labaran Inuwa malami na biyu.
4: Assalamu alaikum, sunana Huzaifa Mustapha Danbaba.
0: Na'am, wallahi Muhammad Labaran Inuwa ya kike gano ne
3: ko za ta kasance. To alhamdulillah, iya zuwan ma na farko babban nasara ne. Saura kuma sai mu ce sai abin da hali yayi. Allah ba mai rusa.
0: Ni ba kamar haki kake ba.
3: Na da yi fofoti ne saboda na makara. Saboda lokaci. Gaskiya ne.
0: To malam Huzaifa.
4: Na'am.
0: Kun kullun da kana cikin dauran nan.
4: Ai lalle ka.
0: Daga wacce na ci wa na zaune gwanin ku kawa.
4: Wannan mutum.
0: Kana zaune kana jana ba da tambayoyi sai ka ji kamar za ka santa. To ya kake ji tun da yau ga kakan kujera.
4: Eto alhamdulillah ni ma tabakin dan uwan na ne hawa kan kwan wannan kujera babban nasara ce da wannan shine zamana na farko amma alhamdulillah ka zo nan din ma ka ce zaka kan kujera babban nasara ce
0: na'am
4: sai dai Allah ya ba mu rabo sa'a
0: wanga shine hawan ka na farko
4: wanga shine hawan na farko
0: to Allah ya ba ni nasara hawa akwai mamaki kammala ashu
4: eh abin mamaki
0: eh akwai mamaki wai ni kar zama ne mutum
4: wai kare ne talle yiri
0: to Allah bakar ya zahi
1: ka man kabir ana shan zafi wallahi sosai da sosai
0: lokacin sa ko
1: eh sai dai mu ce ubangiji Allah ya wutar da mu lafiya
0: amin ya Allah ne
4: wai zafi ake ko rana ake yi
0: duka
1: ake rana ce take ka da zafin
0: eh muka sa ku lokacin da ga babu ba ranar amma
1: akwai
0: zafin saboda ba iska
1: ga ba ta motsawa
0: mun zafin rana iska tana motsawa tana kadawa sai ga babu zafin shi kuma
1: kuma duk ta cinye bishiyoyin
0: kai kai dai bar kullum mu ba za mu fasa wannan wannan zanci ba malam
1: malam ai na takeici ne
0: ai ba ma da cinyewar da kuma kiyoyin rashin dasawa
1: samun bi ba
0: mu za ga cikin gari yawanci rashin da sawanni da wancan za ga babu wadata ta sun bari a girbi
1: ai ko ina ne ma yawanci
0: amma wajen gari sai kaga su sai a girbi daya ba za a dasa biyu ko uku ba
2: malam kibira kun da sanin kusan shekara 25 haka wajen akwai bishiyoyi da dan ima ba ka ji wannan mutum zai zo na wajen amma yanzu da jiya da kai ziyara sun yi yan mutunan nan baya sai daga wajen ya canja
0: mu fayo
2: abinda mun sani na da sai daga babu wajen ya zama gari
0: da Allah ya sauke. Ne idan ka bi wajen hauren wanki din nan ma. Wajen tsallaken zanwan
2: din. Zanwan din nan ba.
0: Kaga akwai dogon yaro.
2: A
0: jerari ras.
2: Da
0: doro turawa. Kaga gansa gurin burjik. Hakan ka bi hanyar Zariya
1: din. Abinda zan faɗa ke nan.
0: Zariya
1: madacin
0: madacin
1: za ka gansa. Idan ka bi wajen Ali bin Abi Talib.
0: Eh.
1: Kana tawa wani irin sai
3: ni'ima wa
1: ni'ima mai dadi
2: kuma dama
1: da hagu dan akwai wannan bishiyar madaci
2: sun
1: kusan hade titin da
0: saka Ahmadu Bello ne
1: eh ga
0: Ahmadu Bello ne madatan nan su ma
1: wajen library
0: murguza zan madatai
4: sannan kuma ga
1: akwai yawa akwai dan tsirari
0: gaskiya
1: akwai tsirari anan
0: amma da kan girbi
2: su wajen magandaro nan ma akwai wannan madaci
0: gaskiya kamata dai ai karatun ta wajen yawan girba bishiyar itatuwan nan da
4: kuma idan an saka daya za ka ga zai wahala kaga an abin nan an kuma mai da
0: to da ruwan su
3: sai sai asara 20 ma ba asara ba dasa ko daya ba
0: ta biya da ruwan su da kare dasawa
1: lokacin muna secondary malamin mu na Agarek wani topic da aka taba yi idan ka sare bishiya daya to ka dasa biyu
0: gaskiya ne
1: idan ka sare daya ka dasa biyu kuma yanzu madan Kabiru ba kawai da sa bishoyi ne ba ai ba amma kawai irin na tura nan
3: ne na zamani
1: kawai ya fulawa za ta ba da nishadi a gida ta dan wannan
2: dan dan
1: su ba da inuwa ba
2: ba inuwa saboda son yin yi
0: ba kawai kuma Malam Abubakar wasu kuma suna da sauraron amma babu juriya na kula da su
1: gaskiya
0: zaka ga tun daga da shan ba za a kaida da ya kamata da lokaci da abubuwa dai sai kaga kawai an dasa an watsar da ita yara su tuga a hana ta ruwa abubuwa dai awaki su su ja
2: su mun primary
0: ta gani ta kan
2: nan da yi mun primary wato kuma ta taba kawai bishiyoyi haka makarantar mu aka daddasa su amma yanzu shin bishiyoyin sun zama manya manya bishiyoyi
0: sai
2: meka da ban zuba ne ba shekaru
4: jawa ya gaza mun abara tun nan kan san
0: da ta makarantar kuma ta take da wadatar waje
1: waje ba a
0: da waje ta mata dasa bishiyoyi kuma kuma su miƙe Allah duk magana take da wadata a waje ta mata dasa bishiyu kuma su miƙe da unguwanni dukkanin da yake da faɗi a dasa gidaje Allah ya samu dace yanzu ina ganin amfanin sa sosai yawa ko ba dan hamada ba ko dan zafi
4: a kwarai kuwa
0: gaskiya ne Allah ya samu dace yawa malamai sun ma bayyana sunayensu ko
1: zamu
0: je tambayoyinku malami na farko malam labaran
1: muna
0: godiya fa ga masu ba mu kyaututtuka Mustapha Abubakar Lagosta su Mujibu da Murtala duka muna godiya fa ta alheri gare su baban gida gagas da autan magar rahama muna fata alheri gare ka ko da yaushe muna kuma tare da kai to malam wasu gulwa ci zamu fara
3: to
0: so kan su ka ji wannan wasu gulwa da mun fara da wasu gulwa kafin mu je ga tambayoyi malam bana tsuntsaye ne guda 10 akan bishiya sai maharibi ya harbi daya ya kashe daya kana ji na ko
3: eh
0: Ya harbi daya ya kashe daya ya kuma dauke daya wai nawa ne suka za su rage akan bishiyar nan tsuntsaye
3: ya harbi maharibi
0: maharibi ne tare da
3: tsuntsaye guda
0: 10 akan bishiya
3: ya
0: harbi daya ya kashe daya ya dauke daya
3: nawa
0: ne za su rage akan bishiya jamuje
3: ya harbi daya ya kashe daya ya dauke daya
0: ya dauke daya
3: ya dauke daya
0: ya dauke daya
3: ya dauke daya
0: yawa wala bakar
3: to
0: ba ya dauka ba ya dauke daya yawa to ne za su rage akan bishiyar
3: guda 9 ne za su rage
0: saboda me
3: ya harbi daya to a tunani na tunda an ce wasa kwakwalwa wace harba din ita ce ta mutu kuma ita ya dauke
0: to
3: kaga duk dai ana yawa akan guda 1 kenan
0: to
3: kaga a cikin 10 an dauke daya saura 9
0: saura 9 akan bishiya
3: eh
0: to fa kaje ta da bahara ban yarda ba malam baffa ban yarda ba zefa ban yarda ba amma kai ina jin ka yarda amma wata kila ko gara shi miki kafin lokacin nasa to kai ne gana da dai lokacin ka dai malam baffa kake ka yarda ne
1: eh
0: to wannan zai ba ka abin da fadan baka yarda ba me zai shawarsa
4: a dama bugar ciki akai a ga ya za a juya
1: ba kai take ne
0: kai take ne
4: eh kwarai kuwa
0: a to ni ban yarda ba da mu ji ba su wala baka ni ma ban yarda ba
1: ni ma hakan
0: ke yawa
5: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
2: alaikum assalam da muke magana
5: Muhammad Amin ya Hassan Nagibawa
0: kike na amsa ta zo
2: amsa ta zo ka kasance mai da kai ko
5: eh ina yi
0: yau kaji ko guda uku ne fa dai ya kashe daya ya harbi daya ya kashe daya ya dauke daya
5: eh to a cikin tsuntsayen asali guda nawa ne
0: guda 10 ne
5: to ai duk sauran taran sun arce
0: a tambaya fa miki nawa ne suka rage akan bishiya
2: kawai akan bishiya
5: ai ba ko daya
0: saboda ni
5: saboda a to tiya mun ya za yi ko ni ne daga a cikin mutar an kama guda ɗaya an zane ni ko sai da za a ina kallo
0: haka yake malam Muhammad Aminu wani amsa haka take ba ko kwallo ɗaya kan bishiya ba ko kwallo ɗaya dama ɗaya ya harba duk ɗaya akan ɗaya yake wannan ai yana harbin wannan ɗayan ba wanda zai rage wannan ɗayan da ya harba shine zai fado fa
3: shi za a dauka
0: kuma shi zai dauki kuma sauran tayar nan duk rasta shi ka amsa babu ko kwallo ɗaya akan ba wanda ya rage akan bishiya ba ana harbi suna jin papat
1: tashi
0: jitar wasuwa za su yi
1: ko ni ne na zauna
4: na
1: ga dan uwa na a kasa magashiya
4: na
0: to ga duka kan da yi ne yaruba tun da yaruba din na babu wanda ya tsaya har ya kara harumin sa har ya fado wani dan da yaruba shi zai fado kuma shi zai dauki wasu gulwa shi saka to muna godiya
2: wannan bai amsa tambayar sa ba
0: a ba an da amsa yawa to ga tambayar ka kai ma wasu gulwa shi ba
4: masha Allah
0: yawa wani abu ne kullum sai ya fadi amma baya taba kasa wani abu ne
4: wannan abu jimage ne jimage ne
0: kullum yana faduwa abin baya taba kasa wallahi wakar
1: magani kuma abu ne ya
0: mune wa malam babu da gayawa
4: kullun yana amma baya taba kasa
0: ne baya limu kai kullun yana faduwa amma baya taba kasa wasu gulwa ce
4: wannan abu rana ce
0: eh
4: rana ce
0: kamar kaga
4: kullun tana fitowa amma bata taba kasa
0: ai ba fitowa maka ce ba faduwa
4: eh bat ai faduwa take a ce rana ta fadi
0: eh abun me
4: amma bu kuma bata sako kasa
0: an gaishe ka to da ka tsaya bindin da shi ya sami wallahi ni sai ya ja ka
1: sai muka ci da magani a
0: yawa ka tsaya da mai ka kana da magani biyu amma da ka tsaya bindin da ni sai ya ja ka ka ci
1: sai ya gaishe
0: ka ci yace sai ta fito muka ce faduwa fa muka ce da ka zame daga nan shi kenan Wallahi Abubakar zai baka Wallahi Baran ga ta kira
1: Wallahi Baran
3: Wallahi Abubakar
1: namu na gargajiya
4: ba na turawa
1: eh to ga tambayar ka din mai sauki ce da kai da shi Allah ya yarda
3: to masha Allah
1: wata sana'a ana kiran sarkinta da sunan sana'a
3: eh
1: haka ne ko ba haka bane
3: eh haka ne
1: misali a ce sarkin magina ko a ce sarkin makira ko dai wani abu makamancin
0: wannan sarkin tukurwa
1: ko sarkin tukurwa to wai da wani suna ake kiran sarkin mahauta
3: sunan da ake kiran sarkin mahauta masu sana'ar sayar da nama ko kuma sarrafa nama gaba ɗaya ko sarkin fawa
1: ka lura da abin da muka ce a sama kuwa
3: kowace sana'a ana kiran sarkinta da sarkin kaza ko sarkin kaza kamar da ake kiran yanda gaba da misali to sarkin masu sai da nama kace ko
0: mahauta
3: shine to sarkin fawa
1: Malam Zaifa da wani suna ake kiran sarkin wanzamai
4: sarkin wanzamai haka ake cewa suke ake ce mai sarkin wanzamai
1: sarkin wanzamai
4: eh
1: haba
4: Allah
0: Dire ba babu ruwanka
1: ba ruwana da wani suna ake kiran sarkin wanzamai
4: shine ne sarkin wanzamai
1: sarkin wanzamai namu na gargajiya eh ko sarkin wanzamai ake ce masa
4: sarkin aska
1: to wanne ka dauka ka zabi dai kai shunga lokacin kai na dubiya zabi daya
0: kana fadi ba sauyi
1: ba sauyi
4: sarkin aska
1: to da Allah du surbin a tafa musu
0: kuwa jama'a
1: wannan ya jama'a kibiye sa wannan sarkin wanzamai ana kiran shi da sarkin aska
2: ba ce sarkin mahauta
1: ba ce sarkin mahauta
0: ne sarkin fawa
1: eh wancan kuma fawa sai dai a ce sarkin
2: aska
1: aska
2: sai ku san cewa bugajin aska
0: wajen bayin wasu bangaren ba zage zage
2: bayin mu
4: din ba kai ka taka garin ne shi
0: zage ne yake
4: a ba ba zage bane amma dai
0: A sai ka sai sai ka rubuta su ka kare su yajin da ba sa kusa
4: to shikenan
0: mun cilla ka can
4: to shikenan
0: mun gode su mun ban musu
4: amma akwai ne kan hanya
0: me akwai ne zuwa zuwa din
4: eh
0: to ni hada shi da zazzau ko da faki yake ko da nan iyakar mu da su
4: ikaran nan misali idan aka tafi hanya za a tafi hanya ina za a
0: ni hada kura da zazzau
4: amma hanya ce dai
0: Tambayar ka karin magana ce guda biyu za ka yi mana karshen su
3: To
0: da farko take cewa zara ba ta barin hatsi a dami sai kai karshe. Ta biyu take cewa yaushe ake kudin kasa da me ake karasa wannan karman garin gudari.
3: Zara ba ta barin hatsi
0: a dami
3: sai igiya.
0: Haka yake. Yaushe ake kudin kasa?
3: Yaushe ake kudin kasa?
0: Ka ja makin ka daya anan kana yi kana amsa wannan ya tabi. Yaushe ake kudin kasa?
3: Yaushe ake kudin kasa? Na bar masa.
0: Ka bar masa?
3: To bar
0: masa.
4: Ake kudin kasa.
0: Ki amsa guda daya.
4: Yaushe ake kudin kasa? Ran san da yara ne suke kudin kasa.
0: Hawa.
2: Lokacin da take cin cin.
4: Eh, shine ne yara ne suke kudin kasa.
0: To ya goda, ta ga gare shi.
6: Yawa.
0: Yaushe ake kudin kasa?
6: Ne gari ya tashi.
0: Yaushe ake kudin kasa?
6: Ne gari ya tashi.
0: Ne gari ya tashi.
6: Eh.
0: Yaushe ake kudin kasa?
6: Ne gari ya tashi.
0: Gyarare. Gari ya tashi.
6: Ne ya tashi.
0: Gari ya tashi.
6: Eh.
0: To wai zai ba da kudin kasa?
6: A ba ni.
0: Yawa. To tambayar ka Malam Huzaifa kuma kar maganganu ne guda. Yaro man kaza da me yake karasa wannan karin magana? Ta biyu. Zomo baya fushi da makashinsa. Duk tambayi ne masu sauki.
4: Zomo baya fushi da makashinsa.
0: Eh me ga rashi?
4: Sai je wanda aka rataya. Eh
0: na gyara.
4: Sai je mara ta yi.
0: Zomo baya fushi da makashinsa.
4: Sai wanda aka ra sai wanda aka ba rataya.
0: Gyara mana.
1: Ina san amsar amma kuma.
0: Eh ya rikicewa. Yaro man kaza.
4: Me san wuta ba sai ya taka.
0: To zo tunda ka fi wayo a can zomo baya fushi da makashinsa.
4: Zomo baya fushi da makashinsa. Sai wanda aka rataya.
0: Zomo ake rataya ba? Za ake rataya mutum? Ba fa da kamsa a cikin babin nan ba. Alamu dai ka dan santa wan ba kamsa da ba wanda kamsa a ciki. Ke yaro man kaza lokacin da ka wallahi labaran yi biya su gode bagara ba sa
3: yaro man kaza idan ya ji rana narkewa zai
0: yaro man kaza in ya ji rana
3: narkewa zai
0: sai ya narke
3: eh
0: haka yake to sai ya narke
3: eh sai ya narke
0: ta sai kuma wacan ta zuma baya fushi da makashinsa
3: ice amma wannan mai wani fara jin ta ne
0: rabin maki rabin bakar maki da ma rabi ne da to zumu amma daga waje sai mu ji wannan amsa ko
5: assalamu alaikum
2: alo alaikum assalam
1: wa alaikum assalam
2: da muke magana
5: sai fulle sai sharukan daga kurna
2: to sai fulle sharukan kai tambayar da kai ko
5: a ba da yake ba mai samun
0: zomo baya fushi da makashinsa da me kika so wannan karin magana
5: sai dai mara tayin shi
0: sai dai mara tayin sa ko
5: eh
0: haka yake malam malam Sharukan zomo baya fushi da makashinsa sai dai mara tayin sa wala baka
2: masha Allah amma dai kun da karin magana mu ba fushi mun sai mara tayin sa an taba wani abu shi wanda aka yi abun wanda masa abin bashi zai wuce ba sai sai sai da jene sai
0: sai sai da wuce
2: da su ba da wuce wanda dukan bai ja wuce shi wanda wanda idan dukan ba da wuce ba sai da suke da dariya
0: ai sun kukulau wasu ba wai nan
1: ai sun kaga wanda suke da dariya za su yi amfani da wannan karin
2: eh ya dai wannan karin magana
1: eh lalle zomo baya jin haushin makashin sa sai
2: barata
1: so man labaran
3: mana Bakar
1: Bakar din ne to ga wata karin ga wani in ce ko in ce tatsuniya kulun kulifita
3: tom
1: kulun kulifita
3: gauta
1: shirin baci ba
3: baba
1: yan matan gidanmu kullun za su fita sai sun raba mana goro
3: yan matan gidanmu
1: kullun za su fita sai sun raba mana goro
3: yan matan gidanmu kullun da su fita sai sai raba mana
1: goro
3: awaki
2: kana cikin lokacin
1: ka cikin lokacin ka
3: to fa kullun da su fita sai sanarwa mana goro
1: kai aiki da hankali ka dan dauko hanya kuma sai ka ka cike
2: yana tafiya
1: amma tan gidanmu kullum za su fita sai sun raba mana goro ban kabiru kuma haka ne ku
2: haka ne
3: yake
1: ayya lokacin ka ya shudu
3: lokacin ka ya bushi
1: malam Khuzaifa
4: Khuzaifa ne amma tan gidanmu kullum za su fita sai sun raba mana goro ana tumaki ne
1: tumaki shine goran
4: a kashin nasu shine goran
1: ‘yan matan gidanmu masu fararen kawuna ‘yan matan gidanmu masu fararen kawuna wannan taka ce
4: ta wace wannan abinan ne balibelu ne
1: balibelu masu tashi sama ko to ‘yan matan gidanmu masu fararen kawuna
2: ina cikin lokacin
4: tattabar
3: tarakwai
1: tattabar ta mu dai to tantabari ko tattabara
4: tattabara
1: ko sagari
4: duk ana ce mu akwai sagari shine akwai sagari akwai
1: ba karba ba fa ƴan matan gidanmu masu fararen kawuna
4: tumaki
1: malla baran
3: wala baka
1: ga fa can fa yayi kunce kunce ya karbo garaba sakka ya samu garaba sa ta ƴan matan gidanmu kullun za su fita sai sun raba mana guru
3: tumaki kenan
1: a me kace
4: kashin
1: awaki ya samu garaba sa
3: to
1: kai ma ya kamata ka shiga tashi ƴan matan gidanmu masu fararen kawuna
3: ƴan matan gidanmu masu fararen kawuna
2: ba maki ba ya gansu
6: Tabale ne.
3: An kuma. Ta sai jan baka wani jan. Ta mun gara ba sa ci ya shike ne jan baka. Ta mun ba fadi da wannan lamba da maka bayar ba. Saboda din takara da kan kujera. Da mun gara ba sa ci ko?
1: Gara ba sa ci.
3: Gara ba sa ci. Gara ba sa ci. Da mun yi dum. Wala ba sai furfigi ya fara.
1: To ai na shike ne. Ko
2: kike?
1: Ya ba da amsa.
3: Amma Allah ya
1: nuna ba shi maki.
2: Shi
1: ba bo da ba. Ya ba shi rabin maki.
3: Amma dai na fadin ba da mu aka bayar
2: ba.
3: Saboda in takara ne akan kujera ka zaka fada amsa. Allah baka
1: ko kabira gare ka na.
3: To. Masararu ka dai su shafa sanatarin shirin wasu kwakwalwa da yake zuwa daga nan ta Sharama Radio French Al'umma mita 97.3 kan zangon FM. Tare da ni Kabira Abubakar shi shirin abokan gabatar da wannan shiri. Abubakar Yasabiu Asuk Karkasara da kuma Kabir Ibrahim Yandoya Ashu Garba Sheka a cikin zuwa namu akwai Malam Muhammadu akwai Wada Baba Wada Dan Fulani ji naibawa ɗan lemo da kuma wani malamin da ya shigo shi Malam Musa
7: daga Medili
3: Malam Musa daga Medili da kuma ɗan takarar mu sai kan kujera Malam Labaran da Malam Huzaifa to Allah ba mai rabo sa muna godiya ga masu sauraron mu a dukkanin inda suke a fadin duniyar nan muna godiya ga masu kokarin bugowa domin su bayar da amsa muna godiya ga abokanmu na zauren sadarwa na WhatsApp kafin mu tashi su ma za mu leƙa mu ga sakonnin su insha Allah muna godiya ga su Malam Muhammadu Malam Muhammadu Hussein Gali Sumaila jama'a duka bane musu fatan alheri Alhaji Kawu unguwan Maliki da wakin kudu muna fatan alheri su Malam Ja'far da su Malam Umar na goye da su Malam Audu na aga Allah ya kara lafiya duka muna fatan alheri gare ku da su Alhaji Muntari da su Malam Yahaya Malam Amin ya da wakin kudu su Malam Abdullahi da muna fatan alheri gare ku akwai Malam Miyadi Maska
1: jahar Katsina
3: to muna fatan alheri gare shi kwana biyu ko lain ne bai samu ba kuma muna fatan alheri da mai girma sarkin Maska hakimin Puntua Alhaji Sambo Idris Sambo da fatan suna nan lafiya kuma Malam Abubakar kufa guda take ga dukkanin masu san daukan nan shirin nan ko ba da tallace-tallace a ciki ko ba da kyaututtuka ga ƴan takara kufa guda take domin
0: a shugaba dauki nauyin shirin ko ba da lalace tallace ko ba da kyautuka ga yan takara
1: na shakka
0: ko babu da take to barkan mu da dawa Allah Bakar nan ne ko nan ne
1: nan ne
0: nan ne to basu ko kai ne zaka basu
1: kai ne zaka basu
0: to wannan bangaren kuke so bangaren sana'o'i zamu tafi ko bangaren azancin magana
1: ku zaba dai ku daraje
3: bangaren sana'o'i
0: to walau zai bangaren sana'o'i ku azancin magana
4: lafiya da
0: auto lafiya lafiya ko wai magawo ya ga zai bi to mallam labaran
3: tiyawa
0: a cikin wacce sana'a a cikin wacce sana'a ake samun waɗannan abubuwa
3: to
0: akwai rara
3: rara
0: rara a cikin wacce sana'a ake samun rara
3: mhm
0: tambaya ko ba maka haka ko a garo
3: eh aje wani
0: a garo
3: eh a garo
0: to a cikin wacce sana'a ake samun anguriya
3: anguriya anguriya a wannan sana'ar kadi
0: ake samu anguriya
3: eh
0: ya take
3: ya mari masu aikin auduga da yana ake samu anguriya
0: me shi ce anguriya
3: anguriya wannan din abun kun san da wannan take auduga take a ciki
0: ya'yancin auduga
3: eh
0: ya'yancin auduga
3: eh wallayan kenan
0: wallayan
3: eh
0: to haka yake
3: anguriya
0: shi sana'ar kadi ba ya da ba surato wacce
3: wacce rara
0: rara ba cin sana'a ake samu rara
3: rara eh ko ta sana'a ma ana samu rara
0: Allah ba kamar wacce sana'ar ba
3: to na wura dan uwa
0: to wallahi zai fa
4: wannan a cikin sana'a mai ne
0: mai
4: sai da mai
0: Isa Murara?
4: Mm-hmm.
0: Kama kaga yauwa.
4: Amma

0: Ben Aydın Kuvvet, yerdeyiz Hüseyin.
1: Nam.
0: Lamlardan çok aktörüyüm.
1: Eç başısına iki samur, ara. Ara.
0: Hake tamam.
1: Ra ra. Tena ara.
0: Avunde.
1: Au.
0: Avunde çapa.
1: Tukakakakaka abin kaka abin yeki.
0: Ha?
1: Kaka abin yeki.
0: Tamam mı tali dan an yi au kaman na kwano haka kwano kwano.
1: Mhm.
0: To wanda je kai kwano ba.
1: Mhm.
0: Shine rara ke.
1: Na. Cikin sana'ar awo ne ba shakka haka yake lada ne muna godiya a cikin sana'ar awo ake samun rara disan da aka zo aka yi awo zaka ga an samu wannan girgiji wanda bai kai cikon mudu ba yawa shine ake samun rara haka yake to tambaye kamar Malam Zaifa
2: na'am
1: duk mun taba yin wannan tambaye yawa me tumbi
2: tumbi shine wanda
1: kuma menene
2: to shi ke mu je dai to
1: kai a ci gaba
2: bai da kai
1: dai girgiji
2: tumbi shine wanda bai kai buhu ba wanda dan karamin buhu wanda aka zuba kayan wanda aka zuba abin da aka auna a ciki kamar shinkafa ko dawa ko wake shine dan tumbi karamin buhu shine tumbi
1: to
2: sai kuma wanne kace girgiji shine wanda bai kai kwano ba
1: wanda bai kai kwano ba ne
2: wanda bai kai kwano ba na wannan abin da aka auna shine girgiji
1: ko mun ba kwano ba ne ba fa
2: in kuma ba kwano ba ne ba to Allah musta'ana
1: to muna godiya gyara kawai za a yi maka
2: to
1: gyara kawai ya amsa tambayoyinsa gyara za a yi masa kawai amuji masu waro salamu alaikum
0: assalamu alaikum warahmatullah
1: assalamu alaikum assalamu alaikum yusuf mai yadi masu kai zuwa gama cigiyarka
0: abubakar ga rana barka da aiki
1: yanzu ga gama cigiyarka
0: wallahi ina tare da ku yanzu nan ina jin kana cigiya tare da ni na roman su ba amfata da mun bi ko da mishi
1: ai ba mu yadda ba ku manta da mu
0: mai martaba ina tare da ku ina jin gaisuwa
1: to mun ma muna amsa
0: ware kwa
1: na zabe
0: sai kuna tare da Alhaji Yusuf ya ji maskana jahar Katsina sauraron rahama
1: da jahar Katsina gaba ɗayan ta
0: dan ne mun ji ta karkashi gara ana ta buga kokari Allah ya baiwa mai rubu sa'a
1: amin to menene zaka karin bayani ne akan tumbi din nan zaka karin bayani akan tumbi
0: abinda na sani ake kira tumbi a munan Katsina kuma kafin amma aikin gona haka ya jayi gaban shi biyu da dan kingi wasu suka kira shi da kingi wasu suka kira shi da tumbi wasu kuma suka kira shi da rabi to da ne kaji mu dai nan muka kira shi da kalmar nan guda uku
1: na wato wanda bai kai buhu ba ko
0: eh muka kira shi tumbi kan kira shi ribi wacan kuma kira shi tumbi
1: na to kamar kaka kenan zubin sa za a iya cewa tumbi
0: na
1: kamar kaka zubin sa yake da za a iya ce mai tumbi
0: eh kaga mu ai na cin tiya 40 ne
1: na
0: to kamar in ya kai mace 25 za a iya buhu da tumbi ko in ya ci 18 za a iya buhu da tumbi
1: saboda bai kai buhu ba
0: wasu kuma in ya kai kamar tiya 30 ma suka kira shi tumbi da aka kira shi tumbi
1: haka yake to muna godiya mutuka
0: kware kuma
1: muna godiya haka yake
0: to Allah shi ke maka
1: amin Allah to malam
3: tumbi
1: Allah baka kaji tumbi
3: ko dan tumbi Allah zai fa ko baka noma ne
1: a mai na ci yayi
4: awa da
3: kwano ya iya
1: wa alaikum salam mala angu
4: masha Allah alhamdulillah
1: mala
4: kabiru barkanku da aiki
1: mala salam angu
4: wa ne wato
1: to ka kwana kike nan
4: Allah alhamdulillah.
1: Allah Abubakar yana magana.
4: To mama Abubakar.
3: Allah ya sa albarka sai mun zo cin abincin amarya.
1: Wasu ya zo cin tatsotsi. Wai shi sai ya zo cin tatsotsi.
4: To shi ke Allah ai mun muna bara bara.
1: Ya
3: kamata insha Allah.
4: Eh. Muna bara
1: bara da kiya. Ka fara girgiza maka ta ka ga raunana maka tattalin arzikin fa.
3: Allah ya sa lokacin Allah ya sa lokacin da zan zo an yi maka mai gida karkata ka.
1: To Malam Salim tambayi

0: tambayoyin mu sun gare.
1: To masha Allah kuma na ji yana shirin ya tafiya ta ya kamata alhamdulillah.
0: To wacce tambaya ka ji a cikin shirin?
1: Eh tambaya ta na ji gaskiya wacce ta girgiji din nan. Da kare amsa ta amma dai ya yi kokari gaskiya.
0: Na to me zaka ce akan girgijin kai ma?
1: Eh girgiji ai ta san kwaro bai suka bane ba. Ya fafaka amma kuma bai irin tsoron nan ba shine ya girgiji.
0: Na'am haka yake ko kwano ko mazubin gaba da
1: ni Allah ya ƙara basira muna tare
0: to muna
2: wuri ya Allah Haji murya ango ta ware garo
0: da ba ware take ba ba duke ta
2: ango ya samu kansa
0: to kace sanninka me sanda kake wa wa'azi kenan
3: assalamu
0: alaikum wa alaikum assalam Malam Gandurawa daga Munjibur, Malam Basiru barka da hanya.
3: Yawa Malam Basiru barkan ku
0: da. Yawa Malam Basiru, kai tambayoyi sun gare.
3: Eh, na yi tambayoyi sun gare.
0: To. Me zaka ce da tambayoyin da ka ji? Gaba ɗayan su kam ni ma na yaba musu. Sannan me? To ina ji. Yawa muna jin ka. In za ka yi karin bayani muna jin ka kuwa bangaren ku ya bambanta da manar da muka faɗa.
3: Mutum gida a wasu muka mata yi abin da bai kai buku ba. Shine za idan ka je gona ka tura a kutu wannan ragowar da bai kai buku ba.
0: Muna ce
2: ba. Buhu biyu da ɗan tumbi ko ko da tumbi.
3: Yawwa ne wannan shi muna
0: so. Kuma wanda ya dade kai buku ba kawai shi ne. To papa kifa.
3: Papa
0: kifa. Eh
2: ko baka samun fafakin ne
0: fafaki
3: to ai mun sai ne kawai dai hausa ce ne to da wanda
0: ba a ji yake tumbi ya tsara fafaki ya sauka to muna godiya
2: ya yi kokari ta tabbata shi manomi
0: ga girgiji ga tumbi ga fafaki to
2: assalamu alaikum
1: alaikum assalam
2: Na'am, da wa muke tare? Hello?
0: Tana ji wannan
2: da shirya bai
0: kinsa ba.
4: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum.
4: Kuma salam, da muke magana?
1: Salam good man, da zaramu kuma kura.
0: Good man.
1: Ye man ga jiro.
0: Sannu da hanya.
1: Yawa.
0: Eh, ko wani gaire zai kashe hu?
1: Gaskiya ne.
0: Eh, kura ta dan baba ga rabi kusa da mu.
1: Gaskiya ne,
0: na rantsar
1: da kowa
0: sarki
1: ba.
0: A kowa sarki ne? Kai ka ce mu ka musu guda kawai mu kai gaisuwa yanzu.
1: Baba kana da
0: Muhammad Ahmad daga nan Jakar Ibrahim. Muhammad Ahmad kwana
1: biyu. Wallahi alhamdulillah ba mu kai
0: da. Da mukan dan gifta da kai a hanya.
1: Wallahi kwana biyu ba kuma sai wahala.
0: Sai wahala kan. To ina Alhaji Jakar ne.
1: Ana da lafiya kana.
0: Wai ku riga daga gale ya ce dai ina maboya.
1: Gaskiya ne.
0: To
1: Wai a cikin mutane ana samun tindi ana samun girgiji
4: ne?
0: To sai dai mu je gare ka cikin mutane kuma?
2: To shi ya yake ka taba jin sunan wani ne haka?
0: Ne ne ana muku
4: ne
0: eh?
1: Ra?
0: Ah wa samu gaskiya.
4: Wa samu. Kan zama inda akai?
0: Yawanci a cikin kaya irin na tsaba na awu ko tsaba irin sake samu kayan hatsi yawwa.
1: Sai ji mutane ana cewa Allah ya ba ka rabo za a sha rike sai a ce to Allah ya ba wanda ya bata dangana ko?
0: Yawwa gaskiya ne shi kuma wanda ya ba shi.
1: Wanda ya nasara ai shi ya samu sa'a
0: dama. Kuma shi wanda bai fadin ya fi kamata a ce Allah ya bashi dangana.
1: Dan ku Allah ya bashi dangana ba.
0: Gaskiya ne to muna godiya Muhammad.
1: Ku tashi lafiya.
4: I don't know.
0: Dan gaba sawa
4: kana jin mu
1: to inde mu ku fata da kairi amma ba ni da radio ko sa gaskiya
0: wallahi ne muryar ka kamar an jefa kaza da gishiri
2: bitai la asar
0: ha ba jin ka ne jin ta gaurayi la asar eh
1: eh wato yanda me ba da gidan da ba an da radio ko sa gaskiya
0: ba radio kusa jikin ka
1: eh ban ji abin da ake
0: to tamboyi ne aka kakkawo su shine yake dan tambaya yanzu mun kammala tambayoyin ga yan takara suna kan kujera
1: to wanda ba da yin jiboran jaraba
0: to abaka
1: eh
0: idan ba wuce ce cikin sai ya duru ruwa me yake nufi ne
1: to ba hawaye yace
0: cikin wa ne ya duru ruwa
1: wato kamar azai muke yiwani laifi ne wanda ike yana tunanin kamar ba a sani ba kuma sai a gano cewa ai wani fa kamar ana ta abin na ce wani fa shi ne da laifin nan to idan yi wato wani zaɓin nan cikin ya duro wato ya fi gida
0: yauwa firgita kawai inda muke so ka je kenan kawai ko ya kadu ko ya razana ko ya ji tsoro yauwa eh to mana amma dai kai cikin ka bai duruwa ba ko
2: Allah ya sa tambayen nan da mallan kabire maka cikin ka bai duruwa ba ba haushi akwai hikima wa alaikum assalam wa rahmatullah da muke tare
1: babu muhammad annin na ni ba
2: Malam Muhammad Amin Ina Ibawa ga kaga Malam Kabir Allah ya sa cikin ka bai dururuwa ba
1: ba ne
0: mutum
1: ba ne mutum kai kaga ciki yana dururuwa to ba sabo
0: Allah
1: idan da dai wani lokacin sabo da kabar ba hada waye ki a sa gaban ta gaba tsada da rukawa
0: Allah
1: kare ko musamman ma in na kasance a irin wannan kujerar da ke banka
0: to muna gode Malam Amin kai tambayoyi ko
1: haji tambayoyi musamman wacce aka ce haji menene haji adami ko zara ba ta barin haji adami sai dai iya
0: mun fadi wannan
1: eh an yi wannan tambayar
0: na to haka
1: to da aka yi haka sai na dan tafi bincike amsar da dan kwanta mun to kuma da mai tambayar ya amsa ni ma zan sai ta dawo lokacin to da ni ne akan kujerar kaga da amsa mun matsala ne
2: a tuni cikin ka ya dururuwa
0: sai dai ta bar iya kawai saboda ita ba za a to muna gode
2: Allah Muhammad Amin na iba
0: Allah wakar zaura mu fa na WhatsApp
2: na WhatsApp gaskiya kamar
0: da Lagos kuma din so su Assalamu alaikum assalam barka da hanya haba ai daga ji ka sha tafiya
2: ka sha rana
0: to mallan Zaraddini to mallan Zaraddini
1: ba wata na gare da ita ita ce wata take cewa ya ba kan gidan mutanen
0: nan masu fararen kauna
1: kauna eh
0: to me kenan haka yake na cikin tatsuniyar kaci cika cici ko ana tambaya ana bada amsa gidan samari ba gofa fa
1: gidan samari ba gofa gidan samari ba gofa kun yi wannan ko ta shi da
0: ya ga ta ka ce muka baka
2: ta musamman
1: gidan samari ba gofa
0: wai me kenan me amsa
1: wai kenan
0: mara kai an gaishe ka ba
2: gaskiya
0: ne eh garbawa
2: ina ma kai ne akan kujerar
0: kaba bari ci ga ya fara dubawa ba da muke tambayar
1: ayyan
0: fara masa ayyan fara to kuma ya tsiyaye to muna godiya garba ta ga da mutanen rano
1: Allah
2: So Malam Kabiru daga zauren namu na WhatsApp akwai sako yace salam fatan alkhairi gare ku Usman Abubakar ruwan Kenya karamar hukumar Rano. So Malam Abubakar ruwan Kenya muna godiya. Salam fatan alkhairi a gare ku muna tare da ku a koda yaushe daga Saddam Isyaku Yalarbi kurna tudun Bujwa. To muna godiya. Fatan alkhairi sako daga Aminu Sani Gawuna bayan makaranta. Assalamu alaikum barkanku da aiki muna tare da ku da fatan za ku tashi lafiya daga maman Sadiq Kudi. Assalamu alaikum barkanku da aiki ina yi muku fatan alkhairi daga Muhammad Umar Gwammaja barkanku da warhaka ina yi wa kuwa fatan alkhairi kwana biyu nayi nisan kiwo da fatan shiri na tafiya yadda ya kamata. Allah ya dafa mana Aminu injiniya
0: wa
2: uku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu fatan alkhairi a gare ku. Allah ya sa a tashi lafiya. Sako daga Zainab Mu'azu Kurna maman Aisha. Muhammad daga Aisha Muhammad Mahi Dawakin Kudu tace sannunku iyaye na ina miƙo gaisuwa ga ƴan majalisar Margayi Muhammad Mahi Dawakin Kudu dukkanin su kuma suna tare da ku a koda yaushe. Wannan shine kadan daga cikin
0: sakonnin
2: fatan alkhairi aka turo mana wannan
0: ta shafin mu na WhatsApp. To suna yawan tambaya to mallam baka za mu yi ta musulmar da mai sha'awar shiga zauren namu na WhatsApp don mu sa ilimi da kuma turo sakonni ya magana a saka shi.
2: To lambar da za a iya turo sakon ita ce 081 29 69 1941. 081 29 69 1941.
0: Sai magana ta WhatsApp din mai sha'awar shiga zauren sai a sa shi. Sannan akwai ƴan takara kuma Malam Abubakar.
2: Na'am, wanda suke so su shiga
0: takara ba.
2: Takara
0: to suma akwai ambaci tintiba ashuru ko
2: shamsu ko maskom a waɗannan lambobi 080 60 61 61 61 ko kuma 080 51 61 77.
0: A ƙara maimaita
2: 080 51 61 77. Da ka turo sako ko ka kira ka ce kana sha'awar shiga
0: gasa
2: ta kace cika cici da wasan kwalwa.
0: Assalamu alaikum. Salamu barka shigowa. Barka da hanya duku kasun Rano. To barka da hanya Malam Kasun. Yawa, ka ji tambayoyin da suka gabata ko? Ka ji tambayoyin mu da suka gabata da amsoshin su?
5: To, maimaita.
0: Ai, sun gabata ƴan takara sun amsa, wasu kuma masu sauraro sun amsa su. Yawa, sai dai mu ce maɗaurin larabar Allah ya kai mu. To, madalla muna godiya. Abdulmumini mai rabu Abdulmumini mai zare gurugu karama kuma bunkure
2: ai mai rabon ne
0: saboda Allah gare ka. Akwai Anas mai shago galadanci, akwai Siyama labaran da Humaira labaran da Nusaiba labaran da Bashir labaran da Maimunatu labaran da Usman labaran da kuma umman tasu baki da wato ummana. To dukkanin su muna musu fatan alheri.
4: Number akwai sakon Nur Dahir Sha'in da kuma da Yusuf Hamisu Bati da Adamu Alhaji Bala mai extension bakin masallaci Faransa da Mustafa Nasiru Rijal Lemu duk sai muna fata wani iri.
0: kuma muna yi musu fatan alheri. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Aisha ta kullila. Barka da hanya, barka da zafi.
6: Umaira kullila sallahi.
0: Salama Umaira kwana biyu.
6: Alhamdulillah. Mun ji shi yayi dadi.
0: To, an dai da ta tabuka.
6: Ma ta kira abin da na hango. Wannan tambayin ta kace kika ji kin kullin kulli fita. Na ɗan matan gidanmu masu fararen kawo na aka ci tabare ku.
0: Na'am.
6: To dan ƙara haske nake so game da tabaren nan. Ya aka yi suka zama tabare da fararen kawo na.
0: Na'am. To ba da
6: ma. Ta tambayar wata kwakwalwa ta farkon yin da aka yi. Na ma harbi da ya harbi din tsaye.
0: Na'am.
6: Ka ga wurin ba da amsar nan in yake ni ma fasara zan ce.
0: Ke ma tara zaki ce? To tsuntsayen nawa ne tsuntsu goma maharbi ya rubu daya ya kashe daya dauke kuma daya nawa ne za su rage akan bishiya sun tashi ba ko kwallo daya ba wanda ya rage a bishiya kuma nawa ya harba daya ne kacal shidin ne dai ya harba kuma shi ya faɗo kuma shi ya dauke tumura godiya
2: kuma saka tashi
0: suka wade yawa fararen waki fararen kawuna
4: yawa da aka ce tabaren gidan ɗan matan gidan masu fararen kawuna kace tabare inda kullun tabare da kake ake da ita kuma za a aje ta za ga kanta ya fari na gari da sauransu
0: saboda bisa al'ada
4: yawa
0: bayan an yi surfi ana daka ga hatsin
4: hatsin da shi
0: bayan ga ko a nika shi ko a daka yawa yawan shi kuma idan an daka an nika din ma ana mai shi tukun ya kara tuni kai
4: ya kara
0: daka shi to wannan dakan da aka yi na hatsi da gari shi suka wunan tabaran sai zama bari saboda shi ne abin da aka fi
4: amfani
0: da yawa daka saboda babu inji
4: ba
0: na zamani yawa sai dai daka hatsin za a surfare kuma a daka ko ma zarcin da daka ga baki da
2: ka sai ta malama Aisha turminta ai na daka na jajjagen kaniya
0: ne ba ma daka ne dawa ba
2: ga nan da turmin ga hango shi a ga ta zan ce fari kuma
0: to ta zamani
2: sabari da
4: wanda ke daka a zauni a zauni ma ke
0: da daka a zauni ke daka
4: ba
0: tsewa ke
2: lalacewa
0: a hutu dai malam
2: wai bara dauko hatsi a daka shi wa malam
0: kai a da ta wuce malam
4: to malam kai
0: a da ta wuce
4: tun shekarun ba tun mama shi guda ne da aure sai an da mata turmi da tabariya da dutsen
2: nuka wallahi da daka ba
0: da dutsen nuka ni ma mun har yanzu ya ku dutsen nuka gidan mu har yau tun yanzu yana gidan mu
4: ni ma har yanzu dutsen nuka na baki
7: wallahi abu shugaban matasa na zan ba mama gidan ta shawara da su kansu mata wato kaga da tamar ka dan kayan miya ka san ko ai amfani da dutse ko kuma turmi
0: eh ya jajjaga
7: zaka ji shi kansa ya fa zaki
0: wallahi wallahi ya tafi dadi
7: dan dan mu wala Allah bashi kuma ti amma hada da nama
0: Allah
7: ko ba ba miya zaka ji
0: ko bu sai
7: injin nan ta yi magana isan karfin injin nan yana shiga cikin
0: markan
7: saboda kayan miyan sai ka ji shi ma yana wani daci ko
0: yana wani ko warin mai
7: warin mai hatta abun kosai din nan duk sai ka
4: ji sai ka ji
7: ai dai yi mai mai jumtawa sannan na biyu kaga da harkar miya din nan da ake dafa ta abinci mata kaga tallan miya nan da ake ba ta kasar nan ta kasar nan su kansu masana lafiya sun faɗi cewa abinci ya fi lafiya hatta ruwan sanyi din nan ka sha ruwan randa ya fi ƙara lafiya sama da wanda muke sha na fridge wannan na roba da muke sha wallahi gaskiya ne magidanta su daure su rika amfani da tallan
2: tallan miya ba da dutsen duka
4: kuma ko yanzu ma wannan mara rayu akwai mutumin da na sani in ya je sayan furata ki ta daka za a bar shi
2: eh furar daka ba
4: daka ni tun muna ramu da isan tuto ne mu tafi daka da furar daka sai da muka yi muka wuce muka san bambanci ta daka ce ta bu gargadi ta bu komai da komai
2: kaga wannan magana da mar rabiya fara ta injin nan injin nika kaga shi ne sai ake ta washi saboda gugar injin karfan da yake yana
0: yana murmushewa cikin
2: mukar kadan
0: ka dai
2: ko cikin
0: nika tunda da kushewa yake hakoran da kushewa
2: yake kushewa suke
0: na burbushin ya shiga
2: yana cikin abinci
0: yana cikin kaga an cinye
7: shi isa kaga yan China da Japan a yawanci sun fi kudu na sun kuma mutanen duniya lafiya a duk duniya ba wanda yake su lafiya saboda har yanzu su abubuwan su na al'ada
0: ba su rabu da su ba
7: suna amfani da su wajen cin abinci
0: yanzu daga a takeici daga teburin na fara ganin sauyi mallam Abubakar daga nan ka zarce kasuwa
2: sai
0: dusan ne miya sai ka shiga gida da shi kan na fara gidan mu akwai dusan ne karin jin lagoshi yawa tukun yi kasan magana ne
2: sai ka zama lokaci wallahi waran da na sai na fito
0: masha Allah ka yi
2: fito
0: wallahi yayi didi
2: wallahi ai ni yanzu na fara canza
0: wallahi haka mun ba mu canza muna tababba tu
7: akwai wani canza ba ana sakawa
0: a jima
2: jima shi zaka yi
0: ba wallahi ke
2: da barin ina kamshi
0: ke da barbala to mallam Abubakar lokaci fa yayi riske mu ah to sorry to wallahi
4: sakamako ya kammala daga babban tsakanin Muhammad Labarin Inuwa da Huzaifa Mustafa Dan Bukta Muhammad Labarin Inuwa ya samu maki daidai maki 3 da rabi a nasa tafi da Huzaifa Mustafa Dan Bukta ya samu maki daidai maki 6 a nasa babban tafi da haka sakamako ya kama cewa Huzaifa Mustafa Dan Bukta shi nasara da maki 6
0: to masha Allah to muni Mustafa alheri duk su biyan da Muhammad Labarin da Muhammad Huzaifa sannan kuma Mustafa Bukta Lagos ya ba sa alƙur'ani 50-60 to muna fata alheri a gare mu
2: masha Allah
0: kuma da muranan Laraba cikin shirin kacici kacici rana ita kuma kace da mu mun jin mu da wasu ƴan takarar cikin shirin wasa kokolwa a madadin
2: Abubakar Sabi Karkasa
4: Kabir Ibrahim Indo ya shugaban matasan dattawan birnin Kano
0: da kuma ƴan takarar namu da kuma bakin mu da suke cikin wannan zaure da Fatima Kabir Labarin ya kasance injiniya Jib Abdullahi Kabir Abubakar shi ne ke wani fata alheri da madadin sauran abokan gaba ta da shiri bisalama.

a shekara ta tara ya jagoranci mutane a wajen aikin haji ya zama shine amirul haji da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada wa musulmi a wannan shekarar shine abu huraira radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda yake cikin sahih bukhari da muslim ya ruwaito cewa ba'athani abu bakr radiyallahu anhu fi tilka alhajja fi mu'adhdhinina yawm an-nahr annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan shekarar ya tura ni da masu shela a ranar idin layya wato ranar babbar sallah nu'adhdhinu bi minan ni shela amina Allah ya hujja ba'da al-aam mushrikun wa la yatufu bil bayt uryan daga wannan shekarar kada wani mushriki ya ce zai zo haji sannan kuma kada wani ya ce zai yi dawafi tsirara kun san wannan tabi'a ce ta jahiliya kafin zuwan musulunci larabawa suna zuwa su yi haji daga garuruwa daban-daban suna zuwa su yi dawafi a daki mai tsarki a dakin Ka'aba amma duk wani wanda ba ba Quraishi ba to ba zai yi dawafi a cikin kayansa da yake sawa ba sai dai ya sayi sababbin kayayyaki ko kuma ya ari kayan wanda yake ba Quraishi saboda suna cewa bai kamata mutum ya bauta wa Allah a cikin kayan da ya zunubi a cikinsa ba kayan da ya saba masa saboda haka suna da aqidar cewa kayan da mutum ya yi sabo yana sanye da su to sun zama najasa bai kamata mutum ya yi dawafi da su ba saboda haka in yana da kudin sayan sabo sai ya sayi sabo in bai da kudin sayan sabo ya dau haya gurin kuma wa za a dau haya gurin Qurayshawa su ne kadai aka yadda su yi wato a dokar jahiliya aka yadda su yi dawafi da kayansu saboda haka je gurin ba Qurayshi ya bashi aro ko kuma ya dau haya in kuma bai da kudin saya bai da wanda zai bashi aro to sai ya dawafi tsirara to shi yasa ba za su yi dawafin ba sai cikin dare lokacin duhu sai a fito tsirara a yi dawafi to shine annabi sallallahu alaihi wasallama shekara ta tara da ya tura sayyidina abubakar ya jagoranci aikin haji ya ce to ka sa a yi shela a cikin ƙwaryar mina cewa daga wannan shekarar kada wani mushriki ya sake zuwa haji sannan kuma kada wani ya kuskure ya yi dawafi tsirara a ɗakin Ka'aba saboda wannan sharadi na farko shine musulunci wanda duk ba musulmi ba idan ya yi aikin haji ma ya yi a banza sharadi na biyu shine balaga yaro karami haji ba ta wajaba a kansa ba amma idan ya yi haji ana karɓar hajjinsa tana inganta kuma Allah zai ba wa iyayensa ladan hajjin lokacin da wata mata ta daga wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani yaro yayin da suka fita yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zai je haji wata mata yayi hudu ba sai wata mata ta daga wani yaro take cewa ali hadha hajjun ya rasulullah wannan yaro in ya haji tayi annabi yace na'am walakil ajr tayi kuma kike da ladan saboda haka hajjin yaro karami ta inganta amma kuma ba za ta dauke masa hajjin faradi ba yayin da ya girma ya mallaki abinda zai je haji to wajibi ne zai sauke wannan faradi dalilin zaman ta ba wajibi a kansa ba hadisin da ashabus sunan abu dawud da nasa'i da ibnu majah suka rawaito daga aisha radiyallahu ta'ala anha annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rufi alqalamu an thalathati an dauki alqalamin taklifi daga mutane uku anin na'imi hatta yastayqiz an dauki shi daga mai bacci daga kan mai bacci har sai ya farka wa anil mubtala hatta yabra da wanda yake ya samu tabin hankali har sai ya warke sannan wa anis sabih hatta yakbur da kuma yaro kankani har sai ya girma saboda haka kaga shi yaro kankani ba a dora masa wani alƙalami na a rubuta masa lada ko alhaki ba saboda haka ne annabi yake cewa hajjinsa ta yi amma kike da ladan ba shi ba shi a lokacin ba a rubuta masa lada in ya yi abin lada ba a rubuta masa alhaki in ya yi abin alhaki wani hadisin yake nuna cewa hajji sharadin wajibcin hajji akan mutum sai ya zanto ya kai munzalin mutum sannan sharadi na uku shine hankali sai mutum ya zanto yana da hankali in mutum ya rasa hankalinsa to ko an yi wato an tafi da shi aikin haji an yi aikin haji da shi aikin hajjin sa bai yi ba saboda wancan hadisin da ya gabata na Aisha radiyallahu ta'ala anha Tirmidhi ya fitar da shi daga hadisin Ali
رضي الله تعالى عنه جو عن المجنون حتى يستفيق da wanda yake mahaukaci ko mai tabin hankali har sai hankalin sa ya dawo jikin sa a lokacin ne idan ya aikin ibada aka karba amma an dauke masa alƙalamin rubuta masa lada ko alhaki yana cikin wannan yanayin na tabin hankali saboda haka malamai suka ce sharadi ya zanto mai hankali sharadi na hudu alhurriya ya zama da ne ba bawa ba ko ya ce ba baiwa ba saboda haka bawa idan yayi haji hajjin sa ta inganta amma ba za ta dauke masa hajjin sa na musulunci ba in yayi haji hajjin sa ta inganta ba za ce hajjin sa ba ta yi ba tayi amma kuma wannan ba zai dauke masa faradin da yake kansa na hajjin musulunci ba duk sanda ya zama da ƴantacce ko ta zama ƴaƴantacciya to dole ne ta je ta sauke ko ya sauke wannan faradin da yake kansa ko hadisi na Abdullahi ibn Dan Abbas wanda Shafi'i ya fitar da shi Al-Baihaqi da Al-Hakim sun fitar da shi ta hanyar Imam Shafi'i hadisin yana cewa wa ayyuma 'abdin hajja thumma u'tika fa alayhi hajjatun ukhra dukkan bawan da yayi haji sannan daga baya aka yanta shi to wajibi ne ya saki wata hajji wannan an rawaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama amma bai inganta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya inganta zuwa ga maganar Abdullahi dan Abbas maganar Abdullahi dan Abbas wannan ita ce riwaya sahihiya cewa Abdullahi dan Abbas yake fadar wannan amma dai malamai sun yi ijma'i akan cewa bawa haji ba ta wajaba a kansa in yayi hajjin sa tayi in ya samu ƴanci ya zama da to a lokacin wajibi ne in yana da halin zuwa haji ya je ya sake yin haji sharadi na biyar shine al-istifa'a samun iko mutum ya samu iko wani al-istifa'a samun iko wani sharadi ne a duka ayyukan ibada duk wani aiki ma na ibada sai kana da iko sai kana da dama da zaka yi wannan aikin Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum ku kiyaye dokokin Allah gwargwadon ikonku gwargwadon iyawarku saboda haka in sallah ce in azumi ne in komai ne ma sai akwai al-istifa'a al-istifa'a iri biyu ce akwai al-istifa'a allati takunu qabla al-amal wato iko da mutum zai samu kafin aikin akwai kuma wacce take maqrunatun bil amal wacce take takunu ma al-amal wacce take kasancewa tare da aiki ta farko ita ce istifa'a shar'iyya diniya ita ce zanto kana da lafiya lafiyar jikinka da gabobinka da zasu baka dama kai wannan abin wannan istifa'a ce shar'iyya diniya duka wani hukunci na shari'a yana tare da wannan istifa'a din ya zanto zaka iya yi ba tare da ka cutu ba duk wani abin da zaka iya yi ba tare da ka cutu ba to shine abin da ake kira istifa'a sai kai sallah a tsaye idan kana iya tsayawa in baka iya tsayawa kai a zaune baka iya zama kai a shingida ko a kwance gwargwadon ikonka kamar yadda annabi ya ce salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'iman fa in lam tastati fa ala janb hadisin imran ibn husayn saboda haka wannan istita'a ce wanda take takunu qabla al-amal shine mutun ya zama ya samu al-wus'u wato iko Allah ke cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa wa rai wani aiki sai abinda zai iya la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya kallafa ma wani rai aikata wani abu sai abinda ya bata ikon aikata shi abinda ya bashi ikon aikata shi saboda haka wannan istita'a ce qabla al-amal kafin kai aiki akwai kuma take takunu ma al-amal shine lokacin da ka zo aiki kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya baka tawfiki ita ce ake kiranta tawfik Allah ya baka gamdakatar ka tashi kai wannan aikin ita wannan ita ce ake kira kaddara ta alkhairi ko wanda take ba ta alkhairi ba saboda haka mutum yana iya samun istifa'a shar'iyya idan to lafiya yake lafiya lau ba shi da wani abin da shari'ance zai hana shi yin wata ibada amma lokacin ta yazo sai ya kasa tashi yayi saboda ubangiji subhanahu wataala bai bashi wannan ikon ba bai bashi wannan tawfikin ba saboda haka duk wani abu da muke yi na ibada na bautar Allah muna yin shi ne tare da samun taimakon Allah
shi ne yasa muke karantawa a Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kada muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka muke neman taimakonka a cikin dukkan abin da muke yi shi yasa Allah a wani gurin yace fa abudhu wa tawakkal alai ka bauta masa ka dogara da shi yanzu idan babu dogaro ga Allah to sai ka ga gashi kana da lafiyar da komai amma ka kasa yin wannan bautar lokacin da as-salasatu alladhina khulifu mutane uku din da aka jinkirtar da tuban su ba su samu fita yakin tabuka ba kaga lokacin da Ka'ab ibn Malik yazo yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiyar lamarin sa yake cewa babu wani abu da ya hana ni fita ba ni da ma wani lokaci da na taba samun wata cikakkiyar damar in fita jihadi tare da kai irin wannan lokaci to amma kuma Allah subhanahu wataala sai ya sa mun wannan kasalar na ji cewa kawai bari in yi zamana to wannan ita ce istifa'a da ake kira at-tawfiq shi da Allah ya baka gaman katar shi Allah kai mana gaman katar ita ce wannan istifa'a din to ana magana ne akan istifa'a shar'iyya diniya ba kauniya qadariyya ba cewa wanda yake da ikon zuwa aikin haji wannan sharadi ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Umar wanda yana cikin sahihaini afwan ya zo a cikin hadisin Umar hadisin Jibril wanda yana cikin sahih Muslim lokacin da Jibril ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama game da abinan shikashikan musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallama yace anta shahada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا النبي yace da shi rukunnan musulunci shine ka shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zan Allah ne sannan ka tsayar da sallah sannan ka bada zakka sannan ka yi azumin watan ramadan sannan ka je haji zuwa ga dakin Allah in ka samu ikon zuwa gare shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya ambaci istifa'a kamar dai da ta zo a cikin aya man istafa'a ilayhi sabila yace in istafa'a ilayhi sabila in ka samu tafarkin zuwa gare shi za mu ga kamar yadda muka faɗa a farko cewa dukkan harkar ibada kowace iri sallah azumi zakka duk wani abu da sunan shi ibada sharadi ne sai kana da iko idan baka da iko shikenan wannan abin ya tare daga kanka amma za mu ga cewa ba inda aka nassanta istifa'a din sai a ikin haji karara a cire aka ambace wannan iko din sauran ayyuka duk za a ce a kai musallah a tun zakat amma ba ka da istifa'a ba kawo istifa'a anan duk da cewa sharadi ce to shine wasu malamai suke cewa dalilin da yasa aka ambace istifa'a anan saboda ita aikin haji ba kamar sauran ayyukan ibada yake ba domin aikin haji akwai wahala akwai gumurzu akwai cin kwakwa sosai fiye da wani aiki na ibada wanda ba shi ba saboda shi haji ɗaya daga cikin jihadi ne guda biyu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace jihadul la qitala fihi Allah ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam sifanta haji da cewa jihadi ne wanda babu yaki a cikin sa to kaga jihadi wani abu ne mai wanda yake mai wahalar gaske to shi yasa kaga saboda wahalar sa sai ya samu ana ambatan ikon a wajen bada umarni akan sa sabanin sauran ibadu al-istita'a a shari'a kamar da Ibn Taymiyyah yake tarifin ta yace hiya al-qudratu 'ala al-fi'l la yahsulu minha lil-mukallaf darar rajih al-istita'atu 'ala al-fi'li la yahsulu lil-mukallaf fiha ko minha darar rajih mutum ya samu ikon da zai yi wannan aikin ba tare da ya cutu ba kana iya yiwa kai aikin amma za ka cutu saboda haka in an ce wanda ya samu iko ba ana nufin wanda ba zai iya ba kwata-kwata kamar wanda yake mai shayayyen kafa ko wanda yake ya rasa kafafuwa da haka a zaune yake ba zai tsayawa ya sallah ba shi ake kawai ake nufi ba na'am wannan daman da gani ajizi ne ba zai iya ba akwai wanda zai iya tsayuwa a sallar amma kafin a gama sallar ya wahala ya jigata ya tsaya amma kuma zai sha wahala to wannan ya shiga cikin waɗanda ba za su iya ba daidai yake da wanda yake gurgu
ko wanda ya rasa kafafuwan ma gaba daya saboda in aka ce al-istifa'a iko ana nufin abinda ba za ka iya yi ba sai tare da ka cutu saboda ko da za ka iya yi bayan ka amma za ka cutu to wannan ba a kiran shi kana da iko abinda ya shafi aikin hajji kuwa abinda malamai suka ittifaki akan sa wanda babu sabani a cikin istifa'a iko na aikin hajji shine al-qudratu bil badan zaman kana lafiyar kalau kana da ikon da zaka yi wannan tafiya ka je ka gabatar da wannan aikin hajji ta fuskar wato lafiyar gangar jiki wannan ba su yi sabani akan ta ba da haka mutumin da ba shi da lafiya ko ya zanto tsufa ya kan masa ta yadda ba zai iya ayyukan hajji ba to wannan ba shi da istifa'a aikin hajji bai zama wajibi akan sa ba babu wani abu da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye wanda yake bayanin abinda ake bukata a cika kafin a samu ikon akwai hadisi da aka ruwaito a wannan babin amma babu wani hadisi da ya inganta akwai hadisin da Daraqutni da Al-Hakim suka ruwaito shi hadisin Sa'id ibn Abi Aruba da Hammad ibn Salama daga Qatada daga Anas yake cewa azzadu war rahila cewa abinda ake nufi da al-istifa'a iko a yi zuwa aikin hajji shine ka mallaki abin hawa da kuma guzuri wannan hadisi yana nan amma magana mafi inganci ta malaman hadisi hadisi ne mursal hadisi ne mursal riwayar akwai ya zo a cikin riwayar Hakim daga hadisin Ja'far ibn Aun an Sa'id ibn Abi Aruba ta an Qatada ta an al-Hasan mursalan wanda wannan shine sahihi saboda haka babu wani hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci wasu abubuwa waɗanda sai ka mallake su ko sai kana da su ne kake ake cewa kana da iko mafi abinda ya inganta shine riwayar da aka yiwo daga Abdullahi dan Abbas riwaya daga Abdullahi dan Abbas wanda Ibn Jarir al-Tabari ya fitar da ita a cikin tafsirin sa haka nan al-Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra hadisin Ali ibn Abi Talha an Ibn Abbas Abdullahi dan Abbas yace as-sabilu an yasihha badanu al-'abdi wa yakuna lahu thamanu zadin wa rahila min ghairi an yujhifa bihi yake cewa as-sabilu da Allah yace man safa ilayhi sabila wannan hanyar zuwa gare shi da Allah ya ambata Abdullahi dan Abbas yace shine zanto yana da lafiyar gangar jiki jikinsa lafiya baya fama da rashin lafiya sai ya zama yana da kudin da zai yi zuguziri kuma ya samu abin hawa ba tare da ya sha wahala ba wannan shi ne mafi ingancin abin da aka ruwaita a wannan babin shi kuma daga Abdullahi dan Abbas ne ce shi ne da zanto mutum yana da lafiya sannan yana da kudin da zai yi guziri ya samu abin hawa ba tare da wahala ba da dama daga cikin malamai sun fassara al-istifa'a da az-zadu war-rahila cewa ana nufin samun guziri da kuma abin hawa da dama daga cikin malamai haka suka fassara manistaba'a ga wanda ya samu iko suka ce wanda ya samu iko shine wanda yake da guzuri sannan kuma yake da abin hawa wanda ita ce mazhabar Shafi'i al-Hanafiya da Shafi'iya da Hanabila duk abin da suke faɗa a littafin su kenan at-Tirmidhi a cikin littafin sa as-Sunan yake cewa cikin littafin sa al-Jami' yake cewa wa al-amalu alayhi inda ahli al-ilmi akan wannan malamai suke aiki na cewa mutumin da ya samu guzuri ya samu kuma abin hawa to wannan ya samu ikon zuwa aikin hajji ash-Shankiti a cikin tafsirin sa Adwa'ul Bayan bayan ya kawo wancan hadisi na Abdullahi dan Abbas zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa abinda ake nufi da as-sabil shine az-zadu war-rahila ana nufin ka mallaki guzuri ka mallaki abin tafiya yake cewa wannan yana faɗa ne a bisa cewa hadisin ya inganta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kamar yadda muka faɗa ar-rajihu magana mafi ƙarfi ta malaman hadisi shine hadisin bai inganta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya tabbata daga hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa ya fassara wato ayar da cewa man safa ilayhi sabila ana nufin az-zadu war-rahila yace saboda galibin waɗanda suke zuwa hajji suna zuwa ne daga waje suna zuwa ne daga garuruwa na nesa to kuma sani ne cewa da dama daga cikin mutane ba za su iya doguwar tafiya a kafa ba za su iya doguwar tafiya a kafa ba sannan ba za su iya tafiya babu guzuri ba
to haka waɗannan abubuwan suka zama kamar wato tilas ne a same su ga mafi yawan masu zuwa aikin haji inda suna zuwa ne daga nesa ba za su iya tafiyar kafa ba kaga akwai bukatar su samu abin hawa kenan ba za su iya tafiya babu guziri ba saboda tafiya ce da ake share kwanaki kafin a iso mutanen da za su fita aikin haji a wancan lokacin daga Sham ko daga Masar ko daga Yemen da sauran garuruwa wasu sukan share kwanaki wasu sukan wuce sukan share watanni ma kafin a isa ana yi ana yada zango ana yi ana yada zango har akai inda ake wato har akawo Makka to kaga akwai bukatar abin hawa sannan kuma akwai bukatar guzuri yace to shi yasa aka fassara wannan ayar da cewa ana nufin abin hawa da guzuri amma idan aka lura cewa waɗanda suke cikin garin Makka waɗanda suke cikin garin Makka su ba sa bukatar abin hawa a can lokacin ba sa bukatar sai sun tanadi abin hawa domin kusancin inda za su je hajji din sannan a wancan lokacin duk a kafa ake abubuwa saboda haka sai ya zanto su a haƙƙin su ba dole ne sai sun mallaki abin hawa ba a wajen Imam Malik da wasu daga cikin malamai su suna cewa al-istita'a shine al-qudratu 'ala al-wusuli ila al-bayt wa fi'l al-manasik bila mashaqqatin za'ida mutum ya zanto yana da ikon da zai je wato zuwa ga wannan ɗakin kuma ya ayyukan hajjin sa ba tare da wahala mai yawa ba sauraka wannan ta'rifi da Imam Malik ya fi dacewa da kowane zamani domin bai kayyade abin da mallakar abin hawa ba duk hanyar da za ta kai ka zuwa ga wannan ɗaki in ka samu kana da wannan hanyar da za ta kai ka sawa'un ta kafa ne ta abin hawa ne abin dabba ce za ka haura kumi za ka hau doki ko kuma ta mota za ka tafi ko ta jirgin ruwa duk dai hanyar da ka samu wadda za ta kai ka zuwa ga can to tana cikin abin da ake cewa istita'a sannan kuma ya zanto za ka iya yin hajjin ba tare da ka wahala ba kaga wannan ya kunshi wato ka mallaki guzurin da za ka riƙe wanda za ka ci ka sha ba tare da ka sha wahalar neman abinci ba sannan kuma ya zanto kana da lafiyar jiki ba kana rashin lafiya ba to wannan ita ce istita'a a gurin Imam Malik in muka duba za mu ga wannan magana ta Imam Malik ita ce tafi dacewa da kowane zamani daga lokacin da suke maganar ba a san za a riƙa hawa jirgin sama a tafi haji ba lokacin da suke wannan yake wannan magana da shi da sauran malaman da suke irin ta ba su san cewa wato za a hau mota a tafi aikin haji ba duk ba su san wannan ba wataƙila jirgin ruwa akwai shi a wancan lokacin amma mota da jirgin sama duk babu shi sannan a wancan lokacin ba su san wani abu wai shi visa ba sai an maka bizar aikin haji sai bizar ka ta fito sannan kake iya shiga kasar a wancan lokacin kawai duk inda mutum yake kawai ya shirya ya niki gari ya tafi ya kutsa kansa babu mai tare shi inda ba barayi a hanya ba barayi a hanya su kuma barayi ba bizar ka za su tambaya ba abinda kake da shi za su kwata saboda haka a wancan lokacin da yake maganar babu maganar visa amma yanzu in muna maganar ikon zuwa haji dole mu sa visa ba ka da visa to ko jirgin ba za ka shiga ba kuma da ka je askari zai kama ka ƙarshe mutum zai kare ne a kurkuku ba tare da ya aikin hajjin ba saboda haka ka ga maganar sa da ya ce samun damar isa zuwa ga wannan ɗakin ya kunshi abubuwan da yanzu muka ga sun zama sharadi bayan kasashen yamma sun kikkita kasashe na musulmi sun mai da su kasashe ne wanda wani baya da ikon shiga kasar wani sai ya ba shi izini tukunna a rubuce sannan zai shiga sannan kuma a wancan lokacin ana cewa ka mallaki abin hawa a yanzu ba magana sai ka mallaka ba magana sai kana da jirgin naka na kanka ko kana da jirgin ruwa naka na kanka da ka sai tikiti shi ke da jirgin da zai dauke ka shi ke nan ka samu ikon da ake so na rahila kaga maganar sa duk ta kunshi waɗannan abubuwa ba tare da ya bar wani abu ba akwai wani sharadi wanda shi ba a yi ittifaki a kansa ba shine al-mahram wato samun muharrami ga mace idan za ta je haji wasu daga cikin malamai sun sanya samun muharrami ko miji tare da ita sharadi ne na wajibcin aikin haji a kanta wato duk matar da take ta mallaki duke da za ta je haji amma kuma
ba ta da wanda zai raka ta cikin muharramanta wanda ko kaninta ko ubanta ko wani kawunta ba ta da wani wanda zai tafi tare da ita sannan ko mijin ba ta da miji ko mijinta ya ki tafiya da ita to ita wannan hajjin ba ta wajaba a kanta ba a gurin wasu daga cikin malamai sun yi hujja da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hadisin da imam muslim ya ruwaito daga abdullahi dan umar النبي صلى الله عليه وسلم إلى تشوى لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم با هلتا كما تردت إيماني دا الله دلان اللاهرة تيتفير قوانا أكو وتتيتفير أوان قوانا أكو فأتيت على رئيتا أكو محرم انتا سكتيتو كاغا أنان النبي صلى الله عليه وسلم يا أم بجيتي وواجبيني كو تتفيا أنان سكتي بأبنبا جيتا كان انتفيا لتكي تا إبادة با كو تفيا دبا تا إبادة با كو تتفيا لا تسافر مقلق السفر سوراك كو تتفيا تاشي ذكر كشو منن هم سوراك حتى تفيا تا إبادة دولا نيسي تنا دا محرمي حكا نسو كي هجا لحديث الإمام البخاري دا مسلم دا عبد الله دا أباس yake cewa wata rana ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba yana cewa la yakhlu wanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin wa la tusafir almar'a illa ma'a dhu mahramin kada wani mutum yake banta da wata mace face tare da muharraminta kada kuma wata mace ta yi tafiya wato bulaguro sai tare da muharrami sai wani mutum ya tashi ya ce ya rasulullah inna imra'ati kharajat hajja yace ni mata ta fita ta tafi haji wa innaktu tibtu fi ghazwati kaza wa kaza ni kuma an rubuta sunana cikin wanda za su fita yakin kaza da kaza ya ambaci wani yaki da annabi sallallahu alaihi wasallama yace wasu za su fita to shi an sa sunan shi a ciki ci gashi mata ta kama hanya ta tafi haji ni kuma sunana ya fito cikin wadanda za su tafi yaki sai annabi yace in talik hujja ma amraatik tafi haji tare da matarka tafi kai haji tare da matarka wato aka yafe masa fita yaki dan ya kasance tare da matarsa a cikin wannan aikin hajjin al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin wata riwaya daga cikin riwayoyin da aka yi daga gare shi yana cewa wajibi ne a kansa wajibi ne idan mace za ta je haji wajibi ne mijinta ya raka ta wajibi ne imijin ta raka ta haka ne ibnu hazm duk da cewa bai sanya wato sharadin ingancin hajjin ta ba sai da muharrami shi ibnu hazm a wurin sa wajibi ne miji ya tafi tare da matarsa ya je ya haji ita in ba ta yi hajjin farilla ba in ta riga ta yi aikin hajjin farilla to ya sauke nauyin sa akan ta duk wani rakiya da zai mata to wani rakiya ne na sa kansa na tadawi ba da yana wajibi ba amma idan bai taba yin haji ba tazo za ta yi haji to inji ibnu hazm yace wajibi ne ya je su yi haji tare idan kuma ya kiyarda ya je to kawai ta ci gaba ta tafi hajjin ta inji ibnu hazm yace ta je ta yi hajjin ta shi kuma ya zama mai sabab mai laifi a gurin Allah hujjar sa shine hadisin da ya gabata hadisin abdullahi dan abbas da yace in talik fa hujja ma amraatik ce Allah ya sauke wato annabi ya sauke masa waje wato wajabcin ta yaki yadda an rubuta sunansa da farko saboda ya kasance tare da matarsa a wajen haji ce to wannan yana nuna cewa wajibi ne akan sa umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi yace abinda yasa kuma yace ta ci gaba da hajjin ta koda bai je ba yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallama bai umarce shi ya dawo da ita ba duda ya gaya mata ta kharajat ta tafi ta fita annabi ce dawo da ita ba duka ce saboda in bai bi ta ba to shikenan ita ta je ta ci gaba da aikin hajjinta amma daga cikin malamai suna cewa babu laifi mace ta yi haji tare da rufqa ta mata wato tawaga ta mata idan ya zanto a ciki akwai a tawagar akwai wani namiji amintacce wanda idan wani abu ya taso da yake buƙatar namiji zai tsaya ya taimaka musu wanda ita ce maganar Imam Malik haka nan an rawaito ta daga Shafi'i da Imam Ahmad fi riwaya cewa suna iya fita a cikin ar-rufqa al-amina min an-nisa wato wata tawaga ta mata amintattu wadanda aka san su ba matan banza bane mata ne na kirki suna iya shiga cikin wannan tawaga
ta tafi haji tare da su kuma wannan kauli an waito shi daga wasu daga cikin magabata kamar Ata ibn Abi Rabah almajirin Abdullahi dan Abbas kuma ɗaya daga cikin manyan masana aikin haji yana daga cikin waɗanda a cikin tabi'ai suka fi kowa sanin abin da ya shafi kuncin haji shi Ata yana da ra'ayin cewa mace tana iya yin haji tare da a cikin tawagar mata hakanan Muhammad ibn Sirin shi ma tabi'i ne almajirin Anas dan Malik shi ma yana da wannan ra'ayin cewa mace za ta iya haji cikin tawaga ta amintattu hakanan Qatada ibn Da'amah as-Sadusi shi ma almajiri ne daga tabi'i ne daga cikin tabi'ai hakanan al-Hakam ibn Utaybah shi ma tabi'i ne hakanan daga cikin limamai akwai al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i imam ahli al-Sham shi ma wannan ra'ayin sa cewa mace idan ta rasa muharramin da zai tafi haji da ita ko kuma ta rasa mijin da zai raka ta

0: san da bakwai da dugo uku zango na fiye mu cikin shirin bana gudana wannan rana. Masarare kafin mu je ga wannan shakatawa, tun mun sanar da ku cewa a wannan rana za mu tattauna ne akan zabe da ake yi na fidda gwani, zaben fidda gwani wanda ake yi a jami'iyance. Za a ce yau za a yi zabe wanda shine dan takara da zai wakilci jami'a kaza a zaben Dugari. To wannan zaben da ake yi wanda ake fidda gwani, akwai kala biyu da ake yi. Ana yin zabe na kala biyu ko kala uku ma za a iya cewa. Akwai wanda kawai maslaha ake yi, a zo a ce kawai da wane dan takara ne su zo su yi maslaha, ko kuma shugabanni su yi ce ai kawai an yi maslaha wane ne kawai dan takarar mu. Akwai kuma zabe da ake yi wanda za a zo a ce an fidda wane, amma wasu wakilai ne, wasu zababbu ne daban wanda ake kiran su da delegate, su kuma su suke zuwa suke zaba. Allah suna a dan takaice suke za a ji an ce mutum kaza ne, kaza sun zabuwa ne, kaza sun zabuwa ne. To da wannan zaben a matsayin wa'annan, da kuma wannan zaben da ake yi na jire wanda yan gari ne, su kuma yan jami'a ne, za su dauko katin su zo wane ce kaza, wane ya zabu, wane ya zabu, wane a irga a yi jire a wanda ake cewa kato bayan kato, wanne ne aka fi yin abin da ya kamata? Shin zaben delegate ne, ko kuma a'a zaben wato kato bayan kato? Yawa, da zaben delegate da zaben kato bayan kato, wani zabe ne aka fi yin abin da ya kamata? 08147478777 da kuma 07077979293. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum
0: Monitor wannan aji.
1: Wannan
0: hakan Mala Abdullahi, Mala Abdullahi ka dubo duin mu na wannan rana. Amin. To Mala Abdullahi.
1: Alhaji ba, kafi
0: ganin shi ne zaben da ake yi na fidda gwani wanda aka fi yin abin da ya kamata kenan. Menene hujja? Ina hujja Mala Abdullahi?
1: Wato wannan ba a ba da shi hanci, wancan kuwa na takara za a ga suna da babban sayan yan delegate na Mali wasu ma Mali Ibrahim mun ci labari a kafafen yada labarai da tara ta ayyuka da ita ake ba su. Wani kuma ce yar Mali ba su, wani ce ba su tayin Mali ba su Mali Ibrahim. Saboda haka, cin hanci da rashawa ma ta nan ya fara buluwa daga ta shugabanci, domin su ciniki ake da zuwa, su wani abubuwa na su ta nan ma suke samu ba. A nan za ka ga dalilin ya sai motsi, a nan za ka ga ya sai gida, a nan za ka ga
0: amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Muna godiya Mala Abdullahi Rai ya zabe rage za afuwan na afuwan Mala Abdullahi zai magana kuma na katse shi. Muna godiya kwarai da gaske, mun tace wannan aji da fatan an samu dama a shigo don a faɗa abin da ake so faɗa. Muna godiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Musa Hashim kallon Geza.
2: Yaya
0: afuwa na yaya Geza ce na ganta a gun Mala Abdullahi eh zabe na Geza. Eh gaskiya ne ha ka dubo duk mun wannan rana.
2: Da ji ko ni kawai gaskiya na fa gana a daidai ta sawa a ka fada
0: nan. To ayi jaram?
2: To ba da ga su al'umma su ne suke da haƙƙi da su zabo da zai wakilce su ko?
0: Na'am.
2: To kuma idan ya wakilce su suna da damar da biyar aikin da aka yi musu ko ba a yi musu ba. To menene zai ba da damar ka je ka wani ya sa ba riga, ai kanka sa cikin kanka da kanka shi ne zai ko ba da alfani. Kamar yadda bandirawa ya faɗa.
0: Na'am.
2: Sai an jefa kamar kunan misali muna da unguwa mutum
0: To muna godiya yaya Harisu Majesty da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana kwaina inda yaya ya ce shi ma yana tare da Malam Abdullahi Ali Zawiri Giza.

0: FM Raham Radio inda muke kasancewa da ku a cikin wannan shiri na bana kwaina inda muke tattauna akan wannan maudu'i cewa tsakanin zaben delegate zaben jere Hajiya bayan Hajiya Alhaji bayan Alhaji wanne ne yafi kusa da abubuwan nan an fahimce ni assalamu alaikum barka da wannan lokaci to kai mama Hausa ka ji maudu'in mu na wannan rana Na'am.
1: Kuma ni ma dai ra'ayi na ba da takatar shira bace like.
0: Eh.
1: Ra'ayi ne ake rabo shi ma da rana.
0: Na'am. Eh.
1: Kuma shi ke tunda ba da iya fadin ka ne iya saka dinka.
0: To.
1: Wanda ke farashi ma da rana. Shi ne ke kai ban tsara.
0: Na'am.
1: Wanda farashi ne ka sabuwa da sai ya tsara ma da rana.
0: Na'am.
1: Amma shi ka ga ban a Hajiya bayan Hajiya a nan ba a rai.
0: Na'am.
1: Karo wannan akan mutunta ma da rana.
0: Godiya kware da gaskiya mamma Hausa da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana kwaina na

0: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
2: To mallam barka da kokari.
1: Barka da wannan lokaci.
2: Masha Allah, kana da wada alaji da kara da nan boko ya da
1: kan. Alaji da kara ka ji mudu imu na wannan rana.
2: Wala dawa ce ra'ayi riga.
1: Na'am.
2: Sai ni ga ta bangare na gwara da ban dalaga.
1: To me hujja?
2: Ya magana ta gaskiya ma dai za ka cewa kamar da abubuwan da ya yi wasu farna.
1: Na'am. To
2: za a ga wani lokacin za a iya zuwa a yi zaɓen wanda kake gani ma ya cancanta za a iya tada hargitsin da zai gama soke kai ga yin nasara ba. Kuma babban abin damuwa a yi wannan hargitsin ta zo da sosai a ci wasu raunuka yau kuma a ga abin da ake so din dai bai samu ba. Amma idan waɗancan ne idan ma sun je ko da a ce ya kuɗin ka iya shagalin naka aka yi a yi suka take suka ɗauko mara kwanci. Za a zo babban zane sai a fara shi da kasa na ba tare da an shigo cikin gari an yi turere ne an ci wa mutane ciwuka ba tutan su suka je suka karbi yan kudaden suka yi abin da suka yi don an zo babban zane duk da ba ɗauko wanda ya cancanta ba sai a kare su ka ga shi sa ta ɓangare na nake ganin gwara wancan zane yau wani kai da halin naka kuma za a fito da dai akwai wani an fito to ba shigo cikin gari an ci wa mutane ciwuka ba.
1: Muna godiya kwarai da gaske Alhajin Jakara da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana kwaina na wannan rana.

0: sa maka zo ka biyan kuɗi sai ka ce ni yara to ba ni ma ko na abin da rawaji na ya tara wai nan ba idan kun kai sun su kai ma ne fara kila lokacin da za a yi ni bana gari bana ja ko kuma bana kasar ma amma ina zuwa kace ko wallahi a zan je gurin ka san ba ka da gurin da za ka gani ma har ka je ka tabbatar da cewa yau ga shi ka gani da ba ka da ka ba mun abu har na ka ba dan zabe ka ka san ka wannan tsari ne wanda za mu iya cewa gaskiya gurku gurku tsari ne mun a gani mu gaskiya tsarin hajiya ban hajiya babu bayan baba
1: muna godiya kwarai da gaske Malam Abubakar Saleh Sheka da wannan gudunmuwa ta cikin wannan shiri na bana kwaina da aka saba ba mu a cikin wannan shiri da sauran shirye-shirye na wannan gida. Assalamu alaikum. Yo, barka ka dai. Masha Allah. Baban La'ila dan Asa. To baban La'ila ka tawo mu na wannan rana.
2: Eh, ina ji duk komai na ji kuna tattauna to amma gaskiya wannan zabi da ake yi na jarige. Da katu bayan katu da ake cewa. To a zahirin dare a haka katu bayan katu ya yi.
1: To
2: amma akwai matsala a kasa.
1: To
2: katu bayan katu ne yanzu wani ka misali da wani a dawakin gudu karamo.
1: Na
2: ina ga ina tsallake ko kuma ina rike kaga anan ake samun matsala yawa to amma a gaskiya katu bayan katu ya fita da rike dinta dai duk wata da uwan su ne ni a gurin ta ba wani kan yawa sai da aka ga huta lafiya
1: to yanzu kana nufin cewa kai kana ganin wato najere da ake yi yafi dan sauki sauki akan wancan kenan
2: yawa ya na na kuma wadanda za su yi shi da dan takara ne zai gunduma musu ba ku dan kudi kamar dai kan abun nan ne hajja ce ko duk wanda aka kasa duk wanda ya bada faranti ne kyau shi za a zaba kuma wanda Allah na tuba wanda manya suke kauna manya ba sa kauna ta dinda haka ta kare da kai za a yi dan da haka za a to bayan ka to ina gani ya dan bi a ce da baki baki da baki irin wara baki baki
1: muna godiya baban Laila da Hassan muna godiya da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri da bana kwai da 97.3 Ramu Radio inda muke tattauna kai tsaye da masu rare cewar tsakanin zaben delegate wanda ake cewa wato zaben wakilai ne wanda ake cewa delegate da kuma zaben jere wanda ake cewa katu bayan katu ko hajiya bayan hajiya alhaji bayan alhaji wanne ne kake ganin an dumfin abin da ya kamata kuma gashi nan muna ta karbar sakonnin ku ta kowane bangare wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ta da
2: yanke trader kofar Bombay
1: wanne ne
2: dan yanke trader kofar Bombay
1: dan iya trader kofar Bombay dan iya katu mutu mu na wannan rana
2: na
3: Okay.

Alaikum salam warahmatullah dan ya wofon bai muna godiya kware da gaskiya da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana kwaida inda kace kai ma fa kana tare da wato baballe ila dan Hassan ciwar maganar fa jere din nan fa shi agaba fiye da magana a ce an ba wa wani wakili wanda ake kiransa da delegate din ba wato wakiltar al'umma muna godiya.

0: Assalamu alaikum. Masha Allah, barka da wannan lokaci. Baban Nuhu dan Gabasa.
1: Wannan haka yake malamin Ibrahim da ni da rito ke rito ga kika mu ko yin da wata hada da akwai hada da san ya ke
0: tattauna. To baban Nuhu ko ka je gona ne? Duk da dai kowace gona ka je zaka ji mu. To abinda muke tattaunawa baban Nuhu. Yawa, abinda muke tattaunawa wannan rana cewa da zaben nan da ake yi na delegate wanda ake sa wakilai wanda ake kiransa da delegate suke fudda gwani. Eh, zaben da ake cewa zaben fudda gwani. Da kuma jere da ake wanda ake cewa kato bayan kato, wanne ne kake ganin an fi yin kusa ya fi yin an fi yin abin da ya dace? Kana ji na baban Nuhu? Baban Nuhu da alama baka ji na, da zaran an nan samu dama baban Nuhu a shigo dan baya jin mu yadda ya kamata. Assalamu alaikum. To da alama mun rasa wannan layi ni da 97.3 zango na FM. Assalamu alaikum. Masha Allah, da wa muke tare? Na'am, da wa muke tare? Zaradini Isa. Shi yafi inganci. Muna godiya Zaradini Garba Rano da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri da ba da kwaya. Assalamu alaikum. Yo, barka ka dai. Muhammad Nuhu ba baban shekara. Muhammad Nuhu ka ji maudu'in mu wannan rana? Muhammad Nuhu me hujja?
2: Ai
0: yanzu ma an ce ana zaba a hakan, an ga ba abin nan ban aka zo zaben dogari kuma sai ku canja, ba haka ake yi ba?
2: A yanzu zaman da nake cikin nan ko ana karban gida, ai ya kamata mu kira ka in yanka yi.
0: Na Jimina godiya baba Nuhu da wadda gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana kwaida da wannan rana. Muna godiya.

0: da ta sanin da bakwai da dugo uku zango na biyam cikin shirin bana goyana na wannan rana inda muke tattauna kai tsaye da masu saurare cewar tsakanin zaben delegate da zaben abin nan jere wanda ake cewa katu bayan katu ne wanne aka fi abin da ya kamata. Assalamu alaikum. To da alama mu rasa wannan layin kuma ta diga mai da a kan layi. Assalamu alaikum. Masha Allah. To mara aminu.
1: Wato na ci don wa'ada da jakara. Ya dau ra'ayinsa kuma bisa fahimtarsa.
0: Na'am.
1: Wato amma kamar da yake cewa kamar an goza ke na shi ka to bayan na koyi ana samun sai rikici da sauransu. To ai a gani na wannan ma shi ne idan aka yi wancan tsarin na delegate din.
0: Na'am. Godiya ayi ne ya sanda ibawa da yadda aka jawo aka dan jaddada ra'ayi.

0: an dai dauki ana dai dauki dora san zuciya ana dora wanda ake so fatan Allah ya zaba mana shugabanni na gari masu tausayi da tsoron Allah sako ne daga sahabi Abubakar Ibrahim Auta mana sabi muna godiya Assalamu alaikum Baban Nuhu Masha Allah Baban Nuhu wanda na'am to wato katam kafi ganin ka na'am Babanu ka Babanu ka abun ka tafi kana jina Babanu to da alama Babanu kana jina Babanu ta muna godiya Babanu da wanda gudubuwa ta kata a cikin wannan shiri na bara gwai da Assalamu alaikum Walaikum salam to da alama mun rasa wannan layi kuma tuni ga wannan akan layi Assalamu alaikum Masha Allah da muke tare Abdul Mumin mai zare.
1: Na'am.
0: Kati mudoyi munana rana. To Abdul Mumin muna jin ka.
1: To magana ta gaskiya wannan da ba ka kanto ba ka to shi ne ya bi a kan jawaba da take da ni.
0: Ina huta Abdul Mumin.
1: To huta da ka ya su nan ma bi ka to ba ka to ba ni ba shi a ba ni
0: To muna godiya Abdul Mumin mai zare da wannan gudunmuwa ta kata cikin wannan shiri na bana kwaina na wannan rana

0: الشيطان الرجيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما سو سورة وانا الشري لا دولة المسلمين وانا جدا ريدي الرحمة مع البركة كي أوكر نو ينقبات الدشي غريكو نموكو كي سوائل تا دين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. A bayan haka, masu sauraro, in ba a manta ba shirinmu da ya gabata, muna cikin tattaunawa kan wani ingantaccen hadisi daga cikin hadisan ma'aiki alaihi salatu wassalamu, wanda Imam Buhari ya fitar daga Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yarda. Annabi alaihi salatu wassalamu ya nemi mana magana game da alamomin tashin alkiyama. Ƙala Annabi alaihi salatu wassalamu ya ce, shi Abu Huraira ya ce, nahnu inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mu sahabbai mun kasance tare da ma'aiki, muna zaune a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, fi majlisin, a wani majalisi, yuhaddisu alqauma, yana yi wa mutane bayani. Shi Annabi alaihi salatu wasalam yana cikin bayani, izaa arabiyun, sai ga wani balaraban kauye ya shigo, faqala, yace da Annabi, mata sa'atu ya Rasulullahi, yaushe ne alkiyama za ta tashi? Fa mada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi, sai Annabi ya ci gaba da maganarsa bai bashi amsa ba. Qala ba'du, sai sashi daga wasu daga cikin sahabbai suka ce, sami'a, Annabi ya ji ma qala, abin da ya faɗa, fakariha, amma sai Annabi bai so maganar da wannan balaraban kauye ya faɗa ba, fakariha ma qala. Wa qala ba'd, wasu daga cikin sahabbai suka ce, a'a, ba haka bane, bal lam yasma, Annabi bai ji abin da bai ji tambayar da bane, lam yasma ma qala, Annabi bai ji abin da ya faɗa ba. To wannan fahimta ce, sahabbai kowa yake faɗar ra'ayinsa, saboda yayi tambaya amma Annabi bai ce masa kanzul ba, Annabi kawai ya ci gaba da bayanin da shi wannan balaraban kauye ya tarar Annabi na yi. Annabi bai tsaya ba, bai kuma saurare shi ba. Ala yace, hatta idza qada hadisahu, har sai da ma'aiki ya gama bayaninsa da yake wa mutane, wanda wannan bawan Allah ya tarar yana cikin yi. Qala, sai Annabi ya ce, aina sa'ilu ani sa'ati, ina wannan da yi tambaya game da ranar alkiyama? Qala, sai shi mutumin ya ce, ha ana za ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah gani nan. Qala, sai Annabi ya ce, ma'ana ya bashi amsa, idza duyyatil amanatu fantazir as-sa'a. Kaga wannan amsar da Annabi ya bayar alaihi salatu wassalamu ta nuna a waɗancan ra'ayoyi guda biyu da sahabbai suka tattauna, cewa bai ji abin da ya faɗa ba, ko ko ya ji amma bai bashi amsa ba. To wannan amsar da Annabi ya bayar ta tabbatar da ya ji magana, domin kaga bai ce me kake tambaya ba, a'a, kai tsaye kamar a lokacin ya tambaye shi sai ya bashi amsa. Ice, idza duyyatis sa'atu, idza duyyatil amanatu fantazir as-sa'a, duk lokacin da aka tozarta amana, to mutane su saurari tashin alkiyama, gab yake da faruwa. In dai amana ta zama ba za a rike ta ba, to alama ce take nuna alkiyama tana gab da faruwa. Ala, sai sahabbai suka tambaya Annabi, fa kaifa idza atuha ya Rasulullah, to yaya ne tozarta amana, ya ma'aikin Allah? Qala, sai Annabi ya ce, idza usnida al'amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a, duk lokacin da aka danka al'amari a hannun waɗanda ba su cancanta ba, ma'ana shugabancin al'umma ya koma hannun mutanen da ba su dace ba, to fantaziru sa'a, a saurari tashin alkiyama, a saurari tashin alkiyama. Mai sauraro, ya kake ganin wannan magana ta Annabi alaihi salatu wassalam, idza usnida al'amru ila ghairi ahlihi, idan aka danganta amanar al'umma a hannun mutanen da ba su dace ba, to alkiyama a saurare ta. Ya kishi ganin, ya muke ganin shugabancin al'umma a yau, masu saurare ku tattauna. Waɗanda suke shugabanci a yanzu sun cancanta? Kuma shin ma sun san meye shugabancin? Menene shugabanci a musulunci? Shine kamar ka shiga office, kana rike da mukamin kaza ko mukamin kaza ko mukamin kaza, ka bada umarni can, ka bada hani can, shikenan shine shugabanci a musulunci? Gaskiya an yi nisa da addini, addini ya zama al'ada ma musulmi a yau. Illa ladan da yawa addininmu na musulunci a yau al'ada muke yi, ba musulunci muke yi ba. Saboda dan me za ka yi abin da baka san shi ba? Yanzu ka zo ka ce kana so ka zama accountant ko kana so ka zama likita ko injiniya, baka je makaranta ka yi karatun injiniyarin ba, ka zama injiniya? Wane irin injiniya za ka zama? Wane irin likita za ka zama? Baka je ka karanci likitanci ba, ko da kuwa sarauniyar Ingila ce ta haife ka, ka zama likita? Baka karanci likitanci ba. To shi addinin musulunci ne, ba shi da gata, shi ba sai an karance shi ba. Musulmi suna ganin ba sai sun karanci musulunci ba, amma sun yadda su biya kuɗi ga ‘ya’yansu su karanci injiniyarin, ko su zama pilot, ko su zama kaza, ko su zama kaza. Amma shi addinin musulunci ai ba buƙatar sai an karance shi. Don haka ma iyaye yanzu su damu da ma ‘ya’yansu wajen wani malami suka kai su su karanci hadisin annabi, wajen wani malami suka kai su su karanci littafin da Allah ya saukar musu. Iya karatun Qur'ani kaɗai shi ake buƙata? Ka san harshen Larabci? To ta ya za a yi ka fahimci addini baka san me Larabci yake cewa ba? Yau sai ka ga a masallatanmu na Juma'a liman ya hau yana huduba mutane dubunnan, amma a ciki da kyan za ka samu ɗari cikakku waɗanda suke jin abin da liman yake cewa kwabo da kwabo. Ba su sani ba, saboda ba su karanci Larabci ba, saboda harshen Larabci ba harshen gwamnati ba ne, harshen addinin musulunci ne. Da haka ba bukata sai an san shi. Bismillah wani mai yauki, wannan ma alamomi ne manya-manya na alkiyama, saboda tozarta addini musulunci ba shi da gata ko miskala zarat. Allah ka agaza mana, Allah ka agaza mana. To Annabi alaihi salatu wassalamu ya ce idan aka jingina amana, na aka danka amanar al'umma da addininsu a hannun mutanen da ba su cancanta ba, to wannan alama ce da take nuna alkiyama ta kusa zuwa. Wa kad jaa aidan fi hadisin rawahu al-Bukhari aidan an Abi Hurairata, wani hadisin dai na Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari ya fitar, annabi ya ce inna sa'ata la taqumu hatta yatadawala an-nasu fil bunyan, alkiyama ba za ta tashi ba har sai an wayi gari al'umma ko mutane suna ta gasar gine-gine a tsakaninsu. An sauraro? Yaya ana gasar gine-gine kuwa a yau a wannan zamanin namu a duniya baki ɗayanta, ba wai a Kano ko a Najeriya ba? Harkar gasar gine-gine, a zo a yi wannan gini ya fi wannan ƙeruwa da tsawo, a zo a yi wani ya fi wanda aka yi a da, haka yau yadda ake narka kuɗi a gine-gine, menene yake cin kuɗi yau a duniyar nan kamar gine-gine? To wannan magana ce daga bakin Sadiqul Masduq, sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Sama da shekara 1400 ya faɗi wannan magana, ga ta yau muna ciki sundum, wanda da duniya tana cikin gidan kara ne da yayi, duniya tana daura ganye bata san ma sutura ba. Yau an wayi gari ita ce wannan duniyar mutanen cikin ta ne yau suka zama haka, suna alfahari suna dagawa wa ikai su kaza wa ikai su kaza. Ana yin gadoji masu miliyoyi, wato ɗaruruwan milamilai ko kilomitoci, a cimfuɗa su a kan teku. Gashi nan a lokacin da ake waɗannan gine-gine, ɗan adam yana mutuwa da yunwa, ɗan adam yana mutuwa da rashin magani, ɗan adam yana mutuwa da jahilci, ɗan adam ba shi da makwanci, ba shi inda zai sa haƙarƙarinsa ya kwanta ya huta, ba shi da ginin da zai rufe tsiraicinsa. A lokacin da duniya take narka waɗannan kuɗaɗe a ƙasa da gine-gine, Allah ka agaza mana. To annabi alaihi salatu wassalam malam yace wa kullu ma zikira fi hadhain alhadisain lilbukhari qad zahara aidan ayanan, duk waɗannan abubuwan da aka ambata a cikin waɗannan hadisai guda biyu na Imam al-Bukhari, to dukkanin su qad zahara, komai ya bayyana, komai yana faruwa yanzu gashi. Ayanan ulukuru, kowa ina gani. Qala al-Qurtubi, malam Qurtubi yace fi tazkira, a cikin littafin sa tazkira, qala ulama'una, yace malaman mu sun ce, inji Imam al-Qurtubi, kaji manyan bajiman malamai suna da nasu manyan malaman kuma suna girmama su, amma yau mu da zarar mun dan iya karanta baki, to mun zama malaman kanmu, ba ma ganin wani malami da kima. Qurtubi yake cewa qala ulama'una, wannan akwai kanshin ladabi da girmamawa ga janibin ilimi da malamai, amma yau ba haka muke ba. Allah Ubangiji ka taimake mu gyara halayenmu. Ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-babi, yace abinda malaman mu suka ce, abinda annabi ya bamu labari a wannan babi na asharatu sa'ati, qad zahara wa sha'a fil nasi, wato abu ne da ya zama ya bayyana qarara, bayan bayyana sa ya yadu a cikin duniya a tsakankanin mutane, ba wanda bai sani ba. Gashi nan kowa ina gani. Fa usida al-amru ila ghairi ahlihi, an danka al'amarin shugabancin al'umma ga mutanen da basu cancanta ba. Wasara ru'usun nasi, sai ya zama shugabannin mutane sune asafilahum, sune kaskantattun cikin su. Yau kaskantattu su suka zama madaukaka akan al'umma. Ya za a yi ka ba da shugabancin al'umma kujerar annabi alaihi salatu wassalam, ka ba da ita ga wanda bai san ilimin addini ba? A ina ka taɓa jin haka? Saƙo ne fa da annabi yake ɗauke da shi, fa wanda Allah ne ya aiko shi zuwa ga halittarsa gaba ɗaya, yau kuma wannan abin ya koma hannun jahilai? To ai babu ma mafi girman asharaɗu sa'ati kamar wannan. Risala, risala ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta koma hannun jahilai? Aka ɗauka wani ya ce, to ai wa'azi, ma maganar wa'azi ake yi ba? To wato yanzu kenan wa'azi daban, shugabanci daban. Wannan ma alamar jahilci ce, wannan ma ɗaya ce daga cikin alamar jahilcin jahili, in ka raba addini da shugabanci, alama ce ta jahalul jahilina. Ibn Taymiya rahmatullahi alaihi yana cewa wajibi ne a sani cewa wa yajibu an yu'rafa annal imarata
1: أن الإمارة من أعظم أمور الدين. Shugabanci wajibi ne a sani, fa shi shugabanci yana daga cikin manya-manyan lamuran addini. Yace bal la qiyama lid-din illa biha, kai san ma fa addini ba zai iya tsayawa ba fa in ba shugabanci.
0: Wannan shawar Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa Siyasatu Shar'iyya fi Islahir Ra'i wa Ra'iyya ya kawo wannan magana. A wani wajen ma cewa min a'azami qurbatin yataqarrabu biha ila Allah, shi shugabanci yana cikin a'azami qurbatin manya-manyan ibadu, yataqarrabu biha ila Allah, da ake bauta wa Allah da ita. Min a'zami qurbatin yataqarrabu biha ila Allah. To ya za a yi kuma kai ka raba addini da siyasa da shugabanci? Ana ba a raba su, ka raba su ka nuna kai baka san addini ba, jahili ne kai. In ka raba addini da siyasa, yasa shawar Islam Sheikh Ibrahim Inyas rahmatullahi alayhi yake cewa innal islama, haka yake da fara da takidi, annal islama, haqiqa addinin musulunci, ma farraqa bayna addini wa siyasati, bai raba shugabanci da bai raba siyasa da addini ba. Musulunci bai raba siyasa da addini ba, inji Sheikh Ibrahim Inyas, Allah ya kara masa rahama. Annal islama ma farraqa baina ad-dini was-siyasati, ai kalmar ta fito ba wanda bai san kalmar siyasa ba. To kalmar larabci ce, ta addini ce, da sababin addini mu a nan kasar Afirka ta Yamma muka san mecece siyasa. Fasasa bi zakal khalqalinan wa shiddatan, Annabi alayhi salatu wassalam ya jagoranci al'ummar duniya linan da tausasawa ga mu'minai waɗanda suka bi imani da shi, wa shiddatan, da tsanani ga waɗanda suka kafirce wa Allah. Yasa Allah ta'ala yace ashuddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. To kaga in ka ji mutum na magana wai ba a magana, ba a hada addini da siyasa, to jahili ne. Tik. Jahili ne fitik, bai san kansa ba, shi bai san waye shi ba, ba zai iya bambance ma hannun damansa da na hagu ba. Saboda kawai shi ya ɗauka abinda Turawa suka kawo, kamar Turawa su suka kawo maganar shugabanci. Wannan kuskure ne ba ƙarami ba. Don haka a nan wannan ashe shi malam Kurdubi yace an waye gari wa sara ru'a sa'un nasi asafi lahum, sai aka waye gari shugabannin mutane yanzu su ne kuma kaskantattunsu. Wa yamlikuna albilada, suna mallakar birane, wal hukuma da hukunci ko gwamnati, fiha fayajma'una al'amwala, kawai su tara dukiya, wa yutinuna albunyana, su yi manya-manyan gine-gine, kama huwa mushahidun fi hadhihi zaman, kamar da yanda ake gani kuru-kuru a wannan zamani. Wannan Imamul Qurtubi Shehu Usmanu yana nakalto mana abinda Imamul Qurtubi yake cewa ne a cikin wannan littafi nasa Tanbihul Umma. Wa min tilka al-khisali, yana daga cikin waɗannan ɗabi'u. To tare da lokaci ya ci mana, dole mu gintse a wannan shiri a daidai wannan gaba, za mu dora a shirinmu na gaba a madadin gidan rediyon Rahama mai albarka, wanda shi ne yake ɗaukan nauyin gabatar muku da wannan shiri. Ɗan'uwa Abubakar, Nura Abubakar, wanda ke jagoranta wannan shiri, sai ni Abdullahi Salihu aika nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

1997 daga bakan zangon FM Rama Radio kafin sarauniyar cila daga sashen namuna jinke da kasuwanci da kasarar shirin dalolin musulunci wanda kuma ya kawo ganyen da sashen namuna bincike amma yake nuni da cewa karfe 7:30 sauraron jina biyu da misalin karfe 7:30 daidai sam je ga sashen namuna labarai da alamun rukunin kamar yadda aka saba da mun kama ko cikin kullun labaran duniya kami da rautuni a harshen Hausa. Wani kuma bayan sai da misalin karfe 8 daidai sam je ga sashen namuna shirye-shirye ina zama kama ko shirin rambun fasaha. Fatan za ku tabbata kasance da farin ciki amma mita 97 da dugo kakan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima kafin labarin ya kasa da nake cewa da kasancewa da ku ta cikin zangon biyu na tsarin gabatar da shirin gida mai albarka.

kwadace labarin nan na wannan marice za ku ji cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce gwamnatin sa za ta cika da kokarin gina kasa mai baiwa al'umma da murcin ma burukan su yayin da za ku ji cewa rundunar sandan jihar Kano ta kwato buhuna 879 na tabarruri a wani tsunami da ta kai a karamar hukumar dawakin tufa a gefe guda hukumar hana yaduwar cututtuka ta kasa ta tabbatar da cewa zuwa yanzu ba a samu ɓullar cutar Ebola a Najeriya ba. Daga sassan duniya za ku ji cewa Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya ce zai tattauna da shugaban Amurka Donald Trump ta waya a yau a kan Iran. Waɗannan har ma da ƙarin su sabbin labaran suna nan tafe ku biyo mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan marici na Ladi sanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan rediyon Rama French Gano ma wanda yau muke 29 ga watan Zulqa'ada ne shekarar 1447 bayan jirfin halitta manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara dai dake nan da 17 ga watan Mayu.

tsokaci kan irin cigaban da kasar Rwanda ta samu ta yi karfafawa in Najeriya gwiwa da su ci gaba da kasancewa masu fatan alheri game da makomar kasar su. Tinubu ya bayyana cewa yadda kasar Rwanda ta shawkar din abubuwan da suka faru a baya sai da rungumar ci gaba da bunƙasa ya zama abun koyi ga kasashen Afirka da ke kokarin gina al'umma masu ƙarfi da ci gaba. A cewar salamar da ke cikin hulurarsa ta musamman na nuna imanin sojan kariya sarƙoƙin talauci jahilci cututtuka da duk wani ƙalubale da ke yana yan Najeriya samun nasara da cimma burinsu. A nan kuma hukumar hana yaduwar cututtuka ta ƙasa ta tabbatar da yan Najeriya cewa zuwa yanzu ba a samu tabbacin ɓullar cutar Ebola a Najeriya ba duk da ƙaruwar ɓarkewar cutar a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar ta Congo da kuma wani mutum da aka tabbatar ya kamu da cutar a ƙasar Uganda sakamakon alaƙarsa da ɓarkewar cutar. Babban daraktan hukumar ta NCDC Jide Idris ya bayar da wannan tabbaci cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar inda ya jaddada cewa Najeriya nan babu ɓullar cutar ta Ebola. Sai dai ya ce hukumar ta ƙara tsaurara sa ido da kuma matakan shirin kota kwana a faɗin ƙasar nan sakamakon yadda cutar ke ci gaba da yaduwa a wasu ƙasashen Afirka makabta. A cewar hukumomin lafiya a ƙasashen da cutar ta shafa tare da talafin abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa sun fara aiwatar da matakan gaggawa da suka haɗa da ƙara sa ido da gwaje-gwaje a ɗakunan bincike da bibiyar waɗanda suka yi hulɗa da masu cutar da kuma ɗaukar matakan kariya da daƙilin yaduwar cutar. Rangimar yan sandan jihar Kano ta kama wani da yake zargi da safarar miyagun ƙwayoyi tare da ƙwato bomuna 879 na abin da yake zargi ta bar wuyuci a wani sumame da aka kai a ƙaramar hukumar dawakin tofa a nan Kano. Mai magana da yawon da yan sanda a jihar Kano su Abdullahi Haruna Kiyawa ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar inda ya ce an kama wanda yake zargin mai suna Umaru wanda aka fi sani da Jalo a ranar 13 ga watan Mayun shekarar 2026 inda yake zargin yana sauke buhu 18 masu ɗauke da busassun ganye da yake zargin tabar wuce zuwa cikin gidansa da ke ƙauyen Inshado a ƙaramar hukumar dawakin tofa. Sanarwar ta bayyana cewa jami'an rundunar da ke aiki a sashen yan sanda na dawakin tofa ne suka gudanar da sumaman bayan samun sayan bayanan sirri. A cewar sumaman na daga cikin dabarun da rundunar ta ɓullo da su ta hanyar amfani da bayanan sirri tare da haɗa hannu da al'umma wajen murƙushe masu aikata laifi a jihar Kano. A gefe guda kuwa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi alƙawarin cewa gwamnatinsa za ta faɗaɗa sauye-sauyen tattalin arziki da ta ɓullo da su idan har aka sake zaɓarsa. Tinubu dai ya bayyana hakan a wani taron Afirka da aka kammala a birnin Kigali na ƙasar Rwanda inda ya ce gwamnatinsa ta ƙudiri aniya mai wahalar gaske amma wadda ta zama wajibi a ɓangaren sauye-sauye wanda ke da matuƙar haɓaka tattalin arziki da kuma inganta tsarin tafiyar da gwamnati. A cewar shugaban ƙasa gina alƙiblar gwamnatinsa ne akan tabbatar da jagoranci na gari da kuma aiwatar da komai daidai da buƙatar 'yan ƙasa ko da kuwa wannan manufa ba ta samu karɓuwa ba a wurin al'umma. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kare matakin da ya ɗauka na cire talafin man fetur da haɗe kasuwar misali kuɗaɗe da cewa matakai ne da suka haifar da raɗaɗi ga 'yan ƙasa amma ya ce ba za a iya guje musu ba idan har ana son kaucewar gujewar tattalin arzikin ƙasar nan. Rundunar yan sandan ƙasar nan ta tabbatar da mutuwar jami'anta guda kuma 17 a sakamakon harin intada da aka kai a makarantar dakarun sojojin Najeriya na musamman da ke Abin Yadi a ƙaramar hukumar Gujiba da ke a jihar ta Yobe. Rahotanni suka ce jami'an suna tsaka da ɗaukar horo na musamman a makarantar sai 'yan ta'adda suka ƙaddamar da hari ga makarantar a ranar 8 ga watan Mayu na shekarar 2026. Mai magana da yawon da yan sanda ta ƙasa DSP Tony Felicity ya bayyana hakan a wata sanarwar da ya fitar. A cewar samu harin sun fara makarantar ba da horon daga ɓangarori daban-daban da misalin ƙarfe 1 na rana inda hakan ya sanya aka yi fito-na-fito a tsakaninsu da dakarun 'yan sanda da ke a harabar makarantar har kuma jami'an suka rasa rayukansu. Hakan ne 'yan sanda ta tabbatar da cewa akwai dakarun sojoji da suka rasa rayukansu a wannan farmaki da aka kai.
Babban Spectre Yansin da na ga sau latin jijiyarsu ya bayyana jami'an da suka rasu a matsayin jarjatu da suka nuna kishin ƙasa.

0: cuma di labar kamar da dawa ya sukma labarin zai dora to ga lamar da daga cikin batutuwan da suka fi daukar hankali a dandalin namu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook shine yadda gwamnatin tarayya ta ce babu wani yaro da ya cancanta dina zuwa makaranta a saboda talauci a fadin Najeriya. Karamar ministan ilimi ta tarayya Farfesa Soiba Ahmad ta bayyana hakan a Kano a yayin duba makarantun da ke a ƙarƙashin tsarin kulawa da karatun ƴaƴa mata na EGL a shirta sauye-sauyen da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ta bullo da su a ɓangaren ilimi. Sun kauri damar biyan kuɗaɗen makaranta ga ɗalibai a faɗin ƙasar nan tare da sauƙaƙa yadda kowane yaro zai iya zuwa makaranta ba tare da fuskantar kowane irin ƙalubale ba. Shin waɗannan matakai ya kamata gwamnatin tarayya ta jiha su ƙara ɗauka domin ganin yara su riƙa zuwa makaranta? To ga wasu daga cikin ra'ayoyin naku daga dandalin namu na sada zumunta da muhawara da ke a kan Facebook tare da wakilin tamu Zarawa Brahman Indabawa.
1: Sakanin ra'ayoyin naku da ra'ayin Habibu Abdullahi bayyana ra'ayinsa yake kamar haka. Assalamu alaikum Rama Radio. Gaskiya ya kamata kuma babu wani yaro da ya cancanci ya zauna ya ki zuwa makaranta a dalilin talauci. Tunda ilimin sakandare da firamare kusan kyauta za a ce ya kamata gwamnati

0: dalilin larabawa wato Dubai. Zafin rana da washi waka jimare yake sa ran samu a bisa mawan yanayi na 35. Maldiya Aminu Iliyasu a labarin rahma.
1: Cizimutun masashen masana yanayin labarin namu na wannan marice kamala sai dai kafin mai salama ka tashi mai mankansu. Tunda fari kunji cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce gwamnatin sa za ta cika da kokarin gina kasa mai bawa al'umma damar cin ma burikansu. Rundunar yan sandan jihar Kano ta kwato bunguna 879 na tabar wuya a wani sumame da ta kai a karamar hukumar dawakin tufa. Hukumar hana yaduwar cututtuka ta kasa ta tabbatar da cewa zuwa yanzu ba a samu ɓarkewar cutar Ebola a Najeriya ba. Daga sassan duniya, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce sai ta sauna da shugaban Amurka Donald Trump ta waya a yau akan Iran. Sa'o'i kamar ma wannan rana yana cewa rayuwa kowa yana kaunar samun farin ciki da jin daɗi. Sai dai kuma yana da kyau a yi hatara kar wajen neman farin cikin ka sani wasu daga cikin bayan Allah baƙin ciki. Labarin kinan a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama farin ciki a ma da waɗanda suka talafa don mun ganin labarin ya iso gare ku musamman idan jinsar labaran kuma ya tashi rami sarki kuna suna na Fatima Kabiru labarin ya kasai. Nake cewa ku shiga da kasancewa da Rama rediyo farin cikin al'umma.

0: Alla, idan mun so a rome manta ba makon da ya gabata, mun kawo ku tattaunawa da muka yi da ɗaya daga cikin halime a gidan Honorable Aliyu Sani Madakin Gini. A wannan rana, za mu fara da jin ayyukan da Honorable Aliyu Sani Madakin Gini zai iya buga ƙirji akan ayyukan da ya karɓar hukumar Dala a cikin shekaru uku.
1: Alhamdulillah, a cikin wannan shekara biyu da rabi ko ma zan iya cewa shekara uku da aka yi, na yi ayyuka da yawa wanda zan iya buga ƙirji. Ɗaya daga ciki shi ne na yi titina sababbi a ƙaramar

0: kai har bakin gidan Alhaji ABY zai hade da wannan gajeren titi da ya kullu ta cikin gidan Alhaji Musa Yalla. Shi ma wannan hanyar tana nan an yi drainage, an sa kutulu dan kwangila zuwa zai kawo ya shimfida kwalta. Da haka mun babu abin da zamu ce da Allah subhanahu wataala, sai dai mu ce Allah mun buɗe. Sannan honorable Ali Salima da kingin wannan abin alhaji da kaiwa al'umma, mutane suna ta godiya kuma suna fatan wannan kujera Allah ya maimaita ma ita. Idan ya maimaita ma ita, muna roƙon sa ya baka speaker Najeriya domin kai mana duk abin da zato ma bai zato ba. Da haka mun gode, mun gode, mun gode.
1: To za a bangara abin da ya shafi titi kenan. Yanzu muka da bangara abin da ya shafi ruwan sha, me zaka shafa?
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Ai idan ka kewaya mazaɓar Yalwa, a mazaɓar Yalwa kawai akwai bohol mai amfani da hasken rana a sanka. Ni da Ali Salima da yakin gini ne yi ta. Akwai bohol a layin su Wando, leader ne ya yi ta. Akwai bohol a layin gidan Aliyu Tukulkul, leader ne ya yi ta. Akwai bohol a jikin Anwar Primary School, leader Ali Salima da yakin gini ne yi ta. Akwai bohol tana nan a Fanteka, leader Ali Salima da yakin gini ne yi ta. Wannan kadan ne daga cikin irin rijiyoyin burtsatsi masu amfani da hasken rana, masu overhead tank a zuƙurwa daga ƙasa ya je sama, sannan ya dawo ya baiwa al'umma. Ana koɗe wushe suna nan suna aiki, kuma al'umma suna ta godiya ana ta morar wannan tsari na ruwa don ba da balli da Ali Salima da yakin gini ba. Ina mai tabbatar ma da cewar a wannan unguwa tamu jarkar ruwa sai ta fi naira 200, amma cikin ikon Allah a yanzu ba mu da wannan matsalar. In rana ta yi ruwa zai fito, ruwa zai ta zuba har sai Allah ya kawo lokacin yammaci, ruwa zai tsaya gobe kuma ruwa ya ci gaba da zuwa. Da haka ruwa yana nan fata-fata a cikin mazaɓar Yalwa, al'umma suna ta amfana sa.
1: To don muka dawo abin da ya shafi ɓangaren empowerment kenan, taimakawa matasa mata da maza, me za ka shafe?
0: Ai wannan shakun din ke. Wato a wannan maganar empowerment da ake yi, mu dai tunda muke siyasa a wannan mazaɓa tamu ta Yalwa, ba a taɓa wani ɗan majalisar tarayya ko na jiha ko sanata ko gabna ko shugaban ƙasa da zai zo ya kalli matashi ɗan jam'iyya na ƙasa ya bashi babur. Wannan babur ɗin a mazaɓar Yalwa, Rev Ali Salima da yakin gini, a mazaɓar Yalwa kawai ba nake gaya mu, an bayar da yafi 10, kowane babur yafi miliyan 1. Sannan akwai matasa maza da mata waɗanda sun amfana da naira miliyan 1, wasu 500,000, wasu 250,000. Sannan kuwa uba an yi rabo kala-kala, irin rabon su shinkafa ga malamai masu unguwanni, akwai sandadin masu unguwanninmu, kowa an bashi buhun shinkafa an bashi 50,000. Akwai gidajen marayu an bayar da buhun shinkafa an ba da 50,000. Akwai malamai, haka ake ta tayi. Wanda kuma abin da ya shafi yau da kullum, wani ba shi da lafiya, can za a yi aure, can an yi kaza, a nemi gudunmawa ya bayar. Mu tunda muke da shi, ba mu taɓa cewa ga wani a taimaka masa ya ce a'a ba. Da haka a maganar wannan empowerment, babu abin da za mu ce masa shi ma nan sai Allah ya saka masa da alheri. Sannan a wannan mazaɓa tamu, a yanzu akwai 'yan wannan mazaɓa mutum biyu, ɗaya yana Federal Fire Service. Federal Fire Service duk danginsu ba ma'aikacin Federal Gama. Daya yana Federal Inland Revenue. Daya ko in ce guda biyu suna Central Bank, ma'ana bankin Najeriya. Duk yan wannan mazaɓa ce tamu cewa, wanda muna da tarihi a wannan mazaɓa tamu cewa shekara 30 da suka wuce, ma'aikata na Federal Gama su fi daya biyu ba. Dan a Central Bank ba koda, a famana a hukumar tattara haraji ta ƙasa ba koda, a wannan ita ma fire service din nan babu koda. To wannan gina mutane da aka yi, waɗannan bayan Allah da ya samu waɗannan aiki a waɗannan manya-manyan gurare, Allah ne ya san inda za su, Allah ne ya san me za su zame wannan mazaɓa tamu cewa. Da haka empowerment tsakaninmu da shi, ai babu baki ma ba zai iya ayyanawa an yi kaza an yi kaza an yi kaza ba. An yi abubuwa birjik ga suna a wannan maza.
1: To idan muka da abin da ya shafi ɓangaren kula da lafiya, me za ka shafa?
0: A wannan ai shakun din ayin baka manta ba, ko a waccan tenuwar da ya yi, akwai asibiti Silinsu kudin da ya gina yana nan a Mallada, wanda aka sa masa Alhaji mai lafiya. Ba zan manta ba, a wannan lokacin da aka gina wannan asibiti, akwai wani mutumi Dr. Maso Kano, ɗan nan rijiya 4 ne zuwa rijiya 2, yana shi ne babban jami'i a hukumar kula da asibitoci ta jihar Kano. muka je da zumma ciwar muna san asibitin nan jaha ta karbas dan a ringa aiki yadda ya kamata. Yace to idan jaha za ta karbe shi sai idan dan majalisa ya yadda zai sai kaza zai sai kaza zai sai kaza. Take aka gaya masa yace no ne kudin ya dau takardar tsak a wannan lokacin naira miliyan 1 da wani abu. Ya rubuta ya bari yace a je a su wannan kaya. Yau wannan asibiti yana nan ana murasa Allah ne san san da za a dena murasa. Sannan akwai lokacin da muka zo a nan mazabar sai da aka duba marasa lafiya dai mutum 668 aka ba kowa maganin da ya dace a wannan lokacin kuma haka aka yi a duk mazabu na karamar hukumar da guda 12 aka rarrabo wayannan magunguna kai hasali ma hatta waɗanda suke gidajen kurkuku an je an kai musu magunguna a wannan harka ta lafiya babu abin ai ba ma babban azumi yanzu mu kalle yadda ake ta wannan drainage din. Ai da tsari ne na kula da lafiyar mutane a lunguna an yi drainage yadda ruwa zai zo ya wuce kazanta za su zo ta wuce ba tare da wani ya dauki cututtuka ba. Ai a wannan fannin babu abin da zamu ce nan ma sai dai Allah ya kara kai matsayi gaba.
1: To mun dawo mun shafi ilimi tun daga makarantun primary da ke a karamar hukumar Dala har zuwa secondary da kuma waɗanda aka biya wa kudin cigaba da karatunsu a matsayin scholarship na gwar secondary da aka shafi.
0: To ai alhamdulillah yanzu ni dinnan da kake magana da ni ɗana shine shugaban scholarship na madaki na mutum 1,000 yara ne guda 1,000 wanda ya ɗauki nauyin karatunsa har su gama. Wasu suna Northwest, wasu suna BUK, wasu suna School of Hygiene, wasu suna School of Health Technology. Idan kuma ka sauko ƙasa ma'ana basic education kenan shine ilimin primary da junior secondary school. A yau din nan akwai makaranta sabuwa su kudin wacce aka bude ta senior secondary school a gidan kara yau za a bude ta. An gina mata ajujuwa sama da ƙasa da badan da bandakuna da ofisoshin malamai da kujeru da bohon na ruwa. Yau wannan makarantar ma da yake zai bude ta sabuwar secondary school ce. Sannan a yau din nan akwai ajujuwa irin wa'ancan guda 6 da bandakuna da ofisoshin malamai a gurin dutse primary. Akwai a wannan makaranta ta kwana taya da ake ce mata berayi. Sannan a wannan mazabata mu ne mutanen da muka fara amfana da ajujuwa suna nan guda 6 suna nan a cikin Anwar primary school guda 6 da kujerunsu da allon bango whiteboard na zamani. Sannan a harkar ilimin nan ni ina cikin committee da muka jagoranci sama da makarantu guda 60 tsakanin primary da secondary school a karamar hukumar Dala wanda mun ba su allo whiteboard mun ba su maka mun ba da littattafai mun bayar da sauran kayayyakin ayyuka. Sannan akwai yara sama da kusan yara 1,000 wanda kowane yaro an ba shi jaka da littattafai da masses domin ya ji daɗin zuwa makaranta a cikin nishadi da kwanciyar hankali duk ba a cikin wannan karamar hukumar tamu ta Dala. Kuma a lokaci ɗaya ba tare da wani ya ba da kosisi ba haka muka ringa zuwa muka kewaye makarantu muka ce saboda mu samu daidai a kowane aji a ba mu yaro wanda ya na ɗaya da na biyu a aji ɗaya tunda su ba jarabawa suka yi ba muka ce a ba mu monitor da assista sai da muka raba musu kujeru masu yajar kunkuna da littattafai masu tsada masu inganci. Yau sama da shekara 2 da yin wannan abin suna nan suna wannan a bangaren ilimi ke da aka ba abin da za mu ce dalila kuna rabar alisa na madakin mini fannoni da dama ya bayar da gudunmawa domin cigaban al'ummar wannan karamar hukumar tamu ta Dala da mazabar yarwa in particular.
1: To yanzu muka dawo mazabar yarwa duba da waɗannan ayyuka da wannan rayuwar madakin mini yayi na titi da sap domin gaskiya suka titin da kuma bangaren ruwa da shafi na mai amfani da hasken rana shi ma akwai wani abu da kuke so a muku.
0: Ai babban abin da muke fata yanzu Allah ya maimaita kujerar kwadar balali sanin madakin gini in ya bashi ko muna da yaƙini in Allah ya so yadda Allah zai sauƙaƙa mana ƙarfe 10 na safe Rev Ali sanin madakin gini ya koma majalisa. Muna fatan in ya koma kuma Allah ya masa speaker Najeriya wannan shine babban fatan mu a yanzu saboda muna da yaƙini in ya sake koma majalisar nan a wannan mazabata mu cewa sai mun rasa inda za mu yi aiki. Kai a yanzu ma akwai mutanen da wasa za mu zo dai mutum mu ce kai lungun ku har yanzu yana duhu sai ya ce wallahi alhaji ya daina duhu ba fitilar ma fa a ƙasa amma saboda jin dadi mun san cewa aka so 100 kaso 99 wa'annan lungunan namu mun je mun sassa musu wannan butun kuma muna sa ran wasu butunan za su ƙara zuwa kuma za mu je mu saka su a cikin guri inda al'umma suke domin ci gaba da zaman lafiya da kwanciyar hankali da walwala wannan shine fatan mu
2: ba tare da injina garo san majakin gini daga mazaɓar karamar hukumar dala cikin birnin Kano farko muna godiya ga Allah da ya ara mana wannan dama da wannan rana mafi yawan wannan bukukuwa da suke faruwa a yau kuma hakika mun sai dai mu ce alhamdulillah mun dauko almadaki daga 2011 muna tallansa zuwa yau muna godiya ga Allah da irin abubuwan alheri da ya kawo karamar hukumar dala wanda muka yi alƙawari wajen campaign da ma wanda ba mu sai alƙawarin su Allah ya ba mu iko mun kawo su jama'a suna amfana suna godiya suna son barka kasancewa a cikin majalisa hakika sai dai mu ce alhamdulillah mu mutanen dala bare uwa uba mu mutanen unguwarwa inda dadin inoje mu take wata kai ma ogaruwa duk wanda za a wayi gari a ce ane wa mutanen ku addu'a ane wa iyayenka addu'a kullun dare da rana sun yi aikin alheri da dan uwan kai abin ne wanda zaka yi alfahari da shi kai takama da shi kuma ka ba shi goyon baya ka tallafa masa da yin gudunmuwa da zaka yi don ya kasance yana kan wannan kujera don ya ci gaba da amfanar da al'umma da kuma addini gaba daya.
1: So a wannan mazaɓa ta kudu da jama'a ka kasance ɗan mazaɓan ne wasu irin ayyuka za ka bayyana?
2: To gaskiya sai dai na ɗan ƙiyasta don ka ga a cikin mazaɓan tayarwa a taƙaice muna da titi ya kai guda 8 da aka yi mana muna da rijiyoyin bohol sun kai wurin guda 20 da aka yi mana na sola da hand pump da kuma ta inji kuma wannan mazaɓa ta mu fitilin nan da ake sawa na solar street light an sassa a cikin rinjaye a cikin sa'a a takaice muna da ita tafi ƙarfin ƙwaya 200 a cikin mazaɓan nan tamu ya zama tudi mahimman baka take ta masu laifi ko shaye-shaye an kau da shi kuma an sassa a makarantun allo a makarantun islamiyya da kuma dukkan gurin da al'umma suke haɗuwa don ambaton Allah da kuma zikirin Allah da kuma neman ilimi gaba daya kuma wannan abubuwa da ba su tsaya a nan ba mun samu gurin da aka yi mana kwatoci zubi na zamani na kankare ni injiniya ne na san tsadar gini amma ni na yi imani an zo an yi mana aiki ma hadika ture wanda ba za a ce an yi ginin bulo ba wanda bayan shekara biyu sai an sake wannan aiki ne aka yi shi na kankare na zubi ma hadika ture muna fatan Allah ya saka masa da alheri shi kansa dan kungira muna alfahari muna takama da shi irin gudunmuwar da ya ba ta ingantaccen aikin da yake sa ake mana addu'a ake mana fatan alheri akan wannan abubuwa madaki bai tsaya a nan ba ka zo a harkar lafiya madaki ya dauki lokaci mai tsayi a cikin mazaɓan nan ta mutayarwa ana rabon magani madaki a mazaɓan nan ba za mu tsaya a nan ba sai mun tuna da irin ginin asibiti da ya ƙara sani-sani madakin gini na mahaifinmu wanda ya saka matajin an zuba ƙasa sama ba a zuwa ba ya ɗora saman ya rufa shi ya koma ana karɓa haihuwa a cikinsa madaki a cikin mazaɓan nan ta mutayarwa ba zan manta ba akwai hidayatul aulad wanda ya zo tambaye ta uncompleted ya ƙara sati ya gina ta madaki a mazaɓan nan akwai ajujuwa na makarantu da aka yi sababbi da kuma wanda aka gyara kamar cikin yarwa primary school da kuma cikin anwar da aka yi musu ajujuwa guda 6 da kujeru da komai kayan karantarwa da ofisun malamai madaki a wannan mazaɓar ba zan manta da irin masallatai da aka yi wa ɗauki da gudunmuwa ba wajen gyara su a yi musu style a sa musu carpet a sa musu abin da ake buƙata a cikinsu madaki kuma uwa uba bai tsaya a nan ba ya kula marayu ya kula malamai ya kula attajirai ya kula masu unguwanni ya kula daga tai da muke da su a wannan ɓangare namu wato in na ce zan baka labarin abubuwan da madaki ko ayyukan alherin madaki za su ja ka lokaci mai tsayi ban gama gaya maka ba wanda wani abu ma sai bayan mun gama zan jiro in ce ban sa ba a harkar empowerment da marayu da kuma kulawa da su madaki ya yi harkoki da yawa da cewa da kuɗin kula da karatun yara madaki a cikin wannan mazaɓata muna da yara sun kai kimanin wajen ƙwaya 70 wanda shi yake biya musu kuɗin registration na shekarar su ta farko da biyu wanda free education da ya sa shi iyaye su koma suka zure ido sai dai ka ce yaro ya tashi daga makaranta ba ka da buƙatar neman komo ko sisin da za ka ba shi don ka biya masa kuɗin makaranta madaki a cikin wannan tsari ya samu dama ya yi tsari na go back school wanda aka yi ƙananan yara aka ba su hip hop aka ba su jaka aka ba su tafi sannan aka mai da su makaranta aji kowa ci gaba da karatu a cikin irin yaran da ma da yake Allah ya azurta shi samun musu ofa muna da su a Central Bank muna da su a Federal Revenue muna da su a Custom muna da su a Immigration muna da su a Fair Service da haka mun mulkin ma da yake adala hususa a karamar hukumar yalwa a cikin mazaɓar yalwa babu wannan mace sai dai mu ce Allah ka maimaita mana Allah ka maimaita mana Allah ka maimaita mana ma da yake 2027 go ahead
1: yanzu mu ba kai cewa da gare da wannan wadanda aka biya musu kuɗin makaranta na gabar sakandare
2: eh ai sun gaya maka muna kimanin mutum 70 wanda yaran akwai su a Northwest akwai su a Bayero akwai su a School of Hygiene akwai wani su a Kano State Poly sun kai yara 70 ne da muka yi lissafi wanda muka samu wanda adadin daman wanda aka fare wurin 2001 aka yi su to cikin yardar Allah 70 dai namu ne kuma yawancin su yanzu ma suke shirin rubuta jarabar ƙarshe ta gama wannan karatuka ne diploma da SCE da shawararsu wanda hakika yaran nan har da makotana har da kuma ƙanni a ciki har da 'yan dangi da mutanen unguwa gaba ɗaya sun amfana da wannan tsarin tsari ne wanda in kana da buƙata za ka zo ba ce ake sai ɗan wane ko ɗan wane ba in dai ka da private ka kawata ka dinka cikin ne don Allah ana sa a tsari kuma ana yi kuma wannan shi ne tsarin da muka ɗora kuma shi ne tsarin da muke sa rai in Allah ya da Allah ya ba mu nasara za mu ci gaba da tallafa wa ilimi da harkoki na addini a cikin wannan mazaɓa da wannan karɓar hukuma wadda Aliyu da kike jagorantar ta.
3: Masu sauraro duka-duka a nan za mu daga aya duba da yanayi na lokaci a madadin 'yan kwamitin yaɗa labarai na Honorable Aliyu Sanuma da Kingini ƙarƙashin kulawar Abu Atiku Abbai da mashirin shirin Shamsu Abdullahi Said Karimi ni da na gabatar Usman Ibrahim da ci nake cewa ma da ku a wani makon da yaddar.

nasara waɗanda da suke kawo wa Najeriya rashin kwanciyar hankali. Allah idan sun fi ƙarfinmu, Ubangiji kai ka fi ƙarfinsu, kai ne alkawari, Allah kai mana maganinsu. Kuma addu'a tana da tasirin gaske, domin muna ganin tasirin addu'a ga ƙasarmu Najeriya, muna ganin tasirin addu'a ga shugabanni. Amma ina son tabbatar maka wannan nasara ce wacce duk ɗan Najeriya zai yi farin ciki da ita. To amma za ka ga cewa kamar share hanya ne, idan ka kashe komanda ɗaya, to ai komandojin suna da yawa.

kokari da kake ba dare ba rana dan a samu kwanciyar hankali a ƙasar Najeriya, a samu kwanciyar hankali a arewacin Najeriya. To muna maka godiya, ƴan Najeriya suna yaba maka da aikin da kake. Sannan ƴan arewa, uwa uba, mu da ka fito daga ɓangaren mu, muna yaba maka, muna maka addu'a ta fatan alkhairi. Ko da dai ka san shi ɗan adam yadda yake, dole mu yi tunani a kan namu shi ne NSA. Ko da yake satin da ya wuce na ji kamar watan an masa kishiya, an ce dukkan harkar tsaron cikin gida tana ƙarƙashin wannan shi ne Brigadier General. Kuma Brigadier General ɗin an kawo shi ne saboda wata manufa ta siyasa. To muna nan muna duba ido a kan al'amarin. Mutanen arewa da dama suna yin bola tunan gune saboda Nkrumah. Amma mu abinda muke zargi, muke tunani ko zai faru gaba shi ne a amfani da mutanensa da goyon baya da yake da shi a kan zaɓen Bola Tinubu daga ƙarshen an zo an yi zaɓe kuma a cire shi. Mu muna tunanin akwai wannan alamun a yadda mutane suke tunani. To amma fatanmu duk goyon baya da NSA da yake ba gwamnatin Bola Tinubu ba dare babu rana

0: tunubu ya zama an mana da samana robo mu baka babu ba za mu yadda da wannan ba har gobe har jibi abin da nake cewa kusan saboda mutum uku nake APC barau da barau da barau da barau da kuma matawalli kuma har gobe ina nan a kan bakana to na ga kamar alamu da al'umma suke nunawa nuhuru ba don bai gajiya ba dare da rana ga shi ina ganin ba zai taɓa cin amanar bola tunubu ba to amma wannan kishi yadda aka yi masa mu ɗan siyasa dole mu tunanin akwai lauje cikin gari amma idan ba a warware naɗin ba kuma to ina tabbatar maka goyon bayan da bola tunubu yake samu a da zai rabu ƙwarai da gaske saboda dama da yawa daraja masu daraja dama wani yake ci to bola tunubu yana cin daraja idan su muku ruba da su barar da barin da sauransu matawalla a arewacin Najeriya to amma za mu zuba ido za kuma mu bibiya mu ga ƙarshen fim ɗin ya zai kasance amma ina tabbatar maka ba na son bola tunubu ya saki maciji a cikin ciyawa
1: amma me yasa kake kallon kamar kishiya ce aka yi shi bibin shugaban kasar shawara
0: ne to aka ga ba daga cewa a matsayinsa wanda isan Najeriya isan tsaro na kasashen waje isan tsaro na cikin Najeriya a zo a wayi gani ba kasa wayi ba ko ba a taɓa samunsa da kasawa a kan wannan harka ba babu dalilin da za a zo a ce an dasa wani wanda shi zai kula da harkar tsaro ta cikin gida kaga shi ba ta misali aiki ne kamar kashi kusan 60 aka ɗebe aka ba shi wannan mutum wannan burgediya jama'ar ɗin a cikin aikin Nuhuru Badu
1: ba don a inganta tsaro ba ne zai zama an haɗa a ƙarfi da ƙarfe sun haɗa kai wajen tunkarar wannan matsala
0: to a shi wannan burgediya jama'ar ɗin ba shi da ƙwarewa irin ta Nuhuru Badu ka da zai soja ne amma bai san harkar tsaro irin Nuhuru Badu ya sani ba saboda abin da isa shi Nuhuru Badu ka sani mutum ne polis ka sani mutum ne wanda ya yi aiki da kasashen duniya a kan harkar tsaro kaga tunaninsu da aikinsu da basirarsu ba za ta zo don ba mutumin da ya yi aiki a majalisar ɗinkin duniya saboda tsaro ya samu wasu shekaru ije Afghanistan ya sake samu wani gogewa har ta shekara biyu ba za ka haɗa shi da wannan burgediya jama'ar ɗin ba saboda abin da isa yanayin inda ake buga siyasa ko kuma take zuwa da bambanci ko da kabilancin yare ko da kabilancin kabila wannan shi ne muke tunani

0: shugaban kasa shawara akan harkar tsaro ko muna gani a zahirance mu ɗan arewa saboda tsaron ayyafi mun fi fuskantar tsaron da amma fatan mu muna zuba ido ɗan arewa kuma muna goyon bayan ɗan ƙasa ido da ba da ɗari bisa ɗari duk abin da zai shafe shi ya shafi ɗan arewa kuma ba na so gola tunan bai gamu da fushin ɗan arewa wannan shi ne maganar da nake son sanarwa da duniya da baki ɗaya.
1: Amma a riga da zai kuma da misali batun wannan harkar tsaron tun da ana ganin shi wannan birgejiya da inda aka ba shi mai kula da harkokin tsaro da sun yi da shawara a lokacin ƙasa. Kamar na su aiki ka sai na ka faɗa da malam Nuhu Baɗo. Nuhu Baɗo shi ne babban mai ba shugaban ƙasa shawara a sha'anin tsaro. Kuma zuwan shi wannan birgejiya da nan ɗin an ce har an fara samun kuma bayan masu tada kaiyar baya ƙasar nan. Ba ka ganin kamar haɗin da aka yi ya dace don yaƙar tashin gaba tsaye da ake fama da shi a arewacin ƙasar da ma ƙasar baki ɗaya.
0: Ba gaskiya bane shi wannan birgejiya da nan lokacin ma bai ritaya ba ka gaya ma nasarar da aka samu a game da tsaro. Don haka yanzu magana ce kawai ta

0: Amarewa za mu saurara, za mu gani, za mu kuma abin da ake nufi da yi wa makaruba da kishiya.
1: To, kwamanda misali batu na wannan nasara da aka samu a wannan mako da kuma aka sinta ga jami'ai ko dakarun wannan ƙasa a bar a misalta ce idan aka haɗa ni da cewar nan jihar Kano ma ba ta tsira daga irin waɗannan matsaloli na tsaro tunda an ji abin da ya fara a ƙaramar hukumar Zanyawa, an ji abin da ya fara a ƙaramar hukumar Gwarzo, wani gari da ake kira da Kwaya, an ji abin da ya fara a sauransu yankuna da suke wannan sassa wanda ake ganin akwai buƙatar mahukunta su ƙara kaimi a kan wannan fanni. Misali a jihar Yobe ma an ce dakarun ƙasar nan ma su ma kusan guda shida aka ce an halaka har lahira, wanda hakan ake ganin cewar akwai buƙatar a daga ƙaimi. Misali da kake kallon ya kamata a ce mahukuntan sun yi domin ganin dama, musamman idan aka zo irin wannan lokaci na gangamin yaƙin neman zaɓe akan samu matsala ta rashin tsaro, kuma yashi abin ya zo ya saje da yanayin da ake ciki na matsalolin rashin tsaro da ake fuskanta a wannan shiyaka.
0: Ka san aka ce dama idan ka yi makotaka da munafiki to munafincinsa zai shafe ka. Mun yi makotaka da jihar Katsina da Gwarzo, mun yi makotaka da jihar Katsina da Zanyawa, wanda shi isa abubuwan suke shafar mu kuma mutanenmu suke cikin fargaba da zulmi. Abin da zan ba da shawara na farko dai gwamnatin jihar Kano ta san cewa al'umma sai sun zauna lafiya za su yi zaɓe. Al'umma sai sun zauna lafiya sannan za su ji daɗin demokuraɗiyya. Mutuƙar babu wannan to ina tabbatar maka cewa mutane ba za su ji daɗin gwamnati ba kowace iri ce. Sannan ga ƙoƙarin da mai girma sanata Barau Jibrin yake yi a kan harkar tsaro a wannan ɓangare. To don haka dole su haɗa ƙarfi da ƙarfe a ga cewa muna

ganin idan an yi haka za a taimaka wa al'ummar da suke wannan area don su zauna lafiya. Amma a ce babu shifting, idan wasu sun tashi wasu su maye gurbi, to akwai matsala mai yawan gaske. Kuma akwai matsalar da su ƴan wannan munafukan ƴan tsare kanojin Allah zai tona asirinsu. Babu baƙaƙen jahiliya a duniya irin waɗannan mutane. Shinsa muna roƙon Allah ya mai musu da sharrin su kansu. Kuma mutuƙar idan ba za a rinba musu watan man to man ba, to sun iya munafunci, kuma suna da informa a cikin mutane su waɗannan ƴan ta'addan. Kuma ana zargin ma suna da informa a cikin wasu ƴan siyasa da dai sauransu. Ka san ta siyasa nan ana haɗa da su wani lokaci don a samu nasarar cin zaɓe, wasu daga cikin ƴan siyasa. Don haka ina ganin a zuba ido, kuma wajibi kada a bar waɗannan iri babu jami'an tsaro. Idan wasu sun zo sun yi, wasu su zo su kwana. Kuma Allah zai ba da nasara da yadda Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma abin da ya faru a yau da ya kashe sojojin mu guda shida, wasu satuttuki da suka wuce, ai kaga har janaral muka rasa fa da kanar da sauransu. Kaga don haka abin

Yesu da Jesus. Wannan shine abin bakin ciki kuma duk da aka fakan ran za a fara kwanan nan. Ba da yanda za a yi a jawo hankalin mutane domin mun dade muna gaya musu a gyara, a gyara, a gyara. Dan haka wannan ya rage ruwansu domin su ne suke mulki su suka san daɗin jiniya suka san daɗin jin daɗi mu ba mu sani ba. Dan haka idan gwamnati sun yi wa sharri ne.

0: Umar Kamar ta ba a rada mai kuma da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zuwa ya garin Kigali na kasar Rwanda ya ce abin da yake gabansa da abin da kasarsa take bukata a yanzu bai wuce makamai na zamani ba waɗanda za a dinga yakan yan ta'adda. Wannan ba wani yunkuri da kokari ba ne wajen ganin ya kawo da dukkanin wannan matsalolin da aka yi cewa ‘yan arewa suna fama da ita da kasar ma gabaki ɗaya.
1: To, ai Rwanda ita ma sayan makaman take, ko da yake wajen taro ne ya faru wannan. Kuma da ya faɗi wannan ya faɗa ne don ana ganin cewa kamar ya damu da tashin hankalin da ake ciki. Amma tun da bai shafi ɓangarensa ba, tashin hankalin ba zai shafe shi wa inda mu yake shafa ba. Don haka magana ta gaskiya, muna da buƙatar duk mutumin da zai kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya, kowaye Allah ya ba shi ƙasar. Kuma duk mutumin da zai mana mulki na rashin adalci, Ubangiji ga ka dashi. Idan ya fi ƙarfinmu, Allah kai ne alkawari, Allah ka fi ƙarfinsa ka kawo mana canjinsa don darajar sunayen ka daina sa mulkin ka ya hanyar gani.
0: To, kuma da bari mu saki wannan batu na tsaro tun da magana ake ta lokaci. Da yanzu maganar da ake yi kowace jam'iyya na ta kokawar yadda za ta lalubo mutanen da za ta baiwa tikitin takara a zaben da za a tunkara na shekarar 2027 domin izo ya gwamza da shauran waɗanda jam'iyyun da za su fafata a wannan zaɓe za su tsaya. Jam'iyyar ADC a makon da muka yi ban kwana da ita da shi ta karɓi baƙuncin tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar da tsohon gwamnan jihar Rivers kuma tsohon ministan sufuri Rotimi Aminci, waɗanda duk suka mayar da fama-famansu da suka cike da buƙatar ta sahale musu ta ba su damar takarar shugabancin wannan ƙasa, wanda a lokacin da suka mayar da farko ya ɗan tofa albarkacin bakinsa game da yadda yake kallon tafiyar gwamnati da kuma irin abin da wataƙila idan da a ce shi ne akan wannan kujera zai iya yi. Atiku Abubakar ya ce wannan yanayi da ake ciki na koma baya da taɓarɓarewar tattalin arziki idan da zai samu damar wannan shekarun kuɗi da misali zai yi idan da shi ne akan kujerar zai ga yadda zai iya canja fasalin wannan ƙasa da al'umma za su ce san barka. Shi ma Rotimi Aminci ya faɗi nasa yake cewar shi kuma ƙwarewar da yake da ita da gogewa ta fuskoki daban-daban za ta ba shi azamar da idan da shi ya samu wannan dama shi ma a cikin shekaru huɗu zai sauya fasalin wannan ƙasa. Ban san ya kakkaji waɗannan maganganu na waɗannan usoshin siyasa.
1: Wallahi dukkansu mutane ne waɗanda suka cancanta. Mutane ne kuma ya kamata mu amince da su. Shi dai Aminci ɗan South-South su ne. Kuma a ƙabilar Najeriya babu waɗanda suke ƙaunar ‘yan arewa irin ‘yan South-South. Domin za ka ga cewa duk lokacin da ake tashin hankali za ka ga cewa ba za su taɓa zuwa su yi mana kisan mummuke a ɓangarensu ba. Ba a ina ma muka ɗan fahimci watan aka ƙalubalanci ‘yan arewa irin lokacin

rushe mana masallaci da sauransu. To banda wannan da wahala ka ga dan sausau dan halakin sausau baya sabu na kuma amince nan kamar dan arewa ne dan ila da sarauta mata arewa kuma za ni da abubuwan da ya fara arewa yana zuwa ko ya jaje ko kuma ya nuna. To bana tana uwa uba a cikin namu a cikin dan arewa ne kuma a cikin ko da wani lokaci dan adam Allah ina iya canza shi domin babu wani abu tabbatacce banda ikon Allah subhanahu wa ta'ala. A jinku ya cancanta ya rike ƙasar nan matsayinsa na ƙwararre na farko dai jami'in tsaro ne Martin Luther Custer ya zo yi mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan gwagwarmaya ne wanda akan gwagwarmaya a lokacin sana bacci har gudun hijira yi. To kaga ya cancanta isan tsaro a kuma ba shi dama a matsayinsa wannan isan ƙasar nan kuma isan arewacin Najeriya. Kuma a jinku ina kwana ina tashi da baƙin cikin halin da al'ummarmu suke ciki, sannan ina kwana ina tashi da lalacewar tattalin arzikinmu, sannan ina kwana ina tashi da rage darajar naira da sauransu. Wani abin da yana damunmu Atiku Abubakar, abin da za mu iya cewa duk 'yan takarar da za su fito kowa an san halinsa ba sabon yanka rake ba ne amma ya ci ƙwararre ne, sannan kuma shi kansa Atiku ƙwararre ne a siyasa ƙwararre ne a tsaro, shi kuma Bola Tinubu ɗan siyasa ne amma siyasar sai ta zama tana da bambanci da sauran mu 'yan siyasa. Saboda siyasar mai girma shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ba mu mamaki mu 'yan arewa, kuma abin da yake damunmu shi ne a matsayinmu na ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ta kamata al'umma su zama ɗaya a gare shi a matsayinsa na shugaban ƙasa ko da sun zaɓe shi ko ba su zaɓe shi ba. Tumoti na yi zaman domin da muka zaɓe shi ma yau ga shi ba a biya mana buƙata ba a siyasance. To irin wannan shi sa idan ka ce a mai ci a fito shugaban ƙasa babu laifi, amma shi kansa kura ta san gidan mai babban sanda. Shi a mai ci shi kansa ya san Atiku gaba ike da shi a siyasa, gaba ike da shi a ƙwarewa ta kowane ɓangare. To ina ganin idan Atiku ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa, a iya ɗauka a mai ci zama mataimakinsa.

0: duk sauran kabila suna da haɗa kai amma mu banda mu ɗan arewa saboda hasada da baƙin ciki. To amma wannan wutar fa da ka sani ta kama mu take cin mu. Wannan wutar fa idan ba mu ɗauki matakin mun zama tsintsiya mu ɗaurin mu ɗaya ba, to wannan wutar za ta cinye mu gaba ɗaya. Ba ma ta kunna arewa ba, har al'ummar arewa sai wutar ta cinye wannan wutar ta siyasa. To shi yasa muna kiran talakawa, muna kiran duk waɗanda za su yi zaɓe. Magana ce ta yanzu ake gudunya da ƙanin wani tsakanin wani ɓangare da wani ɓangare. To wajibi mu haɗa kanmu. Step 19 ɗin nan suna ce a gare ni mu ba a cikin goyon baya, saboda ba da muna ba naka shi naka. Duk abin da yake faruwa a ƙasar nan yau da Atiku ne ke shugabancin ƙasa, wallahi ba za mu kamu da shi ba, saboda na tabbata zai kishin arewa, zai kishin Najeriya. To shi yasa mun mutanen arewacin Najeriya su ta 19 mu ba Atiku goyon baya. Idan muka ba shi goyon baya, sauran su ta ci nawa ya rage, wanda zai nema tun da an ja ana da buƙatar su ta 25. Kaga tun da ana buƙatar su ta 25 nan muna da 19. Tun da muna da 19 kaga za mu nemi guda biyar ne a ɓangaren su Ameci da ɓangaren Yarbawa da sauransu. Amma za ka ga cewa idan ba mu yi haka ba, to ina gaya maka gaskiya abubuwa da yawa za su zo su dame mu. Mu muke da yara 'yan sha'e-sha'e fiye da kowa, mu muke da yara 'yan daba fiye da kowa, mu muke da yara marasa aikin yi fiye da kowa, mu muke da yaran da ba su da ilimi fiye da kowa, mu muke da yaran da sun gama ilimi babu aikin yi. To kaga idan muka ba Atiku, to ina gaya maka gaskiya za mu samu nasara a wannan fannoni. Domin Atiku ina da iyali, ina da jikoki, ina da 'ya'ya. Don haka ina tabbatar maka idan muka ba Atiku, duk mai yara zai ci tausayin 'ya'yan wasu. 'Ya'yan talaka suna cikin halin kakamakari, saboda arewa babu jagorori.
1: Duka faɗin
0: kwata-kwata arewa babu jagorori. To yanzu ba za mu maka bayani bayan na sauka daga kan wannan magana. Shi yasa dole mu haɗa kanmu mu so Atiku, mu yarda da Atiku. Kuma duk mutumin da ka sani ina yin daidai, ina yin kuskure. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ne kawai Allah ya tsare daga kuskure. Za ka ga Abu Sufyan ɗan kasuwa ne, kuma mai kuɗi ne, kuma jagora ne a lokacin da baya ra'ayin Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Amma ka ga da Allah ya shirye shi, sai ya koma ina ra'ayin Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har ya zama sahabi. To ba dalilin da za mu zargi a cikin ce duk wasu abubuwa da ya faru ne a kuskure a baya shi ba ne Adamu zai iya faruwa a kan kowa ba a kan Atiku ba kawai. To shi yasa wannan kurakurai mu 'yan arewa dole mu masa afuwa a matsayinsa na bani Adam. Wannan sahabi ne na Annabi Abu Sufyan, ya yi kuskure da

0: a cikin ku zama alheri ga kasa na Allah ka bashi shugabancin kasa na amma sai mun hada kanmu mu arewacin Najeriya talaka kula kallon bala'in da muke ciki ina waɗannan akai kidnappers din ƴaƴan su ina waɗannan akai rafin din ƴaƴan su ina waɗannan akai rafin din matan su a gaban su aka lalata matan su ina waɗannan suka rasa kudaden su aka ce sai sun kai kudin fansa ina waɗannan suka rasa kauyukansu aka kone musu ina waɗannan suke da ƴan uwa a wajen da bala'in nan ya shafa to ya zama wajibi mu zo mu faɗa kanmu gaskiya babu wani maganar jama'iyya mu a cikin ku muka ce ayi maganar jama'iyya ta kare mutum mai inganci ake so ayi kuma a duk abin da zaka zabe shi a duk ku ina da inganci a kan wannan lami shi yasa mutane da yawa ai komanda ka zaka za kuma ina rantse maka da girman Allah ina son a teku don na san cewa ya cancanta amma na rantse maka da girman Allah nora ɗaya ba ta taɓa shiga tsakanina da a teku ba amma ni ba ɗan gado ne na nehu don haka mun muna da wannan aƙidar cancanta cancantarsa na gani
1: za ku jiru rana da iska kan ku faɗi cancantarsa ku za ku komai
0: da can muka jiru rana muka faɗi gaskiyar PRP da sauransu lokacin tana ƙarƙashin Malam Aminu Kano sannan kuma ka tare ba ni ɗan san tsini muka bar jama'iyyar muka zo muka ɗauko MPP na sa tsakiya na rike kesga na sa jar hula na sa farin lace duk akan aƙida don muka za mu dinga rana da dare zafi da sanyi za mu

0: saukarwa na fito hannun ke rigima a lokacin da a teku
1: akan
0: aitinugu. Amma yanzu ga shiga abubuwan da yake faruwa kuma da yawa mutane musulun take ya ja hankalin musulmi. To an yi yanzu musulun take din bai zama alheri ga addini ba, bai zama alkhairi kuma ga musulmi ba. Don haka za mu canza, za mu yi atiku ba ji ba gani, za mu wayewa da talakawa kai akan atiku. Atiku namu ne dan arewa ne domin siyasar ta koma ta ɓangaranci. Idan ma an yi zaɓen yanzu za ka ga wani ɓangare shi yake da kaso mafi tsoka game da mukamin gwamnati. Idan an cire wannan sai a dasa wannan, kuma wanda ake dasa ya ɗin bai a cikin ƙabila ɗaya.
1: Amma ya za ka yi da maganar da ake cewar yanzu lokaci ne na mutanen kudu, wanda a cikin wannan abun ma har jam'iyyar NDC ta fito ta ce ita ɗan kudu kurum ta ba wa dama ya fito takarar shugabancin wannan ƙasa a zaɓen nan. Aka jiyo ɗaya daga cikin ɗan kudun Peter Obi yana cewa

0: da MRI wajen yi lokacin su ne shekara 2031.
1: To amma ina ganin mulkin kama-kama ba ya daga cikin constitution na Najeriya.
0: Eh, don maslaha da
1: ai maslaha majority kankani da board ko a America waɗanda suka kowa yawa sun suke mulki. Domin ita demokuraɗiyya tana da buƙatar yawa ne. Muna da yawan da a Najeriya za mu yi ta yin mulki na farar huda. Domin kusan idan ba mu jiru muna da wajen kashi 50 daga cikin 100 na masu jefa ƙuri'a ta ƙasar nan. Sauran ɓangare uku mun bar musu kashi 50. To ka ga cewa a zo a ce wani kama-kama kuma mutane suna magana. Ni ɗan Arewa, ni ɗan jihar Kano, Allah ya kiyaye tsautsayin da zan zaɓi yau. Saboda ba yin wani abu ba, eh Allah ya kiyaye tsautsayin da zan zaɓi yau.
0: Misali mutum ne wanda yake cewa yana da shi ma ƙudurorin da zai zo ya kawo ƙarshen matsalolin da kai ma kake kuka da
1: su. Ƙudurorin su na biya fura ne, kar ka mance obi ina ba, ina gwamna fa ici duk ɗan Arewa sai an masa identity card ya rataya sannan ya shiga jihar sa obi ne bai faɗi wannan. Kada ka mance ƙabilar obi ne suka zo suka ringa satar mana yara a zahirance.
0: Ake zargi.
1: Ni na je na gani a MTV na ga yaran da aka je aka kwato. Ni ne ɗan siyasa na farko da na fara zuwa. Na farko an raba su da language ɗinsu wato shi ne Hausa duk burokin suke yi. Sannan an raba su da addininsu. Sannan kuma aka canza musu suna wata yarinya har cinyar ake ce mata. Ni na je na gan su a MTV kuma tun da ake rigimar Kano baka taɓa jin obi ya yi magana akan Kano ya ce bai kyauta ba ko kuma abin da yake ba daidai ba ne. Kaga kenan dukkansu gaba ɗaya mutufarsu ɗaya ta ƙin Bahaushen Arewa.
0: Amma ga ƙusa a jam'iyyar NDC a kuma jihar ta Kano ya ce wannan abin da aka shi ne sulhu ko maslaha a tsakanin mu kuma yana goyon baya.
1: Ɗaya to shi an yi demokuraɗiyya ake yi don Kwankwaso ya fito wacce yana goyon bayan gobe shi kuma ya zama mataimaki wannan ba abu ne buƙatar kansu ce. Saboda 'yan siyasa ne na 'yan gafara sa ban ga ƙaho ba da kashi har Kwankwaso. Don haka ka zo ka ce za ka ga obi ai ka yi asara in dai kana ɗan Arewa. Ai ba daidaitattu aka shanu ba.
0: Shi ba bai taɓa cewa yana goyon baya ko yana kyama ko wani abu da ya kama da haka.
1: A'a bai taɓa cewa ba an shirin ma magana ce.
0: A yi mai yankan hangari tun da bai faɗa ba.
1: Ai nemin yanke musu ma hangari mutumin da ido ice duk ɗan Arewa zai shiga jiharsa ba sai da identity card. To wannan ma hujja ce. Ka zo ka ga obi a ƙasar nan mutumin da har gobe burinsa ya fura in cice a gabansa kuma tun da katarakunansu gwamnoninsu da sauran masu faɗa a jinsu da 'yan siyasarsu aƙidarsu ɗaya magana biya fura. Kwanan can ba suka je wajen shugaban ƙasa suke cewa ya kamata a yi wa Kano afuwa. Dukkansu ba suka je ba collectively ɗinsu suka
0: je ila matar na tun bace
1: ko ya fahimta. Yanzu wannan yaron nan ta gani inda Amerika ne da rai da rai za su ɗauki shi. Kuma da yake ba su da kunya duk inda za su a ƙasar duniya da fasfo ɗin Najeriya suke tafiya. Amma ba su maida Najeriya ƙasarsu ce ba har gobe suna nan a kan Biafra. Don haka obi idan ya zama shugaban ƙasa ni na gode Allah da ubudu da shi da Tinubu za su raba ƙuri'u na kudu. Sannan kuma idan kuma Allah ya ƙaddara tsohon shugaban ƙasa Budulai ya fito sai su raba ƙuri'u uku mun kuma tamu ta Arewa su tabbata mu sai mu taru mu dunƙule mu zuba a Atiku. Shikenan Atiku ya zama shugaban.

0: abin zai kawo wani aiki a arewa ba ko bai aiki a arewa ba kawai mutum da ya yi ra'ayin kansa ne siyasa amma wannan ba ya
1: shi ma abin da in wannan magana ya faɗa ra'ayin kansa saboda dan ya samu tike ya samu shiga amma ba dan halin da al'ummar su suke ciki ba ina so in ga makasan yan siyasa nan yadda suke duk masu goyon bayan Bola Tinubu to ina tabbatar maka kujerar su suke karewa amma ba halin da ake ciki a arewa ba halin da ake ciki a arewa ya yi munin da kai dan arewa ne za ka nuna bakin ciki da dama ba za ta rashin abadan majalisa ne dan an shinshatan Bola Tinubu su dai su tsira gafiyar tsira da na bakin ki irin su abu duk su ne irin waɗannan yan majalisa a arewa mai amfani su mai amfani su wakilci su wakilci mutane
0: sai kawo ka rufe wanda ai babu magana ci ina guda biyu da aka kawo ko a nan cikin jihar Kano na layin dogo wanda ya fito ne zagaya ta fasin Lagos ina ne arewacin nan ya zagaya kuma wanda ya zagaya shi kure birnin ai Bahari ne ta
1: Bahari Bahari
0: da titin wujuji ne
1: kaga Bahari ya ga Bahari kaga wujuji magana ce ta umaru shi ya fara kawo shi
0: maru ya ga
1: maru ya aduwa sannan mai girma janar Muhammadu Buhari shi ya kawo wannan titin hanyar jirgin daga nan har Niger shi ya kawo ta dan haka ba wani abun gurgiya bane sun sa abu yara ne a siyasa na ƙwaryar Kano za ka ga cewa a lokacin mulkin Buhari Ganduje ya ce za a yi wannan don haka ba wani aikin su wannan yaran Abba ba ne su ɗan buƙata ne ɗan duk inda ta faɗi sha ne in dai za su samu kwamiti mai ƙarfi to babu ruwansu komai ma ya faru a arewa ba abin da ya shafe su kuma arewa ɗin nan wallahi tallahi mun yi asara mummunan asara yau a wayi gari ba ka jin abin da yake faruwa a AC ba ƙungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya abin kunya yau gashi sun daka wawa a cikin dukiyar ƙungiyar mutum ɗaya ya je ya karɓi miliyan 700 wannan ya je ya karɓi rawan yanzu don Allah don annabi mu da muke ƙoƙarin arewacin Najeriya waɗannan dattijan to ka gaya min wa za ka sake yarda da shi
2: amma ba sun ƙaryata wannan sun ce kuɗi suna nan ba gara ba zan
1: miliyan 700 mutum ɗaya ya hallaka ya karɓa wannan ya karɓi miliyan nawa wannan ya karɓi miliyan nawa sun daka wawa to yanzu waɗannan da su za mu dogara a arewa waɗannan da su za mu dogara a arewa ai ba dattijai ba ne tsofaffi ne ɗan son kansu daga su sai ‘ya’yansu duk abin da yake faruwa a arewa babu abin da ya yi musu zafi shi sa sai su fake ƙungiyar arewa ta zama musu ƙoƙon balarsu su sa hula ga datti daga furfura ga komai
0: amma kai nake cewa muku wanda babu haɗin kai a arewa an samar da ƙungiyar da ba ta arewa tarihin da yake kara da shekarun nan baya ana jin motsin da yadda take kare arewa da kuma ƙoƙarin gabatar da maradan arewa ga shugabanni in an ɗan samu wani sakon saƙa misali ba za a yi ƙungiyar ba ko kafin a zaɓa
1: a wani wani gami ba ya da waɗanda suke cikin ta tsofaffin duka gaba ɗaya kyan walla ne mai bayi shirin babu ya kushe don haka dattijan alaƙa da muke da su
0: an yi fasini
1: ba wasu da
0: ɗaya ya muka mata kwanan da akan harkar harajin nan misali
1: wannan zancen banza ne zancen wofi ko sun yi jinja ko ba su yi jinja ba masu kishin arewa sun yi turjiya amma su ɗan bangi shiri in ba ka manta ina da tuta ike a arewa sai ɗaya illa na biyan dukkansu gaba ɗaya za ka ga duk masu mulkin arewa da ƴan siyasa arewa da sarakunan arewa da komai da komai a wajen talaka ba su da amfani mai rana ta su ranar su kawai idan sun yi magana a je a bai ‘ya’yansu aiki a ma’aikata mai maiko sannan kuma wani abu ya biyo baya duk burin su kenan yanzu ka zo wannan ina hanke cikin halin rashin tsaro muna da yara sun fi komawa makaranta saboda babu muna da yara ‘yan share-share don me wannan kuɗin ba za a yi amfani da su ba amma kawai suka daka wawa a kai saboda duk tsokansu su bi da ɗan wannan su bi da ɗan wannan su je su kawo ‘ya’yansu su rayu haka nan waɗannan tsofaffin suke abin baƙin ciki wai an tace ba wasu ne da tujan arewa tsofaffin arewa dai mutanen da ba su da wani abu da za ka zo ka dogara da su amma muna musu addu'a in ma shi ruwa ne Allah ya shirye su in ba ma shi ruwa ba ne Allah ta ci gaba da kauna musu asiri dama mun ce ai galibi ba da dattijai masu faɗa a ja arewa menene ɗan boko ne wannan kusan abin da suka sani kawai

sannan kuma kishin ya sake karuwa fiye da na daki shi na al'umma ta dan na duba al'umma ta halin da yake ciki a nan cikin kano kawai zo ka dinga tuki ka dinga ganin mutane za su afko kiki ba su san sun afko ba saboda sun bar iyalinsu babu kudin cefane ba abinci rani ba a cin safan ba ma ya fito ko bai san yadda zai samu kudin ba in ya sai da karfin ma babu wajen sai da karfin da zai yi aikin karfin ya kuma masu kudin jihar Kano muna kiran ku ku ji tsoron Allah ku kawo wa talakawa gudunmuwa uwa uba ɗansa.

0: ba ta kariya ba a zo a ba su kwanin shinkafa guda biyu a rinka dauka a bidiyo a nuna duniya a ce wai ana yin taimako ba irin sa muke bukata ba. Arziki na Allah ne, ba mai yawa wani arziki sai Allah, amma za ka iya taimakawa da dan adam ya samu kwanciyar hankali. To dan haka muna kiran gwamnati da babban murya, ba alfarma za ta yi musu ba. Sun suka fara mata alfarma suka kawo ta kan gadon mulki. Kadan haka duk abin da za a musu ba alfarma za a musu, amma sai ka san cewa an taimake su. Taimakon ina kai aka taimaka da aka zaɓe ka ka zama gwamna. Amma ina tabbatar maka za mu canza a dubu kafa. Akwai maganganu a cikin jihar Kano, sai mun shigo jihar Kano.
1: Masu sauraro, shiri na musamman ne ke zuwa muku daga Garanti Radio da Rahama Radio, da kamar yadda kuka ji tun da fari muna tattaunawa ne da shugaban kungiyar Arewa Media Group da tankuna kai Alhaji Abdul Waziri Dan Bulki Komanda, wanda aka shi farko kun ji irin tsokaci gani da tambayi da ya dangane da halin da ake ciki ta fuskar tsaron lafiya da dukiyoyin al'ummar wannan ƙasa, wanda shi ne ƙashin bayan ci gaban kowace irin al'umma matuƙar idan an same shi. Ko ba a same shi ba akwai sauraron a gaba. Daga bisani ne yanayin da ake ciki ta fuskar siyasa da aka fara takare da tsakanin mabukata arewa kujerar lamba ɗaya a wannan ƙasa, wanda kuma kun ji irin hanzarin da komanda ya zo da shi dangane da mabukatan da suka fi fitowa fili a cikin wannan jam'iyyu da suke kokarin tsayar da 'yan takara a matakai daban-daban. Kai farko kenan kuka ci a cikin wannan shiri, kafin mu dora mu bar mu karɓo.

0: waɗansu.
1: Me yasa ka ce
0: haka? A saboda abu ya zahiri, kai ma matsayinka na ɗan jarida ka sani. Ita demokuraɗiyya abin da ake buƙata a fito a hadafanci. Amma idan an ce maslaha, to ai maslahar gaba ɗaya za ka ganta wacece maslahar? Babu. Ina farin cikin abin da ya faru a kan jagorori irin su Bauchi a siyasa. Ina farin ciki.
1: Me ya faru?
0: Saboda za ka ga cewa a lokacin da za a fitar da 'yan majalisar jiha a tsohuwar APC babu wanda aka gayyata. Wala Ganduje, wala Barau, wala dukkan wani mutum babu wanda aka gayyata. Haka suka je su isu suka fitar da 'yan majalisar jiha. A cikin 'yan majalisar jiha guda 40 APC ina jin ta rabota da guda 5. Guda 5 kadai amma 36 duka mai girma gwamna ya zuba mutanensa. Tare kenan abinda muke gaya musu sadakai, amma saboda sun ɓata lokacinsu, sun ɓata tunaninsu, sun ɓata basirar, sun ɓata iliminsu, sun sa mutum ɗaya gaba sai sun ga bayansa shi ne Barau Jibrin. Tintin yake cewa su haɗa kansu, su haɗa kansu. Kuma ka san lokacin da na zo na faɗa na ce abin da isa Dr. Abdullahi Umar Ganduje suka kirawo Abba Ishibo APC saboda suna da yaƙinin ina so a ɗauki yaron Murtala Silangaro mataimakin gwamna. Ana daidai ina faɗa wannan wajen wata 4-5 da suka wuce suka je suka gayyato shi. An ba shi mataimakin gwamna, an ba Murtala Silangaro. To amma ka sani gaba ɗaya dukkan buƙatunsu ba za su biya ba saboda menene? Abba ya san waɗannan ituri da su kuma ya san cewa su ne ba za su ci amanarsa ba. Amma yau an wayi gani lokacin da suka ɓata dukkan waɗannan duk masu goyon bayan tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje burinsu a kan Barau yake su tozarta Barau. Ya za a yi a shafe tarihin Barau a cikin tafiya? To wannan ita ce ta sa Allah sai ya biya Barau buƙatarsa duka gaba ɗaya suka tashi babu da tsuntsu babu da tarko. Yau an wayi gani tsohuwar APC ba a tafiya da ita. Tsohuwar APC ba a shawara da Ganduje, ba a shawara da dukkan wasu mutane. Kaga kenan haƙƙin mai girma DSP sanata Barau
1: Jibrin. Wato wannan ita ce buƙatar Barau ɗin kiraya mu'amala da 'yan tsohuwar APC?
0: Ai ba magana ce ta Barau ba. Ai shi ma har Barau ɗin ai an yi bitrayin ɗin shi. To tsohuwar da yake cikin tsohuwar jama'iyya ta APC ba a yi da shi yanzu. Gwamnatin Kano ba ta yi da shi kuma da ta zace fitar da 'yan majalisar jiha ba wannan ta sanarwa cewa izo za a yi. Kuma a can a girman ɗin baya a yadda muke ji ca aka ce duk abin da zai nemi waɗannan shugabanni. Amma saboda shi ne jagora babu wanda ya isa, babu kuma wanda zai shawara da shi ije ya fitar da 'yan majalisar jiha su fi 35 da mutanensa da 'yan APC tsohuwa ta tsaye da 5,000. Kaga wannan ƙaiƙayi ne ya koma kan mashaƙiya. Sun ɓata lokacinsu a kan sai sun ga bayan Barau. Allah kuma ina tare da Barau yanzu saboda Allah shi dama ilimi da hankali ana amfani da shi ne.

0: hatta ɗansa ba a ma yi maganarsa a dawakin tofa ba, domin baya nan ma aka shirya dukkan wani abu. To kaga sai mu ce Allah ya ƙara alhakin Barau, saboda Barau mutum ne da yake da zuciya mai kyau, Barau mutum ne mai taimakon al'umma, Barau mutum ne mai mutunci, Barau mutum ne mai kima. Shi ne aka yi dubdubo aka yi taron dangi a kan cewa sai an ga bayansa. Allah Ubangiji ya taimaki Barau, domin mutanensa Allah isa ka mana. Don haka ƙaiƙayi ya koma kan mashinariya, ina tabbatar maka ba su ba sake zama wasu manya a siyasa su don duka har abada, har gaban abada, saboda ba don wani abu ba. Duk lokacin da kawai kanka adalci, to za ka samu Allah ya maka.
1: Amma kuma da an banda ƙaramar hukumar dawakin tofa da muka ji ƙososhi da jagororin tsohuwar jam'iyyar APC sun fito sun koka cewar ba a yi musu yadda suke buƙata ba, ba a kalli makoya bayan da Danduje ke da su ba, aka shakulatan ɓangare da shi marki, aka ɗauko wanda ba shi ne a layinsu ba, aka ba shi don ji wata ƙaramar kuma da ta irin wannan koke don sami.
0: Ya ga zan gaya maka gaskiya, wannan abin shi yake nuna alamar cewa idan ka ƙudurci alheri zai zama alheri a gare ka, idan ka ƙudurci sharri zai zama sharri a gare ka. Kuma Danduje ɗan dawakin tofa ne, amma ba yi da magoya baya, da ina da magoya baya da ba a kada ɗansa a zaben da aka yi a baya ba.
1: Duk mutanen da ake jin ya dasa
0: ya zo
1: Ahmad Abbas Ladan da shauransu wanda yake jagorantar magoya bayan tsohon gwamna Danduje.
0: To mutum da ya dasa kai a matsayinka na ɗan jarida, ni kuma a matsayina na ɗan siyasa. Muna

0: sarkuwa kamfafin da ya sa sauya mai da su waɗanda suke manya a siyasa
1: ba dasawa ake wannan ba dasawa yau a wayi da ni yanzu baro ya dasa mutane a arewacin Najeriya ya dasa mutane a arewacin Kano yau idan ka je kudu su kwanci nan ma kaga wannan kawai abin alfahari ne ga baro yau idan ka je irin Open University da iri abin alfahari ne za ka ce baro ne yau dasa al'umma da iri da titina da iri za ka ce baro ne ko kana kinsa ko kuma kana son sa za ka ce ya aji

0: yanzu babu shi yanzu ga shi bara Allah yana ta cin shi gaba har fasalata aka samu a garin nan a lokacin da mutane suka fito da wanda za a ba mataimakin gwamna Rabi Suleiman Bucci shi ko baro sai ya kishi bangaren sa sai ce to shikenan shi ma goye da bayansa ba ko baro ne ya fito da shi ba kaje Rabi Suleiman Bucci a yaran Ganduje amma da yake cancanta ake shi ma ya goye da baba ba baro ne ya fito da shi ba amma suka zo suka rinda yakar sa da wannan dan majalisar Bucci aka rinda yakar baro cewa ai dan takarar sa ne kuma baro ya nuna kishi ne na bangarenci sai da suka kifar da shi wanda yake ai ya kamata a matsayinsa na dan arewa da shi da abba su goyi da bayan dan arewa amma sai idan sai aka yi taron dangi kala dan arewa ina zuwa sai aka yi taron dangi a kan barau ai salatar ma ba a so ya koma sai ki ce su ne al'amarin Allah yake a hannunsu ubangiji ya ce kun barau kai za ka zama aka kai ruwa rana amma da manubarsu da rashin kiwonsu su suka yi a kada barau sai doka ta zo daga sama
1: zama ka kuma umarni
0: umarni ya zo daga sama
1: zama fa
0: umarni ya zo daga sama tun da aka ce zama ai ba gado ba ne kai
1: ai wai dai mai sauraro
0: ya ce ka san abin da ake nufi umarni ya zo daga sama aka ce shugaban kasa ya yi magana da mataimakin shugaban kasa ya ce ba ya san abin da yake faruwa fa a Kano na haka ya shiga sanatan mu shi ruwa yi tsaki ije iyo hayar sanata mai sa hula gaban gashiwa shi ne kudi ne zai an zo an yaƙi barau saboda ina gani idan Bola Tinubu ya koma to barau zai zama sanar president don haka shi kuma ina son wannan sanar president ne shi kuma wannan sanatan tun da yanzu ya lalace ya zama autan fuka-fuki ka duba irin kima da mutunci da barau yake ganin su da shi barau ya taimake shi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba bari in baka misali a kan makarantarsa university ɗinsa kuɗin da aka ba shi ita da barau ce lallai sun ba ni gudunmuwa amma yanzu ma ina sake buƙatar su ba ni gudunmuwa barau ce ni gaba ya kira inda aka ba shi wannan gudunmuwar suka ce to ya ce kun ba shi gudunmuwa amma yanzu ma muna da buƙatar ku ba shi gudunmuwa aka ba shi gudunmuwa aka sake ba shi wani tsari na daban ta dalilin barau sannan kwamiti na harkar fetur nan ma wannan shugaban kwamitin baya amfani da shi tun da aka sa shi isa ta fada a barau barau ce shi kenan za a saka wannan kudin harkar barau ce ya taimake shi shi wannan sanatan da ije ya ɗebo sojojin haya daga jihar da bata wuce lokar gamin 14 ba shi bai san cewa shi wannan sanatan mai sa hula gaban goshi gaba ɗaya Kano ta arewa lokar gamin ɗaya za ta ƙara ta zama jiharsa gaba ɗaya kuma ta fi shi yawa ya je washin dole sai an gaba yin barau shi isa ba ya ginke cewa ka ji tsoron sakamakon sharrin wannan ka kyautatawa amma sanatan nan sai ga shi ya shiga ya fita saboda ya zama yaron wancan sanatan ko da yake akwai wasu maganganu

za mu fada masa saboda abin da yasa dubbarin suka sa gaba da gurbin su gan duke da kowa barau barau barau barau barau kuma barau wallahi bawan Allah kuma shi mai girma dan duke ya ku kowa sanin amfanin barau ba za mu fada bane amma mun san abin da barau yake wa gan duke mun san abin da yake wa matar gan duke a siyasa sannan

0: mutumin gona an ce su suka uwa da makarfi a wajen dannar kirgin shi wanda ake maganar ya fito zai gwada kun
1: dukkan su wanda kai zaton ba su da wannan ajin ba su bane shi abinda isa wannan aka ce yana yi ne domin wai kada gwamnatin gola ta nuna ta mace da shi tunda an raba shi da minista to baradi wannan ice sai ya tsaye da takara su kuma burinsu su tsaya takara da baron koda ba za su ci ba sun san ba za su ci ba domin abinda isa aiko kura ta sun gida mai babban sanda baron jibirin da can su biyu yana firamare election ɗaya kada abdullahi muhammadu wanda ɗaya kuma ya kada kura ne lokacin da ya zama baro ba abinci aka yi wannan primary election din to kada za ka ga cewa baron da aka zaɓe primary su biyu ina kada su ballantana baron yanzu da allah ya ɗaukaka shi allah isa babu wani ɓangare na sanata a tarihin arewacin najeriya da isha roman demokuraɗiyya irin lokacin baron jibrin amma shi sa suke taɗe shi suke nuna masa rashin ƙauna har da ɗan majalisa ya amaɗa baki da shi saboda ina da farcen susa saboda an sa shi a cikin kwamitin da yake samun kayan aiki su gangu shi suka je suka janyo shi don ya zo ita ya su wallahi bai isa ba kawai sun yi amfani da damar sane da yake yana da kayan aiki a sai suka sake mai da shi yaro shi ma da shi za a yaƙi baro to wannan karin za ka koma mu gani da yadda allah subhanahu wataala wannan kwamitin ba za ka ƙara samun kwamiti ne mai ƙoƙarin wannan
0: alhalin da ake yi yana
1: so wannan alhiri ne bai kai baro ba alhiri a arewacin najeriya babu wannan ikai baro alhiri a arewacin najeriya babu wannan ikai baro alhiri a sanatan kano santarar ko kano ta kudu babu wannan ikai baro alhiri ai baro samun sanata irinsa alfarma ce ga al'umma kuma nasara ce gare mu don haka wallahi ba zan samu nasara a kan baro
0: ba
1: Allah subhanahu
0: kallon da kake cewa an taro wa baro ana ta ƙwarzumarsa ana ta neman ganin sai an taɓe shi a kan wasu daga cikin buƙatun da yake da su an ya ku baro ɗin nan ba zai tsaya ya sake yin karatun ƙanusu a kan wasu al'amuran

0: makiyansa kuma zai ci gaba da samun nasara akan makiyansa ko sun ki ko sun zo. Idan aka ce Bola Tinubu ya koma shugabancin Najeriya, to ba zai zama sanar furezan da ka sanar furezan shi kenan zai zama ba furezan zai zama furezan da ƙarfin iko Allah. Amma su suna so Alhaji duk wanda ta mukamman sun gaba ma kai rike na ka wancan mukami ne da za ka yi amfani da shi ƙasa gaba ɗaya ta amfana. Kana ganin farin jikin SP ne irin alherin da yake kawo jihar Kano ina idan ya zama sanar furezan Alhaji.
1: Ashi ke da musulunci a jirgin nuna da yi, bayan kakanmu ta yanke saka.

dare shi tara dubu nawa da mutuwar Fir'auna, amma ga shi nan a Egypt in ka je za ka gan shi. To kaga ƙarshen munafiki jin kunya. Shi yasa Barau Allah ina tare da shi, muna tare da Barau, kuma kai da kake so ka zama sanar furojan har abada ba za ka zama sanar furojan ba, domin ba kuɗi ne yake ba da shi ba, kima da mutunci ba kuɗi yake ba da shi, irin kuɗin da ka kashe wancan karin da ka zama sanar furojan. Kuma kai ejan ɗin wannan sanata, sanata namu na nan, wallahi in za ka gyara zamanka, ka gyara zamanka, muna ƙaunarka, muna son ka, amma

farko babu wanda ya fara wannan hasada sai dan Adam wakilin mutum da ta dukwa da ya fito suka fara canjin ne uwa uba kuma izo isa ke nuna kiyayya ga dan majalisa tarayyar mu kabiru anasarar ka ci bayani da jiya yake cashe ba zai iya ci mutum sai ba kuma ikira mutane yace ba zai iya hawa kujerarsa ba ya'yan kawu na sani shi ma ya'yansa na sani amma dai an ja layi to ka dai yanzu misali su ne garkuwar na kudancin Kano kawu kabiru anasarar da kuma dan Adam to duka gaba ɗaya ka zo ka musu wannan wa kuma da aka tashi za a yi sulhu sai irin da ya domin da dama da abin da ya faɗa ba kaga ba daidai ba ne wallahi kabiru anasarar

0: yau muna zargin ka da cewa ka canza ra'ayi domin ba mutanen arewacin Kano ne za su zaɓe ka ba da ka zo ka ba mutanen goron baya. Mutanen kudancin Kano ne za su zaɓe ka amma sai ka nuna ba ka san naka. Mu kuma muna son ka muna son sa. Ba ka tunanin a Kano ta Kudu kabila alasarero ina da goyon bayan mutane da yawa? Ko mutane sun san gudunmuwar da kabila ya baka lokacin da kake neman sanata ma? Sannan har iya ka zo ka sake mana laifi da biyu ka shiga sabgogi a kan cewa ɗan takarar da barauɗi kawo sai an kare shi. Ka zama sojan haya ka je ka karɓo kwantar a wajen wani sanata. Sanata mai tura hula gaban goshi mai lokal gama 14. Ka zo ka kata da dole sai an kada barau. Shin kawo idan an kada barau mai yabi baka? Shin idan an kada alasan mai yabi baka asarar ka ce? Har abada mataimakin gwamna Murtala Sulan Garo ba zai kawo maka gudunmuwa a Kano ta Kudu ba.
1: Dama mu an kawo kawo da ka daidai mune da akan Murtalan ba an ji alasan abishi ma ai ya ce Murtalan nan wannan duka gaba daya ba su tauta ba ko ba su nuna kishi ba.
0: Dan haka wallahi kawo ina morarsa da dama ba zan ci ba na morarsa ba. Duk abin da aka yi na rabon al'umma sai ya bani na Arewa Media Group amma ba za ta hana in ce abin da in ba daidai ba ne in gaya masa. Wallahi babu wani ɗan siyasa ko gwamna kawo ya zama zan gaya masa gaskiya abin da in bai kyauta ba. Kuma ka zo ka ce ba ka da ka sani yanzu wannan wutar da kawo ya zo ya haifar mana da ita a Kano ta Kudu wallahi za ta yi wuyar kasuwa. Domin shi kabila alasarurin ya ce ya ja layi amma ba abin da zai yi.
1: Amma akwai ‘yan kunsoshi manyan waɗanda ma ba ‘yan siyasa ba kuma suna faɗa haɗaji a wannan shiya.
0: To fata na wannan kai ya zama dalilin da za mu rasa kujerar kawo su maina. Gobe zan mu goya masa baya amma kuskure ya yi amma ya nuna ma ya yi kuskuren ai nasara ce. A lokacin da aka zo ya ce baya da ya sani da sai ce to ni ɗan adam nake. Tara nake ban cika goma ba. Manzon Allah shi ne kawai baya kuskure saboda Allah ya tsare shi daga kuskure. Don haka ina fatan mutanen Kano ta Kudu ku yi haƙuri na yi kuskure amma ba za a sake yi ba. Ai wannan ma magana ce a matsayin su wanda ya san ilimin Arabiya da na boko ga baki daya amma kai ka nuna ka fi kowa kawo kar ka zama abin tafuka baki wallahi kai za ta shafa. Muna

0: mu gaya maka ba a siyasa mun girme ka a shekaru mun girme ka kuma ɗan Kano ta Kudu ne mu ɗan asalin usul Kano ta Kudu ba wanda ya isa in nuna wa komanda ni ba ɗan Kano ta Kudu ba ne
1: ba ka da shamaki komanda da shi kawun nan
0: ba ni da shamaki na ce maka ƙari na
1: na kirawo shi ko nuna
0: ne isa shi kuma wannan kilibin da in shi da shi ga ɗaki ya je ya shirya shi ba a fili ne shi yasa mu ma muka yi masa a fili abu ɗaya wasiƙa ce abin da in mana mun mutanen Kano ta Kudu ba mu ji daɗi ba kuma duk da haka ba za mu fasa zaɓen sa ba domin idan muka ce ba za mu zaɓe shi ba wa za mu zaɓa jarumin gaske ne ina da kishin al'ummarsa sannan ina da kishinmu amma sai zama ya

0: ba na san karu na san kabiru duk ƙannina ne kowa na san halin sa ba wanda ya isa in gyara wannan maslaha na rantse ma
1: ba wannan da yake kan
0: wallahi ba don ba na wani inda abin da ya fi lamba ɗaya ba zai iya gyara wannan ba ana san kabiru a lasar
1: abu da kabiru a lasar din
0: na san kabiru a lasar din
1: na mun da ainihin wani baro da cibiyar ga misali ko gwamnati ya sasanta
0: ai har gobe ba a sasanta ba har gobe duk wanda ya ce an sasanta cibiyar za tare da shi da baron ƙari a ƙiƙe yi kowa da zai
1: ya
0: ciki na ciki mun sani mun san kukan ciki mun san kukan ƙaba
1: hasa hannun da aka yi
0: ba duk da ta mafi siyasa
1: ce shi ne sa alayya a wani wuri suna nan an ne yana nan wanda ake ganin cewa yana daga cikin manyan mutane a wannan siyasa
0: gaskiya ne
1: na jira wasu
0: da ina girmama shi mutumin kirki ne mutumin arziki ne tunda yana taimakon duk wadanda kawa
1: suna jin magana
0: abin zai faɗa suna jin maganarsa amma ka ɗauka shi ɗan kasuwa ne ba ɗan siyasa ba ne bai san yanayin siyasa ba ya ira da bai san yanayin siyasa ba amma ya nuna mai kwazo wannan Allah ya ba kuɗi tun yana wajen shekara 25 Allah ya ba shi kuɗi kuma kuɗin da zama mai albarka ga al'ummarsa muna jin daɗin dukiyarsa a kan ta kudu amma in gaya maka gaskiya ni na san wani kabila a nasar da ina so in gaya
1: maka baya yi da wasa
0: baya yi da wasa shi kuma kawo akwai ƙuruciya ƙuruciya take damun kawo magoya bayan da yake su yara ƙanana wannan ba su mallaki hankalin kansu ba ma galibi su suke zuba shi ba sa iya gaya masa gaskiya abin da za ka yi kaza kaza kaza kaza kuma ba shi da mashawarta a siyasa shi gani yake shi ne wannan politics shi shi kaɗai ne sai dai ki faɗa a ci amma kawo mutumin kirki ne kuma ko gobe zan masa kamfen duk da mance duk da wannan abin ai magana ce ta cikin gida shi kansa ƙari na kabila a lasar da bi zan ba shi haƙuri amma abin da kawo imana ba kabila a lasar da bi uwa ba mu yi wa mutanen kan ta kudu mu yi kwancewa zane a kasuwa ba kabila a lasar da bi ba kuma kabila a lasar da bi wallahi ko giyar waki sha ba zai wa kawo haka ba na san shi na gaya maka na san shi wala ba taba mura sani da
1: rubiya kawo
0: amma idan gaskiya ta zo ko a kan mahaifinka ka faɗi ta kawo bai kyauta ba kuma kawo ya ci amanar kanu ta kudu kuma ya ci amanar kabiru a nasar ne akwai abubuwan da ba za su faɗi ba wanda tsakanin ni na sani shi kuma kawo ya san na sani kabiru a nasar ne na san ya sani da yawa akwai abubuwan da aka samo da kabiru a nasar ne da kawo kabiru ici girma ici kawo iji gaba ɗaya ya bar masa shi kawo ya san an yi wani
1: aiki ne
0: magana ce ta kira da mutane kayan gaya ɓangarancin constituency ni na sani su ma sun sani
1: wannan tallafin na miliyan 99
0: ba da na to kaga ka zo wajen to za ka ji cewa ice ije da yawa akwai kayan da kabiru a nasar da ice ije a matsayinsa wanda yake wakiltar lokar gama 16 shi kuma ina wakiltar lokar gama 3 to dan haka ba wanda za mu ƙi a ciki kuma kowa ya izo da ma kabiru ne ya zo da kuskure sai mun gaya masa amma

0: mutanen ba sa kuma su gaba ɗaya ba suka tare akan su dole wasu sun ga bayansa kamar su ne suka halice shi. Allah ya ce baro ba mai ganin bayansa domin bawa na ne ni da ba shi lokaci ni na ce kun ya zama kuma zai zama kuma yanzu ga shi nan Allah ya haɗa su da gwamna ya karɓi komai na jama'iyyar to ba ya yi da su ba ya shawara da su ba ya komai da su
1: ba ka gani kuma hakan kai ma sai ya taɓa ka tunda kai ma kana maganar ɗan tsohuwar APC ne musamman a ce kuma
0: ya san wani abu ai ne
1: in muku farfasa
0: an yi dama ka san wani abu ko da gwamna ko babu gwamna ina tabbatar maka cewa ni dama ba a yi da ni su gan dushe ba sa yi da ni na farko dai da ɗaɗɗaɗɗen ɗan siyasa ne fitinannen ɗan siyasa ne wallahi tallahi fitinannen ɗan siyasa ne shi yasa duk wani abu na APC ba za a yi da ni ba amma ba kai saka koren daga APC ba domin ba muƙami na ƙarshe ba kuma ba na fatan za ka ba ni muƙami na jama'iyya
1: ka ga waɗa dangaren
0: a'a an yi na wuce mata dangaren bakin tudu sai dai ka ce miciji a cikin ɗaki
1: ɗakin
0: babu shiga babu ta kuma ƙofar ɗaki ne zai datse
1: to hakan nake
0: to hakan nake a wajen su gan duji shi yasa kuma Allah isa na fi ƙarfin su yanzu da shi nan a musu kwarkwasa fi da mugu ji Allah ya ƙara farin ciki na kini kuma tukuna haƙƙin baranmu wallahi da haƙƙin su komanda a kan
1: da alama dai komanda kai in baro ya kai APC kowa ma ya kai
0: to a ne dan baro ya kai APC kowa ma ya su kuje da su ba da wannan
1: tunda kana
0: abu kawai da kabila alasar ne da kuma dan Adua aboki na jan wasan ƙasa tare da Abdullahi Sani Rogo da kuma kofa su ne yan kano ta kudu idan suka kai kowa ma ifa
1: ni na ɓangaranci kai ma ji
0: na nuna ɓangaranci dama ni ba ɗan kano ta kudu ba ne kuma da sai yanki mutane ɗan wani ɓangare abin da ya sa na so ya riƙo ɗin su abin da ya sa na daɗi abin da ya sa na so baro

0: samu ta. Amma ba shi ne ba, matakin da za a ɗauka mu zaɓi mutumin da zai hana daba, mu zaɓi mutumin da zai ba mu ruwan sha, mu samu mutumin da zai inganta mana ilimi, mu samu mutumin da zai inganta mana magunguna a asibiti. A tsakanin waɗannan jama'in guda biyu ko ADC ko kuma NDC a ciki, amma wajibi ne sunna ne sai mun haɗa ƙarfi da ƙarfe da talakawan jihar Kano mun kada wannan gwamnatin.
1: Ba ADC da APC an ga mutum biyu sun sai
0: kuma wani
1: da Malam Ibrahim Khalil da kuma Malam Ibrahim Al'ani.
0: To kowanne idan ya fito ingantacce ne, ka san kwanaki na yi magana a kan
1: Ibrahim Al'ani.
0: Ibrahim Al'ani shi siyasarsa ta kakaci, idan aka daina kakaci kenan sai ya tafi, sai bayan shekara huɗu zai dawo. Muna gargaɗin sa ya canza, wannan ba siyasa ba ce, mu ɗan siyasa ne ƙwararru.
1: Amma in ya samu dama za ku mara mu?
0: In ya a tsakaninsa Ibrahim Khalil duk wanda ya samu dama sai mu ga kuma NDC wani zai fito. A ciki za mu zaɓi mutumin da za mu ce wa talakawa su zaɓe su, amma wannan gwamnatin ta jihar Kano, gwamnatin da ta hana talaka ruwan sha, gwamnatin da ta hana talaka ilimi, gwamnatin da ta hana talakawa magani a asibiti, yanzu duk kwaltar da ake kwalta banza ce, kwaltar gobe a maza da ana surutu wai yana aiki, baka kwalta ce ka san tirela idan za ta kwana, ka san gaba ɗaya tayoyin ta suke murzawa haka. To wallahi duk inda tirela ta murza wallahi sai ta murzo da wannan kwaltar, saboda ba ta da capacity ba kwalta ta mai kirki ba. Ka san farar kwaltar nan idan tirela ta irin wannan sai ka da hangon hayaki take yi a saman ba ta gocewa, amma wannan da kwaltar za a biyo wannan shi ne za ka ce mu zo mu zaɓe shi gwamna, mutumin da ga abubuwa suna damun mutane amma ya kasa mana maganinsu wannan wata. Abinda ake kiyasi gwamnatin jihar Kano ta samu biliyan 145
1: a iya wata ɗaya,
0: na rantsa da girman Allah
1: na ka samu wannan biliyan.
0: Idan kana so a matsayin ka na ɗan Najeriya ka yi application zuwa wannan ma'aikatar da take da kuɗi, yawwa za a baka biliyan 145 gwamnatin Kano aka ce ta samu. Yanzu a biliyan 45 ɗin nan sa ka ɗauki biliyan 50 wallahi duk inda Kano ne ta sai an samu ruwa.
1: A biliyan 50
0: ɗin a biliyan 50 wallahi sai an samu ruwa.
1: Alhalin 20
0: alhalin biliyan 50 wasa ce biliyan 50
1: to ai ka san kai shi gora.
0: To sa ka ce biliyan 70 za ta yi.
1: To ayyukan yau da kullum kuma
0: ka ayyukan yau da kullum a ware kamar biliyan 20 a asibiti, sannan kuma a zo a wajen wasu abubuwa na yau da gobe.
1: Na da shawarar
0: ba da ta biliyan nawa ake biya a kan
1: ruwa biliyan 12.
0: To kuma biliyan 145 da wasu magunguni aka samu a wannan watan ne aka yi mana da shi, wani aiki za a yi mana da shi? A zo an ga mana propaganda, wajibi da ƙarfin ikon Allah sai mun haɗa kai da talakawa mun kori wannan gwamnatin 2027. Talakawa kada ku yi shi, kada kuma ku yi jama'iyyar APC, domin wannan dabar da ake yi wallahi dole gwamnati ta ɗauki mataki. Gwamnati ita za ta hana, amma mun sharar mu 'yan siyasa mu muka ɗaura waɗannan 'yan dabar gindi saboda muna amfani da shi. Yanzu jiya da 'yan dole suka je ƙofar Nasara ainihin din nan, in ka yaba ta kashin da suka yi za ka yi mamaki, su ma makamai suka fito da shi. Amma gwamnati saboda bai shafe ta ba, talakawa ta shafa. 'Ya'yan talakawa ne su ne 'yan dabar, su suke kashe kansu. Domin yanzu ma a jiyan ma na ji an ce akwai wasu yara a ƙoƙi an ga fuskarsu a wajen abatuwa. To ina nan za mu kafa kwamiti na bincike, babu wani ɗan iskan yaro da ya sai komo mana da daba a ƙoƙi, babu shi. Za mu yi bincike, idan muka yi bincike za mu kira uban yaro ya ja masa kunne, in bai ja masa kunne ba za mu kama yaran za mu miƙa jami'an tsaro. Ba wani ɗan iskan yaro da zai zo ya sake kawo mana daba a ƙoƙi,
1: ko
0: ba unguwar suke ba, babu wani wanda zai kawo mana, saboda idan ka kawo mana rubugu za mu yi maka wallahi mu kakkarya ma ƙafa, wallahi da kanmu za mu kakkarya musu ƙafa. Alhaji dalilin zaman lafiyar ƙoƙi ka je ka tambaya ta ƙadaran ƙoƙi nawa ne suka tafi lahira. Muka zauna lafiyar ballata na waɗannan yara 'yan kunji-kunji an gaya ma wani uban yaro. To billahi da zai muna so mu ja muku kunne, ba wanda zai kuma mana da iskanci na daba a kogi. Ai kaga jiya ma wasu ma a tushen jiya sun ce ya akwai yan kogi, kuma fada ne tare da yan wata unguwa, kuma yan wata unguwa duk gaba ɗaya mutanen su aka kashe. Bigimar shi wannan ɗan unguwar ne, shi ma wancan ɗan unguwar ne, duk su aka kashe yan unguwar. Kuma ka duba jahilci na mutane, duk shanin da ake ɗaurewa a nan bayan sabon ginin nan yadda da wajen lambu ne, duk suka bi suka bubburma wa shanin wuƙa. Waɗannan ƴan daba suka zo suka bubburma wa shanin wuƙa, suka kashe su ba gaira ba dalili, sun jawo wa mutane asara. Waɗannan mutanen cikin mutane ai annoba ne, ai ƙwara babu da waɗannan ƴan daba. Kuma za mu yi maganin su da ƙarfin ikon Allah. Mu da gobe ba wani ɗan iskan yaro da zai taso ya ci ba, wallahi sai mun yi maganin sa.
1: Wanda kafin mu tsarkare lokacin nan ba tare da mu, me kake so ka ce game da bindo din?
0: Ba a san wani abu mun game da bindo. Nake cewa ya rana ni ba na tsaya takara a ADC. Na ce ka tsaya takara a ADC gani na? Ya ce eh. Na ce to aiki ya samu, kwamanda aiki ya samu, arewa media group. Domin za ka ga lokacin da yake sa

0: Adamawa ai ba kai bane, zaman lafiyan Adamawa, ci gaban ilimin yaran su, da ci gaba da magunguna a asibiti, da juriya da rashin girman kai kowa ne ke jin har ina gona ina da kusa ina je da gaba da shi, saboda dan wannan mutane baban su babban mutum ne, baban sa Aminu Alhaji Aminu baban mu dan tata ne, saboda shi ma mai kudi ne uban sa, kuma za ka ga karatun da yi a nan da ya karatu yana da kwarewa, ga hakuri ga tarbiya irin ta mahaifinsa. To shi yasa mutanen Adamawa ba watan Bindo zan muku ba, ina tunantar ku mukamin Bindo da Irike da kun amfana, to ina muku almishin yanzu ya fito takarar gwamna a NDC jama'iyyar Atiku, tuna maina idan kuka komo da shi shi kenan ku rufa kanku asiri. Ku rabu da duk waɗanda ake ci haka za ka za ka za ka za, mu riga mun sani duk inda wannan mata take da alheri, to a tarihin arewacin Najeriya mace ba su taɓa zama gwamna ba, domin Annabi ya hana haramun ne mu zaɓi mace ta zama shugaba. To don haka ta yi siyasarta, amma mutanen Adama mutane ne masu asalin musulunci tun lokacin Shehu Usman Dangote. Akwai mutumin da ya karɓi tun tare kai ta Adama. To don haka babu wannan abin zaɓa irin sanata Bindo ya zo ya ƙarasa shekara kuɗinsa, muna goyon bayansa, mun ce kuma ku goyi bayansa, domin duk inda gemu ita bai kai ni imar da haɓa take samu ba, domin ya nufi ta. To don haka muna kiran mutanen Adama Bindo shi ne amsa.
1: To amma da wuyar kana jin za ka iya bashi tikitin
0: ka? In ba ta bashi tike bowa za ta ba, waye yake da ƙarfinsu, waye yake da mutuncinsu, waye yake da kirkinsu a 'yan takarar, waye in kula da al'ummar Adamawa irinsa. Don haka ai bashi tike sunna ne, kuma shi ne girma Atiku Abubakar dan demokuraɗiyya ne. Mutane suna son Bindo, malamai suna son Bindo, sarakuna suna son Bindo, talakawa suna son Bindo, 'yan siyasa suna son Bindo. Don haka ina tabbatar maka sanata Bindo shi ne abin da za a ba tiket, kuma yanzu Arewa Media Group ta fara tallansa, domin na san mutumin kirki ne, na san mutumin arziki ne, nan da balau ike mana taimako a Kano a lokacin da yanzu ike sanata, haka Bindo ike taimakon mutanen Adamawa da alheri da ayyuka ta kowane ɓangare. Don haka mutanen Adama ina tuna muku ne ba tallansa zan muku ba, kun fi ni sanin darajarsa, kun fi ni sanin daɗinsa, amma dole mu taimaka a duk inda demokuraɗiyya mutumin kirki ne wanda zai ba mu mutanensa. Haka Nuhu ta koya mana, haka PRP ta koya mana, haka kuma mu ɗan santsi muka gada mutumin kirki a duk inda yake. Kuma Arewa Media Group su ta 19 duk inda za ta shiga za ta shiga, ta yi tallan mutum ne daraja, mutum wanda in yadda da cewa ya zama bawan al'ummarsa, sannan mai bauta jiharsa, mai bauta ƙasarsa, mai bauta al'ummarsa, irin sanata Bindo. Don haka ina tabbatarwa da mutanen Adamawa zan shigo Adamawa da an bashi da ni za a yi kamfen da ni za a ƙari da yadda Allah, kuma muna goyon bayansa, kuma Allah ina goyon bayansa, ina da haƙuri, kuma na san Atiku kuma ya san ya cancanta.

97.3 Rahama Radio.

0: Fada sunana Dr. Muhammad Fatah Musa Zongo. Kuma ni tsohon managing director ne na NNPC Medical Services, wanda ina gani ne na farkon mutane a arewacin Najeriya da ya riƙe wannan kujera. Kuma ni ne founder na Fatah Zongo Foundation. Wannan foundation ce wacce muke ta wato ainihin aiki da ita kusan shekara 23 da suka wuce, lokacin kuɗina na salari da alawan da ake bani na kan ɗiba a ciki na turawa abokai da suke ɓangarenmu domin taimaka wa mutane wanda ba su da ƙarfin biyan kuɗin makaranta na yara ko kuma harkar lafiya wanda ta yi ƙaranci ko harkar abinci ko wani dai harka wacce take muhimmiya wajen mutane, ɓangaren aure, ɓangaren rasuwa da dai duk makamancin waɗannan. Ko kuma ma in lokacin azumi ya yi mukan ɗan raba wa masu rufi ko lokacin sallah da kuma dai shauransu. To wannan muna ta buga shi a wannan shekaru kuma ba mu taɓa daina wucin ikon Allah. Saboda haka ina aiki ko a Lagos ko a Warri ko a Benin ko a Maiduguri, amma kamar ina cikin ‘yan uwana ne abokan arziki a gida. To ganin haka da na bar aiki sai suka ce ya kamata ka shigo siyasa, domin in Allah ya ba mu dama wannan abubuwa na alheri da ake yi sai a ɗora a kai kuma a yi ma wannan ifi wannan. To wannan shi ne ɗaya daga cikin abin da yin allura na zabura da ce lallai kuwa ya kamata shi wannan siyasa. To sai kuma maganar za ka shiga siyasa, to wacce za ka shiga? Can da fati ai ba sunan kala-kala, wanne ne ya cancanta? Shi ma na duba na yi nazari sai na ga APC shi ne fatin da ya daji da na shiga. To amma me dalili na? Na farko, can baya da nake aikin nan na samu wata dama wanda aka fara waɗansu project tare da ni. Waɗannan kuma project ne wanda insha Allah an gama su za su taimakawa ba kanu ba gaba ɗayan arewacin Najeriya. Misali, ɓangaren asibiti, muka ce za mu asibiti ana ce mashi one stop integrated multispecialist hospital, wato asibiti ne guda ɗaya wanda in an yi shi duk abin da ake bukata, ko wajen fiɗa, ko wajen harkar yara, ko wajen hasin masu karaya na ƙashi, ko na ƙwaƙwalwa, ko na ido, ko wacce iri ce, za a sami shi a wajen, ba sai ka fita ka je wani asibiti. Sannan kuma za a yi shi ma har da makaranta wacce za ta koyar da masu neman ilimi na kimiyya ta ɓangaren lafiya, da wajen baccinsu da na malamansu da kuma kasuwarsu ma, ba ma sai sun fito sun ce gari ba. To wannan shi zai ba mu inganci a harkar lafiya a Kano, ba kuma Kano ba, duk shore states da suke Najeriya za su iya zuwa, kai har mutanen ƙasar waje ma za su iya zuwa. Domin kuwa mun tunanin yin sa ne daidai da tsarin da wata jami'a da ake cewa University College Hospital a London, don har can muka jimla sami su. Muka taso muka zo kan muna jawo da mutane muka zo kan lokacin mai girma a Ganduje, Dr. Umar Abdullahi Ganduje shi ne yake goma. Kuma ya fahimci wannan bukata kuma sun ana so sai ce to ku je na ba ku wani land 10 hectare na ne ba. A nan tana nan an yi zariya. To sai kuma wani project ɗin shi kuma wanda shi ma na ce ya kamata a yi shi a kanmu. Shi kuma wannan magani, duk irin maganin da ka san ana yi wanda ake bukata za mu yi shi a wannan kamfanin da za a yi. Shi ma mun je mun nemi waɗanda za su haɗa gwiwa da su har da ita kanta NNPC za ta kawo kuɗi a sa a ciki. Shi kuma wannan in an yi ba ruwanmu da zuwa siyan magani a Onitsha ko a Rariya ko a Odunwota, because ana kawo mana barkin kuma mutanen mu suna amfani da shi suna mutuwa. Dan in ka je ka duba asibiti ɓangare wanda ya fi sa mutane rasuwa ko mutuwa shine amfani da magani mai kyau. Don ko kodaka ko hantaka ko na bilalace karshen ta sai mutuwa. To kage in muna yi a gida mun san hakika mai kyau ne. Kuma ba ma kadai kanu ba duk arewacin Najeriya. Su West African su bin ma irin su Ghana, Chad, duk za mu siya. Su kuma to sai muka shi mutane ne wannan. Muka je muka sai muka samu shi mai girma sarkin gwamnan Kano a lokacin Dr. Abdullahi Umar Rinduje shi ma shi to ga wata nan din na ba ku je ku kaji project bi kenan na uku shi project din nan ne yake da ake ta magana sa tun lokacin Dr. Babu aka fara shi amma dai ina nan a cibiyar ba kaddamar da shi ba lokacin da muka fara aiki ina daya daga cikin top management na NPC na jawo wannan abu na hada gwiwa da GMG lokacin Dr. Mary Carey Kulishi muka ce wannan ya kamata a fara wannan abin dan zai taimakawa arewacin Najeriya kuma aka karba aka amsa aka shiga aka fita aka zo aka yi project din aka zo aka fara shi in an yi wannan project gas zai taso daga Kudu Ibiyo ta Kaduna Idar a Kano kaga duk waɗannan ma'aikatu da muke da su tun ina na su textile ne su kamfanin robobi ne su kamfanin alewa ne wani irin kamfani ne irin na petrochemical duk zaka ga sun dawo cikin ikon Allah saboda nan abin da yake kashe su ɗaya daga ciki shine rashin wuta to ga gas nan zai zo gas din nan kuma da zai zo akwai independent power plant wato akwai kwangirin ko kuma in ce wata musamman ma'aikata wadda ita kawai wuta take ringa bawa za ta ringa ba waɗannan ma'aikatu saboda aka ba ruwansu ma da rashin diri duk za su farfaɗo kuma mutane za su samu aiki harkar kasuwanci za ta bunƙasa a kanmu dama abin da aka sani da shi kenan akwai magana CNG ita ma a ciki compressed natural gas wanda gidaje za su ringa amfani da shi ba ruwansu da amfanin da itace da shauransu to waɗannan project mun fara su. Da muka fara project din nan lokacin APC ne domin Muhammadu Buhari marigayi Allah ya masa rahama shi ne wanda ya bamu duk approval da muke neman yi wannan abu kuma muka fara to Allah ya karɓi ransa mulki kuma baya hannunmu na arewa waɗannan project sun yi ƙasa to wannan shi ne dalilin da isa na ce APC zai domin sai ina da center zan samu damar da za mu ci gaba har mu kai ga ainihin kammala waɗannan ayyuka wanda zai zama alheri ga mutanenmu gaba ɗaya to wannan shi isa na ce to APC zan yi kuma APC yanzu kula ita ce wato jam'iyya wacce ta fi kowace jam'iyya yawa na mutane na mutanen senate na mutanen house of rep da kuma gaba ɗaya din Kaduna dan ita ina jin ba wata jam'iyya ma da tafi da girma da haɓaka a gaba ɗayan northern africa saboda haka nace za mu yi wannan kuma alhamdulillah muka shige ta muna kuma fata lokacin muna ta addu'a muna fatan cewa Allah ya haɗa mu da mutane na gari tunda siyasan nan ni ne na shige ta saboda ban san waye da shauransu ban san shauransu ba ina ji dai ana faɗa amma babu wata mu'amala mai kyau saboda haka sai dai addu'a Allah ya haɗa mu da mutane irin masu tunanin mu wanda za mu haɗa kai da su mu ga cewa mun jawo intimu na mutanen mu na arewa da martabar mu saboda muna gani waɗansu wajajen ana yi in ƙasar waje in ka je za ka gani
1: kana ganin kenan
0: su wannan a taƙaice shi ne isa ya shiga wannan jam'iyya mai albarka ce
1: kana ganin kenan ita wannan dama ko kuma wannan buƙata da ta sanya ka shiga ita jam'iyyar APC da neman tiketin sanatan shiyar Kano ta tsakiya idan ka sami takarar kenan waɗannan abubuwan da ka lasafta za ka yi iyayenka domin ganin al'ummar ƙasa ko musamman yankin arewa an yi waɗannan ayyuka an amfani su kenan
0: ai in na samu wannan dama da mana zan yi in shiga cikin sanatan kuma idan wani yake da fara dangin ba wanda ban sani ba ko ba inda ba zan shiga ba ko babu wanda ba zan iya magana in dai haƙƙin mutane na Najeriya na Kano ta tsakiya zanje zan yi shi duk abin da za a yi in dai ba abu ne wanda ya saba wa abin da Allah ya tsara ba to ko zan yi shi kuma sai mun cimma burin mun kawar da abuwa
1: to a wannan gaba da kake fadin in ka samu wannan dama ga abin da kake so kai to kuma gashi an ji batutuwa cewa an yi maslaha a tsakankanin ku da kuke zaurawan wannan kujera a shiyar Kano ta tsakiya har tiketin ma an dankawa wani ya al'amarin yake
0: eto sanin gobe sai Allah abin da muke fata Allah ya ba mu zaman lafiya da alkhairi a jihar mu kuma cewar an bawa wani tikiti ba zan ce maka eh ba saboda ba na jin akwai wanda ya gani an ɗauki tikiti an ba wani abin da dai ni na sani magana ce ana tattauna ta amma ba je ƙarshenta ba shi ne wannan abu sai kuma ina son tabbatar maka da cewa ni ɗin nan da mutane suka kira ni kuma na amsa kuma suka taimaka min har wajen ma ba da kuɗi a je a sayi fom da nawa da na ƴan uwa da masu neman ci gaba a ɓangaren mu na Kano Turkiya mun gada mun je mun sai wannan fom mun bi duk ƙa'ida wadda ita jam'iyya ta je muka mai da fom suka duba yayi suka kuma ce mu je screening mutanen mu kuma suka ƙara mana ƙwarin gwiwa suka ce ku je ka je a yi Allah ya ba da sa'a aka je aka yi ranar 9 ga watan Mai wannan manta wa shi ne ran da aka yi wannan screening aka tantance so a wannan ranar wannan magana ta maslaha ta shi ita kuma maslaha ka san a addinance ma abu ne mai kyau tana da kyau sosai amma idan an yi ta akan ka'ida dan komai na rayuwa ne da ka'ida saboda baka muka je muka samu aka zauna zaman farko na wannan maslaha
2: da duka ne ta karkar aka zauna
0: so ba duba ne aka zauna da su ba duba ne domin a tunani na dai ina ga mutum biyar ne a wannan daren amma kuma ina ga kamar akwai ɗan takara iya sani na mutum bakwai ban sani ba ko sun haka amma dai waɗannan biyar su na gani da ido na sannan kuma dama ita inda ƙa'idar maslaha take irin wannan duk ɗan takara da isa fom aka screen ɗin shi to ya zama eligible to na farko dama da za ka yi maslaha ka ajiye evidence alamun cewar shaida cewar kai ɗan takara ne to wannan shi ne baka ƴancin ma ka shiga wannan tattaunawa na kotunsu to kaga ko a lokacin akwai wanda na samu labari cewar shi ma bai sifin ba akwai kuma wanda ya sifin ɗin amma shi kuma bai ma zo ba so kaga in an sa tambayar ka ba duba ne suke wannan maslaha mutum biyar ni dai zan tana ka gani ko to shi ne wannan to ina gaya maka labari ne ai ko ba haka ba aha so bayan zaman mu wanda an yi shi ne har da shi mai girma wannan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da kuma shauran makarabai sannan kuma shi kansa ciyaman nasa fati na da su kuma waɗannan mutane da gaya maka na gaba muka zo aka tattauna aka tattauna aka tattauna da shauransu wanda ba sai na je zurfin wannan tattaunawa ba amma dai an tattauna kuma a wannan tattaunawar ina jin dai a ƙarshe an yi maganar cewa za a tsaida mutum ɗaya domin ana neman sauƙi ne a wajen mu gaba ɗaya
2: a tsakanin ku za a fitar da mutum ɗaya
0: a tsakanin duk wanda suke takara za a mutum ɗaya saboda haka ba sai na ci ga wanda aka fitar ba amma dai na san dai za ka ɗau haske a maganar da na gaya maka. To, muka tashi, muka tafi a kan kashi gari, za mu zo mu sake zama. Tunda ka san ita musulla ai ba Allah ya gama ta lokaci daya. So, kashi gari muka dawo, aka zauna cikin ikon Allah, har muka samu ma ƙarin ɗaya daga cikin ɗan takarar da bai zo ba zaman farko. To, ni a tunani kuma a ƙa'ida ta musulha bayan wancan cancanta na biyu shi ne wanda za a tsayar muku ɗin nan sai ya gaya muku ko kuma sai an gaya muku dalilin da isa za a tsayar shi. Bayan an gaya muku dalilin shi kuma sai ya gaya muku to menene zai kawo wa mutanenku tunda duk mutanenku. Menene za ka sa a kan teburin da za a ce wannan shi ne in ka zo ka gama zamanka a sanar za mu ce ka ce za ka yi wannan kuma ga shi a zagiri kai. To don me tunanin waɗannan kuma na so a ce an faɗe su don ko yana ɗaya daga cikin ƙa'idar ita maslaha. To cikin ikon Allah dai ba mu dace mu samu wannan ba. To abu na uku shi ne idan ku aka ce ku janye menene makomakku da mutanen da suke bayanku tun ba ai ba kai kadai ka fito mutane suka ce ka zo saboda suna hangen wani abu na cibiyar da za a kawo. To ka ga kuwa ya kamata a ce to ga wata kofa da za mu ba ku wanda za ku ci gaba da taimakawa mutane kuma da kawo ci gaba a wannan yankin namu. Mu ba magana ku yi miki ba. Kowa na son kuni amma kuma ni ba shi ne a gaba nawa magana ta gaskiya alhamdulillahi ka san shi a rayuwa akwai wani abu da mutum yake cewa kwantanki ko me kike da shi ko ba ka gode wa Allah in ka gode wa Allah sai samu albarka. To amma ni abin da yake gaba na wace kofa zan samu in taimaka wa mutane musamman ta bangarori da ga cewa har yanzu muna baya kamar misalin bangaren lafiya. Ine za ku iya saboda Allah ko da wani yake nan ya san halin da muke yi yau a bangaren lafiya. Banda ma Allah ya taimake mu gwamnan ne yanzu ya yi jajirta ka gane yana gyaran asibitocin ai da an ka gani shirin kai bace. To ka ga amma yanzu ka gani ka duba akwai asibitoci yanzu in ka gani sabon sha'awa. To wannan yana ɗaya daga cikin abinda muke bukata in mun samu dama za mu dora ka. Haka ma hanyar bangaren ilimi. In ka je yanzu makarantu musamman ka je karkara sai ka tusaya. Ba malaman inda yake akwai malaman kuma za ka ba su da inganci sannan kuma ita kanta makarantar sai na masha Allah. Za mu magana ku sama babu. To kaga a nan ma ɓangare ne wanda in mun samu dama za mu ɗora kai. Kuma sai mu Allah godiya shi kansa gwamna yana ƙoƙari don yanzu kaga makarantun nan a fannin alhamdu ana ta wasu can ganin ana da gyara su. To kuma akwai ɓangaren wato ainihin noma wanda dama su ina ɗaya daga cikin abin da aka samu da shi a arewacin Najeriya. Amma yanzu kaga ai ya bar hannun noma. Yanzu in ka je kudu ka ga su da ba su da irin ƙasar da muke da ita a nan ka ga irin noma da suke wani shekara maki.
2: To bisa wani dalili?
0: A dalilan su ne ban mai da hankali ba mun riƙe abin da dama asalin shi ne nan kuma yana iya gaskin banda kasuwanci da muka gada da aikin abin hannu aikin noma sai mun ba da hankali a kawo kayan aiki. Idan manoma suna buƙatar wani ilimi a zo a yi musu su ƙara fahimta yadda za su yi abin. Idan kuma sun yi abin ya zamanto cewa an siya an yi amfani da shi kuma a ƙara musu ƙarfin gwiwa ko da suna buƙatar jari ko wani abu a ba su su bunƙasa sai ga abinci ya isa ba ma kaɗai ba mu har fita ma cin nan ka san bira ka mana wannan dalilin da ake magana. To ga wannan ma wata area ce wacce take buƙatar. Don ta lissafo maka su ta bangaren kimiyya akwai su, ka gane, ta bangaren shi kansa aikin hannu. Don yi misali a nan kofar mata, ai da mu rashi a wajen, ka je ka ga yanzu me take. Yanzu in ba mun ba ta ƙarfi sai ka ga mun irin muna yin waɗansu abubuwa na rini wanda ƙasar waje ba za mu kai na shi bayan mun amfani da shi. A lokacin da ba take tashinta wala Turawa su daga ƙasar waje suke zuwa. Haka in ka shiga nan unguwar Zango, harka Mudubi da harka Kira, haka in ka shiga can wasan su unguwar kowane yau da Allah ya bashi, to kaga dukkan suna buƙatar doki domin a ci gaba kamar inda kowa ya ci gaba.
1: Masu sauraro ga wanda ya suke magana tsaka da wannan tattaunawa, muna tattaunawa ne da mai zawarcin kujerar sanatan shiyar Kano ta tsakiya a inuwar jam'iyyar APC a nan jihar Kano, Dr. Muhammad Musa Fata Zango, wanda yake taza da tsifa kan yadda al'amarin sulhu ya kasance na takarar da suke nema da abokanan karawarsa a ita shiyar Kano ta tsakiya.

0: zan sake mai da kai ne baya kan batun ita wannan maslaha.
1: Na'am.
0: A yayin da kuka zauna zaman farko na maslahan nan da na biyu, ka bada irin wannan shawarwari na cewa idan za a yi maslaha irin wannan don ku janye ku barwa wani tikiti na takarar, akwai buƙatar kaza, akwai buƙatar kaza, akwai buƙatar kaza, kamar yadda yanzu ka zayyana.
1: Eh to ai in ka tuna farkon labarin nawa da nake baka, ai na ce maka an yi wannan maslaha a gurguje, an yi ta babu nutsuwa a cikin, saboda mun taso moto da biskiri hankali bai kwanta ba, kuma sannan ita kanta jam'iyyar ba ta da lokacin da har za ta ja maslaha, saboda haka a gurguje ake yin ta. So kuma shi wato ainihin illar ɗaukan mataki da gaggawa ba shi da daɗi. Don haka a kullum ina buƙatar ɗan adam kamin ka yi ɗauki wani decision, ka ɗau wani mataki, ka tsaya ka yi tunani, ka ga menene illarsa, menene amfaninsa. Illa ce ta fi amfanin, in illa ta fi amfanin sai ka yi shi, amma in amfanin ya fi illar sai ka ɗauki shi, sai kuma ka je ka san yadda za ka lallaɓa da illar, ka gyara ta a tafarka. To saboda abubuwan da aka yi ba a samu an yi wannan tattaunawar ba haka, ta gane ai a yanda masana ma take. Ka ga na jiya na jijjawa maka da layuka, amma ai ban ƙare ba, domin ban ma zo gaɓar da za a rubuta yarjejeniya ba, wanda a ƙa'ida sai an rubuta ɗaya biyu uku huɗu, kowa ya sa hannu, ka ga ma ai ban jinin ba. To bayan an sa hannun nan, temporary sa hannu ne, because a lokacin ya kamata a ce an baka dama kuma ka koma wajen wani wakilcin kincin wurin sufuri, sai ka koma ka same su ka ce gashi gashi gashi gashi ya ku gani. In maganar su ta dace da dashin naka da kai a can, sai a tafi haka. In an samu saɓani, sai ka wayewa da mutane kai da nuni da isa ka ɗau wancan ɓangare, su ma kuma Allah ya ba su nasu nan, idan nasu ya fi naka za su gaya musu, to dole ku samu haɗa, to wannan ma ɗaya ta zata koma da kai ka je ka gyara a can. To ka ga wannan shi ne ya zama final. Bayan wannan sai a sa hannu, kai ma a ɗan takara, sai ka zo ka rubuta, don in dai za a consult shi da akwai dole sai ka rubuta da hannunka, ba ma ka je ka yi tafin ba, da hannunka za ka rubuta kai wane kaza ka janye, duk abin da za ka faɗa ka faɗa, sannan ka sa hannu.
2: Duk ba ba kone kuma kuma kun shi ne
1: ba ni wannan ba, wannan wannan ba, ai ba je nan ba. Shi yasa ma takardar da muka signing din da ake ganin ko ta final consultation, a ba wai ta final consultation ba ne, takarda ce consensus, takarda ce da fahimtar cewar wannan magana za a ci da ita, to ci da ita sai an samu nasara, hankalin kowa ya kwanta. To amma mun ji ɓangaren ba, kuma da shi ana maganar gobe insha Allah za a zo a yi primary na Senate. So in na koma wancan zancen, bayan ka rubuta da hannunka, akwai kuma ta gaba ɗaya, wancan form ɗin da muka siya na nomination and expression of interest, akwai wani ɓangare a ciki an rubuta withdrawal form. Ai ka'ida sai an ciro kuɗin ake wannan yarjejeniyar, sai an kawo form ɗin nan, ka cire nan ka yi signing, lauyan da ya buga maka bayan ka cike form sai ya ƙara bugawa kai yanzu
2: cewar ka janye,
1: to ka yi, to in an yi wannan shi ne an samu complete matsala, ka janye, ka san makomarka da ta mutanenka, kuma ka san abin da mutanenka za su samu na wanda ga wajen wancan ɗan takarar ku janye, wanda in gobe ko bayan shekara huɗu nan ya dawo, kai ba ma kuma shi ta shekara ko in ya shekara ɗaya ma ku ga abin nan da yake zai yi fa, babu shi ba a ƙasa fa, za a fara kunna mai wuta ba, ba wani shakunan shi, amma za a fara
0: to amma an gan ku aiki an dau hotuna kun jeru kuma ana ta samu rahotannin cewa kun janye kun barwa shi wanda ita jami'a take ganin shi ya kamata a ce shine dan takara
2: ya kace dan
1: ganaka ai ban ce maka

0: ka mu kun kashi a wajen takarar an ci an da muku da wadancan kudade kusan miliyan 500. Menene gaskiyar wannan magana tunda kana ɗaya daga cikin zauren kujerar Kano ta Bakar?
1: Wannan yana ce maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ni da mu saboda ni bangala ba wanda ya bani koko lokacin ma da nake aiki a office kaje ka tambaya NPC ko ka tambaye wannan ne aiki da su ma akwai mutane da za su dauki kudi su zo kawo jawaban karba ba ko da wanda ya kare ki aje aiki wallahi waɗansu za su saci ido na su aje kudin a cikin musu zan kira ma'aikatan mu ce ku zo ku dauka ku je ku mai da shi wannan account a sa a cikin account ya NPC kuma har ina da receipt na irin wannan abu kuma haka dan menene na fito zan ce maka mutane na wai wani izo imani kudi in karba in je ni ai ba zan ballantana ma wannan maganar babu ita ban santa ba ba a bani ba ban karba ba in waɗansu ban sani ba Allah wa rasulullahi amma ni kam na gaya maka ko bangana
0: amma doctor fita izuwa wannan lokaci tun daga shi har yanzu kana dukan kirjin cewar kai kana nan akan bakarka baka janye hukuma ba takar sanatin Kano ta biya kake kana nufin cewar har yanzu idan za a shiga zaɓen ƙato bayan ƙato a shirye yake idan ka ƙara gwada ƙurjinka tare da 'yan sauran 'yan takarkar
1: aini da kace kullum yin cheers a shirye yake mutane na a shirye suke in ka ce a fito yanzu ma sai a fito in ka ce a fito da dare sai a fito in ka ce a fito da dare da abin da kace a shirye muke abu ɗaya muka dogara ne shi shine Allah in Allah ya yi ne za mu samu wallahi alhamdulillah mu samu in kuma ne ban wada ma mun san ni da kaddara sai mu koma kuma duk abin da muke wa jami'a za mu ci gaba da shi kuma mu ƙara yin wannan kuma duk wanda ya samu za mu goya masa baya ai kowancin malamin da aka yi aka faɗa shi wancan ai na faɗa na ce ai in dai an yi da gaskiya da mutanen mu gaba ɗaya za mu goya musu su je su goyi baya kowa ya goyi baya saboda me ake so ne cin gaban Kano Central das magana ta ƙare
0: to amma a matsayinka na mai biyayya da gwamnatin Asuwa Jibril Ahmad Tinubu da kuma shi kansa gwamnan jihar Kano ana tare da ɗan cewa shi wanda ake kallon kamar baki ya barkata a kansa a takarar sanata ɗin nan kamar gwamnati daga sama suna batun cewa shi ne wanda suke so sanya a gaba wata ƙila ba za ku biyayya.

0: Arabo, anyị na-enweta asụsụ dị ya. Hakị, tebi emute. Kwa ya mu, kwa ya mu, kwa na suwa kilita mu, kwa suwa da mu. Zaini musu biya ya, saboda Allah. Amma wannan biyayya ba za ta hana mu faɗa gaskiya ba, kuma ba za ta hana mu neman ƴancin ba, tunda Allah ne ce. So, ba wani matsala a ciki, za muna biyayya kuma za mu ci gaba da biyayya. Kuma ne musu fatan alheri, kuma shigo na fatan alheri. Kujera da yake nema 2020 so, Allah ya bashi, kuma duk za mu kokari duk abin da za mu yi, kowanne ne za mu yi. Mu tabbatar cewa ya dawo izin Allah ta'ala. Shi ma haka rajin Bola Ahmed Tinubu, muna ƙaunarsa muna son sa, kuma ne masa addu'a Allah ya ƙara masa lafiya, ubangiji kuma Allah ya sa ya ƙara fahimtar yadda Najeriya take, saboda ya sarrafa ta inda za ta amfani mutane. Amma kuma na ƙara dama tun a wancan magana ta, na yi roƙo saboda akwai waɗansu projects yanzu suna, yanzu haka da muke magana nan, suna tafiyar mai ke cewa
1: wahainiya,
0: wahainiya. To muke so da Allah ya dan yi allura sai wahaini ta ƙara gudu.
1: Wahaini a ɓangaren arewa ne ko kuma daga kudanci, tunda ana zargin ayyukan kamar da an karkata su can ɓangaren.
0: Eh to ba ma wai karkata ne ke magana ba, wanda ɗin da aka fara na arewa da muka gani. Ai mu gama ma wanda muka gani tukuna kamar ma ka yi maganan waccan. Ka gane a ce wannan hanyar da ake mana daga Kaduna ɗin nan zuwa Kano. Daga abuja ma ka zance. A ce an a Barguje an gama mana ita. Wannan mai zuwa Katsina, wannan mai zuwa Maiduguri, da dai sauransu. To wannan an gama za a ga mutane za su samu sauƙin tafiya, ka gane, kuma zai kawo bunƙasar ainihin tattalin arziki, samun walwala da wadata da sauransu kawai sun. Sannan kuma ka ga wannan program ne mai gana ba, shi ma na tabbata idan shugaban ƙasa ya sa baki aka yi musu bulala. Za su fita abu da shi zunga ba shi. In agama shi ba za a ga shi ne mutum shi ne game changer, wato zai canja abubuwa gaba ɗaya a arewacin Najeriya. To haka kuma ita kanta wannan ɓangaren subsidy da aka cire wanda ya zama dole, amma ya kamata a ce ranar nan a cikin ƴan ɗan ɗaya kaɗan an ce to musamman ma ɓangaren arewacin Najeriya ce a shi nan kuma ku je ku ɗan sa a ce harkar ilimi, harkar lafiya, harkar noma, shi kenan shi mai gona zai kawo sauƙi da mutane gaba ɗaya. Wannan shi ne ɗan abin da na tofa kamar na roƙo da shi shugaban ƙasa, kuma ya masa fatan alheri, kuma ya sani cewa muna nan mun yi ɗamara muna jira a fara general election zai ci abin wani insha Allah.
2: A kan wannan buƙata ta kare ta neman zaurin ita wannan kujera ta sanatan shiyar Kano ta tsakiya. Ga shi yanzu da bakinka ka ce ana sa ran gobe Litinin a ce za a yi zaben fitan gwani. Kana ganin akwai wata dama da za a iya samu kafin a ce an je gaɓar gudanar da shi wannan zaben fitan gwani, an yi irin maslahar da kake buƙatar, ko akwai wani kira da za ka yi ga su masu ruwa da tsaki da suka zauna da ku domin yin maslaha a samu a yi irin maslahar da kake buƙatar ba sai an je ga zaben fitan gwanin ba?
0: Eto wato na farko ina kira da ita jam'iyya musamman ta yi nazari a kan wannan, saboda mutane akewa mutanen nan kuma su za su fito fasi lafi. To ya kamata a duba a ga menene za a yi musu wanda zai gamsar da su, saboda ba na son baraka a cikin wannan jam'iyya ta mu na albarka. Muna son haɗin kai na mutanen duk inda suke, ba masu kowa ran sai baci, saboda in mun tashi ƙuri'a mu kawo ta kamar illa masha Allah. Saboda shi gwamna ya ci, shi ma president Bola Ahmed Tinubu shi ma ya ci. To in kuma muna son haka, kaga sai mun ƙara mun duba wannan harka da ake ta ƙorafi. Mu ƙofar mu buɗe take, da Allah muka dogara ƙofar mu suna buɗe, a ci gaba da tattaunawa. In an zo mana wurin na ilhamu sai a zauna. Amma su mutane wanda suke goyon baya ko kuma suka ce ka zo ka fito, su sun fi so ina son samu ne su samu rabar election, ba don wani abu ba, suna ganin su ma suna kwadayin cewar an samu demokradiyya da za ta buɗe.
2: To amma baka ga shi irin wannan zaben fitan gurin mafi akasari a lokuta da dama idan aka zo aka yi shi duk wanda bai nasara ba ba kasafai magoya bayan sa ko shi din yakan bi jam'iyya ya goyi bayan ta 100% a zabukan gaba har ayi nasara ba baka tsoron kar a hadu da irin wannan idan an zo an yi
0: to ni ina gani wannan tunani ne irin na tsohon siyasa ta da ni fa ana tunanin saboda me saboda ai dole ne samu ba kowa ne ya samu ba kuma tun da kuna jam'iyya ɗaya fa ko kun zama ɗan gida ɗaya kuma ba kamar waya da ƙani ne fa in wannan yana kai kai shi ka taimaka masa saboda ka ba zancen wani daga ɓangare na ba don wani ya samu a zuwa ce ko ra'ayi wace wani ya samu wani matsala da shi a babu duk wannan duk wannan Allah ya bawa sai mu zo mu goya masa baya ai a ƙarshe ne ne muke so mu gani ci gaban Kano ta tsakiya in muka goya maka baya ne muka ga ba ma ganin abin da muke so to ba za mu tsaya ba. Rubuta a takarda mutum za ka dawo gida wani tafi don ba za mu asara wani shekara hudu ba shi ne magana ta gaskiya.
2: Amma kai babban bukata ka a ce dai an je an yi zaben fitan gwanin in kai Allah ya ba su raka ka in su Allah ya ba a raka su.
0: Bukata ta duk abin da ya fi alheri a gare ni da mutanen Kano sun tara Allah ya zaben su.
2: Zan yi da kai baya kaɗan. Ta ce a tsarin nan na maslaha akwai bukatar shi wanda ake son ya zama ɗan takarar nan ya faɗi abubuwan da zai yi sannan kuma a ce kuɗin an samar muku makoma saboda magoya baya kamar wace irin makoma kuke so a ce an samar muku in har shi wancan ɗin shi ake so a baiwa.
0: Ai makoma da nake magana a kai shi ne wata da dama wadda ta wannan hanyar za ka kawo wa mutane cigaba. Wanda dama suna da yawa zai zama ta ɓangaren ilimi zai iya zama ta ɓangaren lafiya zai iya zama ta ɓangaren gine-gine zai iya zama ta ɓangare na noma so ga su nan suna da yawa kuma kowanne aka samu indai kai ma ka shiga ka yi dan taimako ne tutu kuma ku za su yi saboda haka ubabin suna da yawa.
2: A matakin gwamnatin tarayya kuke buƙatar irin wannan makomar koko a gwamnatin jiha?
0: Eto na gaya mana ne yake kuma magana ta gaskiya inda zan samu na kawo ci gaba na gani a faɗa in Allah ya bani wallahi alhamdulillah shi ne ke gaya maka amma ni ana wa tunanin duk waɗannan dama da kake gani ba su kai damar da sanata yake da ita ba domin kana sanata babu wata ƙofa da ba za ka shiga ba domin mutanenka kowace iri ce zan shiga in ce ina son a ofis ɗinnan aiwo mutane na abu kaza wasu yan ina da mutane za a ɗauke su aiki sai an asibiti muke so kamfani ko mene ne nake buƙata ƙofa a gurin suke kana matsalar sanata sannan kuma akwai nuhu na dama shi ne aikin ka na farko wanda za ka zauna ka yi nazari a yi in aka zo aka gabatar da shi zai taimaka wa mutanen ka. To ka ga wannan dama ta sanata ta fi kowace kuma shi ne wanda in Allah ya bani in na yi amfani da wannan damar mutane za su walwala su yi farin ciki a samu ci gaba mu ma kuma a san cewa yes wani abu daban ya zo wa Kano Center.
1: To Dr. Mata watakila batu na sha'anin masalacin idan muka ɗan komai baya kaɗan an yi zaɓe na masalahan nan ko kuma na ƙato bayan ƙato a kujerar majalisun tarayya an ga yanda yawanci waɗanda dai baki ya farkata a kansu tun a zama masalahan da aka yi bata canza zani ba an zo an yi kaci baka ci baka ci ne suke zargi kana kallon koda an ji wancan zabe na katu bayan katun da kuke fatan aje kar a zo a muku irin makamanci irin wannan kocin da ake a zaben da aka yi na majalisun tarayya da aka gudanar aje
0: eto ai kamar inda na gaya maka inda za a yi adalci inda za a yi gaskiya kai ko ba a kwatanta ta insha Allah kuwa wannan abin da aka yi ba zai faru ba kuma nasara za mu yi ta canji da muke so mu gani a kan ta tsakiya za mu gani shi zamu yi Allah godiya kuma umman ta mun tabbatar mutane za su muna addu'a
2: to amma baka ga wanda kamar ake batun cewa baki din ya fi karkata a kansa ana ga tsohon gwamna ne tsohon minista ne ya taɓa yin sanatan nan a baya baka ga gogewa da ƙwarewarsa ake kallo ko ba za ku rafa masa baya ba ba ma sai an je ga batun a ce an yi zaɓe ƙato bayan ƙato ba
0: to abin da nake son ka fahimta shi ne za ka yi ai auna ne ko ba haka ba me ye gogewa
1: ya taɓa zuwa sama
0: za ka duba ka gani daga ina ka taso ina kake yanzu in ka duba me kai daga inda ka taso har zuwa yanzu sannan kuma daga inda kake din nan inda za ka je gaba me za ka dora kai to in ka duba duk waɗannan to shine kuma sai kai magana gogewa ce kai kanka sai ka ba kanka ansa amma magana ta gaskiya guda ɗaya faci ɗaya jam'iyya ɗaya mutane ɗaya duk wanda Allah ya bawa za mu masa addu'a mu ba shi goyon baya a yi nasara an duk abin da muke buƙata dai a ƙarshe ci gaban Kano ta santara ba wai mutum ya samu dama ba imanta da Kano santara ai mutane Kano santara na suna ta korafi ko ba kun sani tunda ku ɗan jaridu ne kuna zagawa kuna taɓo mutane kuma kuna gani idonku in kuma kun da kun amince a ci gaba da haka to shi kenan ni dai abin da zan gaya muku a kullum a shirye nake in ne ta zo aiki ne aiki wanda ake cewa aiki ne zai kawo ci gaba ta kowane to ina nan ina jiran ku
2: to a wannan gabar da ake gab ko ake sa ran shi yin zaben fitan gwanin nan kamar yadda ka ce a litinin din nan akwai wani koki ko wani korafi da kuka kai wa ita uwar jam'iyya ta jihar Kano akan dai sha'anin maslahar don a samu gyaran koko dai kun ja baki kun yi shiru goban an kira za ku fita
0: eto ai in ka dan koma baya da ɗan labarin da na baka bayan an yi wannan abin na daren da na dawo kan su magoyan bayana kamar suna da Allah musu sun san zan zo saboda haka sun taro da yawansu ina sauka ta mai diska miki ka je Abuja an yi abu kaza an yi abu kaza an ce kaza an nuna kaza a talabijin gaya mana gaskiya abin da ya ke kuma na gaya musu tunda duk mutumin da kake wakilci ko ya ce ka je ka wakilce shi to bai kamata ka yi musu ƙarya ba ko da haka na gaya musu abin da ya faru amma kamar inda na gaya maka in ce ko wani consensus naka ko wani signing attendance naka ko ma menene mu abin da muke so a ba mu dama tun da demokradiyya ce a je a yi zaɓe ƙato bayan ƙato saboda haka ka je wannan consensus da kuka ce kun fara ba ƙari ba kai withdrawing daga ciki shikenan ka je ne kawai in je dan mu kake ka fito a buga
1: ita ce buƙatar mu bayan ka
0: shi ne buƙatar su ka fito a buga
1: kuma kan haka ki
0: saboda haka kamar in ne ga maka zaɓin Allah a wajenmu gaba ɗaya shine zaɓin da yake komai. Idan su masu jam'iyya a hannu sun zo sun ce to ku zo mu zauna, kamar inda na ce hukun mu tana buɗe sai mu je a zauna, duk abin da yake na inda na alheri ci gaba da zai kawo wa mutanenmu sai a gaya mana, mu kuma sai mu ɗauka mu zo mu gaya musu in sun amince. Amma sai mu nuna musu illar abin da kuma amfaninsa, saboda shi zai taimaka musu su ce sun yarda ko ba su yarda ba. Kaga anan amana take. In suka ce sun amince sai mu koma aiki, dan mu sun amince sai a sa hannu. Class.
1: A ƙarshe, Dr. Muhammad Bata, ina saƙonka ga al'ummar jihar Kano musamman na Kano ta Tsakiya.
0: In saƙona shi ne na yi addu'a. Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa mutanenmu lafiya, ya ƙara mana zama lafiya, kuma mu zauna cikin ni'ima, kada mu tayar da hankalin kanmu. Kowa ya harkokinsa, a yi ta'addu'a Allah ya kawo mana mafita wacce ta fi mana alkhairi. Kuma mai musu godiya saboda gaskiya goyon baya da na samu, da ƙarin ƙarfi gowa da na samu daga mutum ɗaiɗaiɗaiɗai zuwa mutum daki-daki-daki, zuwa manya, zuwa yara, zuwa mata, zuwa ma har wato mutane masu wata bukata ta musamman. To ban ce kuma sai ni ce alhamdulillahi, na godiya Allah ya ƙara mana ƙauna da amana tsakanin mu, ya kawo mana ci gaba.